0: kalikasan.
1: Anything under the sun.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
4: School on the Air, programang maghahatid ng iba't ibang aral sa mga bata mula sa alpabeto, pagbibilang at mga makabuluhang kwentong pambata.
5: It's so much fun ang learning sa Radyo Magazine.
4: Makinig na sa School on the Air kasama si Teacher Cha araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes
5: sa Radyo Magazine.
4: School on the Air. Katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
5: School on the Air sa Radyo Magazine 1278 AM.
6: Beach vacation.
7: Ano tara?
6: Jogging.
7: Ano tara?
6: Hiking.
7: Ano tara?
8: Taginit is here. Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
9: Pero wait lang! Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
10: Pass tayo dyan!
11: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
12: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
11: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
12: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
11: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
10: Tandaan!
13: Maging healthy at wais para ready kang i-beat ang tag-init.
11: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.

0: Good morning, isang magandang malusog at masayang umaga sa inyong lahat. Nakikinig kayo dito sa Radyo Magazine sa ating programang School on the Air. Ito pa rin ang inyong lingkod, Teacher Cha. Magandang morning! Kamusta kayo? Sumilip ako kanina sa labas, sabi ko, wow, hindi makulimlim ang umaga natin ngayon. Kasi diba nitong mga nakarang araw, medyo umuulan-ulan. Sabi ko, ano ba to? Tag-ulan na ba? Parang hindi pa naman tayo ready sa rainy season. Kaya sobrang happy dahil nakita na naman natin si Haring Araw. Payo natin sa mga bata, lumabas kayo ngayon at i-enjoy ang daylight. Magpapawis, mag-exercise. Dahil ilang araw na lang pasok na naman, so might as well sulitin natin yung natitirang araw ng ating bakasyon. Pero bago ang lahat ng yan, syempre samahan nyo muna kami dito sa School on the Air. Isang oras, 8 a.m. until 9 a.m. Kasama natin sa Master Controller Alalayan tayo ngayong umaga, Miss Mary Shawl Malimban, Miss Camille Umali, at si Miss Rona Esperanza. Bago natin simulan ang ating lessons of the day, ang ating kwentuhan, inaanyayahan ko kayo na mag-like at mag-follow sa lahat ng mga social media platforms ng Radyo Magazine. Nasa screen po natin ngayon. And also, kung may mga katanungan kayo sa amin, magpadala lamang kayo ng email sa radyomagazine@gmail.com. Sa YT channel natin, ha, paki-subscribe na din. May mga shorts at videos kaming ina-upload dyan. Pwede ninyong balikan yung mga episodes ng School on the Air at ng ilang programa natin sa YT channel at Radyo Magazine. Kung walang radyo sa bahay, pwedeng-pwede pa rin kami mapakinggan sa pamamagitan ng ating mobile app na PBS Receiver. Available ito sa Google Play Store at Apple Store. Wala kayong babayaran basta meron lamang kayong internet connection. So again, i-download na PBS Receiver.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: School on the Air, katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
5: School on the Air sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Mga bata, para sa panimula natin ngayong umagang ito ang ating School on the Air advisories, ano? Mula ito sa Department of Education na ang kanilang social media page. Good news, dahil halos 24,000 na mga naglanais na maging school principal ang sumala ngayon sa nationwide assessment ng DepEd. Upang lalo pang mapalakas ang kalidad ng pamumuno at pagtuturo sa lahat ng mga paaralan dito sa bansa natin, matagumpay na idinaos ng DepEd ang fiscal year 2025 National Assessment for School Heads. Ito ay taon-taon ano, na ginagawa ng pamunuan ng Department of Education. Sa katunayan, umabot na sa higit 23,000, halos sa 24,000 aspiring school leaders o school principals ang sabay-sabay na kumuha ng test sa 65 assessment sites sa buong bansa. Ito ay layunin ano, na mas mapataas pa ang kalidad ng edukasyon natin, lalo na yung basic education, sa pamamagitan ng pagpapalakas ng school leadership. Bago ang mismong assessment, nagsagawa rin ang DepEd ng nationwide mock assessment upang maging pamilyar ang mga examinee sa testing platform at masuri ang technical preparedness, device compatibility at pangkalahatang sistema ng online exam. Sa pamamagitan ng patuloy na pagpapatupad ng NASH, muling pinagtitibay ng DepEd ang pangako nitong reforma sa edukasyon ang itaas ang antas ng pamumuno sa mga paaralan na siyang susi sa mas magandang kalidad ng pagtuturo sa lahat ng mga estudyante. Sa tuloy-tuloy na School on the Air advisories natin, mga bata, nako, nalalapit na itong ating palarong pambansa. Ayan, para mas ma-motivate natin yung mga kalahok sa nalalapit na palarong pambansa, mas ma-inspire, ito yung listahan ng ilan sa mga kilala ng mga athletes sa Pilipinas na lumaban na din sa ibang bansa. At sila ay nagsimula lamang sa palarong pambansa. O diba? So kikilala natin yan ngayong umagang ito. Unang-una na sa listahan natin. Ito ay si EJ Obiena. Alam nyo ba mga bata na siya din ay nagsimula sa palarong pambansa. Silver medalist sa pole vault. Niya naging two-time Olympian at dating world number 2 sa men's pole vault. At siya ang kauna-unahang Pilipinong nakapag-uwi ng medalya sa World Athletics Championship at Asian Record Holder sa pole vault. Kaya naman natutuwa tayo sa mga eskwelahan na nagko-contribute ano, dito sa palarong pambansa. At talagang very cooperative sila sa paglahok ng kanilang mga napiling estudyante. Malay nyo, di ba? Sila na yung susunod na EJ Obiena. Ilan din dito sila Carl Andrew Yulo, ano yung Yulo siblings, Eliza Yulo at Carlos Yulo. Alam naman natin si Carlos Yulo, siya ang multi-gold medalist ng palarong pambansa. That was 2009 to 2013. At ngayon, kilala siya bilang 3-time world champion, 11-time Asian champion at 9-time Southeast Asian Games champion. And again, siya ay nagsimula sa palarong pambansa. So marami tayong i-anticipate na no sa lahat ng mga participants ngayong taong ito. Isa na rin si Kenji Moral. Ayan, siya naman ay silver medalist at back-to-back Mythical 5 awardee para sa Region 3 sa palarong pambansa nung panahon na siya ay naglalaro, ano? At ngayon naman, siya ay miyembro ng Gilas Pilipinas U18. Isa pa na nagsimula din sa palarong pambansa ay si Mary Janelle Tan. Gold medalist sa Elementary Girls Individual Blitz Chess Event sa palarong pambansa last year. At ngayon, nagwagi siya ng 2 silver at 1 bronze medal sa 23rd ASEAN Age Group Chess Championship sa bansang Malaysia. So ilan lamang po ito sa mga mukha ano, ng inspirasyon at motivation ng mga sumali sa palarong pambansa. Kaya sa lahat ng mga kalahok ngayong taon na ito, ayan, paghusayan ninyo. At sa susunod na taon, baka isa na kayo ano, sa mga binabanggit nating pangalan. Samantala, samantala, panghuli na lang sa tuloy-tuloy nating School on the Air Advisories. Ito naman ay sa pagunita ng Ocean Month ngayong taon. Ang mga bata ngayong buwan na ito ay nagdiriwang tayo ng Ocean Month. Ito ay panahon ano, para mas kilalanin natin ang tulong ng mga yamang dagat ano, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya naman, ngayong Ocean Month, panawagan natin ang contra-plastic. Sa gitna ng pagdiriwang na Ocean Month, muling nagbabala ang Climate Change Commission tungkol sa lumalalang polusyon dulot ng plastic na patuloy na bumabara sa mga ilog, dagat at iba pang likas na yaman sa bansa. Ngayon sa social media, dami ko nakikita mga family outings, mga batang naglalangoy sa dagat, naglalaro. Kailangan maging mindful tayo at maging disiplinado tayo sa paggamit ng ating karagatan, ano? Sa lahat ng mga bibisitahin yung lugar ngayong summer vacation, siguraduhin natin na huwag tayo mag-iiwan ng basura, lalo na ng mga plastic. Ayon sa CCC, mahigit 9 billion na toneladang plastic ang nalikha mula pa noong 1950s at inaasahang mas tataas pa ang dami nito sa mga susunod na taon. Kung magpapatuloy ang kasalukuyang antas ng polusyon, nako, maaring mas marami ang plastic kaysa sa isda sa karagatan pagsapit ng taong 2050. Inimok ng CCC ang publiko na bawasan ang paggamit ng plastic, magtapon ng basura sa tamang basurahan at suportahan natin ang eco-friendly na kagamitan bilang bahagi ng kolektibong responsibilidad para sa ating kalikasan. So, nasa screen po natin ngayon yung ilan sa mga pointers ano, na binanggit natin kung paano natin mas mapapangalagaan pa ang mga karagatan yamang tubig ngayong Ocean Month. So, ibang mga beachgoers ngayong summer vacation, ano, pagkatapos magsaya sa dagat, lahat ng mga basura nakatambak na lang sa gilid ng karagatan. Magdala po tayo ng basurahan at kung pupwede naman, iwasan na natin yung mga disposables. Ilan lamang yan sa mga paunawa natin ngayong umagang ito. Huwag kayong aalis, mga bata. Tuloy-tuloy pa rin tayo dito lamang sa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi sa School on the Air.
1: School on the Air. On the katuwang air ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM. School on the Air, programang maghahatid ng iba't ibang aral sa mga bata mula sa alpabeto, pagbibilang at mga makabuluhang kwentong pambata.
2: It's so much fun ang learning sa Radyo Magazine.
1: Makinig na sa School on the Air kasama si Teacher Cha araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes
2: sa Radyo Magazine.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Nakaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
5: Amoy pawis, amoy araw.
6: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
7: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
8: Ang dungis mo!
9: Ma! Tama na!
10: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
11: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
12: Ang saya balikan ng ating kabataan.
10: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
13: O ano, game na?
14: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
1: Radio Pilipinas Magazine.
0: Radio Pilipinas Sports Radio. Radio Pilipinas World Service.
2: Ang tagintig ng AM
0: at lakas ng FM
2: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawa,
0: mas maraming mararating
2: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
3: Radio Pilipinas News Nationwide.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: World News in 5.
6: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
7: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
8: 66 Impormasyon.
2: Mga palatuntunan ng Radio Pilipinas. Radio Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
2: Radio Magazine 1278.
0: At Radio Pilipinas World Service.
2: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3.
5: Radio Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
6: Radio Pilipinas Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
2: Taginting ng AM.
0: Lakas ng FM.
3: The AM and FM collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
9: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
3: Collab.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
12: I love it when you call me Senorita.
13: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
11: And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelyn or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
14: Pauso.
11: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, prani, anyare, and some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga, defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri or marites?
10: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
15: There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion always by our side. The bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made.
16: Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era.
15: Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials.
16: Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags.
15: Nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week.
16: Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke.
15: And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili.
10: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
17: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
18: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
1: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
18: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
8: Huwag!
14: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
19: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
20: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
21: We're back. Nagbabalik tayo dito pa rin sa School on the Air. Kamusta kayo? Sa lahat ng mga kabubukas pa lang ng kanilang mga radyo, again, welcome dito sa Radyo Magazine. At sa pagpapatuloy natin, meron tayong special guest for today. Yes, hindi lamang ako ang nasa studio natin live. Ngayong umagang ito ay sasamahan tayo ng ating mga kaibigan mula sa Quezon City Public Library. Isa sa mga segmento na malapit sa atin talaga, itong ating kwentong pambata. Kaya we're very thankful dahil pinaunlakan nila tayo ngayong umagang ito. Welcome sa studio natin. Sabay-sabay natin batiin si Miss Carmi Joy Dumaom. Siya ay isang librarian sa Quezon City Public Library. Good morning, Miss Carmi. Welcome dito sa School on the Air.
22: Hello po. Good morning po. Kamusta po kayo?
21: Ayun, maganda. Ulitin natin yung good morning ni Miss Carmi. Sige, Miss Carmi, maganda umaga.
22: Hello po. Magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayo?
21: Ayun, no, mas malinaw na ngayon. Miss Carmi, kamusta ka? Thank you so much dahil kahit maaga, talagang nagpunta ka dito sa studio namin. Maraming salamat.
22: Ayos naman po.
21: At ngayong umagang ito, si Miss Carmi, meron akong teaser no? Pinakita na natin sa social media yung teaser ng libro na kanyang babasahin ngayon para sa inyo. At again, ito ay mula sa children's section ng QCPL na maghahatid ng aral muli para ngayong umaga. Ano ang pamagat ng ating kwentong pambata, Miss Carmi?
22: Ang pamagat ng kwento natin ngayon ay Ako'y Isang Bata na isinulat ni Genaro Argojo Cruz at ginuhit ni Don Michael Pumar na nilathala ng Johnny and Hansel.
21: Ayun, Ako ay Isang Bata. Pero title pa lang parang meron na akong idea kung tungkol saan itong libro na ito. Pero gusto kong malaman kung ano yung kabuuan na itong libro. So tayo na makinig, matuto sa ating kwentong pambata hatid ni Miss Carmi Joy. Let's go, Miss Carmi!
22: Okay, kailangan ko. Ay,
21: okay, let's go para sa ating kwento pambata. Sige, pwede nyo rin pong isuot yung ating headphone para na sa ganun ay mas mapakinggan ninyo yung ating rehistro ng boses ninyo sa radyo. Ayan, okay, ang ating kwento pambata hatid ng QCPL.
22: Okay po. Magandang araw mga bata. Muli ako si Ate Carmi mula sa Quezon City Public Library. At ngayon, magbabahagi ako ng isang maganda at makabuluhang kwentong pambata. Ang pamagat nito ay Ako'y Isang Bata na isinulat ni Genaro Argojo Cruz at iginuhit ni Don Michael Pumar na nilathala ng Johnny and Hansel. Tara, simulan natin. Ako'y bata pa lang, kaya hayaan niyo akong maglaro sa isang ligtas na palaruan. Kaya kong magpadausdos sa mahabang-mahabang padulasan. Yehey! Ang saya-saya! Kaya ko rin maglambitin sa lambitin ng bakal ng matagal. Dito, nasusukat kung malakas ba talaga ang aking mga braso. At kaya ko rin magduyan na halos abot hanggang langit na para bang inaabot ko yung pangarap ko. Kaya ko ring magsiso kasama ang isang matalik na kaibigan na si Berna. At bilang bata, marami akong kayang gawin. Tulad ng bahay na kailangan ng isang pamilya, kailangan naman ng mga batang tulad ko ang isang ligtas na palaruan. Diba sa bahay, meron tayong makikitang nanay at tatay, ate at kuya? Sa palaruan kaya, ano kaya yung pwede nating makita? At mga gustong makita. Gusto ko yung palaruan ko malapit sa aming bahay. Para pag tinawag ako ng nanay ko, makakauwi ako agad. At gusto ko, kapag naglaro ako, walang dumara ang sasakyan para masiguradong ligtas ang mga batang naglalaro. Gusto ko rin na may malalaking puno ng akasya para hindi masyadong mainit at masarap ang simoy ng hangin. Gusto ko ang palaruang pwedeng puntahan ng mga batang tulad ko para maglaro at makipagkaibigan. Marami akong gustong gawin dahil ako'y isang bata. Sa paglalaro, ang dami kong natututunan tulad sa aming paaralan. Katulad ng magsabi ng po at opo at makikipagkapwa-tao. At magsabi ng totoo. Dahil sa paglalaro, natutunan din na dapat sumunod tayo sa mga panuto o batas. Ayos lang daw maging taya sa taguan o kaya naman taya sa tumbang preso at luksong baka. Mas lalo namang mas ayos kapag ang nilalaro natin ay langit at lupa. Kailangan daw kapag taya ka, dapat laging kang tapat at huwag mandadaya sa iyong kalaro. Ayan. Sa paglalaro, mas dumami ang mga kaibigan ko. Doon, nakilala ko si Brian, si Cynthia, at si Ate Berna. Sa patintero, mas dumami ang aking mga kakampi. Sa piko naman, mas marami ang aking bantay. At sa luksong tinik, ang dami kong naging utol. At ito pa, may nagpapahiram sa akin ng holen kapag nauubusan ako o natatalo na ako. Sa paglalaro, nagiging kaibigan ko ang maraming bata sa aming lugar. At hindi lang yun. Kapag naglalaro tayo, marami tayong pwedeng makitang iba't ibang klase ng tao. Merong nagiging doktor. Ate Cormy, nasugatan ako. Pwede mo ba akong gamutin? Ayan, agad naman nating gagamutin ang kanyang sugat. At meron namang nagiging teacher na sinasabi, ganito kasi yung gawin mo, ito ang tama at mali. Kapag naman nagpapatintero, merong arkitekto na magaling mag-drawing ng mga box para sa larong patintero o piko. At meron ding nagiging kapitan. Kasi kapag may nag-aaway, merong nag-aawat. At may husgadong nagsasabi kung sino ang nagkamali o di nagsasabi ng totoo. At syempre, kaya gusto natin na malapit ang palaruan natin sa ating bahay dahil kapag may nag-aaway o may umiiyak na bata, merong nanay at tatay na pwedeng magpatahan. At isa ring pamayanan, matuturing ang isang palaruan dahil dito marami kang makikilalang mga bata na naglalaro. Dahil ako'y isang bata, kaya ko palang, marami pala akong kayang gawin. Kaya kong ipagtanggol ang kakampi ko kapag dinaya na ako or nasaktan. Kaya ko ring maging kuya sa bunsong kalaro na naiiwan. Kaya ko lang din maging kapatid sa mga kalarong kasama sa araw-araw. Kaya ko rin maging magulang sa mga maliliit na bata. Ito pa lang ang kaya kong gawin dahil ako'y bata pa lang. Dahil ako'y isang bata pa lang, di ko kayang gumawa ng isang palaruan para sa mga batang katulad ko. Kaya, salamat sa nanay at tatay sa aming pamayanan dahil nakahanap at nakagawa sila ng lugar para maging palaruan. Excuse me po. Sorry po. Palaruan malapit sa aming bahay. Palaruan di dadaanan ng matutuling sasakyan. At palaruan di nagiging basketball court ng matatanda. At palaruan pwede naming puntahan kung walang pasok sa paaralan. At palaruan pwedeng mag-usap at magkwentuhan ang mga bata. Bawat tao daw ay may tungkuling dapat gampanan. Kung ang doktor ay gumagamot ng mga may sakit sa ospital, ang teacher ay nagtuturo ng mga bata sa paaralan, ang pulis ay nagtatrapiko sa daan, at ang pari ay nagbinis sa simbahan, at ako bilang isang bata pa lang ay dapat na naglalaro sa palaruang ligtas at masaya. At bilang isang librarian at storyteller, naniniwala ako na ang bawat bata ay deserving na magkaroon ng ligtas, masaya, at mapagmahal na komunidad. At dyan nagtatapos ang kwentong pinamagatang Ako'y Isang Bata na isinulat ni Genaro Argojo Cruz at ginuhit ni Don Michael Pumar at nilathala ng Danny N. Hansel.
4: Yehey! Ayun, ang ating kwento pambata. Maraming salamat si Miss Carmi. Ano, ako ay nag-enjoy at parang binalikan ko na rin yung aking pagkabata. Ilan sa mga larong Pinoy na binanggit doon ay yung patintero, luksong tinik. Diba?
22: Yes po.
4: Ayun, ano, yung mga larong pambata na talagang kinalakihan namin ni Miss Carmi. Siguro kung may gusto ring ibahagi ano, itong kwentong pambata natin, bukod sa i-enjoy natin yung ating kabataan, kailangan talaga merong safe place para sa mga bata. Diba? Yun yung binanggit sa simula ng kwento at sa huling bahagi ng kwento, binanggit din ulit kung gaano kahalaga yung palaruan sa bawat komunidad. Kaya natutuwa ako, no, every time na nakakabisita tayo sa mga barangay, sa mga small communities, talagang may lugar para sa mga bata, may playground, ano? Kumbaga, binibigyan talaga ng local government, ano, yung mga komunidad ng pagkakataon na ma-explore ng mga bata yung kanilang pagkabata. So, ayan yung natutunan natin. Pwede na ba natin mahiramayan yung natutunan natin mula dito sa Ako'y Isang Bata. Sa pagbabalik natin, mga bata, ibabahagi naman ni Miss Carmi yung ilan sa mga kailangan at dapat nating malaman, lalo na doon sa kanilang komunidad sa Lagro. Yung kanilang community doon ng mga readers, o, diba? Alamin natin yan sa pagbabalik natin, Miss Carmi, dito lang sa kung saan mas fun ang learning sa
22: School on the Air.
7: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
8: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
23: Mas pinalakas, pinalawak.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo
26: Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
27: Colab. Radyo Magazine.
28: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
29: Ang taginting ng FM
30: at lakas ng AM
31: sa iisang himpilan.
32: Pinagsanib na puwersa
33: para sa mas malawak,
34: mas maraming mararating
35: at mas maraming maaabot ng impormasyon
36: at serbisyo publiko.
37: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
38: Radyo Pilipinas.
39: News nationwide.
40: Trending issues the
0: pinag-uusapan?
1: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
3: Di papahuli
5: sa mahalagang kaganapan.
6: 66 Impormasyon.
9: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
10: Sports Radio. 918.
11: Radyo Magazine.
12: 1278.
13: At Radyo Pilipinas World Service.
15: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
16: Mapapakinggan na
17: sa Capital 104.3 FM.
25: Capital 104.3.
33: Radyo Pilipinas World Service.
34: Sports Radio.
37: Radyo Magazine.
38: Serbisyo Publiko.
39: The AM and FM collab.
40: Sa Capital 104.3 FM.
41: Radyo Pilipinas.
42: Radyo Pilipinas
43: and Capital 104.3 collab.
44: Collab.
45: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
46: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines.
45: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
47: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
48: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
49: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
48: Sus! Sino naman magpapaluko sa ganyan?
50: Tay! Paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
48: Hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
51: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang 3 buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
48: Pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
50: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
51: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
52: Okay class, recess, break time!
53: Yay!
54: Tignan mo tong baon ko.
53: Anong baon mo? Pahingi naman!
52: Oops! Maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
53: Hachi!
54: Teacher, ano ba yung hand, foot, and mouth disease? Teacher?
52: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
54: Naku, nakakatakot naman po.
53: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
0: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.

0: Ella. Miss Carmi, kanina off the air, nagkukwentuhan kami ni Miss Carmi tungkol dito sa sistema no ng library nila dito sa Lagro. District ano ito, Miss Carmi?
1: District 5 po.
0: District 5 ano, at kasi binabanggit ko nga kanina na ko, Miss Carmi, napakahalaga ng community na binubuo ninyo dahil hindi lahat alam ito. Kaya importante talaga 'yung information dissemination para alam ng mga magulang na sabihin sa kanilang mga anak na, oh, kung naghahanap kayo ng mga libro, hindi pa natin yan afford, baka meron naman yung QCPL dito sa may Lagro. Miss Carmi, ano, gusto lang din namin malaman, ano, ilan yung average ng mga bumibisita sa library ninyo everyday, lalo na yung mga estudyante?
1: 100 to 200 po.
0: Napakarami.
1: Pwede pa po tumaas, lalo po pag may pasok dahil malapit lang po yung Lagro Elementary School tsaka Lagro High School.
0: Mm-hmm.
1: Tapos meron din pong malalapit na mga private schools.
0: Mm-hmm.
1: So yun po yung pangunahin naming mga clients.
0: Yes, ano, so 100 to 200 na mga estudyante din, at nakakatuwa naman kasi very cooperative, kasi alam nyo mga bata, para mag-prosper ang isang organisasyon o no, yung isang establishment o gaya nito, yung mga library, kailangan kasi yan ng suporta. Kailangan yan ay kumbaga hinihikayat natin yung mga tao na gamitin talaga. Kasi kapag walang pupunta, paano naman na mas pagbubutihan pa no, ng kanilang opisina yung ginagawa nilang serbisyo. So maraming salamat sa lahat ng mga bata na talaga nag-utilize ng mga public libraries natin sa bansa. And also kapag pupunta dito, Miss Carmi, iba't iba yung sections niyo. May children section, meron ding
1: Filipiniano section.
0: Ano yung mga pwede nilang asahan kapag po sila ay bumisita dito, yung mga uri ng libro na pwede nilang makita?
1: Pangunahin po yung mga kailangan nila sa school. So yung mga basic subject na meron sila, math, science, doon meron kami. Tapos meron din po kaming periodical section. So pag kailangan nila ng mga news, doon sila pumupunta sa amin.
0: Yes.
1: And of course pag may mga film showing sa
0: amin, po din
1: sila nagkakandak ng nagsushoot sila doon sa amin sa Lagro. Marami pong pumupunta kahit nga po mga taga National University from SM Purview.
0: Nagpupunta na rin doon.
1: Yes,
0: so, kumbaga talagang venue na rin siya no, sa lahat ng mga school-related activities na pwedeng gawin. Samantala, Miss Carmi, matanong na lang din natin. Ano, so far, bilang isang librarian, ano, yung pinaka-challenging na pwede rin natin maibahagi para na sa ganun, sa lahat ng mga nakikinig. Kung alam nilang na challenging ito para sa inyo, maiwasan at kumbaga makatulong din. Ano.
1: Challenging po sa amin, syempre, sa laki din ng Lagro tsaka ng district.
0: Yes.
1: Mas nakukulangan pa po kami sa 100 to 200. Parang gusto pa po namin na higitan talaga. Kasi syempre, sa dami din po ng collection. So,
0: totoo.
1: Gusto po namin nagagamit po lahat.
0: Mm-hmm.
1: So, ginagawa namin, nagkakanta kami ng mga activities, tapos sinasamahan namin ng mga promotion para po nakikilala nila na meron tayong Lagro Library.
0: Yes. Kanina nga, no, nung binubuksan ko itong libro na ito, biglang bumalik sa akin nung ako ay nag-aaral kasi alam ko yung part na ito, yung ang tawag dito, ma'am?
1: Book card po.
0: Book card, ayun, yun yung tawag dito, book card. Kung saan isusulat mo dito yung
1: pangalan nyo po.
0: Pangalan, tapos
1: yung date po kung kailan kayo nanghiram.
0: Ayun, ayan. So yung libro na to nakalagay dito yung kung kailan hiniram yung libro, sino ang nanghiram ng libro.
1: Okay.
0: Kumbaga parang data nila ito ano. At alam na naalala ko bigla, sabi ko, "Oy, ayan na yung ginagamit namin dati and up to now ginagamit pa rin naman." Pero minsan yata, ma'am, lalo na dito sa main office ninyo, mas digital na. 'di ba po, yung encoding ng lahat ng mga details ng mga clients na pumapasok at lumalabas ng library. So yun po yung pinaka-challenging ngayon, ano, na mas dumami pa sana yung bumibisita, kasi napakadami yung mga libro. Kung titingnan niyo ho talaga at bibisitahin niyo lang yung QCPL, may mga libro doon na hindi pa nabubuksan, hindi pa nabibisita. Yes.

0: kaya sana no ay again i-utilize natin yung mga public libraries natin sa bansa. Libre lang naman, ang kailangan lang talaga ay yung effort at oras ng inyong pagpunta. At ang kagandahan dito sa Lagro, dito sa may District 5, sila ay tumatanggap din ng mga donasyon.
1: Yes po.
0: Paano makapag-donate ng libro? Itong hawak kong book ngayon ay mula ito sa donasyon.
1: Yes po. Minsan po din na drop off lang po. Pwede naman pong i-drop off lang doon po sa library. Willing naman po kaming tanggapin kahit anong klaseng libro po.
0: Ayun ano. So sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon, baka may sobrang libro po kayo sa bahay. Hindi na nagagamit lalo na ngayon kasi 'di ba nung nakaraang school year may mga libro tapos nang gamitin ng mga bata kung hindi naman ganun na nagamit, 'di ba?
1: Pwede po nila i-donate.
0: Pwede nilang i-donate. Lalo na 'yung mga private schools kasi 'di ba sa mga magulang din na nakikinig ngayon, ang daming sobrang libro ng mga anak ninyo, hindi naman na 'yan binabalik sa eskwelahan. Pag public ka kasi yung libro mo, ibabalik mo after school year, pag nag-end na yung school year, di ba?
1: Yes,
0: sa private school, hindi naman binabalik ang libro kasi binibili nyo yan. At alam ko na hindi lahat dyan ay nagagamit, di ba? So kung pwede pang i-donate, i-donate na lang natin para yung mga bata na hindi naman pa ganun, ano, na may kakayahan na i-afford itong mga libro na ito, eh pwede nilang bisitahin na lang sa QCPLs at sa iba pang public libraries natin. So ayun, pwede yung mga donation drive.
1: Yes.
0: Sa community din, pwede nga din gawin yun eh.
1: Apo,
0: no?
1: Yes po. Actually, nakikipag-partner po kami sa iba't ibang community. Tapos, naglalagay po kami ng box. For example, sa SM Purview po, naglalagay ng box, nakalagay buko donation drive.
0: Oh.
1: Tapos bahala na yung mga mall goers kung maglalapag sila doon. Then, pag puno na po, may kukontakt lang sa amin or sisilipin namin, babalikan na po namin yun.
0: Yes. Pwede rin pala natin gawin yun dito, ano, sa PBS. Malay
1: yes,
0: mo naman,
1: po,
0: oo.
1: Pag may mga bumisit.
0: Sige, oo. Hindi kasi i-coordinate natin yan, ano. Kunyari, yung mga kasamahan natin dito sa trabaho, may mga luma na din silang libro. So, maglalagay lang tayo dyan sa lobby ng book donation at pwede namin i-donate sa inyo.
1: Yes po.
0: Oh, yes. Oo, sige. Gagawin natin yung drive na yan para nang sa ganun ay makatulong tayo, ano, sa paraan na kakayanin. At syempre, mai-involve natin yung community natin.
1: Yes.
0: So, gagawin natin yan, ano, dito sa PBS at willing na willing ang QCPL na tumanggap ng mga libro na yan. And also, may mga events din silang ginagawa katulad kanina off the air, sinabi ni Ms. Carmen, na may reading tutorial din pala kayo.
1: Yes. Reading, basic reading and numeracy tutorial. Kakatapos lang po, nagsimula po sila nung April 21, natapos po nung May 14. Then, kahapon po ginanap yung culminating event po nila. So, doon po, yung mga nagtuturo po ay from volunteers lang din po.
0: Yes, oo. So, bukod sa mga librarian natin, may mga volunteers din kasi na very willing na magturo ano, doon sa mga bata. At nako, mandami ko pa sanang gustong itanong pero tinitingnan ko yung oras natin eh malapit na rin tayong matapos sa ating episode today. Samantala Miss Carmi, sa lahat na lang ng nakikinig at nanonood sa atin ngayon, baka meron kayong social media page at gusto nilang bisitahin ang inyong opisina, ang library, tingnan yung mga libro ninyo, paano po ba kayo makokontak at saan yung location natin? Go ahead.
1: Po-promote ko lang po yung official FB page namin. Search na lang po Quezon City Public Library. Mahanap niyo po kami sa Facebook, Instagram, and TikTok. And yung location naman po namin is matatagpuan po sa Barangay Lagro mismo po.
0: Okay. Sa Barangay Lagro mismo?
1: Yes po.
0: At for sure naman, pag sinabi mo lang na public library, alam na agad nila
1: yes,
0: kung saan
1: po
0: ka ituturo. Yun.
1: Tapos, para po makapasok, kailangan nyo po ng library pass. Mas maganda po kung may QCID kayo kasi yun na po talaga yung ginagamit namin as library pass. Pero kung wala pa po kayong QCID, ay nag-o-offer po kami nung library pass.
0: So ayun, ano, library pass para daon sa siguro yung mga gusto mag-walk-in na hindi naman kayo citizen ng Quezon City. Pwede pa rin kayo mag-avail ng mga books nila. So ayun, ako, isa sa mga project natin ngayon with QCPL, itong book drive na baka pwede nga natin magawa one of these days. Maraming salamat. Thank you so much. Si Miss Bird.

0: Para sa ulo ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakatakdang inspeksyonin ang drainage improvement sa Araneta Avenue sa Quezon City ngayong umaga. May ulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
2: Sa Quezon City, ang punta ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw para sa kanyang unang aktibidad. Alas 9 ngayong umaga, inaasahan si Pangulong Marcos sa E. Rodriguez Avenue, corner Araneta Avenue, Quezon City para sa gagawin itong pag-inspeksyon sa drainage improvement doon. Ang nasabing DPWH project ay bahagi ng programang O Plan Kontra Baha ng administrasyon na kung saan ay pinalitan ang lumang drainage line at ikinabit ang mas malalaking pipes. Matatanda ang umaabot sa lampas tao ang taas ng baha kapag malakas ang ulan sa naturang lugar, kaya target ng proyekto na ito'y mabawasan lalo't nalalapit na ang tag-ulan. Sa hapon naman ay nakatakdang pangunahan ng Pangulo ang panunumpa ng mga bagong halal na National Officers of the Provincial Board Members League of the Philippines na gagawin sa Malacanang alas 2 naman ng hapon. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.

0: Samantala, House impeachment. Prosecutors hindi nababahala na makakaapekto sa kanilang posisyon sa susunod na halalan ang pagtayo bilang taga-using ni VP Sara sa impeachment trial. Pakinggan natin ang ulat ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report. Report.
2: Binigyan diin ng House Prosecution Panel na hindi sila nababahala sa posibleng epekto ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa nalalapit na 2028 national elections. Sagot ni San Juan Representative at Prosecutor Isabel Maria Zamora, ginawa lamang nila ang kailang trabaho na siyang minandato ng konstitusyon at bilang mga House Prosecutors. Ito ang tugon ni Zamora matapos tanungin ng media kung nangangamba ba ang prosecution team kung makaapekto ang pag-uusig kay VP Sara sa kailang kandidatura sa susunod na eleksyon. Narito ang pahayag ni Prosecutor Isabel Zamora.
3: We are fulfilling our constitutional duty as House prosecutors, as congressmen, as representatives of our constituents. And lahat po kami ay nandito para lang ipakita ang ebidensya laban sa Vice Presidente na nakita naming may pagkakasala. Kaya nga po naglabas po tayo ng articles of impeachment. Hindi po kami natatakot sa susunod na eleksyon dahil naniniwala po kami na makikita ng taong bayan ang ebidensya, and we believe that the senators themselves will see the evidence, and it is now incumbent upon the senators to fulfill their constitutional duties as well.
2: Samantala, sinuportahan naman ni Lead Prosecutor Jinky Luistro ang pahayag ni Zamora, anya ang impeachment ay hindi usapin ng popularidad, kundi pagsunod sa mandato ng konstitusyon. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
0: At para pa rin sa tuloy-tuloy na balita, Department of Health at NAIDS, patuloy ang pagbabalangkas ng mga sistema para maprotektahan ang Pilipinas hinggil sa HIV/AIDS. May ulat si Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report,
4: report. Nagpulong si Department of Health Secretary Teodoro Ted Herbosa at UNAIDS Deputy Executive Director Angeli Acricar upang talakayin ang pagpapalakas ng sistema laban sa HIV/AIDS sa bansa, kabilang sa pinagtutuunan ng pansin ng naturang pulong ang sustainability, integration,

0: mobilization at digitalization ng mga programa para sa HIV prevention at management. Tinalaki rin sa pulong ang pagpapalawak ng multi-sectoral collaboration upang higit na mapatatag ang healthcare systems alinsunod sa pangako ng Pilipinas sa UNAIDS Global AIDS Strategy para sa 2026 hanggang 2031. Sa kasalukuyan, nagsisilbing Vice Chair ang Pilipinas ng UNAIDS Program Coordinating Board bilang bahagi na aktibong papel nito sa pandaigdigang pamamahala laban sa HIV-AIDS. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
2: At para sa ating pangwakas na balita, BIR pinadali ang proseso ng tax registration cancellation. Para sa detalye, pakinggan natin si Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Magazine. Report.
3: Naglabas ang Bureau of Internal Revenue o BIR ng bagong guidelines para mapadali ng proseso ng pagsasara ng negosyo at pagkansela ng tax registration. Sa ilalim ng Inerasyong Revenue Memorandum, maaari ng mano-mano o online na mag-apply mga negosyong tumigil na sa operasyon para sa closure o cancellation ng kanilang registration. Ayon sa BIR, pinasimple na rin ang documentary requirements at hindi na madaragdagan pa ang penalty sa oras na makumpleto ang pagsusumite ng requirements. Para naman sa micro taxpayers na wala ng outstanding liabilities, maaaring mailabas ang kanilang tax clearance sa loob lamang ng 3 araw. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, bahagi ito ng ease of closing business reform ng pamahalaan para gawing mas mabilis at business-friendly ang serbisyo ng gobyerno. Mula sa BIR para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
2: At yan ang mga balita. Ngayong araw na ito, ang oras 9:00 makalipas ang alas 9 ng umaga. Ako si Jolimar Acuyong.

0: Jamie Morin.
1: Radyo Magazine.
2: 1278 AM. Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
0: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine. 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
6: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
7: sa Radyo Magazine 1278.

0: Isang magandang araw po sa ating lahat. Good morning everyone. Kumusta mga mare? Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz, kasama po ang inyong lingkod na si Jolie Mar. Ako yung AKA Maring Jolie, para sa isang oras na kwentuhan at chikahan dito sa Musta Ka Mare. At of course, para po sa tuloy-tuloy na bonding at chikahan, ninyo pong i-like at i-follow ang aming social media pages. I-search lamang po ang At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, and YouTube. Again, ang username po natin ay At Radyo Magazine. At kung meron po kayong gustong ipadalang mensahe o liham, hindi lamang po dito sa MKM, kundi sa buong istasyon, ay pwedeng-pwede rin po sa pamagitan ng ating email address na radiomagazine@gmail.com. And of course, para nga po sa tuloy-tuloy na bonding at chikahan, syempre patuloy niyo po kaming masusubaybayan sa pamagitan nga po ng PBS Receiver. Ang PBS Receiver po ay a mobile application kung saan ninyo pong mapapakinggan hindi lamang ang central stations, gayon din ang provincial stations under the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services o PBS-BBS. At ito po ay available, downloadable for free, libre lamang po sa Google Play kung kayo ay Android user, at sa App Store naman po kung kayo ay Apple or iOS user. So bukod po sa inyong mga talapihitan, sa inyong mga radyo, syempre ay napapanood din tayo sa Facebook and YouTube live streaming at kasabayan nga pong napapakinggan dito sa ating PBS Receiver. Kaya once again mga mare, mga pare, i-download nyo na ang PBS Receiver.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278.
0: Alright, and this morning nga po, isang masaya, makabuluhan ano, at educational na talakayan na naman po muli ang ating gagawin. And speaking of talakayan, ang usapan nga po natin ay tungkol sa pagsasaka. Pero mga mare, mga pare, with a twist ito, ano? Dahil imagine niyo na lang, dahil sa modernong panahon, dahil sa teknolohiya, sa tulong ng agham, ano, ay mayroon ng po tayong tinatawag, diba, na artificial intelligence. So isipin niyo na lang kung pinagsama itong dalawang ito, mga mare, mga pare. Sa inyong palagay ba, sa inyong opinion lang naman, handa na ba ang Pilipinas sa AI-powered farming? Dahil habang patuloy nga po na umuunlad ang teknolohiya, unti-unti na rin pumapasok ito pong AI na tinatawag, ano, or what we know as artificial intelligence, even po sa mundo ng pagsasaka. So imagine ninyo mga mare, mga pare, hindi na lang sa school, hindi na lang sa offices, even sa farming, ano. So nakakatuwa dahil napakalaking tulong po nito. Halimbawa na lang, mula sa soil analysis hanggang sa farm monitoring, ang layon nga po nitong AI-powered farming ay makatulong para sa mas mabilis, mas matipid, and of course, ano, ang pinakamahalaga ay yung sustainable farming, para makatulong rin hindi lang sa mga magsasaka, gayon din sa ating kalikasan. At ngayong umaga nga pong ito, para mas lubusan pa nating maunawaan ang ating talakayan, mga mare, mga pare, may makakapanayam po tayo, ano? Makakasama po natin si Engineer Lorelyn Dakiwag upang ibahagi po ang tungkol dito naman sa tinatawag na Green Visions na isang AI-powered farm management and monitoring. Ito po itinampok sa Jitex AI Asia 2026 na tumutulong po sa mga magsasaka sa pamamagitan ng smart at sustainable farming solution. So once again, mga mare, mga pare, ano, kasama nga po natin ngayong umagang ito, siya po ang founder at CEO ng Green Visions PH. Wala pong iba kundi si Engineer Lorelyn Dakiwag. Magandang umaga po, Engineer. Welcome po sa Musta Ka Mare. Si Maring Jolie po ito.
2: Magandang umaga, Maring Jolly. So, maraming salamat sa pag-imbita at para maibahagi namin ang about sa Green Visions. Mm-hmm. And before that, maraming salamat din sa taus-puso at walang sawang suporta ng DOST sa amin. Siguro kung wala yung suporta nila, wala ako ngayon dito para maikwento yung aming ginagawa. So, ano nga ba yung Green Vision? So, basically, Green Visions focus on end-to-end ecosystem, focusing on precision and sustainable agriculture, waste valorization, down to market bridging. So, sa Pilipinas kasi, ang bawat karaniwang magsasaka ay gumagastos ng 65% sa kanilang kita. So, for example, kung ako ay si farmer, mayroon akong 10 million na revenue kada taon, ang ginagastos ko dyan ay 6.5 million. So, nakita namin na sa 65% na yon, ang bumubuo nun ay excessive application of fertilizer, herbicide, pesticide, manpower, at iba pa. Mm-hmm. So, paano namin yung nakita? Gamit ang AI-driven farm management module namin na na-develop namin sa tulong ng DOST TAPE under sa programa ng Technicom, na nakita namin na 95% sa soil natin sa bawat farms ay mayroong presence ng excessive fertilizer. So for example nito, yung mga macronutrients na sobra-sobra, yung nitrogen, phosphorus and potassium. At 99, which nakaka-alarma, 99.95% or isa sa bawat 200 na magsasaka lang ang nagpapa-soil testing. Mm-hmm. At saka, isang beses lang sa bawat 3 taon. So, ganun ang, yun yung problema na ina-address namin. We promote precision and sustainable agriculture sa Pilipinas, pangunahin na dito sa Mindanao.
0: Mm-hmm. Ayan, salamat po engineer for sharing with us kung ano bang itong Green Visions. And I think napakaganda po ng layunin ninyo. And surprisingly yun nga po ako po even ngayon new learning po ito sa akin itong pinag-uusapan natin. And you've mentioned na hindi nga po pala ganun kataas yung porsyento ng mga magsasaka na nagpapatest talaga ng kanilang mga lupa. Pero ang galing po engineer, dahil yun nga po nakakasabay na tayo ngayon sa modernong panahon, and now ito pong Green Visions ay gumagamit ng AI. So pwede niyo bang i-share sa amin, engineer, kasi siguro iniimagine ng iba, hala, paano yun, anong gagawin, paano nakakatulong yung AI sa pagsasaka? So paano po gumagana yung AI driven farm management system ninyo para po matulungan natin yung ating mga magsasaka?
2: So basically, si AI-driven farm management module ay para lang siyang computer na pwede mong bitbitin kahit saan, anytime, anywhere, without internet. So yung AI po niya, nakaka-work without internet. So kadalasan kasi ang problema natin sa Pilipinas, kung magpapalaboratory testing tayo, inaabot pa ng 2 months or minsan nga 3 months bago lumabas yung result. So yung result na yun, hindi na siya accurate on the current status ng soil. So gamit ang aming device, pupunta ka lang sa farm, tapos mayroon lang siyang sensors wherein ilalagay mo lang dun sa location na kung saan gusto mong i-test yung soil. So may dalawang function kasi siya. So since we work as hospital for farms, first we diagnose the soil. And then, second is we diagnose if needed yung diseases. Mm-hmm. And after 7 minutes, it will provide recommendations na angkop dun sa current application nila, angkop dun sa current stage ng crops, at angkop din sa, kumbaga, yung method of application nila, including frequency. Mm-hmm. So, sa ngayon, natutulungan namin yung farms na makatipid kasi i-a-apply niya lang kung ano yung kailangang fertilizer, kung gaano kadami, hindi yung sobra-sobra. Mm-hmm. Isang halimbawa na lang nito na natulungan namin, may isang pangkaraniwang magsasaka sa Davao. Actually, inutang pa niya yung gagamitin niya sanang fertilizer. So, pag-visit namin sa farm niya, sa isang site, nag-apply na siya ng triple 14 or yung complete macronutrient source. Mm-hmm. Tapos nag-apply din siya ng urea. So yung sa triple 14, mayroon na kasing nitrogen source doon. So ibig sabihin, doble-doble na. So magkano yung sako ng urea? Ngayon, I think nasa 2.8K or 2,800. So sabihin na lang natin, yung dalawang sako ay more or less nasa 5,500. So pag visit namin sa kanyang farm, yung isang site din, pag check namin, kasi plan niya na sana na i-apply yung inutang niyang fertilizer the next week, kukunin niya na. Pag check namin sa soil, mayroon pang presence ng available nutrients. So pinigilan namin siya at i-delay muna ng 2 months yung application. So yung pangkaraniwang magsasaka na si Kuya Alex, nagpasalamat sa amin na nakatipid siya ng halos kalahati sa kanyang expenses.
0: Mm-hmm.
2: So yun yung method na ginagawa namin sa ngayon. Tinutulungan namin yung mga pangkaraniwang magsasaka sa iba't ibang area ng Philippines para din hindi lamang makatipid sila but also ibahagi na may mga AI technologies na pwede nilang magamit sa ngayon.
0: Wow, nakakatuwa, ano, engineer, even ako habang nag-uusap tayo ngayon, I'm trying to digest kung paano nag-work and nai-imagine ko, sabi nyo nga po, noon kasi, kailangan dalhin pa sa mga laboratory talaga ang yung lupa mismo para ma-check and with the use nga po, ano, sa tulong nitong nabuo ng Green Visions ay nagkaroon na, kumbaga instant na po, ano, ang magiging resulta, kumbaga sabi nyo nga po, pwede ding dalhin mismo doon sa farm, ano, and ma-check na agad-agad ang lupa kung ito ba healthy or not. And yun nga po, ang ganda po ng in-example ninyo, sabi ninyo, malayo nin talaga na matulungan yung mga pangkaraniwang magsasaka. And imagine ninyo, ano, na yun nga po, ang laki, magkano rin, ano, yung fertilizer, pero with that, sa tulong po niya, nalaman pala na magsasaka na, okay, no need pala na lagyan muna ito ng pataba, ano, healthy pa yung lupa. Pero sa pagkakataon pong ito, ano, engineer, ay pansamantala po muna nating putulin ang ating usapan. Bigyan daan lamang po natin ang talumpati ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
3: May bomba na rito para pagka meron na namang tubig na dumarating dito, dahil dito historically pagka masyadong malakas ang ulan o kahit na may ulan, basta may ulan lang, baha agad dito eh. Kaya kailangan natin itong pumping station. Sa susunod siguro ay itong pumping station, temporary lang ito. Sa susunod ay gagawin natin permanent sa malapit-lapit sa San Juan River. At isang bahagi lamang ito sa napakalaking plano. Ito yung mga pinapakita sa atin. Meron tayo kasing NOAA study na ginawa ilang taon na. Ngayon pa lang natin talagang ginagawa lahat ng mga rekomendasyon doon sa study na yon. Kaya halimbawa, dito sa lugar na ito, kung titignan ninyo ang terrain dito, malalim talaga dito. Kaya dito pumupunta lahat ng tubig. At kahit kaunti lang ang ulan, nandito na kagad yung tubig. At pagka malakas ang ulan, lumalampas daw sa tao yung lalim ng tubig. Kaya, but this is one of the areas that are critical. Kaya ito, nandito tayo. But it is not the only area that we are doing this kind of interventions to make sure that we find a way to bring the water, na ilabas ang tubig. At para naman, hindi na masyadong mabaha. Palagay ko, pagdating ng tag-ulan, maghuhukay pa sila ng mga
4: 1 metro.
3: 1 metro pa daw. Kulang pa daw yung pagkabawas nila dun sa lupa. 1 metro pa daw. At malamang at mararamdaman na kagad, kapag tayo ay nasa tag-ulan na, ay makikita natin na malaking mababawasan. Yun lang talaga, dahil malalim dito, kapag napuno yung ilog, wala na talagang pupuntahan yung tubig. Parang ito yung ano, yung nangyayari doon sa mga coastal area, na kahit na binubomba natin yung tubig, kung high tide, wala rin pupuntahan. Ganon din pagka yung ilog ay napuno. Kaya kailangan pa rin natin na gumawa ng kung ano-anong bagay, kagaya nito, sa kabuuhan. Ang ginawa po natin ay hindi para sa Metro Manila lamang. Siyempre, yan ang inuuna natin dahil masyadong highly populated at maraming naapektuhan pagka may baha. Kaya ito yung inuuna natin. Ngunit, hindi dahil bumabaha rito, dito lang namin naayusin. Nahanap na kung saan nang gagaling yung tubig at gagawa naman ng paraan doon para hindi na bumaba ang tubig, para hindi na mapuno yung ilog. So these are the strategies that we're employing. It will take a little time, but we've put in a good start. Itong pipelaying na ito, matatapos ito by May.
4: By next week.
3: By next week, tapos na ito. Yung pumping station naman ay titignan natin, baka we can maumpisahan na natin na end of this year or next year. So patuloy lang, isa lang ito, napakarami ng ganito na ginagawa natin around Metro Manila at saka sa buong Pilipinas, and that is our way to find the way to flood control. Okay, sige, maraming salamat. Good morning.
4: Thank you very much.
1: Mula sa Presidential Communications Office, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo
5: Publiko. Radyo Pilipinas.
1: Tamang impormasyon.
7: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
8: Kabataan, kasama sa usapan.
9: RG!
7: Radyo Magazine 1278.
10: Uy, Mare, alam mo na ba ang latest?
11: Wow, updated yan!
1: Musta ka, Mare?
12: Sa Radyo Magazine 1278.
0: And we're back, mga mare, mga pare. Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama pa rin ang inyong lingkod na si Jolimar Acuyong, aka Maring Jolie. At of course, kasama pa rin po natin sa linya ng ating komunikasyon, ano, ang CEO and founder ng Green Visions PH. Wala pong iba kundi si Engineer Laurelyn Dakiwag. Good morning po muli, ano, Engineer. And yun po, pagpatuloy na po natin ang ating usapan tungkol nga po dito sa inyong innovation, ano, na para makatulong nga po sa ating mga magsasaka. And you've mentioned ito pong inyong AI-powered system ay para ma-check nga po yung soil o yung lupa ay mabilis na lamang ho, ano. So siguro, opa, ayan, para po sa mga kumare at kumpare natin na maybe surprising, ano, lalong-lalo na sa mga magsasaka, totoo po ba na ito pong soil analysis ninyo ay kaya within 7 minutes only, ano, kahit na wala pong laboratory testing. So explain nyo nga po sa amin, Engineer, ano, bahagi nyo po sa amin kasi very exciting eh. So paano po ito nagiging posible?
2: Thank you, Maring Jolly. So paano ba ito nagiging posible na 7 minutes lang may recommendations na? So basically, gamit kasing advanced technologies at AI, so dinevelop namin siya with sensors. So basically, as I mentioned prior, na ilalagay mo lang kung saan location ka magtitest. So gamit yung sensors na yon, so para siyang customized computer for the farm na may AI. So within minutes, for example 5 minutes to 7 minutes, igagather niya na yung readings ng nitrogen, phosphorus, potassium, soil temperature, moisture, and pH and others. So basically, after nun, magbibigay na siya, i-analyze niya, and i-compare niya sa mga previous readings and sa previous application, and magbibigay na siya ng recommendations after 7 minutes.
0: Wow.
2: So basically, actually, yung recommendations nga, nakaka-generate na siya as short as 1 minute. More on sa gathering lang ng sensors yung natatagalan. So basically, yung sensors namin, calibrated yon with the BSWM method or yung typical na laboratory testing na ginagawa.
0: Mm-hmm.
2: So sa ngayon, macronutrients pa siya. So ano nga bang aabangan sa mga succeeding months? Currently, nag-employ na kami ng printing para hindi na namin kailangan na picture-picture lang. Automatic may print na siya and then ibibigay na sa farmers. So para siyang, as hospital for farms, para kang may reseta kung anong gagawin, anong i-apply. Eventually, late this year, mag-i-employ na din kami. We're trying na mag-employ for micronutrients naman. Mm-hmm. Para mas focus yung balance at saka kumbaga full detection ng mga nutrients sa soil. Ayun.
0: Ayan, ano, nakakatuwa. Within 7 minutes, imagine ninyo, buwan ho, ano, ang inaabot pagka nag-test sa mga laboratorio para nga po i-check yung mga lupa, ano, kung healthy ba or not. Pero dito nga po, ano, sa innovation, sa technology ng Green Visions PH, ay within 7 minutes, ano, sabi nga ni engineer sa atin, so 1 minute pa lang, ano, may recommendation na agad kung ano yung dapat gawin sa lupa. Pero ito po, although kanina po, engineer, ay nag-example na kayo, ano, no, na tungkol nga po sa isang pangkaraniwang magsasaka na natulungan ninyo. Pero bukod po dito, paano po kaya nakakatulong yung inyong technology para po mapababa pa yung gastos ng mga farmers, lalo na po sa fertilizer use?
2: Actually, kasi hindi lamang yung AI-driven farm management module. Meron din kaming ibang innovations kagaya ng microbial solutions na ICAS at saka Trichoderma. So basically, these are good microbes. So sa tulong din ito ng DOST kung na na-develop namin sa support nila. So paano na papababa? So pag mag-a-apply, apart kasi ng recommendations, may point doon na sinasali namin yung application of microbial solutions. So, paano nga ba napapababa lalo yung pag-a-apply ng fertilizer, hindi lamang sa precision, using microbes kasi na ma-maximize yung absorption ng nutrients. And eventually, mas maliit, gamit ang aming microbial solutions din and technology, we improve yung plant growth at saka disease control. At the same time, we reduce yung fertilizer use by at least 30% based on our more than a year pilot. So sa tulong ng precision farming at saka solutions for sustainability, napapababa lalo yung mga yung gastos nila sa fertilizer at iba pa.
0: Ayan, ano. So, ito pong inyong technology engineer, ano. Ang ganda po ng term na ginagamit natin kanina pa, yung sustainability talaga. Kasi pagka naririnig natin ito, of course, ano, first na naisip natin is yun nga po, when it comes to the environment, ano, para matulungan din talaga yung ating kapaligiran. But at the same time, hindi lang po nga yung kapaligiran natin ang natutulungan, kundi yung mga magsasaka po mismo, ano, para hindi na sila gumastos pa. Yun nga po, sabi ninyo, halimbawa, ano, isang pangaraniwang magsasaka, magkano ang gagastusin para bumili ng pataba or fertilizer, which is hindi naman pala pakailangan, ano, kasi nga po, yun, nasuri naman na yung lupa na pwede pang magamit, pwede pang tumagal, ano. Pero ito po, yung inyo pong sa Green Visions PH engineer, ano po yung kaibahan ninyo kumpara naman sa mga traditional farming methods?
2: Ang kaibahan namin sa iba, traditional farming method, ito ay mas matalino or smart way of farming. Yung sa amin ay sakto at hindi bara-bara. With the use of our AI device, kasi natutulungan yung dinesign namin siya na mas magamit pa ng pangkaraniwang magsasaka na matulungan sila na ma-assess yung soil nila at i-apply lamang kung ano yung kailangan. So sa aming technology kasi hindi lamang sa aming company, hindi lang kami nagpo-provide ng technologies at innovation. Mayroon din kaming tinatawag na farm monitoring services. Ito ay libre naming binibigay sa mga community at sa mga partners namin. So ang ginagawa namin bago kami mag-intervention, nagkakaroon kami ng baseline assessment. Kasi may mga farms din talaga na maaayos pa yung lupa or hindi pa kailangan ng fertilizer. So, gamit yung device namin at saka solution, nag-guide sila kung kailan lang at kung ano lang yung i-a-apply sa farm, hindi yung bara-bara. Kapag nag-yellow, hindi yung traditional na kapag nag-yellow na, kulang na agad nito, kulang na agad ng nitrogen, or may sakit na agad. It's more like sensible and accurate or saktong pagsasaka, which yun yung kulang natin sa Pilipinas. Sa atin kasi bara-bara kung ano yung ginamit ni Juan doon sa South Cotabato, eto din yung gagamitin ko sa North Cotabato, which hindi dapat ganun. It's more like checking muna kung anong status ng soil mo, anong status ng farm mo. Hindi pwedeng gaya-gaya at hindi pwedeng bara-bara sa farming. Kasi at the end of the day, they're spending. And while spending, nade-deteriorate din yung soil natin. Humihina or nawawalan ng sustainability. Thank you.
0: Ayan, ano. Ang ganda po nitong dalawang words na binanggit niyo, engineer. Matalino at hindi bara-bara. Totoo po, kasi yun nga po eh, dahil sa modernong panahon ngayon, hindi rin naman ho maganda yung mapag-iwanan tayo. Kasi yun nga po eh, yung ibang pagkakataon, hindi ho ba? Parang some of us ay close pa yung pag-iisip. Parang, ay hindi, ito na kasi yung nakasanayan namin. Ay hindi, ito na kasi yung ginagawa namin. So, ia-apply ko rin magpahanggang ngayon. Pero yun nga po, well, we have the technology now, so why not utilize it, ano? Kung makakatulong naman ito para sa ating lahat. So, nakakatuwa, ano? Engineer na nabuo nga po itong inyong technology para nga po matulungan ating mga magsasaka. Kasi yun po, I think yun din talaga yung resulta, mas accurate, ano? Hindi lang yun nga po, nag-example si engineer sa atin, ay parang nakita mo, naninilaw na yung plant, ano? Parang may mali na. Hindi ho ganun nga, di ba? Mas accurate yung resulta kung yung meron talagang technology na mag-check. Although, of course, ano, nirerespeto pa rin naman natin yung mga traditional farming methods, pero of course, kailangan natin makipagsabayan, ano, sa modern technologies sa ngayon. Pero ito po, ano, engineer sa Green Visions PH, paano naman po kaya nakatulong o ano yung naging role at suporta ng Department of Science and Technology o DOST sa inyong development at promotion ng innovation? Kasi for sure, ang pinaka-utak talaga, di ba? Ang utak kayo na po yan sa Green Visions PH. Paano po yung naging suporta ng DOST sa inyo?
2: Actually, from the start kasi, ang dami-dami ng support namin na nare-receive from the DOST. Hindi lamang DOST Tape, but also DOST Pichiert. So, nag-provide sila ng funds sa amin for the development. So, hindi lamang development. Minsan, nasasali din kami sa promotions. At saka, yun nga, yung nakaraan lang or recently, pinadala ko as ako lang yung nag-iisang babae at from Mindanao at only social entrepreneur na to represent nga sa GITEX 2026. So, napakalaking bagay po nito sa amin na maipakita hindi lamang sa local or sa whole Philippines but internationally na kaya na nating makipagsabayan sa kanila in terms of technology advancement, in terms of AI. Siguro it's more like having sanity na hindi lahat ng technology or advanced technology ay kailangan din nating i-adapt.
0: Mm-hmm.
2: So parang sa akin is no size fits all. I-adapt natin yung AI technology or advanced technology na nararapat sa ating pangkaraniwang magsasaka. So, i-design natin yung teknolohiya na angkop sa pang-araw-araw nilang paggamit at pang-araw-araw nilang operations. Kasi mas gusto kong mas naaabot ng pangkaraniwang magsasaka yung advanced technology na mas nagagamit nila pang-araw-araw. Kasi hindi lamang AI-driven farm management module yung binibigay namin sa mga magsasaka. Mayroon din kaming tinatawag na Agricultural Intelligence Monitoring System. So basically, it's a platform na ginagamit nila on their farm monitoring on the day-to-day basis.
0: Mm-hmm.
2: Ayan po. Thank you.
0: Ayan, ano, nakaka-proud. So gusto ko nang i-congratulate ikaw, engineer, ano? Sabi niyo, isa lang kayo, nag-iisang kababaihan. So women empowerment talaga, ano? Sa naipinadala nga po. You've mentioned ito, ano, yung GITEX po para sa kaalaman ng lahat, mga mare, mga pare. Ito po yung Gulf Information Technology Exhibition. So ito po ay isa sa pinakasikat at pinakamalaking tech exhibition globally, ano, globally po ito, internationally. So congratulations, engineer, ano, at naabot niyo po itong tagumpay na ito. And speaking of, bilang kayo nga po, ano, ang isa sa mga Filipino innovators at isa sa mga siguro, ano, ilan lamang sa mga kababaihang na-feature dito sa GITEX AI Asia 2026, ano po yung pakiramdam na makita yung gawang Pinoy na technology sa international stage?
2: Thank you very much, Maring Jolly. Actually, nakaka-proud. Sobra-sobrang grateful. Kasi parang sa dami-daming babae, sa dami-daming innovations na AI-related, na napili ako to represent my own technology and to represent ng mga katulad ko ding babae sa technology. And yun nga, to represent precision and sustainable agriculture technologies na ginagawa natin sa Pilipinas. So yun nga, hindi lamang proud but also grateful. So walang sawang suporta sa akin ng DOST, DOST Tape. So simula pa ng day one sa journey ko from schooling down to my enterprise, ang laki-laking support na nang binibigay sa akin. So ayun lang, maraming salamat.
0: Nakakatuwa, ano, engineer. Kasi ho, hindi ho ba pagka sinabing technology, agham, science, ano, even yung agriculture, ang madalas po sa atin talaga, ang stigma, ang stereotype ay mga lalaki lang.
2: Lalaki, yeah.
0: So nakakatuwa na ito po, ano, sa larangang ito, isa si engineer Laureline talaga sa pinaka siguro may pangalan na ho kayo, kumbaga sa history nandyan na po yung inyong pangalan na ilulook up ng marami sa atin. And yun nga po, bilang isang babae naman po, ano, na nandito sa industry ng agriculture and of course ng technology, ano naman po kaya yung pinakamahalaga nga natutunan ninyo at nais nyo pa nga ibahagi sa iba?
2: Actually, sa Pilipinas kasi, ang pagiging babae ay hindi hadlang. Bagkos napakalaking opportunity na sinilang tayong babae sa Pilipinas. Kasi ang dami-daming support ng iba't ibang ahensya. For example, DOST, mayroon silang WHY's program. So, at iba pa. So, basically, siguro ang maibabahagi ko, sa male-dominated na aspect like teknolohiya, ano nga ba yung kaibahan ng babaeng entrepreneur or social entrepreneur sa lalaki? Siguro tayong mga babae ma-emotion or mayroon tayong tinatawag na puso. So kung makikita mo ang Green Vision, it's not a typical technology startup. Yes, pwede siyang maging disruptive, pwede siyang maging unicorn, pero hindi namin hinahangad maging unicorn. Mas hinahangad namin maging zebra startup. So, ang kahalagahan kasi ng babae sa agrikultura, nagkakaroon tayo ng sanity at focus.
0: Mm-hmm.
2: Ang advancement, hindi dapat siya disruptive or hindi dapat siya aspeto na ikaka-destroy ng environment. Bagkos, dapat ang teknolohiya or advancement in technology, nakakatulong siya para i-protect at mag-focus sa sustainability. So, ang kaibahan ng babae siguro, it's more like we have the heart while doing technology. Hindi siya lang focus on straightforward, but we are focused on more balance and more considerate innovations.
0: Mm-hmm.
2: So, it's more like we focus on social impact, not only on the profitability, but also on the social impact and environmental impact. Thank you.
0: Wow, napakaganda ng binanggit mo sa amin, engineer. Ano? Totoo, I think I would agree with you. Bilang kapwa babae, ano? Ay, nandoon yung puso. Eh. Hindi ho ba? Hindi lang siya negosyo. Basta business kung business. Hindi lang ganun. Hindi lang doon nagtatapos. Kung bagay nga po, iba't ibang layunin. Hindi lang basta profit. Siyempre, ang layunin din talaga is to help, ano? Not only the farmers but also the environment. At yun nga po, ang ganda rin po ng binanggit ninyo, ano, more balanced. Kumbaga, hindi lang siya basta okay, basta dapat magkumita tayo. Hindi lang ganun. Ano, kundi lang hindi lang pagkita kundi pagtulong sa kapwa. Ay, ang ganda-ganda nung layunin ninyo ay engineer, ano, kasi nga po, imagine ang mga magsasaka, lalo na ho biniyayaan tayo, ano, sa Pilipinas ng napakagandang lupain, even the weather. Although yun nga po, because of climate change, ano, nakararanas tayo ng El Niño, La Niña, pero despite those, diba, ay yun nga po, yung Pilipinas, isa sa pinakamagagandang bansa talaga kung saan pwedeng magtanim ng maraming prutas at gulay. And I think yun po, isa sa mga kailangan talaga nating gawin is pangalagaan. Kasi what will happen to the future, diba, kung sa ngayon pa lang nauubos na, yeah, nasisira pa. Alright, thank you so much po. And siguro, ayan, napakabilis ng oras. Engineer, panghuling mensahe na lang po sa publiko. Ano po kaya ang pangarap ninyo para sa future ng mga Filipino farming gamit ng AI technology?
2: Ayun, maraming salamat, Ms. Maring Jolly. Siguro ang pangarap ko ay mas empowered na precision farming sa Mindanao or sa buong Pilipinas particularly. So ang pangarap ko ay magkaroon tayo din ng standardization sa farming methods. So magkaroon din tayo ng independency na hindi lamang tayo nakadepende sa ibang bansa. Kasi sa Pilipinas mayroon po tayong mga matatalino din na mga innovators kagaya ko. And marami po tayong innovations na pwedeng i-utilize at gamitin ng ating magsasaka. So, yun yung isa sa mga pangarap ko. Siguro before that, ang mensahe ko lang din sa anumang aspeto, magkaroon tayo, ito ay lagi kong sinasabi, magkaroon tayo ng sanity at focus. Sanity na we're doing the right thing and we're doing the things right. Parang ganon. So basically, bago tayo gumawa ng innovation, i-check muna natin kung ano ba yung problema. So magka-baseline assessment tayo. Kasi sa innovation at saka solution, no size fits all. Pero paano mo masasabi na no size fits all? Magkaroon muna tayo ng assessment. Assessment sa ground. Hindi kasi dapat sobrang complex ng innovation. So gawin nating simple na abot ng bawat magsasaka, naabot ng bawat pangkaraniwan, at saka gawin din nating we put sanity na affordable for them. Ayun lang. And then mag-focus tayo kung ano ba talaga yung most impactful innovations, hindi lamang sa environment, social, but on also on their financial aspect. So, ayun lang. As always, sanity and focus. Thank you.
0: Ayan, sanity and focus. Ano? And I think I would agree with you uli, Ms. Or Engineer Laurelyn. Kasi nga po, pag-iisipin natin, minsan may mga innovations, may mga technology na binubuo lang, pero hindi naaabot yung mga kailangan talagang abutin, ano? Pero I think yun po eh, yun yung pinupunto sa atin ni engineer. Of course, you have to know ano muna yung problema. And then after that, yung problema bang ito ay maaabot? For example, in this case nga po, ano yung mga magsasaka natin? Hindi yung basta nabuo lang yung technology, this would help them. Pero paano na? Ayun nga sabi ni engineer sa atin, ang ganda-ganda, ano? Hindi kailangan komplikado. Hindi kailangan complicated ang mga innovation. Pero ito po, gusto ko lang din papiwan, engineer, you've mentioned na sana magkaroon tayo ng standardization. So ano pong ibig sabihin niya dito? Baka pwede niyo ba pong mas ipaliwanag?
2: Actually, sa Philippines kasi yung farming, hindi siya soil focus. So pag nakita nila na nag-yellow or kung ano na-apply na agad. Pero yung sustansya kasi or yung kalusugan ng crops natin, nagsisimula sa soil health. So wala po tayong standardization or metrics kung ano po dapat yung reading ng available nitrogen, phosphorus. So dapat ang sinusulong din namin at isa sa mga pangarap ko, magkaroon tayo ng sarili nating benchmark. Yung angkop sa lupa natin, magkaroon tayo na, yes, it is based internationally, but dapat mayroon din tayong sanity to create our own in local. Parang we should adopt the good model and improve what we learn from them. Parang ganun. So gusto ko sanang magkaroon ng standardization sa farming methods, kung ilan yung i-apply lang. So ganito yung reading. Dapat ito, kasi sa amin, sa device namin, dinidetect namin na magkakaroon kami ng standard na, okay, pag 60 to 100 ppm yung nitrogen, okay pa to. So wala kasing ganun. So pag magpapa-soil test ka, more like generic. So parang, okay, eto moderate, low, high. Hindi kasi siya precise. So gusto naming i-empower na magkaroon tayo ng standardization or benchmark sa farming methods, particularly sa soil. Yung soil health natin dito sa Philippines, sobrang degrade. As mentioned, 99.5% hindi nagpapa-soil testing. So yun sana yung layunin namin na mas maging sensible or mas matalinong farming method yung gusto naming i-empower. At saka, syempre, kung matalinong farming, dapat mayroon tayong metrics. Mayroon tayong guide. So, yun yung sinusulong namin aside sa helping the community, aside, yun nga, the environmental impact. Thank you.
0: Na kumbaga, ano, if tama po yung understanding ko, engineer, sana may datos, ano, kumbaga mayroon tayong guidelines na masusunod. Yeah. Yun nga po, ang ganda po nun, ano, kasi yun nga po, smart farming na kasi ngayon. Although, syempre, nandyan pa rin, hindi mawawala yung traditional farming. But yun nga po, kailangan natin talaga makisabay sa agos ng panahon, ano, smart farming, traditional farming, why not i-balance natin, ano, kung pwede naman. Yun nga, possible naman, according to engineer, para at least meron tayong titingnan talaga na datos, meron tayong ma-i-check pagka kailangan natin or malalaman natin yung accuracy, especially dito nga po sa pinag-uusapan natin, for example, sa soil o sa lupa, at yung mga pataba at fertilizer na ginagamit ng mga magsasaka. Alright, thank you so much po engineer dito sa inyong paliwanag. And siguro last na lang din po, bago ko po kayo bitawan, para sa mga taong nais pang mas lubos na maunawaan itong ating talakayan, saan po kaya kayo maaring makontakt? Pwede niya rin po silang niyahan na i-like or i-follow ang inyong social media pages.
2: So, maraming salamat, Maring Jolly. So, pwede nila kaming makontakt through our Facebook page, Green Visions Philippines. So, masi-search niyo po yan. Or pwede niyo rin po i-search ang aming website, www.greenvisionsph.com. Or pwede niyo din po akong i-contact through our mobile number, 0945-754-6153. So again, maraming salamat Maring Jolly sa pagpapaunlak, and maraming salamat DOST, DOST Tapi, DOST Pishared, at saka sa promotion program nila. Maraming salamat sa walang sawang pagsusuporta sa amin at sa aming advokasya. So, yun po. Maraming salamat sa pakikinig.
0: Ayan. Ako rin po, ano, lubos na nagpapasalamat, engineer, dito sa makabuluhang talakayan natin. Ang dami ko po, even ako, for sure, mga kumare at kumpare natin, maraming natutunan. At ako rin po, maraming natutunan dito sa ating talakayan. Pero inabasya ko lang, engineer, ang inyong surname po, Dakiwag, tama po ba ang aking?
2: Yes po. Actually, yun po yung apelido ng asawa ko. So, Dakiwag.
0: Ayan. Sige po. Salamat po. Ano, once again, mga mare, mga pare, nakasama po natin this morning ang CEO and founder ng Green Visions PH. Wala pong iba kundi si Engineer Laurelyn Dakiwag. Maraming salamat po, Engineer. Mabuhay po kayo.
2: Maraming salamat po.
0: Alright, thank you so much. And ang oras po natin, 9 minuto na lamang bago mag-alas 10 ng umaga. Magbabalik po tayo makalipas namang ang ilang mga paalala.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278.
4: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
6: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
4: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
6: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
4: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
6: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
4: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
6: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
4: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
9: Showbiz! Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba? Swak na budget recipes. Light na buong family.
13: Tala kayang makakalikasan.
14: Anything under the sun.
15: Radyo Magazine 1278.

0: At tayo po't nagbabalik sa programang Musta Ka, Mare. Kasama pa rin ang inyong lingkod na si Jolimar Acuyong, aka Maring Jolie. At sa pagkakataon nga pong ito, ano, dadako na rin po tayo sa isa sa mga segmento ng ating programa, ang Mare Asks, kung saan inaalam po natin ang pulso ng ating komunidad sa pamamagitan po ng poll question sa Facebook. And speaking of poll, ano nga ba ang katanungan natin for today? Our question is... Sa iyong palagay, handa na ba ang Pilipinas sa AI-powered farming? Ayan, kanina nga, ano, nakapanayam natin si Engineer Lorelyn Dakiwag, ano, tungkol nga dito sa kanilang technology sa Green Visions PH, kung saan in just 7 minutes ay kayang-kaya na nilang itest, i-scan yung soil, ano, kung healthy ba ito, ano ba yung mga macronutrients na matatagpuan dito, at marami pang iba. So of course, ano, ang galing lang kasi mga mare, mga pare, kung iisipin natin, AI, even sa pagsasak, parang may ganyang questions eh, pero posible pala talaga, ano? And yan po, alamin natin ang resulta ng ating poll. Syempre, may mga pagpipilian tayo ang heart react para sa oo naman, like para sa papunta pa lang, ayan, sad react para sa hindi pa, ang wow react para sa kulang pa sa suporta at kaalaman, samantalang care react para sa iba pa. Base po, ano, sa nakikita kong resulta ng ating poll question, tali po ito ng both na poll natin sa ating Facebook page at sa ating Facebook group na Mare Community, open and close parenthesis, Musta Ka Mare. So ang tali po, ang may pinakamababang boto ay yung wow para sa kulang pa sa suporta at kaalaman. Ayan. But hopefully, ano, marami tayong nalaman sa naging panayam natin with Engineer Lorelyn Dakiwag, ano, na posible palang magamit ang AI even sa pagsasaka. So sumunod po, may mas mataas na number of votes para naman sa heart react sa oo naman. At may mas mataas pa po na bilang naman ng boto para sa like doon naman sa sagot na papunta pa lang. Okay lang, 'di ba? Papunta pa lang, at least may progress, and hopefully dumating ngayong panahon na, no, na lahat tayo ay kaya nang maki-adopt, kaya na nating ma-utilize lahat ng mga technology at mga innovations na meron tayo, ano, sa lahat ng bagay, even sa farming o pagsasaka. Samantala, may pinakamataas na boto naman para sa Care React o yung iba pa. So yan po, ano, majority sa mga kumare at kumpare natin ang sumagot ng Care React. And speaking of care or iba pa, ayan, ano pa ba yung ibang sagot ng mga kumare at kumpare natin? Una-una na nga, si paring Sean Kyle Flores, sabi niya, during these times of technological advancement, it is important to take advantage of powerful equipment for farming. I think the government should allocate funds to acquire new machines and provide training to help farmers improve their agricultural skills. Ayan, ano, ang opinion ni paring Sean para sa atin. So I guess yun na rin, one example is yun nga, sa pamamagitan, sa tulong ng DOST, diba? Ay natulungan ang Green Visions PH na makabuo na itong technology na mayroon sila or innovation na makatutulong naman para sa mga magsasaka. So I guess, 'di ba, para siyang domino effect. From this to this to this, 'di ba, natutulungan ang bawat balangkas. And of course, si paring Romel Livid, sabi niya, kahit sa larangan ng farming, may experts na rin sa AI. Pero if accessible ba ang AI, somehow needed na tutukan pa ito. At the same time, magkaroon na rin ng kamalayan rito ang mga magsasaka sa mga malalayong lugar. Sa aking palagay po, malayo pa ang itatahak ng kahandaan ng Pilipinas sa AI-powered farming. Isa pa, makatutulong pa rin ang AI sa future ng mga farmers as long as nami-minimize yung kanilang mga gawain at nagkakaroon ng improvement kaysa noon. Gayun man, wala pa rin kapantay ang pag-iisip at pagkilos ng bawat tao. AI is a tool na maaring hindi fully accurate at hindi dapat maging fully dependent na rito ang tao. Ayan, maganda rin ano, sagot sa atin ni paring Rommel. So, oo, totoo, diba? Sana lalo na yung sa mga malalayong lugar ay mas marami pang maabot. Pero hindi lang basta maabot, sana mas maintindihan nila na itong technology pala na ito ay makatutulong. Ano, hindi para sirain o hindi para baguhin yung traditional na pamamaraan na mayroon sila. Kasi yun nga, sabi ni engineer kanina, pwede namang balance, diba? Kasi syempre, may mga, lalo na yung mga traditional farming or traditional farming, ano, yung mga pamamaraan noon, sometimes mahirap baliin, diba? Sometimes mahirap baguhin. Lalo na yung mga matagal nang nagsasaka. We cannot just tell them, oh, huwag mo nang gamitin to, bawal na to, hindi to maganda. Hindi naman pwedeng ganun. Kailangan yun nga, ipaintindi natin sa kanila. We have to make them understand. And mag-meet halfway, di ba? Mas maganda sana kung ganun. Hindi yung basta i-push mo lang. And yun nga, ang ganda rin na sinabi ni paring Rommel, ano, na hindi dapat maging fully dependent dito. Iba pa rin talaga yung talino ng isang tao, yung judgment at critical thinking skills. Alright, ayan, maraming salamat po sa lahat ng bumoto at nagkomento sa ating poll question of the day. And ayan po, pansamantala na rin po ako magpapaalam. Thank you sa mga nakasama natin sa Master Control, sa engineering team na sina Maring Mercio Malimban, Sam Reyes or Julius Ungab, Camilo Mali, Rona Esperanza, and of course sa Marulas Transmitter. Gayun din sa ating executive producer na si Charmaine Cristobal, aka Teacher Cha. At susunod na po ang programang Pasyal Pinas kasama si Hazel Esguerra. Muli, ako si Jolie Maracuyong, aka Maring Jolie, na makakasama ninyo from Monday to Friday, 9 o'clock until 10 o'clock in the morning. And just like Maring Jolie, always be jolly, always be happy. Magandang araw, everyone!
1: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
2: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa-health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
1: sa Radyo Magazine 1278.
3: Beach vacation.
4: Ano tara?
3: Jogging.
4: Ano tara?
3: Hiking.
4: Ano tara?
5: Taginit is here! Tirikang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
6: Pero wait lang! Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
7: Pass tayo dyan!
8: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
9: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
8: Uminom ng 7 to 8 baso ng tubig araw-araw.
9: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
8: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
7: Tandaan!
9: Maging healthy at wise para ready kang ibit ang tag-init.
8: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
10: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
14: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Magazine 1278.

0: There's so much to explore. Tanawi, you'll love more and more. Pasyal Pinas. Lokal na turismo. Yaman nating mga Pilipino.
1: Love the Philippines.
0: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Mierda. Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine. 1278 AM.
2: Good morning! Magandang umaga, Metro and Mega Manila, pati na rin sa mga nakikinig sa atin sa Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM. Alas G's na naman, mga beshi, kaya tara G's sa galaan. Lilibuti natin ang pinakamagagandang tourist spot sa ating bansa mula Batanes sa Luzon, Kalayaan Island sa ating West Philippine Sea hanggang Tawi-Tawi sa Mindanao. Dito lang po yan sa programang Pasyal Pinas.
0: G sa galaan! Kasama si Hazel Esguera. Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
2: Ako pa rin po ang inyong makakakwentuhan, ang inyong beshi, Hazel Esguera. At kasama rin natin sa Master Control, ang ating executive producer na si Jared Moreno. Gayon din po ang ating mga sound engineers, Marisol Malimban, Ronabel Esperanza, Sam Reyes, Camille Umali, Sir Julius Ungab, maging ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Mga beshies, huwag niyo po kaming kalimutan na i-follow at i-like sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Kung may mensahe kayo sa amin, pwede nyo rin po yan ipadala sa radiomagazine@gmail.com. Pero bukod po sa inyong mga radyo sa Facebook at sa YouTube, tayo rin po ay pwede nang mapakinggan sa pamamagitan naman ng ating mobile application. I-download nyo na po ang PBS Receiver. Available na po yan sa Google Play Store at Apple App Store. Sa pamamagitan ng naturang app, mga beshi, mapapakinggan nyo na ang lahat ng istasyon dito sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Kabilang na po dyan ang Radyo Magazine. Maging ang aming mga provincial stations nationwide ay pwede nyo mapakinggan for free sa PBS Receiver. Download nyo na yan ha sa Google Play Store at Apple App Store.
0: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.
2: Kamusta po kayo ngayong umagang ito, mga beshies? Nako, very exciting ang ating kwentuhan, especially para sa mga gamers out there, dahil ngayong umaga po, meron tayong makakasama sa ating programa. Ito po ay para pag-usapan ang gaganapin na All Aboard Expo 2026 dito yan sa Quezon City. At nasa linya po ng ating komunikasyon ang Promotions Unit Head ng Quezon City Tourism Department. Walang iba kundi si Ms. Yasi Jorge. Ganon din po ang CEO ng Gaming Library na si Mr. Hans Kenner Fernandez. Good morning, ma'am and sir, at welcome po sa ating programang Pasyal Pinas.
3: Magandang umaga po.
2: Hi, ma'am.
4: Good morning, everyone.
2: Hi, Sir Hans. Maraming salamat po sa inyong oras na ibinigay dito sa aming programang Pasyal Pinas today. And excited tayong i-share ito sa ating mga viewers and listeners dahil meron na naman silang papasyalan this coming end of May. Ayan, itong napakagandang event na ito sa Quezon City. At para simulan ang ating kwentuhan, mga beshies, si Sir Hans muna ang ating tatanungin, ano, patungkol po dito sa kung paano nag-start itong gaming library at paano po ito lumaki at naging bahagi na nung lumalaking gaming community sa Pilipinas.
4: Bigla pa lang may kwento mode. So,
2: yes, sir.
4: Nagsimula po kami na bata po ako. Naglalaro na kasi kami ng buong family ko ng board games. Parang every Friday night pagkatapos ng school, yun po yung ginagawang de-stress experience namin ng buong pamilya ko. So, simula nun, parang nagusto ko yung feeling na yun hanggang sa nung nagkaroon na ng opportunity. Sinimula ko yung gaming library kasi gusto ko ma-experience yun as much as possible ng lahat ng tao at bawat pamilya dito sa Pilipinas. So, doon kami nag-start. Tapos nakita po namin na yung mga bagong board games ngayon, may mga iba-ibang benefits na sila.

0: Like yung iba may design na pang edukasyon,
1: mm-hmm.
0: yung iba pang arts. So doon namin in-explore yung mga bagong design na games, tapos pinaparating natin dito sa Pilipinas.
1: Mm-hmm.
0: Tapos yung bago pa po doon, may mga Pilipino din na nagde-design na ng sarili nilang games na gusto rin natin ibahagi sa lahat ng mga ano, sa lahat ng tao, especially sa mga Q citizens as well.
1: Ayun, yun pala, doon nag-start ang gaming library. At napakabuti ng puso ni Sir Hans at ng kanyang family para i-share itong hindi lang hobby, sir, talagang distressing activity para sa ating lahat, ano, na gusto ng konting break sa mga ginagawa natin everyday, sa mga trabaho at aral na ginagawa natin palagi. Kami din, Sir Hans, dito sa Radyo Magazine, mahilig din kami sa mga card and board games, lalo na kapag medyo marami ng ganap sa office. So yan din yung distressing activity namin dito. Minsan nga pag lunchtime Basta lunchtime, dun lang. Pero saglit lang yon, and maganda ang epekto sa aming pagsasama bilang mga magkakaibigan at magkakatrabaho. And speaking of that, sir, yan nga po yung isa sa mga dahilan kung bakit meron itong event na ito. Itong All Aboard Expo 2026 sa Quezon City. Ano po ang concept nito, sir? Kami ba ay pupunta dyan sa event para makipaglaro with other gamers? Or ito po ay tindahan ng mga board games or card games? Ano po ang concept nitong event na ito?
0: So, yung konsepto po nito is convention po siya.
1: Mm-hmm.
0: So, may mga... meron mga brands na galing sa ibang bansa na dadalo dito. Meron din syempre mga local companies na a-attend dito. Tapos gusto nila ipasubok or ipademo yung mga bago nilang mga games.
1: Mm-hmm.
0: So yung mga players po natin, pwede po pumunta dun sa convention. Tapos pag may ticket po sila, and libre po para sa Q citizens at sa mga children 12 years and below, makakalaro sila ng lahat ng mga games na nandun po na dinadala ng mga local and international brands natin.
1: Mm-hmm.
0: Meron din po namang shop. Siyempre, kung nagustuhan, pwede din po dun bumili right then and there. And ang narinig ko, marami po daw promos gagawin yung mga bawat brands dun po sa convention. So, I think ang last count namin, mga 300 new games ang i-feature.
1: Mm-hmm.
0: Dito sa convention natin. Tapos excited kasi may mga awards and prizes din pag nakatapos ka, pag marami kang nalaro. So yun po yung may experience sila. As well as may mga workshops din po tayo na kung kunyari gusto niyo po matuto ng art pagdating sa board games, meron din po tayong workshop na ganun. Meron din po tayong workshop na tutulungan tayo ng mga international game designers kung paano mag design ng sarili mong game. So may parang upskill educational part din po yung convention para makatulong din sa mga Pilipino na makahanap ng opportunity sa industriya na ito.
1: Naku, napakagandang event pala nito, Sir Hans, no? Hindi lang siya para sa mga gusto lang maglaro ng mga board and tabletop games, kundi para din sa mga gustong matuto yung ma-enhance pa yung kanilang skills pagdating po sa pagde-design ng mga laro. And for sure, excited yung mga beshies natin na matuto mula doon sa mga established na ano na mga gumagawa at nagde-design po ng mga laro. And speaking of that, sir, can you name a few yung mga games or yung mga experiences na dapat po naming abangan sa aming pagbisita dito sa All Aboard Expo 2026?
0: So, tayong mga Pilipino, mahilig tayo sa pagkain, di ba?
1: Yes.
0: Masarap yung cuisine natin. So, yung dahil nga nagsimula kami playing as a family, yung 'di ba madalas tayo pag kumakain tayo buong pamilya, may sabaw 'di ba? So nag-design, nag-adapt po kami na isang game na ang pangalan niya Sinigang. Tapos
1: wow,
0: ang goal niyon, ang goal po ng game is maglalagay po tayo ng mga ingredients doon sa sabaw. Tapos titingnan natin kung hanggang gaano kasarap yung magagawa natin yung sabaw. Magtutulungan tayo. Pero bago natin makain yung sabaw, may kailangan kukuha ng mga ingredients doon sa ginawa natin. So pataasan tayo ng score, pero kunyari naglagay ka ng manok, eh si kuya mahilig sa manok. Kakainin niya yung manok. So pagdating sa iyo, baka wala nang karne yung ano mo, yung sinigang mo. So yun po, yun yung isa sa mga experiences na iano na ila-launch natin. Meron din pong ilalabas na city building game na ang naka-feature po Quezon City.
1: Wow.
0: So so doon sa mga may plano maging urban planner or yes, gusto baka mali mo gusto mag-service, pumasok sa QC, gagawin niyo po na paplanuhin niyo yung layout ng syudad. Gagawa kayo ng sarili niyong maginhawa street, gagawa kayo ng industrial area niyo or residential area, paplanuhin niyo yun. Gagawa rin kayo ng Quezon City Circle na park, parang ganun. Tapos, itinuturo po itong mga games na to para ma-experience ng mga players natin. So, yun yung dalawang, for me, one of the top two na dapat na ma-experience. Pero yung pangatlo, kung mahilig kayo sa arts and sa paintings, meron po kaming dinisen yung game na ang tawag sa kanya is modern art. Mm-hmm. Tapos ang ginagamit po natin dito, yung mga paintings, sculptures ng mga national artists ng Pilipinas.
1: Wow.
0: So, nandito po sila Abdul Mari Imaw. Mm-hmm. Kung naabutan niyo po ba yung mga dyaryo, yung may webcomic
1: yes, pa nung
0: paglinggo. Ayun, si, so si Larry Alcala, yung mga ginagawa niya, nakahanapin mo yung character niya dun sa mga art niya, dun sa mga comics. I-feature din po dun sa game na yon. Tapos yung experience ng game is, bibili niyo mga paintings through an auction. Mm-hmm. Tapos ibibenta niyo pagkatapos ng season. So may financial education din na tinuturo yung game. Ayun, so yun po yung top 3. Tapos kung napansin niyo po yung background ko, meron parang agila dito.
1: Yes, okay.
0: Yung tema po ng game is Quezon City is a big advocate po kasi na sustainability.
1: Mm-hmm.
0: So gumawa po na kami ng game na ang pangalan niya is Kalikasan.
1: Mm-hmm.
0: Gagawa kayo na sarili niyong isla at habitat ng mga animals. So, meron tayong limang animal na fini-feature na sikat sa Pilipinas. So, nandiyan yung Philippine Eagle, syempre. Meron tayong tamaraw, bangus, dinturong at tarsier.
1: Mm-hmm.
0: So, gagawa ka ng mga habitat na may mangrove, may bundok. Tapos, kailangan mapatira mo yung mga animals doon in the way na bagay sa kanila.
1: Yes.
0: So, yun po yung mga top experiences na marirecommend ko. We've made sure na marami po magtuturo at mabilis lang naman matutunan yung mga games.
1: Naku, exciting yan, Sir Hans. And ang napansin ko lang din, ano, yung mga sarili po nating mga interest, yung mga passion natin, kumbaga nai-inject siya sa game. Kumbaga lalo kang nagkakaroon ng drive para subukan yung laro dahil interest mo yun eh. For example, environment. Yan, nabanggit nyo po. Nandyan din yung arts. And also, meron ding tungkol naman sa pagkain. So, parang naka-inject siya mismo doon sa game. Kaya lalo kang maienggan yung subukan. So, ilan lang yan, mga beshies, sa dapat ninyo pong abangan dito sa All Aboard Expo 2026 sa Quezon City. Thank you, Sir Hans, ha, dun sa mga snippets, so mga patikim ng mga larong aabangan natin dyan sa naturang event. And dumako naman tayo kay Miss Yasi. I know, ma'am, napakagandang event po nito para hindi lang para sa mga Q citizens, kundi para sa ating lahat na mahilig pong kumbaga maghanap ng mga activities, leisure activities, or mag-unwind during weekends. Bakit po mahalaga, ma'am, na para sa Quezon City, especially sa QC Tourism Office, na suportahan yung mga events na may kinalaman po sa board games and dun sa ating creative community?
2: Well, para sa amin kasi sa Quezon City Tourism Department, naniniwala kami na mahalaga suportahan itong mga ganitong activities dahil nakakatulong ito sa paghubog ng creativity, teamwork, strategic thinking, at saka social interaction. Dito namin nakikita na ang board games ay hindi lamang isang libangan.
1: Yes.
2: Paraan din ito para mapalakas yung face-to-face interaction sa mga tao, lalo na sa panahon ngayon na medyo ang tao sanay na sa digital activity.
1: I agree, Miss Yasi. Totoo po, ano. Lalo na yung mga kabataan, ano, na nakikinig din sa atin today, na mas nai-inspire sila na may mga ganitong uri pala ng event that they can actually go there physically and meet people and mag-interact with other people. Yung hindi lang sila magka-chat sa kung anumang game yung kanilang nilalaro. At yan yung pinakamaganda. Win-win para din sa mga parents, di ba, Miss Yasi? Kasi lumalabas yung kanilang mga anak. Pero, gaano po tayo naghahanda naman para sa event na ito, ma'am? Ano na ba tayo? 100% ready na ba tayo para sa May 28 to 31 event na ito?
2: Yes, ma'am. Naka-all out support naman ng Quezon City Government para sa event na to. Yung law and order cluster namin para sa kaayusan ng event, nakahanda na din po. Ini-expect namin na maraming tao ang pumunta. Meron na rin po kaming mga emergency plans na nakahanda in case na talagang sobrang dumami yung tao. Yung QC My Center po namin, nakahanda na rin po yung venue. Tulong ng gaming library, unti-unti na po naming nahahanda na maging maayos at matiwasay yung pag-launch nitong online, itong All Aboard Expo natin.
1: Ayan. Kaya lalong nakaka-excite. Kasi for sure, yung magiging itsura nung My Center ng Quezon City, ibang-iba, no? Magbumuka tayong nasa loob ng game. Di ba, Sir Hans? Ako. Yan yung ina-expect natin na makikita sa loob ng naturang event. Pero, ma'am, gaano po karaming foot traffic yung inaasahan natin sa event na ito?
2: Well, last year po kasi, ma'am, nung initial na stage namin, to yung first All Aboard Expo natin, we had more than 10,000 attendees spread across 3 days. Mm-hmm. Ngayon po, ang tinatarget namin is magkaroon ng 15,000 attendees in 4 days naman po.
1: Ayan. So, ganun karami. Kaya naman, puspusan din ang paghahanda ng Quezon City LGU para matiyak yung kaligtasan ng ating mga participants. Thank you, Ms. Yasi, sa inyo pong mga update. Ano. And, Sir Hans, mabalik po ako sa inyo. No? Sa tingin niyo po, bakit mahalaga sa kasagsagan nga po ng digital age na tinatawag, bakit mahalaga pa rin na may mga ganitong uri ng mga laro, yan, mga board games na yan, para po sa connection, teamwork, and creativity ng ating mga kabataan?
0: Well, unang-una, tayo mga Pilipino, mahilig tayo magtipon-tipon eh. Tapos magsama-sama. Tapos iba talaga yung experience na nakikita mo yung kasama ninyo. Parang sabi ko nga, parang nag-share kayo ng energy within one another. Tapos syempre, natutulungan natin yung mga kasama natin. Iba yung nakikita niyo yung body language ng tao. Sabi ko nga, marami nga nagsasabi na parang 70% daw ng communication natin is yung body language natin at hindi lang yung sinasabi natin ng mga salita. Pangalawa, parang nakakaroon ka ng mental reset. Na, alam mo yun, parang nagtatrabaho ka buong time, either nasa computer ka or nakatitig ka sa phone, gumagawa ka ng picture or video. Tapos maganda lang na maka-disconnect ka lang na kasi ang daming laging notifications, mga ganun. So dito parang gusto natin bigyan ng mga experience ng tao na alam mo yun, yung lahat ng ibang bagay muna, lahat ng ingay, mawala muna. Tapos parang nakafocus lang kayo with one another na sinishare niyo yung experience na yun. Sobrang iba yung experience na magkakasama kayo, nagtatawanan kayo na nakafocus lang kayo sa isa't isa. Pangalawa, nagkakaroon kasi ng challenges yung games na may educational aspect dahil binibigyan ka ng parang maliit na experience doon sa game na yun. Tapos, ang pinakamahalaga doon is okay lang matalo. Okay lang magkamali.
1: Yeah.
0: Kasi ngayon, ngayon kasi parang pag nagkamali ka, baksa ka kagad, parang ganun. Madalas mas mabilis tayo matuto dun sa nagkamali tayo eh. Mm. Diba? Kasi dun tayo natuturuan ng experience natin. So dun sa mga board games na ito, matututo tayo na magkamali. Ganito pala yung nangyayari pag nagkamali ako ng bilang ng pera.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, hopefully natutunan mo 'yon para hindi mo na maulit yung pagkakamaling 'yon.
1: Mm.
0: So yun po kasi yung isang game din po namin yung sinasabi ko doon sa modern art. Parang tinuturo niyo yung aspeto ng return on investment. Mm-hmm. So kunyari nag-auction ka, bumili ka ng painting ng 1,000, tapos at the end of the season nabenta mo siya ng 1,200, di parang nabawi mo, 'di ba? Parang pero kukumpitin mo lahat 'yon kasi hindi ka naman sigurado kung mabebenta mo siya ng 1,200, yes. 'Di ba? Dahil lang auction pataasan kayo or pababaan. So kailangan yun, lahat ng yun, na experience na yun, hopefully, makatulong dun sa mga mamamayan natin at players natin na mag-improve yung skills nila. Kasi, ang experience ko, pag masaya ka, pag na-experience mo, mas mabilis ka matuto. Ito yung binabasa mo lang sa isang libro or tinuturo lang sa classroom. Of course, importante yon, pero yon plus yung experience or yung parang tinatawag natin na practice mo, napagdaanan mo, yun yung parang kompleto yung skills na learning mo.
1: I agree. Kaya nga, di ba mga beshies, sa mga schools, ginagawang mas interactive yung lessons kasi mas natututo yung mga bata eh. Kapag ini-injectan mo nga ng laro o kaya mas pinasasaya mo yung activity dahil mas natututo yung mga kabataan sa ganong paraan. And also, Sir Hans, no, na-realize ko lang while talking with you and Miss Yasi, parang itong event na ito is parang pagkakataon din siya para ma-heal yung inner child na tinatawag ng mga pupunta doon sa event. Kasi again, ang daming nangyayari, ang daming kaganapan, ang busy ng mga tao. So pagpasok mo dyan, hindi ka isang, kagaya ko, hindi ako isang announcer pag pumasok ako dyan. Isa akong gamer pagpasok ko dyan, diba? So yun yung magandang experience pa lang na talagang inilook forward ng mga pupunta po sa natural event. And para Miss Yasi, ano naman po ang role ng Quezon City Department para po mas magdala pa ng mga cultural and lifestyle events sa Quezon City? For sure, ang mga Q citizens ay looking forward sa mas maraming event kagaya po nito.
2: Ang Quezon City Tourism Department, pinupromote namin ang Quezon City bilang isang pangunahing destination para sa iba't ibang mga cultural, creative at lifestyle experiences. Patuloy kaming sumusuporta sa mga events na may positive impact sa tourism, community engagement at local economy. Kasi gusto naming ipakita sa mundo na ang Quezon City ay hindi lang pinupuntahan para sa mga government offices, hindi lang siya pinupuntahan para sa mga ospital, kundi pinupuntahan ang Quezon City para sa arts, sa culture, sa recreation, at saka sa mga meaningful community experiences kagaya nitong All Aboard Expo.
1: Ayan, yan yun mga beshies. Kasi totoo nga, no, kapag sinabi mong Quezon City, kung hindi mga government offices, mga ospital yung parang pinupuntahan ng mga kababayan natin dito. Pero there's more to that. Ano? Sabi nga, there's more to explore in Quezon City. Kaya marami pong pwedeng gawin. Hence, yung kanilang tourism campaign na Quezon City, more to explore. And thank you, ma'am and sir, for sharing that information sa ating mga viewers and listeners. Siguro, si Sir Hans na lang, ano po yung mga detalye nitong event na ito? Again, kailan po ito gaganapin? Saan po ang location? Sino-sino lamang po ang pwedeng pumunta? At kung meron po bang entrance fee para sa ating mga participants?
0: So, unang-una, everyone is welcome. Ang habol layunin namin dito sa All Aboard Expo, kaya namin pinangalan na All Aboard, is lahat talagang gusto namin pagtipon-tipon, magsama-sama sa isang table. Tapos, maglaro lang muna tayo for 4 days from May 28 to 31, 2026 sa Quezon City MICE Center. Kung hindi niyo po alam, may convention expo level building po ang Quezon City, sa loob ng Quezon City Hall. Doon po natin gagawin, 3 floors po siya ng non-stop gaming lang po. Free for Quezon City QC citizens, free din po sa mga children 12 years old and below yung event natin. And then for non QC residents, 150 pesos per day lang po yung ticket. Of course, meron tayong mga iba-ibang ticket pa na may iba-ibang package, pero yun lang po yung pinaka-basic na mga tickets para makapasok. Yung ticket din po natin, pwede pong per day. So, pwede nyo po subukan bumili muna ng ticket for Thursday.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, pag nagustuhan ninyo, pwede po bumalik na throughout the 4 days po nung event. Nagsastart po tayo ng 10 a.m. all the way po to 7 p.m. Mm-hmm. ng gabi. Wala rin po kami lunchtime break. Dire-diretso po siya all throughout the day. And I think with Quezon City, they've also prepared water stations naman po. So, okay lang tumambay the whole day. We will make sure na may refreshments, may water na para hindi tayo mahirapan magstay at maglaro for those 4 days.
1: Mm-hmm. Yeah. Pero Sir Hans, yung 7 p.m. na closing time, as in pack up na yon, bawal na mag-extend. Or basta before 7 p.m. nakapasok ka, pwede nyo pa rin tapusin yung game?
0: As much as possible po, tutulungan namin na matapos yung game. Kasi parang ang pangit naman na bigla ka na beaten, parang ganun. And of course, we will follow the lead of Quezon City. Kasi they would know when it comes to the enforcement, syempre in safety, pati yung infrastructure natin. Kasi may mga scheduled QC buses para libre po yung sakay papunta po dun sa event. Pati po yung law enforcement natin are there to make sure that everyone is safe. Naka-program po kasi yung operations po na yon. So, speaking of which, yung pala, pag libre po yung Quezon City buses going to the My Center, and I think may mga additional buses na ide-deploy si Quezon City para mas mabilis po makapunta yung mga fellow Filipinos natin to the event.
1: Mm-hmm. And speaking of that, Miss Yasi, ito pong libreng sakay na ito, saan po namin ito pwedeng i-avail? At may oras ba ito, ma'am, para ma-make sure ng ating mga Q-citizens na libre na yung kanilang pagpunta sa My Center?
2: Ma'am, depende rin po kasi yon kung saan po kayo manggagaling. Pero ang meron pong medyo mas madalas na biyahe, manggagaling po siya sa SEDAT, sa may Ayala Vertis Trinoma.
1: Mm-hmm.
2: Kasi yun po rin yung isa naming suggested area kung saan pwede kayong mag-park. Tapos umikot po muna sa mall kung gusto ninyo. Tapos pwedeng sumakay ng QC bus papunta sa QC My Center.
1: Mm-hmm.
2: Ma'am, dagdag ko lang din po sa sinabi ni Hans. Doon sa during the All Aboard Expo, may single-use plastic ordinance po kasi tayo sa Quezon City. So, bawal po magdala ng single-use plastic, lalong-lalo na po yung bottled water. Bawal po ipasok yan sa QC My Center. Kaya po gaya ng sinabi ni Hans kanina, meron po tayong mga water refilling stations. So, magdala na lang po tayo ng ating mga reusable tumblers.
1: Ayan. Ako, thank you for reminding us, Miss Yasi. Oo nga, merong ganito pong policy sa buong lungsod. Kaya mga beshisa, huwag na kayong magdala ng mga single-use plastics. Pero ma'am, yung pagkain na binabanggit din ni Sir Hans kanina, of course, yung mga beshis natin, naglaro maghapon eh. Nakakagutom kaya yan? Paano po yung pagdadala ng pagkain? Paano po kami or pwedeng lumabas muna saglit para mag-lunch or paano po ang magiging setup natin?
2: Ma'am, ang kagandahan dito, meron po tayong pop QC rin sa tapat ng My Center. Kasabay nitong All Aboard Expo, yung mga small businesses po ng Quezon City, kasama po natin sila na magtitinda ng pagkain doon sa 4 na araw ng All Aboard Expo.
1: Ayan.
2: So bukod po doon sa board game, makakatikim din po sila ng mga produkto ng Quezon City galing sa ating mga small business owners.
1: Yan, perfect! Naku, busog na ang inyong mga mata, mga beshies. Dahil sa dami ng board games, busog pa yung inyong tiyan dahil marami rin mga food products from Quezon City business owners yung ating pwedeng mabili. Sir Hans, ano, para na lang din po sa mga viewers and listeners natin, and of course, curious din ako, ano po ang vision ng gaming library para sa future ng board gaming culture sa Pilipinas?
0: So, gusto po namin siya talagang lumaki Last year when we did po yung 10,000 participants, actually, nag-number one na tayo sa Southeast Asia. Sabi nga namin sa opening ceremony, gusto namin gawing yung Quezon City po is board game capital, not just ng Pilipinas, but also ng Southeast Asia. At sa tulong nila, tuloy-tuloy natin tong i-achieve. Ultimately, ang pinakahabol ko lang talaga is yung experience ko nung bata ako, which is yung buong family naglalaro together. Tingin ko talaga sobrang precious nun eh. And ang habol namin is, syempre, matulungan din yung mga businesses dito sa Pilipinas kasi marami rin taga ibang bansa na bibisita dito. Mm-hmm. So that's why we're also under the tourism department kasi sabi namin, ang Pilipinas, bigyan, dagdagan natin ng reason para pumunta yung mga ibang bansa dito. So, sana makatulong kami as much as possible in our own little mundo ng board games. Makakontribute kami as much as possible sa food and beverage, sa tourism, and then of course to the education and arts department ng bansa natin through gaming, di ba, para masaya din. So yun po yung vision namin.
1: Ayan, and kami po dito sa Pasyal Pinas at Radyo Magazine ay in full support sa Quezon City Tourism Department and of course sa inyo Sir Hans at sa buong board gaming community ng ating bansa para lalo pa pong mapalakas itong industry na ito, no? Marami pa sa mga beshies natin ang maengganyong sumali sa mga ganitong event para naman face to face ay makapaglaro tayo together at makapag-interact tayo together. And Quezon City bilang a creative city ay napakagandang lokasyon and platform para po sa ganitong mga events. Sir Hans and Ma'am Yasi, maraming salamat po sa inyong panahon at oras na ibinigay dito sa aming programang Pasyal Pinas. And we hope to see you there ha sa event na yan. Thank you again na kasama po natin sina Sir Hans and Ma'am Yasi mula po sa Quezon City Tourism Office or Department and of course, mula sa gaming library. Thank you, ma'am and sir. Mabuhay po kayo.
2: Maraming salamat.
0: Thank you.
3: G sa Galaan. Kasama si Hazel Esguera. Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 1278 AM. Mas pinalakas. Pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
4: Colab.
3: World Service Sports Radio.
5: Ang tagintig ng FM
3: at lakas ng AM
5: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
5: Radio Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
5: Radio Pilipinas.
3: Radio Publiko
5: 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
5: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3
3: the AM and FM collab. The Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
3: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: Collab.
3: Servisyong kailangan.
5: Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
6: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radio Magazine 1278 AM.
4: Radio Pilipinas.
3: Radio Publiko. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Known to tourists as hanging rice, buso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls. Kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang buso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: Walang radyo? Walang problema. ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go. Radyo on the Go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
8: Libre to ha?
9: Walang bayad?
8: Oo, walang bayad.
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
10: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
14: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: This is a public service announcement.
16: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
15: This is a public service announcement.
17: A public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
18: World class na tanawin. Explore na natin.
19: Love the Philippines.
18: Likhang sining na proudly Pinoy.
19: Influx na yan.
18: Radyo Magazine
20: 1278.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
23: G sa Galaan, kasama si Hazel Esguerra, Pasyal
24: Pinas.
23: Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Tayo po ay nagbabalik para sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. Ayan mga beshies, meron na kayong pupuntahan sa May 28 to 31 po yan. Dito po yan sa My Center ng sa Quezon City. Ito po ay para sa inaabangang All Aboard Expo sa Quezon City. At yan po ay tampok yung iba't ibang mga tabletop games, mga board games na pwede ho ninyong laruin with your family members, mga magkakaibigan, magkakatropa, magkakatrabaho. 'Di ba? Everyone can join. 'Yun yung sabi sa atin ni Mr. Hans and ni Miss Yasi. Yung kanilang invitation ay para sa lahat. Pero especially para sa ating mga Q citizens, libre yung inyong pagpunta at yung mga 12 years old pababa. Pero kung kayo po ay non-QZ residents, meron pong 150 pesos na entrance fee. At yan po ay may access na kayo doon sa iba't ibang mga laro. Exciting yung mga laro na nabanggit nila, no? Especially yung mga laro na may kinalaman sa kultura natin. Usually kasi, ako personally ha, medyo ina-admit ko na yung mga nilalaro kong mga games, mga board or card games, ay ang concept galing sa ibang bansa eh. So wala pa ako nalalaro, as far as I know, na mga games na gawang Pinoy. So yun yung pinaka nakaka-excite sa lahat. Kasi meron palang mga Filipino game designers and makers na pwedeng-pwede rin po nating pasikatin o kaya i-share sa iba't ibahong nationalities, diba? At nabanggit din ni Sir Hans at ni Miss Yasi na bukod sa mga laro, ay meron ding mga workshops na makakatulong para dun sa mga Filipino designers and game innovators na mas ma-upskill pa, no, yung kanilang kaalaman at yung kanilang capabilities na gumawa po ng mga larong Pinoy. Diba, bongga? Saka yun nga, pagpasok natin dyan, gamers tayo lahat. Hindi tayo, let's say, government employee o kaya hindi tayo mga accountant, hindi tayo CEO ng kung ano-ano. Lahat tayo gamers and participants. So, yan yung nakaka-excite. Plus, the fact na makakalayo po tayo sa napaka gulong mundo ng digital, 'di ba? Alam niyo naman yung mga itong digital age na to, although may magandang epekto to sa atin, especially sa pagpapadali ng ating trabaho at pamumuhay, meron din siyang mga negative effects sometimes. Lalo na kung nako-consume na tayo ano nung mga nababasa, napapanood natin. So maganda na makipag-interact tayo with actual people. Oo, yung talagang kasama natin sila, kakwentuhan natin sila at nakakapaglaro tayo with them. Yan. So, pwede nyo pong puntahan yan, All Aboard Expo 2026 sa Quezon City. Again, yan po ay gaganapin May 28 to 31 sa MICE Center. Dito po yan sa lungsod ng Quezon. From Quezon City, dumako naman tayo sa lungsod ng Maynila. Alam nyo, just recently ay binisita po ni Department of Tourism Secretary Dita Angara Matay ang Manila LGU na sumalubong naman po siya ni Manila Mayor Francisco Moreno Domagoso. Ito po ay hinatid din ni Mayor Isko yung kanilang plano, yung concept design ng legacy project na Intramuros Forest Park. O, diba? Magandang mga ano din yan, mga proyekto. Dahil napakainit, mga beshies. Lalo nating na-appreciate yung mga puno kapag ganitong kainitan-kainitan, diba? So, isa po ito sa napakagandang program at proyekto ng Manila LGU ayon po sa alkalde. Ang 36 hectares na project ay pagpapatuloy ng nauna niyang advokasya na mula pa noong unang termino, yung paglikha ng mas maraming open green spaces sa naturang lungsod para sa kapakanan ng mga Manilenyo. Actually, hindi lang ng Manilenyo, kundi nating lahat, 'di ba? Kapag may mga open green spaces, lumalamig ang hangin, 'di ba? At nagkakaroon tayo ng mga lugar kung saan pwede tayong lumanghap ng sariwang hangin at makapag-rest at unwind. So, napakagandang project po nito, itong Intramuros Forest Park. Ayon naman sa Department of Tourism, ang Manila bilang historic capital po ng ating bansa ay nananatili pa rin pong dahilan kung bakit maraming bumibisita sa ating bansa. Of course, yung pagtaas at pagganda ng Philippine tourism sa pamamagitan po ng napakayamang kultura at history, ganun din yung mga pagkain at vibrant nating mga communities. Kabilang po dyan ang lungsod ng Maynila. Kaya yung suporta ng LGU at ng pamahalaan ay napakagandang collaboration niyan. Lalo na at meron pong nilulutong ganitong proyekto, ang Intramuros Forest Park. Hindi na lamang yung mga historical places yung pwede nating bisitahin pag pumunta tayo ng Intramuros, Maynila, dahil pwede na rin nating bisitahin itong mga open green spaces kagaya po ng sisimulang Intramuros Forest Park. O, diba? Bongga. Ngayon pa lang ay looking forward na tayo sa naturang proyekto. Hopefully ay mas mag-materialize po ito, no, para sa ating mga kababayan. Papaalam na po ako ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa ating mga kababayan, ang ating mga viewers and listeners. Ganun din po sa ating mga naging panauhin na ngayong umagang ito, kina Miss Yasi Jorge, ang Promotions Unit Head ng Quezon City Tourism Department, and kay Sir Hans Kenner Fernandez, ang CEO ng Gaming Library. Magkarinigan po tayo muli bukas, ganitong oras pa rin, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Muli ako po ang inyong nakasama, ang inyong beshi, Hazel Esguera. Maraming salamat!
23: Pasyal Pinas.
0: Pasyal. Pasyal
23: Pinas.
0: Pasyal Pinas.
23: Higit 7,000 isla, dagat na world class ang ganda.
0: Are you ready to dive in?
23: Pasyal Pinas. There's so much to explore. Tanawin, you will love more and more.
0: Pasyal Pinas.
23: Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
2: Love the Philippines.
23: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Show Magazine,
1: 1278 AM.
2: Beach vacation.
3: Ano tara?
2: Jogging.
3: Ano tara?
2: Hiking.
3: Ano tara?
4: Taginit is here. Tirikang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
5: Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
6: Pass tayo dyan!
7: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
5: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
7: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
5: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
7: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
6: Tandaan!
4: Maging healthy at wais para ready kang ibit ang tag-init.
7: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
1: Lakas, pinalakas, pinalawak.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
9: Colab.
1: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
10: Ang tagintig ng FM.
1: At lakas ng AM.
10: Sa iisang himbila.
1: Pinagsanib na puwersa.
10: Para sa mas malawak.
1: Mas maraming mararating.
10: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
1: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
11: Trending issue na pinag-uusapan.
12: World News in 5.
1: Ang inyong institusyon
13: sa Philippine Sports Market.
1: Ipapahuli
13: sa mahahalagang kaganapan.
12: 66 Informasyon.
10: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
1: Sports Radio. 918.
10: Radyo Magazine. 1278.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
10: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
10: Capital 104.3.
12: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio.
13: Radyo Magazine.
1: Serbisyo Publiko.
10: The AM and FM collab.
1: Sa Capital 104.3 FM.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 collab.
10: Collab.
2: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay!
4: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
6: PBS Receiver.
4: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
4: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad.
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
4: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
12: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
12: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
5: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng government streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
0: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Magazine 1278.
14: Bubungad sa umaga.
15: Trending issues na pinag-uusapan.
16: Mga programang aabangan.
17: Agahan hanggang hapunan.
18: 66 Informasyon.
19: GIS, your General Information Station.
20: Radyo Magazine 1278 AM.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
23: Radyo Pilipinas.
24: Sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
25: Mahal ang gamot.
24: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
26: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
24: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
27: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lang. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
28: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
24: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
28: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
24: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
0: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
29: Philippine Standard Time, 2 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
29: Magandang araw, Pilipinas, sa ulo ng ating mga pangunahing balita.

0: ni Interior Secretary John Vic Remulla kay Pangulong Bongbong Marcos. Independent investigation sa insidente itinutulak sa Senado.
1: Headlines. Luzon Economic Corridor lilikha ng nasa 1 milyong trabaho para sa mga Pilipino ayon sa Department of the Interior and Local Government. Kauna-unahang Fiber Innovation Hub sa Northern Luzon, inilunsad naman ng Department of Science and Technology.
0: Headlines. Department of Health naka-alerto na sa posibleng pagpasok sa bansa ng Ebola virus.
1: Headlines. At paghahanda ng prosecution panel sa impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte kasado na. Bank records ni na VP Sara at kanyang asawa ipinasisilip ng House prosecutors.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
1: 4 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Miyerkules, May 20, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
0: At ako naman po si Ched Oliva.
1: Live tayo na papakinggan sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko 7:38 AM sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, bubuksan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Japan ang usapin sa posibleng pag-angkat ng military weapons at equipment ng Pilipinas at seguridad sa supply ng enerhiya. Ito po'y sa harap ng state visit ng Pangulo sa naturang bansa sa susunod na linggo sa gitna ng tumitinding krisis sa enerhiya sa buong mundo dulot ng digmaan sa gitnang silangan. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., tatalakayin nila ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi kung paano makikinabang ang Pilipinas at ASEAN sa bagong depensang posisyon ng Japan, lalo't inalis ang pagbabawal nito sa pag-export ng lethal weapons noong nakaraang buwan. Aniya, parehong nakaranas ang Japan at Pilipinas ng coercive acts at iba't ibang gray zone attacks na isinasagawa sa South China Sea at iba pang katubigan sa rehiyon. Una na ring nilinaw ng Pangulo na ang imported weapons mula Japan ay hindi para magpasimula ng digmaan, kundi para mapangalagaan ang kapayapaan sa rehiyon.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkilala ng Pilipinas sa One China Policy sa gitna ng issue sa pagitan ng China at Taiwan. Ayon sa Pangulo, hindi kailanman makikialam ang Pilipinas sa internal matter ng Taiwan at China. Sa panayam ng Japanese media sa Malacanang bago ang kanyang state visit sa Japan, ipinunto ni Pangulong Marcos na nais ng Pilipinas na marisolba sa mapayapang paraan ang anumang tensyon sa paligid ng Taiwan. Kahit kasi ayon ng Pilipinas, madadamay ang bansa sa oras na magkaroon ng gera sa Taiwan, lalo't halos 200,000 na Pilipino ang naninirahan at nagkatrabaho doon. Dahil dito, mahalaga para sa gobyerno na mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon.
3: Searching for peace in the region and the field of navigation in our seas and the peaceful resolution of any conflict. That has been our standard position, and I think it is the right one.
0: Ipangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Tahas ang pag-angkin ng China sa Sandy Cay, tinuliksa ng Department of National Defense. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Report.
4: Tinuliksa nga ng Department of National Defense sa pinakaunipahayagan Defense Ministry ng China na tahas ang umaangkin sa island Sandy Cay, Katawak Island. Ayon kay Defense Spokesman na Assistant Secretary Arsenio Andelong, matagal na pinamamahalaan ng munisipalidad ng kalayaan sa Palawan ng mga isla ng Pag-asa at Lawak ng bahagi ng kalayaan Island Group. Binigyan din pa ni Andelong na rehitimo ang pag-ukupa ng Pilipinas sa mga naturang picture kasabay ng magbilang sa mga Pilipinong naninirahan dito. Dahil yan ay malinaw na walang batayan sa international law ang halag ng pag-aangkin ng China sa naturang mga isla. Matapos sabihin nito na meron silang indisputable sovereignty sa kabuuan ng South China Sea. Nakasaadaan niya ito sa naay panalong kaso ng Pilipinas laban sa China sa Permanent Court of Arbitration sa Dahig, Netherlands na nagbabasura sa 9-dash line na nakaserito na sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Sinabi mananatili naman ang pangako ng pamahalaan ay pagkakaroon ng soberanya, karapatan at kalayaan sa teritoryo nito ay usali kung ito na batas ang kapayapaan at post-based domain. Para sa bago Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Inaasahang lilikha na hanggang 1 milyong trabaho para sa mga Pilipino

0: ang Luzon Economic Corridor o LEC. Ito ang napatid kasunod ng pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at U.S. Undersecretary of State for Economic Growth, Energy and the Environment, Jacob Helberg, tungkol sa pagpapalakas ng economic cooperation ng bansa. Bukod sa LEC, sumentro rin ng usapin sa Pax Silica Initiatives, Investment at Technology Partnerships, Supply Chain Cooperation at iba pang mahalagang trade priority sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon sa Presidential Communications Office, ang inaasang 1 milyong trabahong malilikha ay makatutulong sa double-digit economic growth ng Pilipinas. Isa ang Luzon Economic Corridor sa mga paunahing proyekto ng Pilipinas, Amerika at Japan na layong mapaunlad ang infrastruktura, industriya ng semiconductors, logistics, clean energy at digital technology sa Luzon.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Formal nang inilunsad ng Department of Science and Technology o DOST ang kauna-unahang Natural Textile Fiber Innovation Hub sa Northern Luzon. Sa pamamagitan nito, inaasahang aabot sa 9 na milyong piso ang kita taon-taon habang nakakalikhan ng mga bagong livelihood opportunities sa mga residente. Isinusulong ng programa ang matatag na banana fiber production sa Isabela Province sa pamamagitan ng pag-convert ng agricultural waste sa durable raw materials para sa textile use. Hihikayatin ng DOST ang mga magsasaka na suportahan ang banana farming para matiyak ang matatag na supply ng raw materials. Inaasahang makakapag-produce ang hub ng hanggang 40 kilos ng treated o spinnable fibers araw-araw na may tinatayang market value na 2,613 pesos and 88 centavos kada kilo.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nag-inspeksyon sa drainage improvement project sa E. Rodriguez. Epekto ng proyekto, mararamdaman na sa paparating na tag-ulan ayon sa punong ehekutibo. Ang detalye ay mula sa ulat ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas Report.
3: Nagsagawa ng inspeksyon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa drainage improvement project sa E. Rodriguez Corner, Araneta Avenue, lungsod ng Quezon. Kasama ng Pangulo si DPWH Secretary Vince Diso na magpapataas sa drainage capacity na aabot sa 10.18 cubic meters per second mula sa dating 1.9 cubic meters per second. Pagbibigay din ng Pangulo, hindi lamang sa Metro Manila gagawin ang ganitong proyekto, dangan lang at isa ang E. Rodriguez at Araneta Avenue sa mga inuna dahil sa masyadong highly populated at maraming naapektuhan sa tuwing bumabaha. Isa lamang kanya ito sa ginagawa sa Metro Manila at buong Pilipinas na kung saan ay kasama ang paglalagay ng pumping station sa mga hakbang na ginagawa para maibsa ng problema sa baha. Positibo naman ang punong ekutibo na mararamdaman ang epekto ng proyekto sa paparating na tag-ulan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
4: Ang metro pa daw at malamang at mararamdaman na kaagad kapag tayo ay nasa tag-ulan na ay makikita natin na malaking mababawasan.
3: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Naka-alerto ang Philippine National Police o PNP kasunod ng pagbaha sa ilang bahagi ng Luzon at Mindanao bunsod ng malakas na ulan. Sangayon sa direktiba ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., activated na ang lahat ng disaster response teams ng lahat ng regional at local police units habang nakatalaga na rin ang kinakailangang resources. Layo nitong alalayan ang mga apektadong residente at tiyakin ang kaligtasan ng publiko. Mahigpit ding makikipag-ugnayan ang mga pulis sa rescue at relief operations para iwasan ang casualties at tiyakin ang mabilis na pagresponde.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagbabala ang pag-asa na posibleng makaranas ng malalakas na bagyo ang Pilipinas mula Hunyo hanggang Agosto, kaya't pinaghahanda na ang publiko sa mga posibleng epekto nito. Maaring mabuo ang malalakas na weather system sa pag-asanib ng habagat at tinatawag na Super El Nino na posibleng magdulot ng matitinding pag-ulan at pagbaha sa ilang bahagi ng bansa. Batay sa pag-aaral ng ahensya, umaabot umano sa 92% ang posibilidad ng ganitong kombinasyon ng mga weather pattern ayon kay Annalisa Solis, hepe ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA. Ayon sa State Weather Bureau, maaring lumala ang epekto ng habagat, partikular sa western section ng bansa, kapag sumabay ito sa simula ng tag-ulan. Dagdag pa ng Weather Bureau, kahit maaring kaunti lamang ang mabubuong bagyo sa nasabing panahon, posible namang maging malalakas ang mga ito na maaring magdala ng matinding ulan o malalakas na hangin o kaya ay pabugso-bugsong pag-ulan na may kasamang hangin.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Inaasahan ng PAGASA na mabubuo ang tatlong low pressure area o LPA sa Pacific Ocean sa huling linggo ng Mayo. Posible umanong mabuo ang tatlong LPA sa pagitan ng Mayo 25 at Mayo 31, at isa rito ay maaaring ma-develop sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero sa kabila nito, sinabi ng PAGASA na maliit ang tsansa na maging bagyo ang mga posibleng LPA. Posible rin daw na magbago ang forecast sa mga susunod na araw.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Karagdagang mga paghahanda na rin ang sinasagawa ng Department of Agriculture, Philippine Rice Research Institute o DA PhilRice upang maka-develop ng mga rice variety na kaya pa rin mabuhay sa matinding tag-init bilang paghahanda sa inaasahang El Nino. Sa panayam ng Usapang Agrikultura kay DA PhilRice Chief Science Research Specialist Dr. Norvi Manigbas, bukod sa mga drought-resistant variety ng palay, ay nakadevelop na rin sila ng early maturing variety ng palay na parehong drought-resistant at mas maaga ring maaani. Dagdag pa ni Manigbas na mahalaga pa rin ang pag-asagawa ng direct seeding o sabog tanim, kaya sa pag-asagawa ng rice transplantation.
5: Lang po dapat na tayo ang nag-transplant, dapat po din ay magsabog tanim, dahil po yun, mas maaga nating naanin ang ating mga palay kapag ka-direct seeding. So meron po siyang advantage na 7 to 10 days earlier kapag po na itanim natin ng direct seeding. Hindi lang sila mga early maturing, meron din po silang katangian talaga na magaling sa init at saka sa mga kapiyot na kondisyon.
0: Si DA PhilRice Chief Science Research Specialist Dr. Norvi Manigbas.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Handa ang mga bodega ng National Food Authority o NFA sa posibleng epekto ng malalakas na pag-ulan at bagyo. Sa programang Boses, sinabi ni NFA Administrator Dr. Larry Lacson na matibay na idinesenyo ang kanilang mga infrastruktura. Sa kasalukuyan aniya, may 9 na araw na buffer stock ang NFA. Patuloy din ang ahensya sa pag-import at pagbili ng mga palay mula sa mga lokal na magsasaka.
6: Nakapalita po ang ating mga stocks na taas po para hindi po abutin. So yun po yung mga paghahanda, no? Pagdating naman sa bagyo, lahat po naman ng ating structures, no? At saka yung ating mga pinapagawa at nagawa ng structures, lahat po yan ay nakadisenyo para ma-withstand yung mga malalakas na bagyo.
2: Ang tinig ni NFA Administrator Dr. Larry Lacson.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kinumpirma ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na balik normal na ang operasyon ng transmission system sa Luzon Grid, habang nakaamba naman ang yellow alert status sa Visayas Grid. Sa panayam ng programang Boses kay NGCP spokesperson Attorney Cynthia Alabanza, nananatili pa rin ang mga unplanned maintenance shutdown sa Visayas Grid, dahilan para ilagay ang power grid sa yellow alert status mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Sa ngayon, patuloy na nakaantabay ang NGCP sa lahat ng power grid sa bansa, partikular sa Visayas, kung may posibilidad na itaas ang sitwasyon sa red alert status.
7: Kung accurate ho yung ating natanggap sa merkado na projection o yung nakikitang konsumo, at kung wala hong karagdagang power plant na biglang tumirik o mawala sa sistema, wala ho tayo dapat makitang alert sa Visayas, sa Luzon, tsaka Mindanao, at dapat hindi na ho lumala pa yung yellow alert sa Visayas to a red alert.
0: Yan ang tinig ni NGCP spokesperson Attorney Cynthia Alabanza.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Department of Energy patuloy na ginagawa ang lahat ng kanilang makakaya para mapatatag pa ang energy grid ng Pilipinas. Magbabalita si AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Siniguro ng Department of Energy na ginagawa na nila ang lahat ng makakaya upang mas mapatatag pa ang grid at mas mapabilis pa ang restoration at maprotektahan ng mga consumers, lalo na ngayong taginid. Aktibo kasi na nakikipag-ugnayan na ang Energy Department sa Independent Electricity Market Operator of the Philippines, National Grid Corporation of the Philippines at Energy Regulatory Commission. Inisyo na ang yellow alert kapag hindi na sapat ang power supply sa contingency requirement ng transmission grid. Sa pinakauling tala ng Department of Energy, pumalo na sa Visayas grid sa 2,438 megawatts ang peak demand at nasa 2,691 megawatts lamang ang available capacity ng Visayas grid. Siguro ng ahensya na patuloy sila nakatutok sa magiging sitwasyon ng nasabing grid sa Visayas. Nilinaw naman ng Energy Department na mababa lang ang reserbang kuryente sa ilalim ng yellow alert pero nananatiling sapat ang supply ng kuryente sa buong bansa. Wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Time check, alas 11:19 ng umaga. Antabayan na ng iba pa nating mga balita sa pagpapatuloy ng Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
9: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Alas 11:20 oras natin Pilipinas sa iba nating balita. Ramdam na sa iba't ibang bahagi ng bansa ang mas pinalawak at mas pinalaking mga benefit package ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na naging malaking tulong para sa mga kababayan nating nangangailangan. Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ikinasana ng PhilHealth ang mas magagandang health benefit packages hindi lang sa maternity benefits kundi maging sa iba pang health coverages and services. Sa dalawang linggong pag-iikot ni na Pangulong Bongbong Marcos at PhilHealth CEO Edwin Mercado sa mga ospital, pribado at pampubliko ay naramdaman na agad ang epekto ng expanded benefits ng PhilHealth kabilang na ang yakap. Sa Eastern Visayas naman, pinalawak pa ang financial support ng PhilHealth para sa mga people living with HIV and AIDS. Mula kasi sa dating 30,000 pesos na outpatient HIV/AIDS treatment package ay halos doble ang itinas nito na ngayon ay nasa 58,500 pesos na. Patuloy ang pagsisikap ng PhilHealth na ipaalam sa publiko ang mga bago at mas pinagandang benefit packages na maaaring magamit ng bawat Pilipino.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Papalo sa migit 1,500 na recipients sa Northern Mindanao ang nakinabang sa mga libreng serbisyo dala ng Love for All Initiative ni First Lady Liza Araneta Marcos sa Cagayan de Oro City nitong Martes. Sa pagbubukas ng Love for All Initiative, binigyan diin ni First Lady Liza na ang core mission na nasabing caravan ay ilapit sa mamamayan ang mga serbisyo ng pamahalaan at maipadama ang totoong serbisyo publiko. Anya, dapat pa rin mabigyang prioridad ang mga tahimik na pangangailangan ng publiko na kadalasan ay naiisantabi dahil sa kahirapan ng buhay. Nakiisa sa Love for All Initiative ang mga doktor at medical professional mula sa Northern Mindanao Medical Center, gayon din ang mga pribado at pampublikong sektor upang maserbisyuhan ang mga recipient ng Love for All program. Kabilang sa mga libreng serbisyong ibinigay ay laboratory test, medical consultations at mga gamot.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Lubos ang pasasalamat ni Kamalig Albay Mayor Carlos Erwin Baldo Jr. sa pagdadala ng Department of Health o DOH ng Puro Kalusugan Program sa kanilang syudad para ma-monitor ang kalusugan ng kanilang mga residente, lalo na yung mga namamalagi pa rin sa evacuation center bunsod ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Ayon kay Mayor Baldo, malaking tulong na mismong ang gobyerno na ang naglalapit ng mga serbisyong pangkalusugan nito sa mga residente, lalo sa panahon ng kalamidad at pangangailangan. Aabot sa 200 internally displaced families ang nakinabang sa ikinasang Puro Kalusugan Program program ng DOH sa Kamalig, Albay.
10: Malaking tulong to doon sa salon ng ating mga kababayan para naman matingnan kung talaga bang healthy sila o kung may mga nararamdaman. Wala silang rason na hindi magpatsyakap kasi nilapit na ng gobyerno dito sa atin. Even yung salon, yung laboratory, nandiyan na. Eh, pwede nang i-avail nila kasi libre ito sa ating mga kababayan. 200 families. Then syempre, may mga taga-barangay na din.
2: Yan ang pahayag ni Kamalig, Albay Mayor Carlos Erwin Baldo Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, naka-alerto na ang Department of Health o DOH laban sa posibleng pagpasok ng Ebola virus sa bansa. Kasunod ito ng pagdeklara ng World Health Organization o WHO ng Public Health Emergency of International Concern dahil sa Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo na may tinatayang 336 na pinaghihinalaang kaso at 88 na nasawi. Ayon sa DOH, nakatanggap na sila ng abiso sa pamamagitan ng International Health Regulations o IHR na aktibo nakikipag-ugnayan sa World Health Organization o WHO. Ay kay WHO Director General Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, posibleng lumala ang pagkalat ng sakit dahil sa humanitarian crisis, paggalaw ng populasyon, kawalan ng seguridad at pagkakaroon ng informal health facilities sa apektadong lugar. Gayunman, nilinaw ng WHO na hindi pa ito maituturing na pandemic emergency sa ilalim ng International Health Regulations. Ayon sa DOH, nagkaroon ng Ebola outbreak sa bansa noong 1989, 1996 at 2008.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Official Gazette at Presidential Communications Office website accessible na muli sa publiko ayon sa Department of Information and Communications Technology o DICT. Ang report natin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Department of Information and Technology o DICT na na-access na muli ang website ng Presidential Communications Office o PCO at ang Official Gazette matapos na pansamantalang magka-aberya kahapon. Ayon sa DICT na ibalik ang access sa dalawang website kaninang madaling araw matapos magsagawa ng assessment at restoration procedures ang kanilang technical teams. Gayunman, posible at manong makaranas ng mabagal na loading habang nagpapatuloy ang system optimization. Patuloy naman ang investigasyon ng National Computer Emergency Response Team o NCERT kabilang ang pagsusuri sa audit logs. Nakikipag-ugnayan na rin ito sa PCO para matukoy kung ang downtime ay dulot ng maintenance, configuration update, intentional administrative actions at iba pang external causes. Mula sa DICT para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Modernization reform ng Bureau of Customs, ibinida ni Commissioner Nepomuceno sa isang roundtable discussion. Ang detalye mula sa ulat ni Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Tinalakay ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang patuloy na reforma at modernization o yung modernization efforts ng Bureau of Customs sa isang roundtable discussion na inorganisa ng American Chamber of Commerce of the Philippines. Kabilang sa mga tinalakay ni Commissioner Nepomuceno, ang full digital transformation, organizational restructuring at pagpapalakas ng stakeholder engagement sa BOC. I-present rin ng Customs ang Customs Processing System o yung CPS at paggamit ng advanced technologies upang mapabilis ang customs processes, mapalakas ang kampanya laban sa smuggling at mapahusay ang operational efficiency. Tinalakay din ang planong pagtatatag ng top importers sa office, pagpapalakas ng maritime enforcement capabilities at iba pang structural reform sa customs operations. Ayon sa BOC, bahagi ito ng pagpapatuloy ng Integrity, Accountability and Modernization o yung IM program upang higit na mapalakas ang trade facilitation at suportahan ang paglago ng ekonomiya ng bansa. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Naipabatid na ni DILG Secretary John Vic Remulla kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga pinakahuling kaganapan kaugnay sa investigasyon sa Senate shooting incident. Una nang sinabi ni Remulla na walang malinaw na ebidensya na nagsasabing may nangyaring pag-atake sa Senado bagkus sa isang gun-related incident. Wala rin ani ang sapat ebidensya o pinal na konklusyon kung planado ang barilan para makatakas si Senador Ronald Bato de la Rosa. Samantala, sinabi pa ni Remulla na wala pang direktiba na pinaabot si Pangulong Marcos Jr. kaugnay sa isinasagawang investigasyon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Tiniyak ng Department of Justice o DOJ ang malalim na at malalim at patas na investigasyon sa nangyaring barilan sa Senado kamakailan. Formal lang iturn over ng Philippine National Police sa DOJ ang mga record ng investigasyon sa insidente. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, susuriin ang kanilang panel of prosecutors ang investigation report mula sa pulisya. Sakop ng gagawing investigasyon ng DOJ ang mga pangyayari mula May 11 hanggang May 14. Samantala, tukoy na ng DOJ ang mga individual na pananagutin matapos ang insidente, subalit tumangging pangalanan ang mga ito.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Itinutulak ni Senador Sherwin Gatchalian ang pagkakaroon ng independent investigation hinggil sa nangyaring shooting incident sa Senado noong Mayo 13. Ayon kay Gatchalian, isa sa mga nakikita niyang dapat ayusin ay ang koordinasyon sa pagitan ng law enforcement units para maiwasan ang nangyaring insidente noong nakaraang Linggo.
13: Importante yun, malaman natin kung sino yung mga may gumawa nito or nagkamali. Yung reforms, para natin maiwasan to. Kasi ayaw natin maulit to. Baka ayaw natin maulit to. Kasi nilang walang nasaktan. So, the next step is how to prevent this. How to avoid such an incident. Better coordination with the enforcement agents. Mahirap mag-commento ngayon without looking at the investigation. Just to be fair to both parties.
2: Ang pahayag ni Senador Sherwin Gatchalian.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Senador Raffy Tulfo, iginiit na may command responsibility si Senate President Alan Peter Cayetano kung siya ang nag-utos na magpaputok ng warning shot ang Senate Sergeant at Arms. Mula Senado, narito ang balita mula kay Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Tayag ni Senador Raffy Tulfo na masasabi lang na may command responsibility si Senate President Alan Peter Cayetano sa nangyaring putukan sa Senado noong May 13 kung siya ang nag-utos sa Senate Sergeant at Arms na magpaputok ng warning shot. Giniti Tulfo na base sa mga lumalabas na investigasyon ngayon, si Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca ang siyang may responsibilidad sa nangyari dahil siya ang nagdesisyong magpaputok ng baril. Pinunto ni Senator Raffy na bilang dating pulis ay dapat alam na ni Aplasca na bawal mag-warning shot kapag may gulo dahil baka may matamaan. Samantala, ipinauubaya naman na ni Tulfo sa mga otoridad ang pag-iimbestiga sa nangyari pero binigyang diin na dapat tiyaking patas ang gagawing investigasyon. Narito ang bahagi ng payag ni Senator Raffy.
15: Kung inutusan siya ng Senate President na mag-warning shot, then for me, dapat may command responsibility. Of course, sinasabi naman ni Senate President, wala siyang binigay na utos na mag-warning shot. At saka alam naman ni Sergeant at Arms, he knows better, who is a former policeman, na wala naman sa SOP or Special Operations Procedure ng PNP na mag-warning shot. Ako, ever since, sinasabi ko, bawal ang sino mang police na mag-warning shot kung may kaguluhan. Kasi nandun yung possibility na mag-ricochet yung bala at natatamaan. So dapat walang warning shot. Kung kailangan mo paputok, paputukin mo kung ikaw ay under threat. Talagang papatayin ka, patayin mo na rin. It's up to the authorities to investigate, go deeply. Dapat impartial investigation o dapat kinakampihan, both sides investigahan.
14: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Muling ipatatawag ng pambansang pulisya si Senate Sergeant at Arms, retired Police Major General Oronado Aplasca, para tukuyin ang pinagmulan ng ilang basyo ng bala mula sa nangyaring putukan sa Senado. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., nasa 44 na basyo ng bala ang narecover ng mga otoridad mula sa insidente kung saan 21 rito ay mula sa mga baril na ginamit ng tatlong individual. Bukod kay Aplasca, kabilang sa mga tinukoy na posibleng shooter sa insidente, sina Charlie Dumlao Montilla, Jomil Salazar Ledesma at the NBI Senior Agent Darwin Nicomedes Francisco.
16: We'll be inviting again in another date for General Aplasca to appear. That is to finally identify the source of the 23 fired cartridges. Yun ang kailangan natin.
2: Ang pahayag ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Binigyan din ni Senador Raffy Tulfo na hindi gagawin ng Senate Minority Bloc ang manakot para makarecruit ng mga kapwa senador na sumali sa kanilang panig at mapilitang muli ang o mapalitang muli ang Senate leadership. Ay kay Tulfo, sa ngayon ay wala namang anumang pagkatangka na magkudeta mula sa kanilang panig, bagay na hindi rin naman natalakay sa kanilang pulong. Gid ni Senador Rafi na ang tinutukan nila sa kanilang pulong ay ang mga pag-aaral kaugnay ng gagawing paglilitis sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte.
17: Ang gagawin niyo, never nisa sa amin, hindi gumawa ng ganun. We will not do that. Why would we? Eh, kaya ako nakuha yung public services na ibigay sa akin dahil nasa majority ako. Ngayon nasa minority ako, it's okay na yun ang punta naman sa majority. Ganun man talaga yung laro eh. So, nirespeto ko yan. Para sa akin, okay na okay.
0: Yan ang pahayag ni Senador Rafi Tulfo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: May nakuha ng impormasyon ng National Bureau of Investigation o NBI hinggil sa kinaroroonan ni dating Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, may hawak na silang impormasyon sa kinaroroonan ng mambabatas. Ngunit tumanggi munang sabihin ni Matibag ang mga detalye upang hindi mapurnada at mabulilyaso ang kanilang isinasagawang operasyon at validation sa kanilang nakuhang impormasyon. Samantala, nilinaw ni Matibag na valid ang arrest warrant na inissue ng International Criminal Court o ICC laban kay Senador De La Rosa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
18: There is an ongoing case sa Supreme Court, and alam niyo naman from the point of view of the lawyers, including DOJ, we always somehow listen to the Supreme Court. But one thing is clear, the warrant is valid.
2: Yan po ang pahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Naniniwala si Attorney Cristina Conti na mas makabubuti pang makabubuti pa kung sumuko na lang si Senador Ronald Bato de la Rosa sa International Criminal Court. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Conti na dating ICC Assistant to Counsel at ngayon Secretary General ng National Union of People's Lawyers, kung sumuko si de la Rosa una pa lang ay mas may chance sa pasana ito makahingi ng interim release. Pero ngayon, mas mahirapan na siya dahil sa kumalat na ang mga video na ginawa niyang pagtakas kasabay ng gulo sa Senado. Dini naman ni Conti na hindi na kailangan ng warrant mula sa local courts bago arestuhin si De La Rosa dahil malinaw na may jurisdiction pa rin ang International Tribunal sa kasong kinakaharap ng Senador na Crimes Against Humanity.
19: Baba ang sentensya. Gagaan kung sakasakali ang ipapataw sa kanya dahil nagbigay naman siya ng kumbaga, parang good faith doon sa korte. Kaya kung ako po sa kanya, dati pa akong nag-cooperate kasi it helps me more kung earlier mong ginawa if you show that you are cooperative. Alam niyo kung bakit hanggang ngayon hindi makalabas si Duterte? Kasi sinasabi niya kinidnap siya eh.
2: Samantala, tila delaying tactic lang sa paglilitis ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC, ang panibagong fitness review ng abogado nito. Yan pong sinabi ni National Union of People's Lawyers Secretary General Attorney Cristina Conti sa programang Bangon Bayang Mahal. Ayon sa kanya, lagi na lang ito ang dahilan ng kampo ng dating presidente para patagalin ang paglilitis sa kinakaharap na crimes against humanity ng dating Pangulo. Bagamat may proseso ang korte kaugnay nito, panibagong hamon-anya ito sa depensa dahil titingnan kung physically at mentally fit ang dating Pangulo o kung maayos ito sa detention.
19: Padagdag na tanong ito ng defense ulit, burden ulit sa buong korte para patunayan o tingnan kung okay pa ba siya mentally and physically. Delay na lang talaga ang lumalabas dito.
2: Yan po ang mga pahayag ni National Union of People's Lawyers Secretary General Attorney Cristina Conti.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Kasado na ang paghahanda ng House Prosecution Panel para sa isasagawang pre-trial at trial proper kaugnay ng impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte. Sa pulong balitaan ng prosecution panel, sinabi ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervie Luistro na may nakatalaga ng assignments ang lahat ng miyembro ng prosecution panel base sa mga nilalaman ng articles of impeachment. Sa Article 1 na tumatalakay sa misuse ng confidential funds, pangungunahan ni Representative Jervie Luistro ang paghimay dito. Mangunguna naman sa Article 2 o ang unexplained wealth si Representative Terry Ridon. Hahawakan naman ni Manila Representative Joel Chua ang Article 3 o bribery, habang ang Article 4 na tumatalakay sa threats and destabilization ay pangungunahan ni Iloilo Representative Lawrence Defensor.
20: We continue to prepare. There can be some adjustments, but rest assured that 11 prosecutors are already on its full swing of preparation. So come the pre-trial and the trial, you will expect that the 11 prosecutors will be there to appear before the impeachment court.
0: Yan ang bahayag ni House Lead Prosecutor Jervil Luistro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Impeachment prosecutors handang ipresenta ang mga ebidensya at testigo laban sa pangalawang pangulo sakaling hadlangan ito ng Senator Judges. Mula sa Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Naumanong iharap ng impeachment prosecution panel ang kanilang mga ebidensya at testigo laban kay Vice President Sara Duterte kahit pa umano'y hadlangan ito ng mga Senator Judges. Iginiit ng prosecution panel na buo ang kanilang paghahanda para ilatag sa Senado ang mga ebidensyang maaaring magresulta ng guilty verdict laban sa nasasakdal na opisyal. Ayon kaya Iloilo Representative Lawrence Defensor, hindi sila nangangamba sakaling harangin pa sila ng Senate Impeachment Court o ang depensa dahil nakatutok umano ang publiko sa impeachment proceedings. Babala pa ni Defensor kapag hindi piniyaga ng impeachment court ang presentasyon ng mga ebidensya, maaaring maapektuhan ang kredibilidad ng mga senator judges sa mata ng taong bayan. Dagdag pa na hindi dapat ginagamit ang mga teknikalidad para pigilan ang paglalabas ng ebidensya dahil mas maluwag umano ang patakaran sa impeachment proceedings upang matiyak na mailalatag ang lahat ng impormasyon at patunay. Narito ang pahayag ni Iloilo Representative Lawrence Defensor.
22: Hindi kami nag-aalala na haharangin ang ebidensya naming ilalabas sa impeachment trial. Kung haharangin ang ebidensya namin, remember that we are not the ones in trial. Huhusgahan din ng bayan ang ating mga senator judges. And while we will give them utmost respect, siguradong ang pagtingin ng taong bayan sa isang impeachment court na hindi papayag na ilabas ang ebidensya ay makapagbabago ng damdamin ng mga Pilipino. Lalo na sa team ng depensa, kung hindi na kayo nagpakita, kung hindi na kayo sumipot, haharangin nyo pa din ang ebidensya. Hindi talaga maganda ito para sa isang ini-impeach na mataas na opisyal. So we're not worried. We're prepared to present our evidence no matter what they will do. Sila na ang maghusga sa amin. Igagalang namin ang ating impeachment court.
21: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Hihilingin ang House Prosecutor sa Senate Impeachment Court na tingnan ang bank records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Attorney Manases Carpio, kasama ang kanilang income tax filings na isinumite sa Bureau of Internal Revenue. Ang kay Bicol Saro, Party List Representative Terry Redon, ipipresenta ng prosecution team ang karagdagang ebidensya na hindi ganap na ibinahagi sa proceedings ng House Committee on Justice. Anya, handa ang prosecution na ganap na ilahad ang kaso at ipaisailalim sa masusing pag-usuri ang kanilang mga ebidensya, partikular sa isyu ng umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. Una na rin sinabi ni Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor na handa silang ipresenta ang mga ebidensya at mga witness sa gagawing impeachment trial.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
2: Sa ating balitang sports, PBA Commissioner's Cup semifinals sa hataw na ngayong araw. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
23: Pag-aagawa ng Barangay Ginebra, Rain or Shine, TNT at Meralco ang pwesto sa finals ng PBA Commissioner's Cup sa pagsisimula ng best of 7 semifinals ngayong araw sa Inares Center Antipolo. Unang magsasagupa ang sister teams na TNT at Meralco mamayang 5:15 ng hapon. Nakarating ang tropang Giga sa semis matapos baliwalain ang twice to beat advantage ng top seed na NLEX Road Warriors habang tinalyo ng Bolts ang Magnolia Hotshot sa kanikanilang quarterfinal matches. Samantala, magtatagpo sa 7:30 PM game ang Ginebra at Rain or Shine. Nakabalik ang Gin Kings sa semis nang tapusin agad ang Phoenix Fuel Masters habang pinatalsik ng Elasto Painters ang San Miguel Beermen. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Alas 11:42 ng umaga, oras natin Pilipinas. Abangan ang ating mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Gandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan niya natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapak Hells, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may anak.
4: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
5: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
4: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
6: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
4: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
24: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
4: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
6: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
4: Unti-unti na rin nagtatransition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
6: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
4: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
25: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 4 minutes bago mag-alas 12 ng tanghali, karagdagang balita dito sa Luzon. DSWD nakapaghatid na ng mahigit 6.9 million pesos na halaga ng cash relief assistance sa PUJ at tricycle drivers sa Kalinga. Mula sa Radyo Pilipinas Tabuk, narito ang ulat ni Estrella Loque.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
26: Umabot na sa mahigit 6.7 na milyong piso ang halaga ng cash for aid o fuel subsidy na naibahagi ng Department of Social Welfare and Development sa mga drivers ng pampasadang tricycles at jeepneys sa Kalinga. Ayon kay Team Leader Lord na lumiwan ng Social Welfare and Development o SWAT Kalinga, ito ay kinabibilangan ng 670,000 pesos na naibigay sa PUJ drivers sa buong Kalinga, 220,000 pesos sa tricycle drivers sa Bayan ng Rizal, Bank, 315,000 pesos sa tricycle driver sa bayan ng Pinokpok at mayigit 5.7 million pesos na naibahagi naman sa tricycle driver sa lungsod ng Tabuk. Samantala, hindi pa rito nagtatapos ang pamamahagi ng cash for aid ng DSWD dahil sa araw ng bukas, 21 ng Mayo, ay magkakaroon ng batch 2 ng payout sa drivers ng public utility jeepneys kung saan halagang 140,000 pesos naman ang kabuang halaga ng ipapamahagi sa 28 target beneficiaries. Matatandang ang pamamahagi ng cash relief assistance of fuel subsidy ng DSWD ay bilang pagtupad sa kautusan ng Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. at pagtugon sa agarang pangangailangan ng PUV at tricycle drivers na labis na naapektuhan ng energy crisis. Para sa Bagong Pilipinas, Australia, Loke, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabu.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pula tayo ng Radyo Pilipinas Bontok, may balitang hatid si Apollo Padaen. Department of Energy nag-asagawa ng Energy Efficiency and Conservation Orientation Seminar sa Bontok.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Nagsasagawa ang Department of Energy o DOE ng tatlong araw na seminar tungkol sa energy efficiency at conservation mula sa Martes hanggang Huwebes dito sa Bontok. Ayon kay DOE Senior Science Research Specialist Daphne F. Del Mundo, lahat ng tanggapan ng gobyerno ay sasailalim sa energy audit, lalo na ang mga lokal na pamahalaan na may accounting office. Sa mga national offices naman ay sa central office isasagawa ang auditing ng kanilang energy consumption. Dagdag pa niya, ang mga tanggapan na makapagtatalan ng 10% tipid sa konsumo ng kuryente sa loob ng isang taon ay maaari makikinabang sa kanilang performance-based bonus. Samantala, sinabi ni Provincial Government Energy Conservation Committee Chairperson Gary Pugas na mahigpit ding pinapatupad ng pamalang panlalawigan ang kanilang energy conservation measures. Tinalakay rin sa unang araw ng seminar ang Republic Act 11285 o Energy Efficiency and Conservation Act, kabilang ang pagtitipid sa paggamit ng kuryente, carpooling, paggamit ng sleep mode ng computer, paggamit ng solar energy at iba pa. Para sa Bagong Pilipinas sa Bulacan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Book Ani Summer Reading Camp ng LGU Bani, Pangasinan, nagpalakas ng reading skills ng mga bata sa kanilang bayan. Magbabalita si Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Pinagtulungan ng lokal na pamahalaan ng Bayan ng Bani, Pangasinan, iba't ibang ahensya ng pamahalaan, mga paaralan at volunteers ang pagpapatupad ng Summer Reading Camp na Book Ani upang matulungan ang mga batang nahihirapan sa pagbabasa. Tinatayang 180 mag-aaral mula sa iba't ibang barangay ang sumailalim sa 5 linggong tutorial sessions na nakatuon sa pagpapalakas ng reading skills at comprehension. Ayon kay Bani Vice Mayor Gwen Palafox Yamamoto, inilunsad ang programa bilang tugon sa mga mag-aaral na kinakailangan pa ng dagdag na gabay sa pagbabasa. Nakatuwang din ang lokal na pamahalaan sa programa ang 9 na paaralan sa bayan, gayon din ang 40 volunteer teachers na nagsilbing tutors ng mga mag-aaral sa buong 5 linggong reading camp. Kasabay ng pagtatapos ng programa, kinilala ng Vice Alcalde ang naging pagbabago ng mga kalahok, partikular ang pagtaas ng kanilang kumpiyansa sa pagbabasa at aktibong pakikilahok. Dagdag pa ni Yamamoto, magsisilbi ng suporta ang Book Ani sa pagpapatupad ng aral program ng Department of Education. Samantala, tiniyak ng lokal na pamahalaan na ipagpapatuloy ang programa upang higit mang mapalakas hindi lamang ang kakayahang magbasa kundi maging ang pag-unawa o comprehension ng mga mag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Wala naman sa Southern Tagalog, karagdagang 13 million pesos na education fund ilalaan sa mga katutubong mangyan sa lalawigan ng Mindoro. Si May Formaran ng Radyo Pilipinas Lucena ang may dala ng balitang yan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Maglalaan ang karagdagang 13 milyong piso ang pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro para sa Zero Illiteracy and Innumeracy Program o ZIP ng mga katutubong mangyan. Ayon sa pabatid ng PIO Oriental Mindoro, ang Zero Illiteracy and Innumeracy Program ng pamahalaan ay naglalayong maturuan ng mga katutubong mangyan na makabasa at makasulat. Sa kasalukuyan, may nasa 2,000 katutubong mangyan na
26: ang nakapagtapos ng programa. Samantala, ang idadagdag na pondo ay ilaan para sa mga karagdagang para teachers, kagamitan at iba pang pangangailangan upang mas maayos na maisagawa ang programa na magsisimula ngayong buwan ng Hunyo. Tiniyak ni Governor Bones Delor na sa edukasyon, dapat ay walang maiiwan kahit na ang nasa sektor ng IPs o indigenous people. Para sa Bagong Pilipinas, May Farmaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Mga balita naman mula sa Visayas, 11 competitors ng TESDA Eastern Samar kabilang sa 2026 Regional Skills Competition sa Tacloban City. Magbabalita si Penelope Pumida ng Radyo Pilipinas, Borongan.
1: Radyo Pilipinas. Report.
10: Patuloy na nakikipagkompetensya ang 11 delegado ng TESDA Eastern Samar sa 2026 World Skills Philippines Regional Skills Competition na ginaganap sa Tacloban City mula Mayo 19 hanggang 21. Pinangungunahan ni TESDA Provincial Director Dr. Antonio Waniwan ang delegasyon ng lalawigan, kabilang sa mga kalahok sina Aikin Ralph Salazar sa welding, Angeline Dalosa sa bakery, Lorna Liad sa cooking, at Rainier Basehan sa restaurant service. Lumalahok din sina Jomari Liad sa carpentry, Jomari Lupenya sa electrical installation, Aljun Achay sa plumbing and heating, at Jonathan Abug sa wall and floor tiling. Samantala sina Gwen Montes at Reynald Valdinor ay kalahok sa landscape gardening, habang si Mark Paul Borja naman ay nakikipagkompetensya sa web technologies. Ayon sa TESDA Eastern Samar, ang mga delegado ay nagwagi sa WorldSkills Eastern Samar na ginanap sa Balanghiga noong Marso ngayong taon. Layunin ng kompetisyon na mahasa ang kakayahan ng kabataan sa technical at vocational skills at maihanda sila para sa globally competitive na industriya. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa ibang bahagi ng Visayas, Servicio Caravan magpapatuloy ng pagpapadala ng serbisyo o pagdadala ng serbisyo sa mga barangay ng Kalbayog sa darating na Hunyo. Sa detalye, mula kay Suzette Pretensio ng Radyo Pilipinas, Kalbayog.
1: Radyo Pilipinas. Report.
11: Muling magkakaroon ng direktang serbisyo mula sa lokal na pamahalaan ang mga residente ng iba't ibang barangay sa Kalbayog City, Samar sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng Servicio Caravan na isasagawa mula June 2 to 7, 2026. Pinangunahan ni Mayor Raymond Uy ang coordination meeting upang matiyak ang maayos na paghahatid ng serbisyo sa mga target na komunidad. Kabilang sa mga serbisyong ihahatid ang healthcare services, civil registry assistance, agricultural support at social welfare programs para sa mga barangay ng Himalandrog, Olera, Mabini at Pinamurutan. Nagtulungan ang iba't ibang tanggapan ng lokal na pamahalaan at mga partner agencies sa pagpaplano upang mas mapabilis at mapalawak ang pag-abot ng serbisyo publiko sa mga residente. Sa pamamagitan ng Servicio Caravan, mas nailalapit ang serbisyo ng gobyerno sa komunidad, lalo na sa mga barangay na limitado ang access sa mahalagang programa at pulong mula sa pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Dumako na tayo sa Mindanao, mahigit 4.95 million pesos na halaga ng shared service facilities para sa sustainable waste management ng isang barangay sa Butuan City, inihandog ng DTI Agusan del Norte. Mula sa Radyo Pilipinas Butuan, narito ang ulat ni May Diaz.
1: Radyo Pilipinas Report.
12: Natanggap na ng pamunuan ng Barangay Libertad, Butuan City ang apat na machine para sa profitable waste processing solutions mula sa DTI Agusan del Norte Provincial Office sa ilalim ng programang SSF o Shared Service Facilities. Kasunod ng turnover ceremony ay ininspeksyon ng SSF team ang inihandog na isang unit ng multi-purpose shredder, bottle and glass crusher, high-speed concrete mixer at isa ring unit ng hydraulic press, brick and paver machine. Ang mga ito ay may kabuang halaga na 4,955,000 pesos. Isinakatuparan ito ng DTI Agusan del Norte bilang pagpapakita ng suporta sa pamunuan ng Barangay Libertad sa kanilang hangarin na mapakinabangan ang mga nagkalat na plastic na basura at magsilbing livelihood opportunities ang recycling at waste management. Nagsagawa rin ng training ang DTI para malaman ng mga recipient ang tamang paraan ng pag-operate ng machine na makakagawa ng matibay na eco bricks at eco paver. Inaasahan ng ahensya na makakainganyo ito sa komunidad na makita ang basura ay hindi problema kundi oportunidad para magkaroon ng kita. Para sa Bagong Pilipinas, Mig Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tungo naman tayo sa Radyo Pilipinas Hingoog. May balita si Noel Calonia. Young Farmers Challenge Startup Component bukas na para sa pre-registration.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Nanawagan ng Hingoog City Agriculture Office sa mga kabataan na ang Young Farmers Challenge Season 6 Startup Component ay bukas ito para sa pre-registration o sa mga kwalipikado. Kinakailangan nasa 18 to 30 years old at handang mag-agribusiness na pwede nilang magiging livelihood program. Matutulungan nila ang ating agrikultura na mapaunlad para magkaroon ito ng food security sa susunod pang henerasyon at ang registration ay matatapos ito sa Mayo 30 sa taong kasalukuyan. Bumisita lamang sa kanilang tanggapan para sa karagdagang informasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingoog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Lalaking tarsier sa Lanao del Sur, pinakawalan ng Provincial Environment, Natural Resources and Energy Office. Si Malik Mambuhay ng Radyo Pilipinas Marawi para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Isang lalaking tarsier na natagpuan ng mga residente ng Barangay Dilagan sa bayan ng Marugong Lanao del Sur ang matagumpay na pinalaya ng Provincial Environment, Natural Resources and Energy Office of Pinrio Lanao del Sur. Ayon sa ulat, unang namatan ang natulang tarsier sa loob ng Piapayungan Mountain Range malapit sa vicinity ng National Greening Program Rehabilitation Site. Matapos itong makita agad na itinurn over ang hayop kay Barangay Chairman Imran Benito na siya naman nakipag-ugnayan sa Pinrio Lanao del Sur para sa wastong wildlife assessment and rescue. Sinabi ni Pinrio Asmari Labaw na ang pagkakasalba sa tarsier ay lalo pang nagpapatibay sa panawagan para sa pagtatayo ng isang wildlife rescue center sa lalayuan. Dagdagpan ni Labaw, ang pagkakatuklas sa naturang hayop ay nagpapatunay sa kahalagan ng deklarasyon sa Piapayungan Mountain Range bilang Protected Nature Landscape o Land Conservation Area upang maprotektahan ang iba't ibang uri ng hayop laban sa patuloy na pagkasira ng kalikasan at pagkawala ng kanilang tirahan. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuhay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: At yan ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Miyerkules, May 20, 2026. Sa ating pong oras, alas 12 na ng tanghali. Ako si John Mogol.
0: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
3: Mahal ang gamot.
2: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
4: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
2: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
5: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
6: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
2: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
6: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: nakatulong tayo kay Secretary Dave Gomez ng PCO. Kasama ho ang mga social media platforms at ang ating mga fact-checkers. Layunin ho natin ituloy at palakasin ang ating kampanya laban sa mga false news, false information na lumalabas sa mga social media sites. Malagang tandaan ho natin na kailangan natin palakasin ngayon yung mga fact-checkers natin kasi inaatake na ho ang institusyon ng mainstream media ng hindi lang ho ng mga vloggers but kung sino-sino sa internet. Ano? So ito ho yung layunin natin na paigtingin yung kampanya natin against sa false information at talagang nakikipagtulungan tayo sa social media sites para naman on their own, umayon tayo doon sa mga community standards nila at pinag-discussan din natin kung paano mapapabilis yung at ano yung mga standards na dapat nating iset. Kailangan natin tandaan, Joshua. Itong hakbangin ho ng pamahalaan at ng administrasyong ito ay hindi para supilin ang ating malayang kalayaan para sa malayang pamamahayag at pagpapahayag ng ating opinion. Ano? Pero kailangan natin tandaan na may mga threshold or may mga hangganan itong mga kalayaan natin at karapatan natin ano, na hindi dapat siya maglalagpas doon sa inciting to sedition, yes, alarms and scandals, yung mga crimes natin na nandyan na. At kaya nga nakikipagtulungan tayo para naman ho yung mga opinion ng ating mga kababayan, yung mga salubin nila, ay base sa katotohanan at hindi sa mga haka-haka at mas lalo nang importante, hindi base sa false information. Mm-hmm.
1: Gano'n ba kaseryoso, Yusek, ang epekto ng false information, lalo na sa ngayon na nag-ipana na nga yung mga trolls ng fake information, fake news?
0: Isipin mo, ano, no, sa panahon ngayon, yung mga kababayan natin nagagalit. Kung kani-kanino, hindi lang sa pamahalaan, but kung kani-kanino, kasi base ito sa mga opinion at sa mga false information na pinapalaganap ng mga ibang mga gusto lang mag-show ng dissent at saka ng kaguluhan. Ano? At ito ay yung gusto nating pigilan. Ano? Kung magagalit o magkakaroon ng opinion yung mga kababayan natin, dapat nakabase sa katotohanan. Hindi yung, ito pa yung isang ano eh, halimbawa yung nangyayari ngayon mga gulo sa Senado, yung iba talaga nang gugulo na lang na nag-uudyok na mag-revolution na. In fact, meron ho tayo ito sa ating programa, i-break ko na, meron na tayong tinitingnan nakakasuhan at ipapadisbar na abogado dahil for that particular reason.
1: Okay.
0: Nag-i-incite na to sedition at nagtatawag na ng revolution, okay, ng ating mga kababayan.
1: Okay, so walang pipiliin?
0: Wala ho. Again, false, yun ang maganda ho sa, ano, sa atin sa pamahalaan. False information, fake news is, ano eh, parang hindi siya pinagdidebatehan eh. Kahit anong political color mo, kahit ang anong side ka, false news, false information is false information.
1: Yes.
0: Walang qualification yan.
1: Yan. At ito naman, puntahan naman natin, Yusek, at dahil hindi pa nga tapos ang summer vacation, may mga humahabol pa.
0: Yeah.
1: Ano ba yung ulit-ulit nating paalala sa ating mga kababayan para maiwasan itong accommodation scam?
0: Ayun na nga, habang nagbabakasyon lahat, tayo tumungo tayo sa San Juan, sa Batangas, para kausapin yung mga nagreklamong mga resort owners na nabiktima sila ng mga false information. Hindi lang yung mga kababayan nating nagbabakasyon ang biktima. Pati yung mga resorts na nabibiktima na ini-spoof yung mga kanilang mga resorts, yung mga websites nila. Tapos hinihinga ng pera yung mga nag-i-spoof, nagpapanggap na mga resorts, hinihinga ng pera yung mga kababayan natin. So ang tendency, pag pumunta yung mga kababayan natin sa resorts, wala sila accommodation, wala sila reservation. So lumalabas, dalawa yung biktima nito, yun yung kailangan natin tandaan. Ano? So ang kailangan natin ipaalala sa mga kababayan natin, verify at saka pumunta ho tayo doon sa mga legitimate websites at saka pages so, ng mga resorts na to, no? At so hopefully soon makikipag-usap tayo sa Department of Tourism para magkaroon ng unified database yung mga resorts na yan na pwedeng i-verify ng mga kababayan natin.
1: Okay, so aside from going dun sa mga legitimate Facebook sites o online platforms ng mga accommodation na ito, Yusek, okay lang bang humingi ng mga dokumento para ma-verifika itong mga like mga government IDs or certificate ng business,
0: dapat,
1: stuff like that?
0: Dapat, Josh, no? At kung sakasakaling, halimbawa, ho, magkataon na nabiktima kayo, kailangan tandaan ng mga kababayan natin ngayon na we take advantage yung mga bagong batas natin, lalo na yung AFASA law. Pag nabiktima kayo, tawagan nyo kaagad yung banko nyo para ipahold yung transaction. Kasi pwede nyo ipahold yung transaction doon sa banko nyo at kung na-transfer na ng banko nyo, pwedeng ipa-hold ng BSP yung transaction doon sa pinag-transferan na bank. Tapos tumawag ko kay sa amin sa 1326 kasi may mga bank account yan. Habulin ho natin itong mga nanloko sa inyo.
1: At least ngayon magagawa na. No? Tumawag lang sa 1326.
0: Yep.
1: Well, on that note, maraming salamat.

0: po, Undersecretary Abby Paraiso, sa mga updates na ibinahagi mo sa amin mula yan sa CICC.
1: Maraming salamat din po.
0: Samantala, muli pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ikapitong Uplift Committee meeting sa Malacañang. Layo ng pulong na matugunan ng gobyerno ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan, enerhiya, transportasyon at seguridad sa pagkain. Tinalakay sa pulong ang apat na prioridad, kabilang dito ang pagpapauwi sa mga OFW, sapat na supply ng langis, cash assistance sa mga mahihirap o mga Pilipino mababa ang kita o sahod, at mapanatiling abot kaya ang presyo ng mga bilihin. Tiniyak naman ng Department of Budget and Management na sapat ang pondo ng gobyerno upang mapanatili ang uplift program sa taong ito.
1: Update sa tulong pinansyal ng DSWD sa mga driver at iba pang apektado ng mataas na presyo ng langis. Ating aalamin kasama ang ating kaibigan, si Assistant Secretary Irene Dunlao, ang tagapagsalitaho ng DSWD. Asik Irene, magandang tanghali po sa inyo.
2: Magandang tanghali, Yusek Aboy and Joshua. Magandang tanghali din sa lahat ng sumusubaybay ng bagong Pilipinas ngayon.
1: Okay, Asik, unahin na natin, no? Tinalakay natin yung uplift meeting kahapon kung saan inilatag ho ang rollout ng cash assistance para sa mahihirap at low-income households. Ano ho ang detalye nito, Asik?
2: Well, tama po yan. Napag-usapan kahapon nga sa uplift meeting yung assistance para sa mga vulnerable sectors. Kung matatandaan, napag-git na ito ng DSWD na we're looking at other social protection measures para matulungan nga po yung ating mga kababayan who are most vulnerable amidst the continuing energy emergency. Further details of this will be provided on a later date dahil meron lang po tayong tinitingnan ano, na mga detalye. But again, batay nga doon sa pinag-usapan kahapon ay we're looking at additional assistance para doon sa mga mahirap nating mga kababayan na tumatanggap na ng regular assistance under existing programs of the department. We're also looking at providing assistance para sa mga mahirap nating mga kababayan who are not yet part of the existing programs and services of the DSWD. Ito yung mga CBMS identified poor households, yung mga hindi kabilang sa Pantawid Pamilyang Pilipino program at yung walang gutom program. And of course, tinitingnan din yung ibang mga sektor kagaya ng mga near poor households. So ito yung mga households na may low income or yung mga minimum wage earners. But then again, additional information will be provided soon as we finalize the details of this.
0: Okay. Asik, pakipaliwanag po para sa ating mga manonood, paano po tinutukoy ng DSWD yung mga kwalipikadong benepisyaryo at ano-ano na po yung mga ginagawang paghahanda ng inyong kagawaran para po sa payout?
2: Well, ang tinitingnan po natin, of course, yung existing beneficiaries of the DSWD, yung kabilang po sa mahirap na sektor. Nandiyan na yung Pantawid Pamilyang Pilipino Program at yung Walang Gutom Program beneficiaries. Ito kasi, Joshua, may existing na database na for this. Ano? And then, doon din naman sa iba pang mga mahirap na sektor, gamit naman natin yung CBMS. Dahil yan ang ating targeting system for poverty reduction. Diyan din nakikita kung sino yung mga near poor households. So yan ang basihan ng DSWD. But gaya nga ng nabanggit ko, additional details of this will be provided soon as we finalize ano po yung pong impormasyon hinggil dito.
1: Asik Irene, dito naman po sa mga PUB drivers, ilan na po sa mga jeepney, tricycle at TNVS drivers ang nabigyan ho ng cash assistance? So, at paano ho tinitiyak nyo sa DSWD na lehitimong benepisyaryo lang ang nakakatanggap ng tulong?
2: Well, sa nagpapatuloy, Yusek Aboy, na distribution itong cash relief assistance, nasa mahigit 1.5 million drivers na po ang natulungan ng DSWD at nabigyan nitong 5,000 pesos cash relief assistance. Alinsunod na rin sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na bigyang ang katugunan po yung mga suliranin na kinakaharap ng ating mga tsuper bunsod nga nitong energy emergency. At batay po sa bilang na yan, nasa 7.5 billion pesos na ang nailabas ng ating pong pamahalaan para matulungan nga yung ating pong mga tsuper.
0: Okay. Asik, patuloy pa rin po ba ang payout sa mga drivers sa labas po ng NCR? At meron pa rin po ba, because we understand na we keep on improving yung proseso ng ating rollout, ng ating mga payout. May mga pangunahing hamon pa rin po.
3: Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Pansamantala po muna natin puputuli ng bagong Pilipinas ngayon para paraanin ang kapapasok lamang na balita. Suspendidong Senate Sergeant at Arms Mao Aplasca inirekomendang kasuhan dahil sa pagpapaputok ng baril sa Senado noong Mayo 13. Ang buong detalye mula kay J. Mark Tagala.
4: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
5: Inirekomenda nga kasuhan ng Philippine National Police sa Criminal Investigation and Detection Group na kasuhan na itong si Suspended Senate Sergeant at Arms Mao Aplasca. Ito dahil sa kanyang pagtutok ng baril sa Senado noong Mayo at 13. Sa inilabas na resulta ng investigasyon na lumalabas na ang Office of the Senate Sergeant at Arms ang dahilan kaya't nagsimula ang putukan sa loob ng Senado. Paglabag sa Republic Act 11917 of Private Security Services Industry Act ang nakikita ng paglabag ng usaha dahil sa hindi makatirang paggamit ang baril. Wala namang kasing dapat ipagtanggol sa Senado dahil wala namang pag-ataking nangyayari. Bukod dito ay may full access din ang usaha sa mga CCTV kaya't makikita nila na wala namang layunin na makipagputukan sa kanila ang NBI. Samantala, kinumpirma rin ng CIDG na isinuko na nitong si Aplasca ang kanyang 9mm na baril kaugnay nga ng nangyari. Una nang sinupin na si Aplasca, subalit hindi ito humarap sa kanilang tanggapan ngayong araw. Kalaunan, nakipag-ugnayan na lamang ang mga abogado ng Senado sa pamagitan ng liham at kahapon ay personal na tinanggap ng CIDG-NCR ang naturang baril. Kaya naman nilinaw ng CIDG na hindi pa conclusive kung ang isinuko ng pistol ang mismong ginamit sa insidente sa Senado. Samantala, nakilala rin ang 20 taon na usaha na sangkot sa insidente ng pagpapaputok ng baril. Nagpapatuloy ang investigasyon upang matukoy sa kung sino ang nagbigay ng maling impormasyon kay Aplasca hinggil sa muna yung banta ng pag-atake sa Senado. Nawagan din ang CIDG sa iba pang taon na usaha na humarap at makipagtulungan sa investigasyon kung wala silang itinatagong lihim. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
3: Maraming salamat, J. Mark Dagalang. Oras po natin, meron na tayong 16 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Muli po nating balikan ang Bagong Pilipinas ngayon.
2: And then driver din po pala siya ng Lala Move or ng isang service delivery. Now, para maisaayos po iyan, pinagsama-sama na po ng DSWD lahat ng talaan ng mga drivers. And after that exercise, no, yung tinawag natin na pagkakaroon nga ng clean room, after that exercise ay mas confident na ang DSWD sa pag-proceed sa payout. Now, ang ginawa po natin, we requested the transport network companies na tulungan ng DSWD sa pag-identify ng payout venues at gayon din sa pag-inform sa kanila pong mga partner drivers kung saan at kung kailan yung kanila pong payout schedules. Yan po yung sinaayos natin. And then, katuwang din po ng mga transport network companies ay na-inform yung mga drivers kung ano yung kinakailangan nilang dalhin. Halimbawa po dyan, yung kanilang driver's license, yung original at yung photocopy nito ay re-require natin na dalhin nila dun sa scheduled payout date and payout venue. Yun po kasi ang pinakamahalaga na requirement ng DSWD para matiyak na lehitimong driver po yung magtutungo sa mga payout venues natin at tatanggap ng cash relief assistance. Let's admit it, wala pong talagang master list ng mga drivers ang ating pong pamahalaan, kaya nagkaroon ng challenges, no, in terms of validating the list submitted to the DSWD. But sabi ko nga po, because of the exercise that was called for by Secretary Rex Cochellian, ay mas confident na tayo mag-proceed dun sa succeeding payouts natin because we already did data cleansing.
0: Okay. ASEC, napabalita po na matatapos na ang service contracting program ng LTFRB itong Biyernes sa 22 ng Mayo. Although magbibigay naman ng 10 peso discount sa mga ilang piling gasoline station. Pero sa inyong panig po, bukod po sa cash assistance, ano pa po yung ibang programa ng DSWD na maaaring lapitan ng mga tsuper at kanilang mga pamilya na apektado nga po ng pagtaas ng presyo ng langis?
2: Well, kami po sa DSWD magpapatuloy yung pamamahagi ng cash relief assistance. In fact, hanggang sa katapusan po ng buwan na ito ay ipagpapatuloy natin sapagkat after nga the exercise that we did 2 weeks back ay nakita natin na marami pang mga drivers ang hindi pa nakakatanggap ng cash relief assistance. So tatapusin po natin ito at titiyakin na masaserve yung target natin na nasa around 2 million na drivers sa ating pong bansa. Katanggap nitong 5,000 pesos cash relief assistance. Now, nagpapatuloy pa rin naman po yung implementation ng assistance individuals in crisis situations. So kung may mga kababayan po tayo na in crisis, in certain emergencies, at kinakailangan po ng assistance from the department, eh maaari naman po silang maserve under this program.
1: Asik, ganito. No? So, mahigit 73 billion pesos na ipamahagi ng DSWD sa mga PUB drivers. Gusto ko malaman sana at magbigyan ng konteksto yung mga kababayan natin from the perspective of DSWD. Gusto kong ilarawan nyo sana yung epekto ng mga programa ng mga na programang ito sa mga chauffeur na matinding tinamaan ng pagtaas ng presyo ng langis. Eh, may mga testimonials ba tayo? Ano ba siya sabi nila sa inyo after this pagbigay natin ng mga assistance sa kanila?
2: Well, that's correct, Yusek Aboy. Nasa mahigit 7.5 billion pesos na po ang nailabas natin para sa pamamahagi nitong cash relief assistance sa mahigit 1.5 million na drivers sa iba't ibang panig ng ating bansa. At sa amin pong pakikipag-usap sa kanila, dahil araw-araw po ay umiikot tayo sa mga payout activities natin, nakakausap natin yung mga drivers at sinasabi nila na malaking bagay po itong 5,000 piso na tinatanggap nila mula sa ating pong pamahalaan. Ito ay ginagamit nila para sa pangkain, para sa gasolina, at iba pong pangangailangan ng kanilang pamilya. Nakakatuwa po na makita at makausap ang ating pong mga drivers at sinasabing sila ay lubos na nagpapasalamat at may ganito pong tulong. And gayon naman po, aside from the cash relief assistance, merong ibang tulong pa na naipapahatid sa ating pong mga kababayan. Last week, we were in Bicol. No? Bumisita rin namin ang Ginobatan at Kamalig Albay at namahagi rin tayo ng emergency cash transfer para sa mga kababayan natin na apektuhan naman ng patuloy na pag-aalburuto ng Bulkang Mayon. At sabi rin po ng mga nakausap natin, ng mga farmers, mga lola at lola, itong emergency cash transfer na tinanggap nila, that's more than 10,000 pesos each household, ay gagamitin nila para sa pagpapatuloy ng kanilang pagsasaka dahil marami sa kanila ang naapektuhan nga po yung kanila pong mga livelihood dahil sa pagbuga ng abo nitong Bulkang Mayon at yung patuloy nga ng pag-aalburuto dito. So sabi nila magagamit nila ito para sa kanilang pangangailangan, para sa pagsasaka, para pangangailangan para sa gamot at pagkain. At nakakatuwa rin po na makausap yung ating pong mga beneficiaries sapagkat they're very grateful for the assistance being extended by our government. And sabi nila na talagang na-appreciate nila yung pong tulong na ipinapakot sa kanila.
0: Okay. Panghuli na lamang po, Asik, mensahe niyo po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon.
2: Well, of course, tayo po ay patuloy na nagpapaalala sa ating pong mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga nakakatanggap ng mensahe na nagsasabi na maaari silang makatanggap ng assistance from the department o yung pong nakakabasa ng mga posts sa social media. Paalala lang po ng DSWD na sana po ay maging mapanuri po tayo. I-verify po muna natin yung mga impormasyon na natatanggap at nababasa natin. Tamang tulong sa tamang impormasyon. Kung meron po kayong gustong malaman sa mga programa na ipinapatupad ng DSWD, bisitahin lamang po ang aming official communication page para sa para malaman po no, yung mga detalye ng mga programa na ipinapatupad po namin. Huwag po kayo basta-basta magbibigay o magbabahagi ng inyo pong mga sensitibong impormasyon sa pamamagitan po ng mga link na ipinapadala po sa inyo because this might compromise your personal information. Again, maging mas mapanuri po tayo, tamang tulong para sa tamang impormasyon.
1: Tamang tulong sa tamang impormasyon. Maganda yung bali yung message ni si Kairin, no? Lalo na laganap to tsaka ginagamit to para magalit siguro yung iba, pinapaasa yung mga kababayan natin. Well, with that, maraming salamat po sa inyong oras, Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ho ng DSWD.
0: Bayan, maraming pambalita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
4: ETV, Consumer Watch, Bantay presyo sa gasolina.

0: Tanong ng ordinaryong Pilipino, hahanapan ng tugon.
1: Hindi ako kailangan malakas sa'yo, pero nadadala ko yung aking hinain. Are you ready to do this?
0: Serbisyo at programa ng pamahalaan, ipauunawa sa mga kababayan.
1: Well, I feel confident if I'm a worker na pag ako ay alumnus ng TESDA, hindi nyo ako pababayaan.
0: Mga isyong komplikado, lilinawin ng husto.
1: Bakit sa atin ito, Philippine Sea? Have you engaged in many of the needed, shall I say, restructuring of the armed forces to defend the territory of this republic, to defend the sovereignty of the Republic of the Philippines?
0: Pag-usapan natin with Oscar Orbos, dito lang sa inyong People's Television.

tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Lani Gadon, live dito lang sa PTV. The best way to understand a place is through its food. Kaya naman, halina't mabusog sa kaalaman at kainan. With your food buddies, Leslie Ordinario and Joshua Garcia. Sila ang kasama ninyo sa mga bagong food venture that will surely satisfy your taste buds. Dito lang sa Eats Fun. Tuwing Linggo, alas 10:30 na umaga. Dito lang sa PTV. Webwatch, sa panahong laganap ang fake news, dapat laging listo. Ang fake news ay impormasyong hindi totoo. Ito rin ay maaaring totoong impormasyon ngunit ginagamit upang makapanloko, manira, o impluwensyahan ang mga tao. Kung hindi mag-iingat, ito ay maaaring magdulot ng pagkalito, takot, pinsala, at kaguluhan. Bago maniwala, alamin muna kung ito ay fact. Impormasyong napatunayang may katotohanan ayon sa mga ebidensya, opinion. Impormasyong nakabatay lamang sa sariling pananaw o paniniwala. O false information. Impormasyong walang katotohanan at batayan. Upang hindi mabiktima, tandaan ang mga sumusunod. Ugaliing tingnan, basahin o panoorin ang buong impormasyon. Siguraduhin mula ito sa verified accounts o credible sources. Tiyaking hindi ito manipulated media. At gumamit ng fact-checking tools. Iwasang magbigay ng personal data o mag-click ng mga malisyosong link. Maging mapanuri at kilatisin ang mga detalye. At iwasang mag-share kung hindi siguradong ito ay totoo. Tandaan, huwag hayaang maging fake. Ang fact

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, monitoring ng mga VAT-exempted medicines at iba pa ang programa para maibahagi ang quality healthcare sa bansa. Ating tatalakayin kasama si Atty. Kay Magundayaw, ang tagapagsalita ng Food and Drug Administration. Atty., magandang tanghali po.
1: Magandang tanghali po, Yusek Aboy and Sir Joshua. Thank you for inviting FDA po sa inyong palatuntunan.
0: Okay. Well, Atty., sa kasalukuyan po, paano po minomonitor ng FDA ang mga gamot na sakop ng VAT exemption para matiyak, masiguro na naipapasa ang mas mababang presyo o naipapasa ang mas mababang presyo sa mga mamimili, sa mga consumer?
1: Yes po. Tayo po, no, bilang sa direktiba din ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tayo po ay nagkakaroon ng whole of government approach kasama po ang mga partnered agencies katulad po syempre na aming mother agency, ang Department of Health, ganoon din po ang BIR, para po kami ay mag-conduct ng joint inspection and monitoring para matiyak natin na itong mga gamot, lalong-lalo na po itong mga kasama sa VAT exempt ay nakakasigurado tayo na abot kaya, lalong-lalo na po sa mga pasyente ng cancer patients, may mga high cholesterol, hypertension, ganun din po yung may mga kidney disease and even mental illnesses po, diabetes and of course, kasama po yung mga sakit sa TB, no, cancer and diabetes, gaya na nabanggit ko kanina.
2: So, Attorney, ano po yung mga pangunahing hakbang ho ng FDA upang makasiguro na sumusunod ho itong lahat ng mga drug manufacturers, distributors, at butika sa pagpapatupad ho ng VAT exemption sa gamot?
1: Yes. So, bukod po sa tayo ay nakikipag-tie up sa mga partnered agencies natin, ano, tayo po ay nagkakaroon ng masusing evaluation. Unang-una po, yung mga gamot. Tayo po sa Food and Drug Administration ay patuloy na nagve-verify at dinadagdagan natin yung listahan ng mga VAT-exempt medicines. Tayo po ay periodically nagkoconduct ng review na sinusumite naman po natin sa Bureau of Internal Revenue. Patuloy din po ang ating coordination, kasama din po ang ating mga law enforcement units para po matiyak natin na ito ay abot kaya, no? Patuloy ang ating monitoring. Meron din tayong post-market surveillance na ginagawa sa tulong din po ng ating mga regional field offices.
0: Okay. Atty., sa mga surveillance na ginawa po ninyo, may mga natukoy na po ba kayong mga establishmento o kumpanya na hindi sumusunod sa tamang presyo o labeling ng VAT-exempt medicines, at ano po yung mga naging action nyo dito?
1: Yes. For our initial pilot test po that we conducted last week, wala pa po tayo nakitang major violation dito sa pagpapatupad po ng VAT exemption, ano? Pero syempre, kailangan tiyakin din natin na hindi lamang po yung VAT exempt ang tinitingnan ng Food and Drug Administration. Kabilang din po dito, sinisigurado natin na ang mga gamot ay rehistrado sa FDA. Ganun din po ang mga establishmento ay may kaukulang license to operate. So, kasama po yan sa mga tinitingnan natin.
2: Well, Attorney, paano nakikipag-ugnayan ng FDA sa Department of Health at iba pang ahensya ng gobyerno para naman naman for consumer protection pagdating sa abot-kayang gamot?
1: Yes. So, ang DOH po, sila po ang ating health policy, no?
2: Yep.
1: So, sila po ang gumagawa nito. Ang BIR naman po, syempre, sila din ang nagpapatupad ng mga related sa mga tax. At kami naman po sa Food and Drug Administration, tayo po ang nag-regulate, tayo po ang nag-i-inspect through our clusters. Meron po tayo North Luzon Cluster, we have the South Luzon Cluster, we also have the Mindanao East and West, at ang ating Visayas Cluster. So tayo po ay umiikot nationwide para po matiyak natin na hindi lamang po itong mga VAT exempt, kundi ang registration, no, para ma-ensure natin ang safety, efficacy at quality po ng mga gamot sa merkado.
0: Okay, Attorney, may mga kumakalat sa online, sa social media, na even yung mga kilalang brand ng gamot na mga paracetamol o mga pain relievers, yung mga peking lumalabas. Pakipaliwanag po, ano po ba yung kaakibat na panganib na maaaring kaharapin ng publiko kung sakaling sila ay makabili ng mga hindi rehistradong mga gamot?
1: Yes. So, yung po mga hindi rehistradong gamot, no, tayo po ay nagpa-flag din ng mga public advisories through our website, no. Meron din po tayong Facebook page para po ma-announce natin sa publiko kung tayo man ay may nakitang counterfeit o yung mga pinepekeng gamot. Napakadelikado po dito sa kalusugan natin kasi ito ay maaaring magkaroon ng mga allergic reactions. And worse is kapag ito ay hindi tumalab, no, ina-expect natin na tayo ay gagaling, no. And worst po, no, maaaring mag-cause ng death kapag very serious talaga yung mga cases po ng mga pinepekeng gamot. Tayo po ay pinag-igting natin ang ating ating po enforcement unit sa pangunguna po yan ng ating Director General si Attorney Paolo S. Teston, no, para po combat natin itong mga problema natin sa counterfeit medicine. Tayo din po ay nakikipagtulungan sa Bureau of Customs. No? Recently po, nagkaroon tayo ng operations, no? Na kumbaga nasamsam natin itong mga dumating na false declaration nila na sinasabi nila mga pet cages daw, pero dumating ay mga peking gamot. Yeah. So, na-combat natin ito sa ating intensified enforcement efforts po.
2: Well, attorney, ano naman po yung ginagawa ng FDA upang maiwasan itong hoarding, overpricing, o kakulangan ng supply ng mga VAT-exempt na medicines para sa merkado natin?
1: Yeah, so we at the Food and Drug Administration, of course, first, again, yung pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya, no, patungo dito. Siyempre po, sinisigurado din natin na through our inspection ay walang nag-hoard. At kung meron man po kaming mabalitaan na nag-hoard, no, tayo naman po ay mabilis na umaaksyon. And para din po sa kaalaman ng ating publiko, tayo po ay merong isumbong button sa ating website. So, maaari nyo lamang po i-click kung meron kayong kahinahinalang unregistered na mga produkto, mga peking produkto at establishmento. Ganon din po kung meron po kayong gustong i-report sa amin na hindi sumusunod dito sa VAT-exempt ng medicine ng mga establishment gaya ng mga drugstores.
0: Okay. Well, just to give more gravity po dito sa ginagawa ng surveillance, pag-monitor, attorney, sa pananaw po ng FDA, gaano po ba kalaki ang naging epekto ng VAT exemption sa accessibility at affordability ng maintenance medicines para po sa mga Pilipino, particular sa mga senior citizens?
1: Yan. Isa sa direktiba ng ating Director General ay ang access po, no, para sa bawat Pilipino at sa mga kababayan natin dito sa mga gamot. Makikita po natin na napakalaking tulong ng 12% VAT exemption. At syempre po sa mga nagtatanong, common na natatanong sa akin, Sir Joshua and Yusek Abon, na tinatanong nila, kapag po ba may 12% VAT, covered pa rin po ba yung additional 20% para sa mga senior citizens at ganun din po sa mga PWD? Mm. So, ang sagot po dyan is yes, no? Mm. So, kapag ikaw ay senior citizen at persons with disabilities at ikaw ay bibili ng gamot na covered nitong VAT-exempt medicine, ito po ay on top of the 12% VAT exemption. So, makakakuha po kayo ng kadagdagang 20% na diskwento.
2: Malaki-laki yun.
1: Kaya malaki talaga ang impact, syempre. At saka, ito pong mga gamot kasi na-covered ng VAT-exempt, ito po ay usually maintenance medicines o yung mga lifetime na nagamutan.
0: So, na hindi binibili ng tingi-tingi, binibili ito for monthly consumption.
1: Tama. At syempre, papaalalahanan ko na rin po ang ating mga taga-subaybay na syempre, ang mga gamot na ito kailangan ng prescription at hindi binibili online.
0: Yun.
2: So, dahil kasako po ko dyan, may mga maintenance medicine ko. Thank you, DJ Pao. Pero, naman sa pabalik tayo sa usapan natin, ano naman ho ang paalala ng FDA sa publiko upang makasiguro na lehitimo, ligtas, at tamang VAT-exempt medicines ang kanilang nabibili? Parang sa akin, anong kailangan malaman, attorney?
1: Una-una kailangan mong malaman, Yusek, is dapat ang nagpe-prescribe ng mga gamot na iinumin mo for your maintenance medicine, kailangan doktor. Okay? So, hindi tayo dapat nagsiself-medicate. Pangalawa po, kung kayo po ay duda sa mga gamot na inyong binibili, pwede po niyong i-verify yan sa ating pong FDA verification portal na nasa ating pong website, or i-type niyo lamang po verification.fda.gov.ph para po tayo ay makasigurado, no, o ito bang brand na ito, ito bang generic name na ito ay rehistrado sa FDA. Makikita rin po natin dito sa verification portal kung may kaakibat na advisory, meaning may nasamsam ba tayong peke, nag-advise na tayo sa publiko. Pangalawa, hindi po natin binibili ang prescription medicine online kasi, di ba, pag bumili tayo ng gamot, kailangan pinapakita natin yung prescription sa ating mga pharmacists or mga pharmacy assistants. Kaya po, hindi ito dapat binibili online. So, meron tayong mga establishments na nag-o-offer ng mga online medicine or mga online ordering. Pero dapat po sila ay may physical store. So, red flag ito, Yusek and Sir Joshua. Mm-hmm. Kapag po nakakita tayo ng mga order na wala naman silang physical store. Mm-hmm. So, dapat may physical store. At saka importante, Yusek, kailangan makikita mo yung tamang labeling. Expiration date, distributor, tamang labeling, may mga precautionary labels ba sila na sinasabi na prone ito sa ganito, ito ay dapat hindi tinitig sa ganito, at yung mga temperature. So, titingnan natin lahat yan.
2: Gusto ko yung ginagawa ni Atty. Kane na nakatutok sa akin dahil alam mo sino yung matanda at saka nagme-maintenance na. No? Atty. May tanong lang ako. Halimbawa, yung sa sinasabi natin na sa prescription at saka yung mga certain gamot lang ang naka-VAT exempt. Ang tanong ko, pag ang piniprescribe ba sa akin, hindi doon sa VAT exempt. Pero ang may mga generic brand siya na VAT exempt. Pwede ko ba sabihin sa doktor ko na ito na lang ang i-prescribe mo sa akin or ito, ito yung gusto ko na kailangan VAT exempt?
1: Yes, actually, kung gusto niyo po na, na pumasok siya doon sa VAT exempt, po pwede niyo po i-check ang ating verification portal. Nandiyan dyan yan. As of the moment, we have 2,313 in our verification portal. So, syempre, para makasigurado tayo na tama yung ipe-prescribe sa atin at covered nitong 12% VAT exemption, i-check po natin ang ating verification portal para din syempre tama ang ma-prescribe sa atin. Ha? Pareho lang ba nung iniinom ni Yusek?
0: Yes, okay. Well, attorney, paano naman po hinahandle o pinangasiwa ng FDA yung mga reklamo mula sa mga consumers? Kaugnay nga po ng maling presyo o yung kawalan ng VAT exemption sa mga gamot, saan po sila maaaring report?
1: Yes po. Ngayon po, in-enhance na po natin ang ating sumbong hotlines, no? So, una-una po, meron tayo syempre yung Food and Drug Action Center pa rin na inyong po pwedeng tawagan. At ngayon po, sa amin pong website, meron na po tayong isumbong button. So, all you have to do is to click on that button. Nasa bandang ilalim po yan. At ang ating pong website, in-enhance din po yan ni DJ Paolo, no? So, ginawa na po natin siyang mobile-friendly and easy to use na rin siya. Kaya po makikita nyo na yan, yung ating isumbong, type all the details, and kung mas maganda po sana kung yung pictures ng mga product na inyo pong nire-report, ganun din po yung mga establishmento, location, mas maganda syempre kung full details para syempre mas mapabilis po ang ating aksyon.
2: Well, attorney, mensahe nyo na lang po sa mga Pilipinong kagaya ko na umaasa sa patuloy ng kampanya ng pamahalaan para gawing mas abot kaya ang mga gamot sa bansa.
1: Yes po. So kami po sa Food and Drug Administration ay patuloy po na ginagawa ang ating tungkulin para masigurado na unang-una abot kaya po ang mga gamot sa publiko. Ito din po ay sa direktiba ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Patuloy din po ang ating pakikipag-ugnayan under the whole of government approach sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para po matiyak na ito ay abot kaya. Ganun din po para ma-combat natin yung mga gamot or yung mga problema natin sa mga peking gamot. Maaari lamang po kayong pumunta sa ating pong website para po ma-check kung inyo pong gamot na iniinom at mga binibilhang establishmento ay mayroong kaukulang permit at may registration mula po sa Food and Drug Administration.
2: Maraming salamat ho sa inyong oras, Attorney Kay Magundayaw, ang tagapagsalita ho ng Food and Drugs Administration. Give our regards to DG Pao.
1: Of course, kakarating po. Maraming salamat po sa inyo pong paanyaya para mapagbigay alam natin na on top of the 20% ay meron pa ring 12% VAT exempt.
0: Yes. Thank you, Attorney. Thank you. Samantala, sa ibang balita, nasa 1,500 individual sa Cagayan de Oro ang nabigyan ng libreng serbisyo sa ilalim ng Lab for All Caravan sa pangunguna ni First Lady Liza Araneta Marcos. Sa opening program, sinabi ng unang ginang na ang pangunahing misyon ng caravan ay gawing makatao ang serbisyo publiko, lalo't nahaharap sa iba't ibang hamon ng buhay ang mga Pilipino. Ginawaan niya ang caravan para tugunan ang kanilang pangangailangan. Isinagawa ang caravan sa Capitol University katuwang ang mga doktor at mga medical professional mula sa Northern Mindanao Medical Center. Tumulong din sa caravan ang ilang private at public organizations. Bayan, huwag kayong bibitiw. Manatiling nakatutok. Magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.

0: PTV Sports.
1: Alam nyo ba kung bakit espesyal tayo mga Pilipino? Dahil may mga katangian tayong kakaiba at tunay na kahanga-hanga. Gaya na lang ni Miguel, na likas na matulungin.
2: Guys, help natin si Manu.
1: O kaya ni Adrian, na may respeto at paggalang.
3: Lola, paano po?
1: Nariyan din si Aya, na malalim ang pananampalataya.
4: Panginoon, salamat po sa mga biyaya.
1: Si Aling Sita, na kahit walang-wala, magiliw pa rin tumatanggap ng bisita.
5: Come in! Tuloy po kayo!
1: At kapag sinusubok kagaya ni Paolo, nananatiling matatag, masiyahin at positibo.
6: Pagyo ka lang! Pilipino ako!
1: Yan tayong Pilipino. Likas ang kabutihan, katatagan, at pusong makatao.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, update sa sitwasyon at assistance ng pamahalaan sa malawakang pagbaha sa Davao. Ating aalamin kasama si Regional Director Ednar Dayang Hirang ng Office of Civil Defense, Davao Region. RD Ednar, magandang tanghali po. Welcome po sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Yes, magandang tanghali. Yusek, magandang tanghali sa lahat.
0: RD, maaari niyo po bang ibahagi sa amin ang pinakahuling assessment ng OCD Davao sa epekto ng malawakang pagbaharian?
1: Well, una, ang ipaliwanag ko lang na ang pagbaha is dahil nga sa intertropical convergence zone na nangyari noong 18 ng gabi. May 18 ng gabi hanggang huling araw ng pagbaharian na Easterlies, no, na laging nandito sa area namin. So yung dami ng ulan na bumuho sa Davao City is almost 80% of the monthly volume ng Davao City. At bumuhos nga sa isang area dyan sa barangay New Carmen ng City of Davao. At yung mga tubig dumaan especially sa Matina River in which four barangays ang dinadaluyan. So aside from that, all other barangays were affected in the city of Davao.
2: RD, ano yung nakikita niyo dahilan kung bakit biglang umawas at nag-overflow yung Matina at Bunawan Rivers noong kasagsagan ng malakas na ulan? Paulit na lang, RD. Medyo nawala kayo kanina at mahina pa rin yata yung signal dyan.
1: Simula noong 2000, I was appointed by the President in 2023. Inaral ko na yung situation dyan kasi nga 2011, nangyari na yung malaking pagbaha at manamatay na almost 30 yun, 24 or 30. So mahaba po yan, mga 6 to 8 kilometer river, yeah, urban barangays, no? So maraming tao. So ang recommendation ko dyan, talaga lagyan na kumplituhin yung flood control project. At meron namang naibigay na flood control, ngunit kulang. So yung assessment ko, talagang kailangan ng dagdagan ang flood control project sa Matina River.
0: Okay. RD, sa inyo po monitoring at datos, ilang mga pamilya at residente na po ang naapektuhan ng pagbaha at ano po, kumusta po ang kalagayan nila sa ngayon?
1: Ang data natin would show that there are 1,469 individuals ang impacted by the flooding or 357 families. Ngunit lahat ng evacuees were already asked to or already left, no? Malis na at bumalik na sa kanya-kanyang mga bahay. Kasi nga, nung umupa yung baha nung madaling araw kahapon at pwede naman na bumalik sila. Hindi naman ito kagaya ng bagyo na nasisira yung mga bahay. So wala nang tao sa evacuation center as of yesterday. Ngunit tuloy-tuloy naman yung tulong na binibigay ng government, yung mga assistance na binibigay sa mga nabahaan. In fact, sa totoo lang, isa ako sa nabahaan. So yung bahay ko at pinasok ng tubig at putik ko.
2: Oh, sana nasa mabuting kayong kalagayan ngayon at hindi kayo masyado. Ay, naka-recover na tayo sa pamimisala. Pero RD, paano po nakikipag-ugnayan ng OCD sa lokal na pamahalaan at iba't ibang ahensya para naman sa evacuation, rescue, and clearing operations? Ano yung tinututukan nyo ngayon?
1: Ang OCD naman, as mandated, is talagang ang role niya is to augment, coordinate, collaborate, no, to assist the local government units from the barangay, municipal, city, at provincial. So, we continue to monitor ano yung ginagawa nila at tinitingnan natin kung anong bang mga recommendations na dapat natin ibigay. In fact, in Davao City, hindi lang ho gobyerno ang nagtutulungan. Kung hindi, marami hong volunteer or association nung kasalukuyang bumaba po sa loob po ng aming subdivision at yung bahay ko nga tayo na nasalanta rin.
3: Okay. RD, sa gitna po ng mga pagbaha, paano naman po tinitiyak ng OCD ang kaligtasan ng
1: mga rin?
3: Okay. RD, sa gitna po ng mga pagbaha, paano naman po tinitiyak ng OCD ang kaligtasan ng mga residente, lalo na sa mga low-lying at flood-prone areas? Ngayon nga po nabanggit nyo na bumalik na sila sa kanilang mga tahanan.
1: Sa ngayon, everybody is safe naman, no? Ngunit ang pinag-aaralan natin ngayon at we wish to paigtingin pa yung coordination and collaboration is yung preparedness natin, yung kasi yan yung kautusan ng ating presidente at ng ating Yusef Cabreros, yung antisipatipo si Secretary Gibo, yung anticipatory action na dapat kinakailangan gawin, hindi pa nangyari. So, nagbigay na ho ng babala ang pag-asa that darating ang habagat, no, yung southwest monsoon. At sa habagat na yan, magkasabay ang tinatawag natin na severe El Nino. So, napakaraming tubig ho yan in the midst of mainit nga, pero maraming tubig ang we expect. So, yan, with that facts given to us by PAGASA, we will be very soon, we will be again coordinating with LGUs and all the volunteer organizations na yung preparatory, anticipatory action dapat mas lalong paigtingin. Kasi nga, ang sinasabi ng PAGASA, you expect hindi lang ulan na kwan, but bagyo rin, darating rin ang bagyo.
2: RD, no, isa sa mga inaalala natin at saka pinapangambahan natin pag may baha, yung banta naman ho ng leptospirosis. Paano nakikipagtulungan ng OCD sa City Health Office upang maprotektahan ng mga residente laban sa mga posibleng sakit matapos ho at siguro during baha din, ano?
1: Yes. During. In fact, doxycycline is the key, no? Ang ginagamit yan. At ready naman ang ating rural health units, no? Kahit sa mga barangay, meron yan. Ang DOH natin is always there. Kino-coordinate natin through the Regional Disaster Council yung mga situation na yan. In fact, hindi lang yan. No? Kasi nga, we are in the midst of itong El Nino. So yung tubig ho na drinking water ang pinapaigting natin at ang report sa atin ng DOH, prepared na ho rin sila mag-provide ng tawag nito, yung mga filtration na system na kinakailangan para pang-inom ng mga patients, especially mga patients na sa loob ng mga hospitals. So, yung leptospirosis po, deadly disease po yan, at kinakailangan po talagang mayroong proteksyon ang ating mga tao sa panahon ng mga ba.
3: Okay. Well, mensahe at paalalin na lang po, RD, sa ating mga, sa inyo po mga residente dyan, pagdating sa disaster preparedness at pag-iingat po sa panahon ng matinding pag-ulan at pagbaha. Go ahead, RD.
1: Well, ang message ko, of course, is yun nga, mga kaibigan, mga Dabawinyo, nagsabi na ang PAGASA na we expect southwest monsoon plus amihan plus posibleng may bagyo. So, ibig sabihin, ngayon pa lang, tayo lahat mag-usap-usap na in our members of the family what to do, where to go, anong ihanda, go bag natin, ready na. Yung mga medicines natin, handa na. At of course, hindi na huwag natin kalimutan, ipatuloy ang pagdasal. Salamat po.
2: Maraming salamat po sa inyong oras, Regional Director Ednar Dayang Hirang ng Office of Civil Defense, Davao Region.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Beach vacation.
6: Ano tara?
5: Jogging.
6: Ano tara?
5: Hiking.
6: Ano tara?
7: Taginit is here. Tirikang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
8: Pero wait lang! Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
9: Pass tayo dyan!
10: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
11: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
12: Uminom ng 7 to 8 baso ng tubig araw-araw.
13: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
12: magsuot ng presko at maluwag na damit.
7: Tandaan! Maging healthy at wise para ready kang ibit ang tag-init.
12: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
5: Pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. Radyo Magazine. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
9: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila.
5: Pinagsanib na puwersa
9: para sa mas malawak,
5: mas maraming mararating,
9: at mas maraming maaabot ng impormasyon
5: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
13: Trending issues na pinag-uusapan.
14: World News in 5.
15: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
16: Di papahuli
17: sa mahalagang kaganapan.
18: 66 Informasyon.
19: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
20: Sports Radio 918.
21: Radyo Magazine 1278.
22: At Radyo Pilipinas World Service.
23: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
24: Mapapakinggan na
25: sa Capital 104.3 FM.
26: Capital 104.3.
27: Radyo Pilipinas World Service.
28: Sports Radio.
29: Radyo Magazine.
30: Serbisyo Publiko.
31: The AM and FM Collab.
32: Sa Capital 104.3 FM.
33: Radyo Pilipinas.
34: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
35: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
36: Radyo on the go.
35: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
37: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
35: Libre to ha?
37: Walang bayad?
35: Oo, walang bayad.
37: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
38: I-extend natin ang bonding online. Online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
39: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
40: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
41: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
42: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
43: This is a public service announcement.
44: Discipline is the key.
45: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
46: Kilatisin ang sarili.
45: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
46: Importante rin na ating laging isipin.
45: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
46: Isang mahalagang paalala
45: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
47: This is a public service announcement.
48: A public service announcement
49: from PBS,
50: Presidential Broadcast Service
51: at Radyo Pilipinas,
52: Radyo Magazine
53: 1278 AM.
54: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
55: Radyo Pilipinas.
56: Radyo Publiko.
54: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawanin ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
57: Radyo Pilipinas.
58: Radyo Publiko.
59: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years.
0: Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: Mga programang aabangan.
5: Agahan hanggang hapunan.
6: 66 Informasyon.
7: GIS, your general information station.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
11: Oras na para sa masaya at makabuluhang talakayan ukol sa creative industry. Kahalagahan ng pagbabasa ng mga Pinoy, bibigyang diin. Solusyon sa mga issue ukol sa book publishing, hihimayin. Mga nasa likod ng creative industry, ating kikilalanin. Samahan ng National Book Development Board, Read Pinoy! Tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon. Dito lamang sa Radyo Magazine 1278.
12: Magandang hapon mga ka-Read Pinoy Barkada! Kumusta po kayo? Samahan niyo po kami sa isang oras ng makabuluhang talakayan tungkol sa ating local creative and publishing industry. Welcome po sa ating aklat tambayan na ang Read Pinoy ng National Book Development Board. Kami po inyong napapakinggan sa Radio Magazine 1278 kHz AM. At sa The Capital FM 104.3. Kami rin po inyong sabayang napapanood sa Facebook live stream ng Radio Magazine, ng The Capital FM at ng Facebook page ng NBDB Philippines, ang at NBDB Philippines. Ako po si Lowell Alojado.
2: Magandang hapon, Lowell. Ako naman po si Reg D. Guzman na nagbabalik sa ating aklat tambayan. Kumusta po kayong lahat? At shoutout po sa lahat ng mga nakatutok sa atin via Facebook live stream. Also, syempre, ang daming nagpapa-special shoutout.
12: Sino ba yung mga yan, Reg?
2: Ayan. Syempre, una, sa walang pahingang HR team at sa aming HR head na si Sir Nicky Pino. Yes, sir, carry pa ba today? Nagpapa-shoutout din ang ating IT team sa ating ahen.
12: Sir Buds ba to?
2: Yes, at ang ating head ng IT, si Sir Buds. Hello, sir.
12: Hi, sir.
2: Yes, at syempre, ang mga walang kupas kong mga maiingay na mima sa office, kamusta ang adobo na lunch ninyo? At syempre, sa aking family at ang aking supportive lovey, hello po.
12: Hello, hello sa inyo lahat.
2: Alam mo, partner, lahat sila nakatutok talaga ngayon sa Facebook live stream.
12: Talagang inaabangan ng pagbabalik ni Reg dito no, sa Read Pinoy.
2: Yes. At ilang araw na lang ang nalalabi sa summer break ng mga chikitin. Make sure na may nabasa na po tayong Pinoy author books ngayong bakasyon. Kung wala pa, caring-caring pa pong humabol.
12: Tama ka dyan, Reg. Nakailang libro ka na nga ba ngayong summer break? Actually, wala naman tayong summer break.
2: Yes.
12: Pero nakapagbasa-basa ka ba recently?
2: Meron naman. Mm. Pero hindi pa natapos.
12: Ako recently nakatatlo na ako so
2: wow.
12: Far. So medyo productive ang ating summer vacation. Ano. Samantala, tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa Read Pinoy sa paghahatid ng masaya at makabuluhang mga kwentuhan at talakayan. Ngayon, yung hapon ay makikilala natin sa Creator Spotlight ang ating special guest na si Miss Steph Bravo. Kaya naman tutok lang, pero bago yan, narito muna ang mga mahalagang paanyayat ganap tungkol sa ating local creative and publishing industry.
13: Aklat Alert!

0: mula sa iba't ibang bansa sa Asia upang talakayin ang mahalagang trends na humuhubog sa children's literature sa rehiyon. Ibabahagi rin nila ang kanilang karanasan, kaalaman at husay sa iba't ibang programa ng festival. Kabilang sa mga speakers si Angela Napeñas or sa panel discussion tungkol sa pagpapalalim ng nature stewardship sa pamamagitan ng mga kwentong tampok ang mga hayop. Magsasagawa naman si Christine Garanchon ng workshop tungkol sa world building para sa picture books. Samantala, lalahok si Tori Tadyar sa panel discussion tungkol sa fantasy books for kids at fantasy comics, pati na rin sa illustrator's portfolio review. Siyempre, makikibahagi rin ang ating NBDB director na si Maria Carolina Tapia sa industry sharing and networking session on the International Children's Content Landscape sa May 23. Itinuturing ang AFCC bilang pangunahing festival sa Asia na nakatuon sa children's literature at young adult fiction. Ngayong taon, sa sentro po ang pagtitipon sa temang The Worlds We Make. Tabok dito ang mga panel discussion, presentations, workshops, lectures, masterclasses, networking sessions at public programs na nagsusulong ng paglikha at pagpapahalaga sa dekalidad na children's literature at young adult works na nakasandig sa temang Asyano. Abangan ang mga update tungkol sa AFCC sa Facebook page ng NBDB Philippines.
1: Samantala, dumako naman tayo sa Buknok site visit. Matagumpay ang naging site visit ng Readership and Development Division ng National Book Development Board sa mga Buknok site sa Bicolandia. Nakipagpulong ang aming team sa 6 na local government units upang lalo pang pagtibayin ng ugnayan ng NBDB at ng Buknok site sa kanilang komunidad. Ipinamalas ng mga partner site ang kanilang dedikasyon at paghubog ng reading spaces. Maraming salamat po sa aming Buknok partners at masisipag na site coordinators. Nariyan si Ms. Ida Capus mula sa The Buknok San Jose National High School, Ms. Marjorie Nebra ng The Buknok Goa, Mr. Jimuel Nebra ng The Buknok Bula, nandiyan din si Ms. Angela Parco Padorito ng The Buknok Pasakaw, Ms. Sara Azuzena ng The Buknok Karanan, Ms. Merly de la Cruz ng The Buknok Naga City, Attorney Nona Toledo Sevilla ng The Buknok Community Learning Hub sa Barangay Sabang, at Ms. Rosemary Olidana ng The Buknok Polangi Albay. Nagpapasalamat din ang NBDB sa lahat po ng sumusuporta at tumutulong sa pagpapalakas ng ating reading spaces sa rehiyon ng Bicol. Kasama dyan ang ating mga lingkod bayan na laging handang umagapay sa ating mga Buknooks. Nandyan po si Mayor Gerald B. Peña ng San Jose, Mayor Raquel S. Lim ng Goa, Vice Mayor Marcel Michael P. Pan ng Goa, Mayor Manuel A. Ibasco ng Bula, Mayor Nino A. Taiko ng Pasakaw, Mayor Maria Leonor G. Robredo ng Naga City, at Mayor Jessiel Richard G. Salceda ng Polangi. Ang Buknok site visit ng NBDB ay hudyat ng patuloy pang kolaborasyon sa pagpapatibay ng kultura ng pagbabasa sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Kaya hanggang sa susunod pong mga Buknok site visits!
0: Para ang saya-saya ng kanilang pagbisita ron. No? Nakita nila on the ground kung ano yung mga best practices dyan sa mga Buknok sites natin sa Bicolandia. Samantala, official nang isinara ng National Book Development Board ang aplikasyon para sa Readers Rising Academy, habang inanunsyo na nitong nakaraang linggo ang mga mentor na gagabay sa mga mapipiling aplikante para sa workshop fellowship ng mga mag-aaral at early career professionals sa maghahain ng malalaki at makabagong solusyon sa reading crisis na kinahaharap ng bansa. Para sa RR101, makakasama ng mga fellow si Natasha or si Tash Quintanar, isang archaeologist, athlete, author at advocate bilang mentor sa kursong Advocacy, Campaign Management and Planning. Pangungunahan naman ni Lawrence Kasipag, isang guro, community organizer, at a reading advocate ng RR102 na nakatuon sa community building, development, and engagement. Samantala, magsisilbing mentor para sa RR103 or Creative and Innovative

0: Communication si Diana. Diana Jean Cruz, ang External Linkages Officer ng The Yellow Boat of Hope Foundation. Abangan po ang anunsyo ng mga kwalipikadong aplikante at humanda na sa pagbubukas ng Readers Rising Academy ngayong Hunyo. Ilan lamang ito sa mga mahalagang ganap at paanyaya tungkol sa ating local creative at publishing industry. Magbabalik po ang Read Pinoy. Diyan lamang po kayo.
1: Radyo Magazine 1278 AM. Mas pinalakas, pinalawak.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
2: Collab. Radyo Magazine.
1: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
3: Ang taginting ng FM
1: at lakas ng AM
3: sa iisang himpila.
1: Pinagsanib na puwersa
3: para sa mas malawak.
1: Mas maraming mararating
3: at mas maraming maaabot ng impormasyon
1: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: World News in 5.
1: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
6: Ipapahuli sa mahalagang kaganapan.
5: 66 Informasyon.
3: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Sports Radio 918.
3: Radyo Magazine 1278.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
3: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3.
5: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio.
3: Radyo Magazine.
1: Serbisyo Publiko.
3: The AM and FM collab.
1: Sa Capital 104.3 FM.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
7: Beach vacation.
8: Ano tara?
7: Jogging.
8: Ano tara?
7: Hiking.
8: Ano tara?
9: Taginit is here. Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
10: Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
8: Pass tayo dyan!
11: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
10: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
11: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
10: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
11: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
8: Tandaan!
9: Maging healthy at wais para ready kang ibit ang tag-init.
11: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
7: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
12: Radyo on the go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay!
13: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
13: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad.
13: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
14: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
15: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
16: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
17: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
18: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
19: Read Pinoy. Kasama sina Iri Charisa Aquino Tugade, Daniel Mariano, at Divine Reyes. Read Pinoy sa Radyo Magazine.
20: Creators Spotlight.
0: Nagbabalik po ang Read Pinoy ng National Book Development Board. Kayo po yan nakatutok pa rin sa Radyo Magazine 1278 kHz AM sa The Capital FM 104.3. Sabayan niyo rin po kami nga napapanood sa Facebook live stream ng Radyo Magazine, The Capital FM at ng National Book Development Board ang at NBDB Philippines.
12: iba't ibang kwento ng inspirasyon ng ating mga paboritong creatives, mga istorya sa likod ng kanilang mga akda. Yan po ang ating pag-uusapan dito sa Creator Spotlight.
0: Maka dyan, Red, siya, no? Yes. Ngayon nga po na maswerte tayo dahil makakakwentuhan natin ang ating very special guest. Kwentuhang comics at arts ito.
20: Wow.
0: Kaya naman, let's get creative kasama ang isang mahusay na comics creator and artist. Siya isang seasoned artist sa art section ng Philippine Daily Inquirer, who has dedicated more than 2 decades of her talent and craft. Mahaba-haba yung 2 decades din, kaya naman siguradong
12: batak na.
0: Isa siyang spot cartoonist, illustrator at editorial cartoonist, no? At noong 2008 ay ni-release sa Junior Inquirer ang kanyang mga gawa sa Sunday Comics sa pamamagitan ng Full House One. Naging unique chronicle ito upang ibahagi niya ang ng kanyang asawa ang drama at mga nakakatawang mga karanasan sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. So ngayon, isa siyang freelance artist sa kanyang The Tiny Studio dito sa Quezon City at sumasali sa mga art events at book fairs gaya ng nakaraan ng Philippine Book Festival. Welcome natin sa ating Aklatang Bayan si Miss Steph Bravo, si Miss Steph B. Magandang hapon, Miss Steph.
21: Hello po. Salamat, Lowell and Reg, for inviting me here sa Read Pinoy. And hello, good afternoon sa mga listeners ninyo.
0: Miss Steph, pwede niyo pong ipakilala ang inyong sarili sa mga viewers natin. At bukod po sa inyong pagsusulat at pag-i-illustrate, ano, paggawa ng comics, ano pa po yung mga bagay na, kumbaga, interesado kayong gawin?
21: Okay. My name is Steph B, and I've been an illustrator for more than 30 years.
0: Wow.
21: Counting yung sa experiences sa Inquirer. And then, like he said, marami din akong interest aside from just illustrating, but it's what I naturally gravitate to. So, lahat ng interest ko really parang orbit around art. Pero every now and then, I try to explore new things, parang outside of art. So, ngayon, kung pahuhulaan kita kung ano pinagkakaabalahan kong gayon, siguro hindi mo mahuhulaan.
0: Feeling ko rin.
12: Mga artists, ano? Marami silang mga hobbies talaga.
0: Mga diversion.
21: Yes, ngayon, ang pinagkakaabalahan ko this summer is I'm taking up classes in accounting of all things.
0: Wow!
12: From art to math.
21: Yes, yung mas yung sabi nila, yung mga fine arts, kaya nga ako ng fine arts kasi allergic ako sa math.
12: Yes, ayaw ng math.
21: But here I am, I'm taking up classes in accounting.
0: Interesting.
21: Yes, wala lang. Parang gusto ko lang makita yung challenge. Kung kaya ko ba. And surprisingly, very interesting pala siya.
0: Mm-hmm.
21: So, na-experience ko yung sinasabi ng accounting teacher ko na hindi ka patutulogin talaga na accounting until mabalance mo yung accounts mo. True enough. So, ilang araw na akong di nakakatulog dahil sa accounting classes ko. So, yun. Ngayon, yun ang pinagkakaabalahan ko ngayon.
0: Mm-hmm.
12: Oh. So, paano naman po kayo, Ms. Steph, naging interesado sa comics at pag-i-illustrate? Tapos, ano po yung mga naging major turning point para po tahakin nyo professionally yung career na ito?
21: Well, ever since maliit ako, mga 5 years old, talagang hilig ko na talaga mag-illustrate. In fact, yung mom ko nga, lagi niyang kinikwento na nung maliit ako, mahilig ako mag-drawing sa mga pader namin sa bahay using her red lipstick. Dami yung mga figures dyan and all that. And then, so yung interest ko naman sa comics, i-credit ko dyan yung husband ko kasi nung mag-boyfriend-girlfriend kami. Mm-hmm. Sa every occasion, yung regalo niya sa akin talaga, comic books.
0: Ooh.
21: Especially yung comic book ni Bill Watterson na Calvin and Hobbes, at saka yung Mutts ni Patrick McDonald. Yun, buo yung parang
0: collection.
21: Collection ko talaga, lahat ng libro niya na-collect dahil sa husband ko. Yun naman ang nag-generate ng interest sa akin in comics na talagang siguro sabi ko pag nagka-graduate ko ng college, sana dream ko magkaroon ng comic strip ko na rin of my own.
12: Mm-hmm.
21: Kaya yun, dun ako nag-start ng interest in comics.
0: But talaga namang sinundan mo talaga rin yung passion mo sa pagdodrawing. Ano, you've mentioned na yung first canvas mo talaga is yung pader ng inyong bahay po. Mm-hmm. Pero nag-fine arts kayo.
21: Yes.
0: And then you graduated fine arts.
21: I took a fine arts. Ang major ko, advertising. Uh-huh. Actually, like I said kanina, talagang wala talaga akong balang kasi parang, ang sinasabi nila lagi, walang future sa fine arts. Parang maghihirap ka talaga dyan.
0: Uh-huh.
21: So, ang kinuha ko, the next best thing sa akin noon was advertising. So after college, fortunately, nakakuha ko ng internship sa isang ad agency. Pero pagkatapos nun, after 1 month, talaga I discovered it's not for me. Hindi ko talaga siya healing. So while my husband, yung boyfriend ko noon, he continued dun sa path ng ad agency. Ako, I was in limbo. Hindi ko alam mo. Wala ko. Hindi ko talaga gusto ng advertising. So, what's next? Anong gagawin ko ngayon? So, yung husband ko, nakita niya yung ad ng Inquirer for looking for an artist. Mm-mm. So, sige, try na nga. Kahit wala akong experience at all sa spot illustration. Only what I've been doing nung before college.
12: Kumbaga talagang yung passion lang po yung nagdala
0: sa puhunan. Oo, yun yung puhunan.
21: Parang baka kaya natin. So fortunately naman natanggap tayo. Mm-hmm. And then, so I knew that I was in the right parang path ba? Ganyan. Kasi halos araw-araw na nag-work ako sa Inquirer, hindi ako umuwi ng tamang oras. It's always after 10 p.m. 2 a.m. ganyan. Pero hindi ko siya talaga napapansin or hindi yung naging cause for me to quit. Tumagal ako ng 22 years doon enjoying what I do.
0: Andun kasi yung dedication. Yes. Eh, once na gusto mo yung isang bagay
21: yes,
0: kasi.
21: It's not work at all. Yeah. Parang bakasyon. So yun, I guess that was the turning point. Na, sige, kahit na puyatan, araw-araw, hindi ako aalis. I love what I do. So yun na naging major. Yung turning point.
0: Pero Miss Steph, growing up din, balikan natin ng konti. Konti lang naman. bukod doon sa pagbabasa ng comics that na-mention mo that was being influenced or was influenced by your boyfriend, your ex-boyfriend. your now hobby. Ano po yung mga binabasa niyo when you were growing up other than comics? Oh, you know?
21: When I was young, I remember spending time ng summer sa probinsya sa Lolo. Mm-hmm. Ngayon, binabasa namin noon, mga Liwayway, mga Wakasan comics. Tapos, ang lagi rin namin inaabangan sa bulletin, yung Baltic and Company, Funny Comics, Planet of the Apes. Doon ako lumaki. Doon din ako natuto kung paano yung composition, paano yung visual expression, storytelling, Pinoy humor. Mm-hmm. Yun ang naging parang kumbaga sabihin natin mitsa para ma-fuel ng desire to take up fine arts and hanggang ngayon yung mga kung ano natutunan ko nung all those summers reading those comics na-apply ko pa rin ngayon.
12: Isipin mo, no, partner, parang 22 years si Miss Steph sa Philippine Daily Inquirer. So, kamusta naman po yung naging karanasan nyo bilang babaeng cartoonist sa isang male-dominated na profession?
21: So, yung first few months ko, admittedly, napakahirap talaga kasi halos lalaki talaga lahat.
12: Kasama nyo po.
21: Siguro a few months na working there, doon lang nila nasabi sa akin na you are the first female illustrator of the Philippine Daily Inquirer.
0: Wow.
21: Yung mga pinalitan ko, puro mga macho. So talagang, ang feeling ko, I have to work doubly hard compared dun sa mga male counterparts ko. Kasi apat kaming artist doon, ako lang ang babae. So I have to work doubly hard para i-prove to them na I deserve a seat at the table.
12: Yes.
21: Pero I feel fortunate din na ang art director ko and my editor-in-chief na si Ms. Leti Manzano and Ma'am Lynette, my art director, they were very supportive with me. Tapos they opened doors talaga. They gave me projects na instead of na-bypass nila yung mga kasama kong artist na lang, ito, mas kaya mo to, try mo to. Sila rin ang nagbigay sa akin ng chance to become an editorial cartoonist and sila rin nagbigay ng chance sa akin to be part of the Junior Inquirer and have my
0: your own
21: start my full house.
0: Yeah, your full house. Tsaka partner, no. Especially considering yung nung time, yung era nung nagsa-start si Ma'am, hindi pa gaano ka-liberal sa mga babae ang mga work, ang ibang mga workplace.
12: Yes.
21: True. Oo.
0: Diba?
21: Medyo naka-experience ako ng resistance ng konti sa mga boss ko din. Kasi I really have to prove myself na yes, kaya ko po mag-deliver. Yes, kaya ko po ma-meet yung mga deadlines. Kasi ang isang ano rin doon, kaya minsan siguro, hindi masyadong yung nakaka-meet ng resistance ang babae kasi mothers din kami.
12: Yes.
21: Kami rin ang in-charge sa bahay. So, kaya mo ba to? Yung hours natin, ganito. So, luckily, I have a very supportive husband and yung supportive din ng mom ko. And So I was able to, you know, to do my job doon kahit na puyatan talaga. Late na umuwi. Kinaya pa rin.
0: Tell us yung during your heydays po sa Enquirer, gaano po ka-challenging yung work niyo? Paano po yung a day in a life ng isang editorial cartoonist or during that time?
21: Oo, yung mga deadlines namin doon. For example, for the editorial cartoon, you have 2 hours to submit. For yung 2 hours na yun, nandun na yung research. You have to do your own research. Mm-mm. You have to interview the reporter, the writer, and siguro, pag hindi mo naiintindihan, syempre, tatanong yung editor. So, that leaves you with, what, an hour to do your illustration. Tapos, gagawa ka pa ng maraming thumbs. Kasi, papa-approve mo pa yun sa editor. So, now you're left with, what, half an hour to do the, ano. Tapos, ang challenge mo doon, minsan, dahil sa nature ng job namin, nag-iiba bigla, last minute yung drawing. Ay, yung story, I mean. So, yung editorial cartoon mo, affected na nun. So, kailangan marunong kang mag-adjust kasi yung deadline, hindi mag-a-adjust yan para sa'yo.
0: Correct. Yes.
21: So, siguro, through the years din, naka-develop na rin ako
0: system.
21: Ng hacks yan.
0: Uh-oh.
21: And system, kung paano ko mapapasok na rin yung mga sudden changes. Yun ang challenge doon. Pero, you know, yun ang nakakapagsigla rin sa atin sa trabaho, yung challenges.
0: Actually, kung wala yung challenges.
21: Kung wala, parang, diba? So, but, yun.
0: Nakaka-amaze, no? Na may ganun palang process din na pinagdadaanan ng isang... Kasi ang simple niya tingnan on paper. Akala mo, din-drawing lang ito. Ang dali lang, din-drawing lang.
21: Ang daming people involved, hindi lang ako. So, we all have to be on board dun so kung anong lalabas sa editor.
0: Mm-hmm.
21: Even the newspaper, kailangan pasok din yun sa parang, ano namin, parang yung rules namin and guidelines. Hindi basta-basta kung ano-ano lang ang pwede ilagay. So, yun. There.
12: Sige po, Mr. Pero, can you tell us your creative process po? Kumbaga, parang kapag nagsisimula po kayo ng mga bagong comic strip, caricature, or illustration, ano po yung mga kadalasang unang pumapasok sa inyo? Visual image po ba? Character concept po ba? Or yung emotion po muna?
21: Well, it actually depends on kung anong kailangan kong kailangan output.
12: Yes.
21: Kung
12: mm-hmm.
21: halimbawa yung comic strip ko or spot illustration, usually it's the, after reading the article of course, yung concept na nauuna.
0: Mm-hmm.
21: And then the illustration. Pero kung halimbawa editorial cartoon, usually natitrigger ako niyan sa emotion ko about the issue eh. So, kunyari, yun, dun, so emotion ang nauna doon before the illustration. So, minsan na-experience ko nga na kung anong issue na mas lalo ko natitrigger o lalo ko nagagalit, ang bilis kong gumawa ng editorial illustration, minsan 30 minutes tapos. Pero yung mga topics na hindi naman, ano, wala akong relate masyado, yun, mahirap. So, yun, it depends on kung anong output. Minsan nauna ang concept, minsan nauna yung emotions.
0: Right. Thank you po. Ano, so, noong 2008, nagkaroon kayo ng opportunity to launch at mapublish itong Full House. Mm-hmm. Bakit po, nagkaroon po ba kayo ng parang freedom to really choose the topic or the concept that you would like mm-hmm. to publish? At paano po ito nag-evolve throughout the year, so. Pero bago niyo po sagutin yan, Ms. Stefano, magbabalik po muna ka. Sagutin po yan sa pagbabalik ng Read Pinoy. Kaya dyan lamang po muna kayo.
21: Thank you.
4: 12:78 AM.
20: This is a public service announcement.
22: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
20: This is a public service announcement.
23: A public service announcement
20: from PBS, Presidential Broadcast Service,
24: and Radyo Magazine.
4: 12:78 AM.
25: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
26: Fake news yan! Mali!
27: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
26: Fake news yan! Mali!
28: Look!
3: Nakita ko sa TikTok kanina. Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan.
26: Fake news yan! Mali!
5: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala. At i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
6: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
8: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
6: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
8: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
6: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
23: Interesting na usapan.
24: Hindi heavy.
28: Tugtugang chill.
23: Suave.
29: Learning from home, na hindi boring.
30: Radyo Magazine.
4: 1278 AM.
19: Read Pinoy. Kasama sina Iri Charisa Aquino Tugade, Daniel Mariano, at Divine Reyes. Read Pinoy sa Radyo Magazine.
0: Kayo po ay nakatutok pa rin sa Read Pinoy ng National Book Development Board. At kasama pa rin natin si Ms. Steph Bravo. Kanina pinag-usapan natin ang kanyang experience, Reg, yes, sa loob ng mahigit 30 years ano, and 22 years of which are were spent sa Philippine Daily Inquirer bilang editorial cartoonist. At yung nga isa sa kanyang mga milestone sa Philippine Daily Inquirer ay yung kanyang Full House na pinapublish or nire-release noong nagsimula noong 2008 sa Young Inquirer. At ang title nito is yung Full House.
12: Yes.
0: Bakit po, ano po yung binigay na brief muna sa inyo nung binigyan kayo ng opportunity na to? Were you given this freedom na kung ano yung...
21: Wala, parang it just dropped on my lap talaga. Uh-huh. Si Ma'am Leti just approached me, oh, mag-open tayo ng ano, Sunday Comics sa Junior. Gusto mo ng spot? Ganun lang. So ako, hindi talaga ako prepared. Wala akong, it wasn't in my immediate plan.
0: Uh-uh.
21: So, pero I was at the stage na lahat ng challenge na dumating sa akin, just say yes to it. So tinanggap ko siya na wala akong idea or anything. So after I said yes, I consulted Jess Abrera, yung creator, yeah, ng Alipin.
0: Uh-huh.
21: Sabi ko, sir, paano po magagawin to? Paano ko maghahanap ng topic for my ano? Ang sabi niya sa akin, base it on something that you are already an expert on. Like ngayon, you're a young mother. Motherhood na lang, tukos sa family, raising your children, yun. Hindi ka mawawala ng content yun kasi you go through it every day. So yun, I took his advice. And yes, hindi ako nawawala ng material talaga. So, hindi na nerve-wracking na ano ba ilalabas ko sa next Sunday.
0: Mm-mm.
21: Kasi nandiyan na yung material. Everyday na experience ko siya.
12: Kumbaga, sobrang dami niyo pong ideas. Yes. Kumbaga, naiipon siya. Kumbaga, inilalapat niyo na lang.
0: Readily available yung kanya.
21: Oo, ang dami.
0: Tapos ano po yung usual process ninyo pag nagsusulat muna kayo or nag-i-illustrate muna kayo?
21: Yes, I carry with me a small notebook all the time. So any, kunyari merong ginawa yung anak ko or son ko na very interesting na I think makaka-relate yung readers ko doon. Yeah, I write it down, tapos yung concept yun. Kasi isipin mo muna, paano ko ba i-fit ito dun sa isang panel na ganyan na may maximum right. 4 frames? Yun, paplano mo muna yon, then you do the layout, and then the illustration. Basically, ganun talaga eh. You start with the concept, and then you make studies, rough sketches, and then final. And then the final outline, and then, ayun, color na. Same process, ganun sa lahat ng projects ko.
0: Mm-hmm.
21: So, it's Full House, it's like that.
12: Ooh. Pero paano nyo po binabalance yung spontaneity at saka yung discipline po sa paggawa ng mga comics and other illustration nyo po? Lalo na po kapag kailangan nyong maging creative kahit hindi naman po kayo ganun ka-inspired.
21: Like writers na nakaka-experience ng writer's block.
0: Uh-huh.
21: Ang creative. So nakaka-experience yung kami ng creative block. Yung bang yes, parang hindi ako makadrawing ng decent circle or square to save my life. Ganyan. Talaga may times talaga na ganun. So pag nangyari sa akin yan, I just take the advice of another artist. So sabi niya, oh, pag wala kang gana, pero may deadline ka, sige, create ka na ng create. Do not be afraid to make an ugly drawing.
0: Mm-hmm.
21: Kasi create ka lang ng create siya. Mamaya, hindi mo mamalayan, gabi na pala, mm-hmm. drawing ka na ng drawing. Parang it gets you going again eh. Kasi minsan, ang experience ko personally, nagkakaroon ako ng parang paralyzing fear ba?
0: Mm-hmm.
21: Kasi parang iniisip ko, kailangan maging perfect ang gagawin ko. Kailangan magugustuhan ito agad ng readers. And that makes me stop eh. Kasi ang dami ko iniisip, na-overwhelmed tuloy ako.
12: Dami niyo pong what ifs,
21: yes,
12: habang nagpiprepare
21: kayo.
12: Is.
21: So para ma-overcome yun, sige, gawa ka lang, kahit pangit yan. Kasi it will, parang na, yung wheels, the turn, ay, ano, parang it helps the, ano, parang mag-turn na. Tapos, yun na nga.
12: Dire-diretso na po,
21: no?
12: Dire-diretso
21: na, ilang oras ka na nakaupo, nag-create ka na ulit.
0: At saka especially yung nature of work ni Miss Steph before, doon sa Inquirer, na talagang on a daily basis, dapat
21: yes, daily basis,
0: meron kayang mga minimit, binibit na deadlines.
21: Oo, lalo na nung gumagawa kami ng illustrations for front page, yun ang 6 o'clock ang deadline. Yung deadline, ano yan, sacred yan. Walang hihintay.
12: Yes.
21: Yan. Kaya, doon ako natuto naman kung paano ma-meet ang deadline. Mm. No matter how tight it is.
12: Mm. Yun nga, sabi nila, alam mo, partner, sabi nga nila, sabi nga ni Miss Steph, kumbaga, pag deadline, deadline. Oh, kasi
21: yes.
12: You're dead once you meet the line.
21: True.
12: Diba?
21: That's good. Oh, that's
12: yun nga po yung sabi nila kahit sa ang part ng trabaho or passion eh.
0: Correct. So, mula dun sa mula sa character-driven hanggang sa editorial ay nagawa nyo na po, no? Tapos, ngayon, napunta rin kayo sa paggawa ng mga advocacy comics,
21: yes.
0: Ano po? Paano po nagbago yung mindset ninyo dahil dun sa variety at lawak ng inyong mga naging experience,
21: yes.
0: Pagdating sa inyong pagiging visual storyteller?
21: Ngayon, ang role ko as an illustrator, I have three roles eh. Like, I'm a comics illustrator.
0: Yeah.
21: I'm an editorial cartoonist. And ngayon, I'm also a advocacy illustrator.
0: Mm-hmm.
21: So yung tatlong yon, they all require yung visual images to do the storytelling. So yung tatlong yon, iba-ibang, yung tatlong roles na na-mention ko, parang iba-iba ang role, ang primary goal nun. At iba-iba rin ang mindset na kailangan mo to do those different roles. Like for comics illustrator, ang primary goal mo dun is to entertain through storytelling.
0: Right.
21: So ang mindset ko dun, let me tell you a story. Or let me take you on a journey, di ba? As an editorial cartoonist naman, ang primary goal ko dun is to make a public commentary using satire on yung kung ano nangyari sa paligid.
0: Uh-huh.
21: So, ang mindset ko doon, ito ang aking opinion on this issue. Now, ang goal ko rin doon is to maybe challenge your point of view doon sa issue na yun. And maybe, kung halimbawa wala ka pang stand on it, maybe itong editorial cartoon ko will finally push you to make a stand on this issue.
0: Somehow to influence you to
21: influence.
0: Take a stand, no?
21: Oo, dahil nakaka-generate ng discussion yun, di ba? Yun, tapos and then, as an advocacy illustrator naman, ang primary goal ko doon is empathy and public awareness. Parang building empathy, tapos public awareness, and hopefully mobilization and action. So, ang mindset ko naman doon is, how can I parang influence you deeply enough para to help you in this cause. Parang ganun. And for you to take action. So ganun. Yun ang ano, iba-iba siya. Hindi siya pare-pareho.
0: Right.
21: Kahit na they all depend on visuals to tell the story, iba-iba pa rin ang kailangan kong mindset when I do one or the other.
0: Yeah, I saw this comics of yours, yung tungkol sa nung COVID-19. So, ang interesting na nagkakaroon tayo ng chance to educate and magbigay ng information sa ating sa publiko through illustration, through comics.
21: And because visual siya, talagang hindi mo kailangan ng fancy degree or to understand it. I can communicate whatever I want through illustration, kahit saan ka pa. Even if we don't speak the same language.
12: Yes.
21: Magigets mo yan, basta I do the illustration right. Ang challenge ko nga dyan, pag editorial, wala talaga akong nilalagay na labels whatsoever. Yun ang challenge ko sa sarili ko. Kasi para pag pinost ko yan at makita ng somebody from another country, may gets pa rin niya yun.
12: Kumbaga, hinahayaan niyo pong mag-speak yung talagang masterpiece ninyo.
21: Yes,
12: grabe,
21: yes,
12: that's
0: it. And what's it. Good about it is that ma-appreciate siya even ng mga bata.
12: Yes.
21: Oo, true, di ba?
12: Yeah. No age limit.
21: Oo, no age limit. Kasi illustration siya eh. And then again, we have certain rules sa editorial cartoons. Hindi pwedeng yung pakita mga violence.
0: Mm-hmm.
21: Hindi ka rin pwedeng pakita ng guns, yung mga anything associated with killing, hurting other people. That, yun lang naman ang guidelines to.
12: Pero actually, pag mga ganun po, iba-iba naman talaga ang interpretation since na iba-iba yung nakakakita.
21: Yes,
12: like,
21: that's
12: from
21: true.
12: Bata to matanda.
21: Oo, depende sa background ng reader.
12: Yes.
21: Iba-iba talaga interpretation. So, ang ano ko na rin doon, challenge ko lang sa sarili ko. Parang gawin mo in such a way na walang misunderstanding.
12: Mm-hmm.
21: Parang ganun. Make it simple. Huwag na masyadong complicated.
12: Okay. Grabe, Miss Steph, no, mm-hmm. you really do live in artworks po talaga.
21: Yes.
12: Can you tell us your art style, briefly your process po, and paano po ninyo na-deal yung time pressure po?
0: Mm-hmm. Especially dun sa mga ginagawa po, yung mga... During the PBF, I was observing.
21: Ay, yung mga live. Nagpagawa ka ba?
12: Pwede yung, po ba magpagawa?
0: Yung mga live art ninyo, caricature, no? Paano po ninyo, gaano ka tagal or kabilis ninyo itong ginagawa?
21: Ang usually, hindi kami 20 minutes per person. Pinapabalik na lang namin sila. Mm-mm. After 20 minutes, balik ka. Pero yun talaga one of the best experiences ko yung PBF na yun. Kasi, simula ng pag-upo ko doon ng 10 a.m., may nagpapagawa na. Ang tatayo na lang ako talaga, walang biro, 8 p.m. Whole 3 days, ganun. So, ano siya, siguro it's a... kung paano ko nagawa yon, kasi less than 20 minutes yun, mm-hmm. di ba, when you think about, you do the math. Diba? Siguro yung experiences ko na rin before, plus sa inquiry, nahasa kasi kami sa deadline. Mm-hmm. So, magde-develop ka rin, as you go on, makaka-develop ka rin ng tricks, kung paano mo ma-shorten yung process.
12: Yes.
21: So, ayun. And then, ano pa yung isang question? What is the...
0: Kumbaga, ano po yung... nasagot
21: yung art
0: po
21: style
0: po. Yeah, yung art style doon sa mga live artworks
21: ninyo. Pag nakita nila yun, they always say, ay, ang cute, ay, ang ganda, ang colorful. Kahit nga yung mga ginagawa kong illustrations for Metro tungkol sa mga kidnapping, kaya sinasabi, ay, yung cute naman. Ay, hindi ko maintindihan, hindi ko ma-overcome yung mga criminal ko, ang cute ba, yung mga murder. But ganyan, ang cute-cute na itsura. I can't help it, ganun talaga eh. But somehow it gets the message pa rin across.
0: What made you decide naman po to like navigate na from doing editorial, mm-hmm. tapos to doing advocacy comic strips na mag-venture sa paggawa ng mga live illustration or drawings?
21: Ano naman, parang I really find ways to parang ibang forms of art. Kasi hindi pwedeng spot illustrator lang forever eh. Kasi parang kailangan mag-expand ka rin ng market eh. So, at saka challenge mo rin sarili mo to do different things. Kaya ako pumasok sa editorial cartooning. Ngayon naman, sa advocacy, I was fortunate na may mga friends ako na, in-invite ako. Sali ka sa NGO namin. Saka ikaw na rin ang gumawa ng illustration nga. So, trinay ko rin siya. First time kong gumawa ng parang maging visual documenter ng isang NGO dun sa isang campaign. Gustuhan ko naman. So, ngayon, parang nadagdag ko siya sa mga things that parang pwede kong gawin. Parang ganun. Kaya, I'm always on the lookout for things that pwede kong gawin na magagamit ko yung knowledge ko in art. So, ayan, advocacy.
0: Naka-inspire na.
21: Advocacy naman.
12: So, Ms. Steph, sa 22 years po ninyo sa Philippine Daily Inquirer, up to now, na ang dami nyo pong advocacy,
21: mm-mm.
12: paano nyo po nakita yung changes sa Philippine comic scene mula nung nagsisimula pa lang po kayo up until now? Tapos, ano po yung pinakamalaking shift sa audience, sa publishing, or even dun po sa creative freedom po?
21: Siguro ang change na lang, kasi nung nagsistart pa lang ako, like yung kunento ko na comic books, talagang bibilihin mo siya eh.
12: Yes.
21: Wala pa siya online, hindi pa ganun ka na eh. Ano yun, parang dinosaur na ako. No? Sabi ko, una ko sa internet.
12: Nakakalabasa ng generation.
21: Ito yung time na yun, talagang walang access to all those things. Bibili mo talaga yung comic book. In fact, last night nga, pumunta ako sa bookstore, I needed to buy a manga. kasi meron akong book project. Mm-hmm. Yun ang peg nila. So, kailangan ko ng reference. E nung magbabayad na ako, naisip ko, teka, ba't bibili pa ako ng comic muna na I can easily access it for free online? So, parang naisip ko rin na, oh, teka, parang andaya, parang kawawa naman yun kasi fellow artist ko. Mm-hmm. Yes. Parang I'm robbing him of the chance to earn dun sa efforts niya, diba? Eh, pero, ayun. So, ngayon, medyo pag nag-attend naman ako ng mga events, nasisihan naman ako to say na nagkakaroon ng resurgence ulit ng interest ng tao into yung buying talaga the actual
12: physical
21: comic.
12: Yeah.
21: Oh, they really make it a point to go to the events, meet the illustrator, shake their hand, tell them how they love the work, that they collect them. Yun naman, nakikita ko, bumabalik na tayo ulit sa parang physical, actually physical na comic book. Hindi na nila gusto yung digital.
12: Iba yung feel.
21: Exactly.
0: Yes. Iba yung vibrance ngayon, Miss Steph, ng comics sa Pilipinas. Mm-hmm. Ano, nakakatuwa.
21: Sa PBF, ang dami ng supporters. Right. Ganda.
12: Ikaw ba, partner, naranasan mo na ba yun? Kumbaga, naabutan mo ba yung wala pa sila sa online? Nandun ka pa lang sa search ka pa lang sa mga bookstore, ganyan.
21: Di ba?
12: Hiram-hiram ka sa mga kaklase.
0: Sa probinsya kasi dati, parang so outdated na yung comics sa darating. So maghihintay ka pa ng isang linggo, but at least you make it an effort na talagang maghintay, maghanap.
12: Hihiram ka pa.
0: Hihiram. Kasi hindi ganun ka-accessible.
21: Minsan kinakut out pa namin. Kasi wala kaming access sa mga comic books. So we can't afford it. So kinakut out namin. Ako, kinakut out ko yung mga favorite comics.
12: Tapos and minsan, tapos minsan, di ba, parang volume. Oh, sige, bilhin ko yung volume man. Bilhin mo yung volume to. Tapos palit tayo.
21: Mga ganun. Pero ngayon, buti na, they set aside a budget to buy the comic book and to support their favorite
12: movies. Yes, totoo po.
21: So, buhay na buhay.
0: Ayan. Miss Steph, syempre, we're really looking forward na in the near future, ma-revive mo rin itong Full House.
21: Kasi 2.0.
0: Yeah, I heard na you are aspiring to revive this Full House. Ano po yung siguro naiisip ninyong atake na gawin in terms of the narrative at saka siguro art style to make it relatable sa mga present generation of readers naman.
21: Eh, sa art style, I don't think I'm going to change that much just to parang suit ko ano gusto nila. Like manga. So, yung manga ka kasi yun ang uso. But that's not me.
0: Yeah, so, that's not Pinoy.
21: I can do it for a few months pero after a while, I'll get sick of it and then I'll just go back to my own art style. In terms of content naman, as much as I would love to continue to Full House, eh, yung mga source ko ng material, yung mga dalawa kong anak, mga binata na, dalaga na, may kanya-kanya mga buhay. Eh, pero ako teenagers, hindi na nila ako nakausap. Ano, saan ako ko ng content? So sadly, siguro, it won't be about yung motherhood anymore. Uh-huh. Kasi iba na yung mundo nila ngayon. Eh, kung teenagers naman, hirapan ako maghanap ng content.
12: Diba? Yes.
21: Siguro, ano na lang, baka another topic. Siguro life as a freelancer or
0: interesting din yun.
21: Yes, ganun na lang siguro.
0: Kasi marami rin tayo mga freelancers ngayon,
21: no? Yes, makaka-relate. Kung magagawa ko ng 2.0, maybe yung mga ibang materials ko pa na. Ang dami kong strips, pwede pa. How many books pa yun, pwede pa yun.
12: Miss Steph, para naman po sa mga kabataang artist na gustong pumasok sa newspaper or editorial cartooning, kasi yun na po yung isang field na medyo lumiliit na po sa traditional media.
21: Mm-hmm.
12: Ano po yung skills yung dapat nila kayang, or ano po yung advice na maibibigay po ninyo para ma-master po nila na hindi kayang palitan ng AI tools or any digital shortcuts?
21: Mm-hmm. Well, ang advice ko na lang sa mga gusto maging editorial cartoonist, huwag na kayo sigurong umasa na. Makahanap pa kayo ng spot sa newspaper. Mm-hmm. Parang end all be all na yan. Pag hindi ako nakapasok, dead na, ayoko na mag-editorial cartoonist. Mm-hmm. Huwag na yun kasi talagang lumiliit na siya. Baka, ewan natin kung babalik pa.
0: Yeah.
21: So ngayon, siguro, ang labanan natin nasa social media na eh. So siguro, at saka AI, isa pa yan,
12: yes.
21: Diba? Kaya, ako rin, admittedly, minsan iisip ko, kailan kaya ako mare-replace ni AI? Kasi parang feeling ko malapit na. But then, na-realize ko, there are some skills na ng artist na wala, na hindi kaya ni AI.
12: Yes,
21: siguro yung ability ng tao to connect the dots. Like yung kunyari, sa lahat ng mga nangyayari around us, they are somehow connected. Marunong ang tao to figure out how are they all connected. So gagawa ka ng editorial curtain about that. Tapos meron pa, we have the ability to parang observe yung absurdity ba ng tao. Yeah. Si tao din tayo eh. So alam natin na pag nilagay, mag-observe ba ng how people behave when you put them in certain situations. Tapos pwede rin natin siguro i-improve ang ating ability to discern kung ano ang fake news from false. Kasi si AI naman, it all depends on yung prompt mo.
0: Correct.
21: Sa kanya.
0: Yes.
21: Okay. Well, maalam yan eh. Hindi rin siya marunong mag, ano, diba, to see yung context or, pero, yun, hindi niya kaya yun. Depende pa rin sa galing ng tao na magbibigay ng prompt sa kanya. At siguro yung isa pa, yung empathy muscle natin.
0: Yeah, yung empathy. Oo, mahalaga
21: yan. Dapat i-build natin yun para,
12: tama.
21: Kasi yung human experience natin, as yung, ano, as an illustrator, usually, whatever I put out is based on yung my own experiences. Mm-hmm. Eh. So, what, kung pag nilabas ko yun, authentic yung output ko, makaka-relate ang kung sino ang makakita yun eh. Yung AI kasi, yung images nila, generic,
12: yes,
21: literal,
12: ako.
21: Walang emotion ba? Walang right. Moral, parang moral component.
12: Totoo so, po yun. Yeah, kasi diba? Kumbaga parang, kapag kasi naka-AI ka, ang taas ng chance na meron kang kaparehas. Yeah, unlike exactly. Kapag sa sarili mo, kumbaga nag-umpisa ka sa scratch, kumbaga own idea mo, talagang sa'yo yun, walang plagiarism namang nangyayari
21: yes,
12: doon.
21: Oh, true. Diba? Ngayon, pare-pareho eh.
12: Yes.
0: Tsaka, yun nga po, walang distinct na masasabi mo, ay, si Steph Fagon, si ganitong artist yung gumawa.
21: And sa mga ano, it siguro ang mga nagsisimula, okay lang na kumopya tayong konti dun sa mga idol natin. Pero, ano, with this idea at the back of our heads na, ano, kukopi lang ko ngayon ka, paano niya ginagawa to, paano siya mag-layout, ganyan. Pero, makaka-develop ka na rin ng own style. Strive to create your own style na pag nakita ng tao sa labas, oh, si ano to, ganyan, si anong gumawa niyan, di ba? Yun ang goal dapat natin. So, I don't think ma-replace tayo ni AI completely.
12: Yes.
21: Kasi merong things na hindi kaya talaga ng, ano, ng computer ko.
0: Ayan, Ms. Steph, before we end, ano po yung key takeaways or learning mo from your very rich experience
12: and
0: sa iyong expertise sa pag-illustrate
12: pag, no?
0: Sobra. Ano, may mga marami po ba tayong mga natutuhan na gusto natin or na pwede natin i-share sa ating mga viewers, lalo tigit sa ating mga kabataan na mga nanonood dyan na nag-aspire din na maging illustrators. Yeah.
21: Continue what you're doing. Kahit na makita mong, AI, papalitan na rin naman ako. Huwag kayo matakot doon, hindi tayo mare-replace si AI.
12: Mm-hmm.
21: So, you keep on what you're doing, what you love, di ba? Sa art. Sige, mag-ano ka lang. And take advantage of what's available sa atin.
0: Yeah.
21: Yun, yung internet, yung soft media, to get your work out there. Para makakuha ka rin na ano. Kasi wala kami niyan dati.
0: Yes.
21: Talagang,
0: it's pure hand and mind and heart.
12: And diskarte, no?
21: Diskarte. Pero ngayon, anybody can be an artist.
12: Yes.
21: Pero parang na-level na yung playing field ba? So, ngayon, ang ano mo na lang is to just keep doing what you're doing. Tapos, para makadevelop ka ng confidence sa sarili mo. And eventually, kagawa ka ng art style na distinctly your own.
0: Yeah.
21: Para yun na lang ang laban mo talaga. Diba?
0: Yes. Yeah. Mr. Finally, ano po yung upcoming projects po ba tayo or events? Yes. Please invite our viewers po.
21: Ah, yes. Thank you again for inviting me here and sana naka-generate tayo ng interest so, kahit one or two viewers ng ano, Read Pinoy na to check out my work and saka visit me sa mga art events na sinasalihan ko. So just say hi.
0: Mm-hmm.
21: Saka kahit hindi naman kayo bumili or magpagawa, basta natutuwa talaga kami na hi Steph, follower mo ako sa ganyan-ganyan, nakikita ko yung mga, that really makes our day.
12: Yes.
21: Kasi parang, yung ko na yata mag-art, yung paano ba to, parang wala namang nakaka-appreciate. Mm. Yung mga words lang na gano'n, kahit di kayo bumili ng anything, it really helps to keep us going in what we do. So, huwag tayo matakot sa AI, hindi tayo mare-replace.
0: Yes. Ayan, thank you so much, Miss Stefano.
12: Thank you.
0: Maraming salamat. Sobrang dami naming natutuhan.
21: Maraming listeners.
0: Maraming salamat po sa inyong pagbabahagi ng inyong kaalaman, talent, and experience. Of course, mahalaga yon sa pag-illustrate at saka sa comics na rin at sa pag-drawing ng live. Kaya naman, alam mo, Reg, marami pa tayong mga pag-uusapan at marami pa tayong mga guests sa mga susunod nating episode.
12: Kaya
0: Kaya tuloy-tuloy lang na makitambay dito sa amin sa ating aklat, Tambayan.
12: Para naman po sa mga makabuluhang kwentuhan at talakayan tungkol sa local book publishing at creative industry, tumutok lamang po kayo dito sa amin tuwing Miyerkules alauna hanggang alas dos ng hapon sa Radyo Magazine 1278 kHz. Live nyo rin po kaming napakikinggan sa The Capital FM 104.3, pati na rin sa Facebook page ng The Capital FM. Abangan din ang aming replay tuwing Linggo, alas 5 hanggang alas 6 ng hapon sa Radyo Pilipinas. Bukas din po ang Read Pinoy sa inyong mga mungkahi. Maaari po kayong magpadala ng mensahe sa aming social media accounts o kaya'y mag-email sa communication@books.gov.ph. Muli, ako po ang inyong kaaklat tambayan, Reg De Guzman.
0: Thank you so much ulit, Reg, sa pagtambay dito sa atin, Sir Reed Pinoy. I-follow nyo rin po ang aming official social media account na at NBDB Philippines sa Facebook, Instagram, at TikTok. Sa ngalan po ng bumubuo ng Governing Board ng National Book Development Board at sa lahat ng masisipag at may dedikasyong mga kawani at opisyal sa pangunguna syempre ni Edie Charisse Aquino Tugade, kami po yung nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagtutok tuwing Miyerkules ng hapon. Ako po muli si Lowell Aloha at magkita-kita tayo next week dito sa
2: Read Pinoy!
7: Suwayin niyo ang isang oras na makabuluhang talakayan kasama ang National Book Development Board. Hanggang sa susunod na Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 kHz.
10: Pinalakas, pinalawak,
11: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
13: Colab
10: Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
14: Ang taginting ng FM
10: at lakas ng AM
14: sa iisang himpilan.
10: Pinagsanib na puwersa
14: para sa mas malawak,
10: mas maraming mararating
14: at mas maraming maaabot ng impormasyon
10: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
15: Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Trending issues na pinag-uusapan.
17: World News in 5.
18: Ang inyong institusyon
24: sa Philippine Sports Podcast.
31: Ipapahuli sa mahalagang kaganapan.
32: 66 Impormasyon.
33: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
34: Radyo Publiko
35: 738.
36: Sports Radio 918.
37: Radyo Magazine 1278.
38: At Radyo Pilipinas World Service.
39: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
40: Mapapakinggan na
41: sa Capital 104.3 FM.
42: Capital 104.3.
43: Radyo Pilipinas World Service.
44: Sports Radio.
45: Radyo Magazine.
46: Serbisyo Publiko.
47: The AM and FM collab.
48: Sa Capital 104.3 FM.
49: Radyo Pilipinas.
50: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
51: Colab.
52: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
53: Radyo on the go.
52: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
54: Yay!
55: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
56: PBS Receiver.
55: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
52: Libre to ha?
55: Walang bayad?
52: Oo, walang bayad.
55: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
57: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
58: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
59: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
60: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
61: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
62: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
63: Radyo Pilipinas.
64: Radyo Publiko.
62: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng government streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngala ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Magazine 1278.
4: Bubungad sa umaga.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
8: 66 Informasyon.
9: GIS, your General Information Station.
10: Radyo Magazine 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas.
14: Oras natin, 2:00 ng hapon.
15: Alertong araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Energy security, isa sa pangunahing agenda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa nakatakda niyang state visit sa Japan sa susunod na linggo. Ang pag-ulat iatid sa atin ni Alvin Baltasar.
1: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report.
2: Report. So, subukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makuha ang kooperasyon ng Japan sa harap ng pagsisikap ng Pilipinas na mapatatag ang seguridad nito sa enerhiya. Ito ayon kay Pangulong Marcos ay kanyang gagawin sa nakatakda niyang state visit sa Japan sa susunod na linggo. Sinabi ni Pangulong Marcos na noong paman ay malaki na ang naitutulong ng Japan sa paghahanap ng iba't ibang solusyon para makakuha ng supply ng langay sa bansa. Kung may lilinawin na niya siya kay Japanese Prime Minister Sanae Takaichi na may kinalaman sa pagtulong ng Japan sa usapin ng energy security ng bansa, ito sabi ng Pangulo ay ang patungkol sa alok na $10 billion na ayuda sa pamamagitan ng Partnership on Wind Energy and Resources Resilience sa Power Asia System. Ano ang mekanismo nito sa usapin ng ugnayan ng mga bansa sa rehiyon at sa pagitan mismo ng Pilipinas at ng Japan? Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report,
2: report.
0: Anti-ticket scalping law isinusulong sa Kongreso. Mga manggagancho dapat nang panagutin ayon sa party list Solon. Ang buong detalye naman iahatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report.
2: Report.
3: Lagain si House Senior Deputy Minority Leader at ML Partners Representative Lila De Lima ng panukalang batas laman sa ticket scalping o bentahan ng ticket sa sobra-sobrang presyo para sa concerts, sports events at festivals. Sa ilalim ng House Bill No. 9171, nais ipagbawal ni De Lima ang muling pagbebenta ng tickets ng lampas na 10% ng orihinal na presyo kung walang authorization. Ayon sa mambabatas, maraming fans ang napipilitang bumili ng mahal na tiket o tuluyang nawawala ng pagkakataong makapanood dahil sa mga resellers na sinasamantala ang mataas na demand. Saklaw ng o sakop ng panukala ang ticket hoarding, bentahan sa unauthorized channels, pagtatago ng tunay na presyo, paggamit ng bots at fake accounts para makabili ng maraming tickets. Kapag napatunayang lumabag, maaaring patawan ng multang 50,000 hanggang 500,000 pesos at pagkakakulong ng 6 na buwan hanggang 3 taon. Diin ni De Lima ang ticket scalping ay hindi diskarte sa negosyo, isa itong garapalang panloloko at panggagansyo sa kapwa. Inaatasan din ng panukalang event organizers at ticketing companies na magpatupad ng malinaw na anti-scalping policies upang matiyak ang patas at transparent na bentahan ng tickets. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report,
2: report.
0: Samantala, BIR pinadali ang proseso ng tax registration cancellation. Ang pag-ulat naman iatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.

0: Charlito Martin Mendoza, bahagi ito ng ease of closing business reform ng pamahalaan para gawing mas mabilis at business-friendly ang serbisyo ng gobyerno. Mula sa BIR para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Samantala, para sa ating panghuling balita, DSWD nagbigay ng livelihood grants sa tatlong People's Livelihood Program Associations sa Sulu. Ang pagulat naman iatid sa atin ni Ray Ferrer.
1: Radyo Magazine. Report.
3: Kabuang 900,000 pisong livelihood grants ang ipinagkaloob ng Department of Social Welfare and Development sa tatlong People's Livelihood Program Association sa Old Panamaw, Patikul at Indanan sa Sulu. Isinagawa ito ng DSWD sa ilalim ng Pamana Program sa Lalawigan. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, bawat asosasyon ay tumanggap ng tig 300,000 piso na seed capital fund para sa kanilang mga negosyo. Aabot sa 75 miyembro ng mga asosasyon ang inaasahang makikinabang sa livelihood assistance ng pamahalaan. Sinabi ng kalihim, layunin ng programa na palakasin pa ang kabuhayan sa mga conflict-affected area bilang bahagi ng peace building at reintegration efforts ng gobyerno. Tiniyak ng ahensya na magpapatuloy ang suporta nito sa mga komunidad upang mapanatili ang kapayapaan at maiwasan ang pagbabalik sa kaguluhan sa mga lugar na apektado ng sigalot. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
2: At yan naman po ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 para sa iba pang impormasyon. Samantala, ako naman po si Marinela Texon, ang inyong naging tagapagbalita.
4: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
4: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
4: 66 Impormasyon.
8: GIS, your General Information Station.
9: Radyo Magazine 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
12: Mga Mars, Momshies, pati mga Popshies na Momshies at Heart. Join na at i-discover ang modern-day living na wais at praktikal. Tara, let's go na! Tambay na tayo sa bahay ni Home Ekananay.
2: Wais na hapon mga nanay, mga mommies at momshies na nakasubaybay po sa atin dito sa Radyo Magazine 1278. Ganon din sa Capital 104.3. At tayo po'y magsama-sama sa loob ng isang oras na tsikahan at balitaan. Made for Wais na Mommies, dito lamang po sa ating programang Home Eco Nanay. At ako po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
13: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
2: Kasama ng ating executive producer, si Jared Moreno. Ganon din ang ating mga technical engineers, sina Julius Ungab, Marichal Malimban, Sam Reyes, Rona Esperanza, Camille Umali, at dyan sa ating Marulas Transmitter. At para naman sa ating FM technical engineers, sina Emil Lagman, Bright Lista, Norven Ridome, Ivan Pumoy, Gian Condino, at Avi May Santos. At huwag lang pong kakalimutan, ano, paki-like and follow po kami sa lahat ng social media platforms.
12: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
4: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
15: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Ganun din, paki-download na po ang ating mobile app na PBS Receiver.
16: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
17: Yay!
5: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
17: PBS Receiver.
5: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.

0: Libre to ha?
1: Walang bayad?
0: Oo, walang bayad!
2: I-download na ang PBS Receivers sa Play Store at App Store.
3: At ngayon po, tayo may makakasamang panauhin, ano? Dahil ilang araw or linggo na lang, ano? Magsisimula na po ang pasukan. So, alam naman natin, pag ganitong mga panahon, busy, ano? Lalo na ang mga nanay, ang mga mommies, sa pagbili ng gamit or school supplies ng kanilang mga anak. At ang panauhin po natin, ano? Ay... owner ng school supplies kung saan po kino-customize, pina-personalize nila, no, yung mga gamit sa school, ano, tulad ng mga notebooks at kung ano-ano pa, no. Sa bagay nung bata rin ako, gusto ko ganun, eh, may mga tatak ng mga kung ano-ano ng characters diyan, ano. So aalamin natin ito, ano. Ang may-ari po ng Hello Haley Creatives, si Miss Queenie Manehero. Magandang hapon, Miss Queenie.
4: Yes, hello po. Magandang hapon po.
3: Ayan, maraming salamat po, ano, sa pagpapa-unlock kahit mabilis ang oras lamang.
4: Yes,
3: ano,
4: po.
3: At simulan na po natin na Miss Queenie, ano? Paano po ba nagsimula ang inyong negosyo, ano, ng school supplies?
4: Yes po. Magandang araw po. Salamat po sa pag-invite po sa Handita. So, I am Queenie Manehero po and I'm the owner of Hello Haley Creatives. Actually, ma'am, nagsimula po talaga ako sa digital designing. Mm-hmm. So, una, mahilig ako gumawa ng mga cute, yung mga creative designs. Mm-hmm. Una, purely digital products lang siya. Pero habang tumatagal, naisip ko na mas gusto ko rin makita yung designs ko na into physical products na magagamit talaga ng mga bata everyday. Mm-hmm. So doon, unti-unti ko nabuo yung idea ng Hello Haley Creatives as a paper goods. Mm-hmm. So Hello Haley, Haley is actually my daughter's name. So Wow. Siya yung inspiration ko behind this business. Kasi lahat po yun, it's all dedicated for her. So I turned my digital creativity into something fun and functional school supplies para din sa mga bata. So, kaya ngayon, ayan, gumagawa po ako ng mga personalized notebooks, mga notepads, and other back-to-school essentials na, of course, hindi lang cute tingnan, pero exciting din gamitin ng mga bata.
3: Oo. Para kumbaga, maengganyo ang ating mga chikiting, ano, na magsulat, sabi nga, lalo na pagkayong mga bata pa, syempre, di ba, pagdating sa school, hindi katulad ng mga college na talagang halos wala ng notebooks, wala ng pen, nakaasa na lang sa kanilang mga laptop, iPad, or cellphone. Pag bata kasi, alam naman natin, may mga paper, may notebooks pa yan, ano? So talaga naman kapag nakita yung mga cute na mga gawa ni Miss Queenie, ano? Talaga naman gaganahan ang ating mga estudyante na magsulat, ano? At Miss Queenie, ano po yung mga pinakamabentang produkto nyo?
4: Okay. So, sa Hello Haley Creatives po, meron kaming iba't ibang customized back-to-school essentials na talagang useful for students and even parents, hindi lang para sa mga bata. So, we have notebooks, ayan, mga notepads, writing pads, and other cute pero functional na school items. So, lahat po ito pwedeng ma-customize. So, kasi po, ang goal ko po talaga is gawin talagang mas exciting at inspiring yung pag-aaral ng mga bata through creative and personalized designs. Kasi ay nga, tama nga po kayo, ma'am, no? Kapag minsan, kapag may ang gusto ng mga bata, pag maganda yung gamit nila sa school, mas na-excite sila mag-aral tsaka pumasok.
3: Oo. And, totoo po yun, ano? Kasi dumaan tayo sa pagkabata. Sabi ko nga, ako po nung araw, kaya lang ang gamit ko noon yung stamp, pang stamp, parang stamp pad pa siya na iba-ibang characters din. Tatatakan ko yung gilid ng notebook ko para cute, 'di ba? Cute tingnan.
4: Oo, tama,
3: 'di ba? So ngayon talagang customized na 'no? Makakapili ang mga bata, ano, kung ano yung sa tingin nila kumbaga yung kung ano yung hilig ng mga bata, hindi ba? Para nang sa ganun sabi nga natin, lalo silang maengganyong mag-aral, ano po. At Ano po yung pinaka-unique or memorable na request sa inyo ng isang customer? Kung meron po, oo.
4: Ang pinaka-unique sa akin kasi meron ako syempre yung bata na ano, talagang gusto niya, mahilig siya sa kotse. Mm. You know, talagang gustong-gusto niya. Gusto niya pumasok sa school kasi sinasabi niya hindi siya makakita ng notebook na katulad ng mga nasa ibang, yung mga nakikita natin sa usual department stores na nakikita natin. Mm. Kung meron man siya man nakikita, hindi talaga yun yung gusto niya. So, that boy wants, he's into racing cars. Mm. Kaya yon lahat ng racing cars na binigay niya, pinangalan niya, ginawa ko sa notebook niya sa lahat. Sa name tags niya, sa notebooks niya, pati na rin sa mga writing pads niya, lahat ng gusto niya nandoon lahat.
3: Ayan, sports car siguro yun, na yung nakikita natin. Ano? Kasi diba Miss Queenie, usually kasi yung mga nabibili sa mga bookstore, sa mga school supply store, eh, yung cover lang ang ang may design, hindi ba? Yung mga pages mismo is wala, hindi ba? So ito pong sa inyo na Hello Haley Creatives, eh talagang lahat ng pages eh makakakitaan ng tatak na gusto ng bata, ano?
4: Tama po.
3: Oo. At halimbawa po nagpa-customize ang isang customer, gaano po katagal bago nila makuha ito?
4: Mabilis lang ma'am, kapag nakapag sabi na sila ng design nila, within 3 to 5 business days, pwede na po namin mapadala yung mga products nila.
3: Ayun. At syempre, ang tanong po ng ating mga listeners and viewers, eh, magkano naman po ano, inabot yung halimbawa isang notebook?
4: Ang notebook po namin nagsisimula po sa price at 65 pesos. Mm-hmm. Meron na po yung 50 leaves. And depende pa po, mas mapapamura pa po sila kapag bundle ang pinili nila. Mm-hmm. So kapag isang piraso lang 65, syempre ngayon marami tayong mga notebooks na ginagamit, mm-hmm. diba? So meron po tayo ino-offer ng mga bundle of 5, bundle of 10 pieces. So mas mapapamura po sila doon.
3: Ayun, ano. Bukod po sa notebook, pads, yung pong halimbawa yung mga ball pens, pwede rin i-customize yun?
4: Yes, pwede rin po yan. Pero ngayon, hindi po kami nag-offer. More on paper goods po kami. Kaya ang meron tayo yung mga notepads, like mga homework sheets nila, mga tracing pads, ayan, ma-offer po natin. Pero yes, tama po kayo. Pati po yung mga lapis ng mga bata, pwede na po yan lagyan ng pangalan. Kasi di ba yun yung mga madalas mawala nila?
3: Tama po. Tsaka yung mga pencil case, hindi ba? Alam natin, yes. Kaga mga bata, yan ang talagang yung mga bags, hindi ba? Uso na rin yan sa ibang schools, eh, di ba? Talagang personalized lahat ng gamit ng mga bata. Nang sa ganun nga naman, eh, hindi nagkakawalaan, ano? Kasi usong-uso yun, eh. Natatandaan ko, eh, pang araw-araw lang, nagagalit ang nanay pag-uwi. Oh, nasa na naman ang ballpen mo? Nasa na naman ang pencil mo? Hindi ba?
4: Tama.
3: Oo. So, ngayon, kung may pangalan, mawala man ngayon, makikita mo kinabukasan, ano? Mahahanap mo. At ano naman po, ano, yung pinaka-challenging part ng business na ito, ano? Bilang kayo po, ayan, nabanggit nyo, eh, mami na, no?
4: Opo. Honestly, challenging talaga siya, lalo na bilang mami, kasi kailangan mo i-balance yung business mo, yung bahay, at saka pagiging hands-on mo rin sa family. So, may mga days talaga na nakakapagod, especially kapag, ano, sabay-sabay na lahat ng responsibilities natin. Kasi I'm also a working mom, aside sa business na ginagawa ko. So, meron din tayong other responsibilities at saka mommy duties natin. Mm-hmm. So, yun yung pinaka-challenging. Pero kasi, isa sa mga natutunan ko is, kailangan mong i-treat ang business mo as a real business. Not just, you know, side hustle lang. Huwag mo siyang tawagin na side hustle ko lang to. Mm-hmm. Kasi kapag hobby mindset lang minsan, doon nawawala yung consistency or sumuko kapag mahirap na. Mm-hmm. Diba? Pero when you start to take it seriously, you know, being consistent, improving your products, investing in your skills, and showing up kahit alam mo nakakapagod na, dun mo makikita yung growth mo talaga.
3: At Ma'am Queenie, ano, alam naman po natin na itong business na ito ay talagang kaliwat kanan ng competition, ano? Paano nyo naman po hinaharap, ano, yung ganitong mga competition?
4: Tama yan, kasi hindi lang pag-aaral kasi saturated na niche na siya. So masyado siyang malawak at marami ka talagang kompetisyon. So ang talagang pinaka-edge mo dito is yung design na magagawa mo. yung kapag ito ay very pleasing sa mata ng mga mommies, kasi ang pinaka-target market talaga natin ay mga mommies, mm-hmm. di ba? Hindi lang yung mga bata. Mommies ang bibili. So, kapag nagandahan din ang mga mommies, papakita nila yun sa anak nila. So, as long as maganda yung gawa mo, maganda siya sa mata, very pleasing, tsaka very consistent yung mga kulay na ginagawa mo, hindi masakit sa mata, ayan, yan yung pinaka-edge mo against your competitors as well. Hindi mo kailangan babaan yung presyo mo para lumaban sa kanila. As long as maganda yung service mo, yung after sales mo, customer service mo rin sa kanila, ayan, dyan yung pinaka-edge mo as a business owner.
3: Ayun. At mami, ano, maaari ba kayong magbigay ng tips sa mga nanay na gusto rin na maging productive at kumita ng pera?
4: Yes, of course. So, sa mga mommies na katulad ko na gustong maging productive at kumita while taking care of your family. So, hindi naman kailangan perfect agad or malaking business agad yung sisimulan mo. Ang importante kasi may commitment ka sa ginagawa mo. So, kasi minsan yung mga small business na sinimulan mo lang sa bahay can eventually grow into something big. So, I think sa mga mommies out there na gusto rin magkaroon ng business sa kanilang bahay, I think start with something na genuine mong gusto o yung skill mo talaga. Start small lang sa bahay. Hindi mo kailangan ng mga magagarbong tools. Kung anong meron ka, like ako, meron na akong printer, may gunting, may papel na ako, doon ko siya sinimulan. So, basta tuloy-tuloy ka lang, consistent ka lang, magkakaroon ka ng malaking potential sa iyong negosyo.
3: Ayun, ano, basta, kumbaga, sundin mo yung passion mo, ano, sinasabi yan ng madalas naming nagiging panauhin dito, ano, yung passion, kasi yun yung sinasabi nila na, kumbaga, masaya ka kung ano man yung ginagawa mo, hindi ba? Kumbaga, hindi ka lang nakatutok sa kita mo, basta, as long as masaya ka sa ginagawa mo, kumbaga, napagtatakpan lahat ng pagod nun, eh, ano. At saka sa mga interesado po, ano, at sabi nga natin, ilang araw na lamang, pasok ka na, ano, lalo't nakita ang inyong mga gawa, Miss Queenie, ano? Saan or paano sila makaka-order nito? Go ahead po, Miss Queenie. Anyayahan sila.
4: Yeah, thank you so much po. Madali lang po mag-order sa Hello Hilly Creatives. Pwede nyo po kaming i-message directly through our social medias like our Facebook, Instagram, and TikTok. Meron din po kami. Just look for Hello Hilly Creatives. Makikita nyo na po yung mga available designs natin, yung mga products pa natin dun, especially ngayong back to school season na po tayo.
3: Pero doon sa mga designs na available, Miss Queenie, pwede rin silang magpa-sarili. Yung kanilang personalize, ibibigay sa'yo, etong gusto ko, ganito, ganito, ganito. Pwede rin po yun.
4: Yes. Pwedeng-pwede po. Bibigay nyo lang po kasi yan po yung favorite ng mga parents natin. Pwedeng-pwedeng ipa-customize ng pangalan ng mga bata, yung mga subject nila, section nila, hindi na nila kailangan balutan. Lalo-lalo na yung mga favorite themes, mga favorite characters, at saka colors ng mga bata. Ayan.
3: Ayan. Ako, maraming salamat, Miss Queenie, ano, sa oras na ibinahagi mo dito sa Radyo Magazine, ano, para sa mga nanay dyan. Ayan na, ang sagot sa inyong mga problema. Alam naman natin na pag ganitong pasukan, ako, unang-unang stress si nanay, ano, dahil sa mga school supplies ng kanilang mga chikiting. So, eto na po ang sagot sa inyo, ang Hello Hilly Creatives ni Miss Queenie Manejero. Maraming salamat po at good luck po sa inyong business.
4: Maraming salamat po.
3: Samantala, bibigyan daan po muna natin ang ilang paalaala.
2: Wais na misis, diskarteng matinik, usapang may sustansya, home eka nanay.
1: Beach vacation.
5: Ano tara?
1: Jogging.
5: Ano tara?
1: Hiking.
5: Ano tara?
6: Taginit is here. Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
7: Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
5: Pass tayo dyan!
8: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
9: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
8: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
9: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
8: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
5: Tandaan!
10: Maging healthy at wais para ready kang ibit ang tag-init.
8: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo! Publiko!
11: Radyo Pilipinas.
13: Tamang impormasyon.
14: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
15: Aliw na kwentuhan!
12: kabataan. Kasama sa usapan.
13: Radyo Pilipinas Magazine 1278.
14: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
3: Tayo po ay nagbabalik ano sa programang Home Ekananay. Ako, hindi pala natin nabasa yung mga viewers and listeners natin, ano? Ayan, sabi ni Mitzi City, go Q. Ganun din kay Trish CSR, go Tita Go. Kay Ice Orehenan, hello Haley Creatives, congratulations. Mula naman kay Merlin Baby Manihero, go Tita Queen, all the way here to support. Naku, ang daming supporters ni hello Haley Creatives, eh, no? Ganun din kay Merlin Babe Manihero, so proud of you. At kay Ice Orehenam, congratulations Queen Manihero and hello Haley Creatives. Ganun din kay Deolinda Manihero, good luck. Samantala, tayo po'y may isa pang panauhin, ano? Ngayong araw na ito. Ito po ay kasamahan natin dito sa Radyo Magazine. At kukwentuhin lang natin siya, no? Sa kanyang naging journey. Kasi po, itong parauhin natin ngayon, itong kakwentuhan natin ngayon, ay dati po siyang OJT ng RM. After niya gumraduate, eh siya po ay nagbalik bilang production assistant. At nako naman, ano? At meron pang kasunod dyan. Abangan nyo po. Susunod na. Siya rin po ay magkakaroon ng sarili niyang programa dito sa Radyo Magazine. Ah, diba? Wala pong iba. Kundi si Julian Nicole Causes. Magandang hapon, Yen.
15: Hello po. Magandang hapon po, Ma'am Shi Marinela. At magandang hapon po sa ating mga tagapanood at tagapakinig ng Home Eco Nanay.
3: Ayan naman, aalamin natin sa kanya, no, kung paano niya ilalarawan, ano, nung siya'y OJT pa lang natin dito sa RM.
15: Mm-hmm. Yes, sige. Yan. So, nag-start ako as OJT nga dito sa Radio Magazine. And tuwing binabalikan ko yung OJT journey ko dito sa, ano, sa RM, sa Radio Magazine po, during that time po talaga, Ma'am Shi Marinela, everything felt surreal po talaga. Yung hindi ko akalain na mapupunta ako sa path na gusto ko. Kasi ako as a student nung college, sige isama natin kapati yung junior high school or elementary. Pag 20, ano, binabalikan ko man, parang hindi ko talaga nakikita yung life ko na maabot ko yung pangarap ko po. Kasi every time na nagtatry ako maging writer sa organization nung junior high school ako, lagi ako nare-reject. Tapos nung elementary, kahit nung elementary, pag nagpapasa ko ng essay, may mga red marks, ganon. So ilang beses na akong nagkaroon ng mistakes, ilang beses ding na-reject. Hanggang sa college, dun nagbukas ng maraming opportunity po talaga. Nung nag-try po ulit ako maging part ng publication namin sa school po, nakapasok na po ako. Pero nag-start po ako as a volunteer. Then, volunteer lang po talaga yon, hindi ako writer. Basta nagpapasa lang po talaga ako ng article. Then, siguro nakuha yung ano.
3: Yung article.
15: Opo, nakuha, nabasa, natanggap. Yeah. So, doon na ako nagkaroon ng opportunity to be a writer sa mismo organization po na yon. Then, eventually, naging part ng executives. Tapos, ayun, lumaki na lang lumaki hanggang sa OJT, nirecommend na po ako dito sa Radio Magazine. So, parang, para kung bata na nawawala nung una.
3: No, pero parang, natagpuan mo yan sa Radio Magazine.
15: Opo, ang Radio Magazine po talagang naging sagot. Talagang ito yung sabi ko, wow, parang nung una lang hindi ko alam na parang nawawalan na po ako ng pag-asa. Na makukuha ko pa yung pangarap na gusto ko. Pero here I am po talaga. Nandito po ako sa Radio Magazine.
3: Sabihin mo sa mga nag-reject sa'yo, paano kayo? Nang away yan. Hindi. Ayan ko nakikita nyo no, sa ating screen. Nagsisimula na siya ng kanyang pagiging reporter. Hindi ba? Sabi ko nga sa inyo, antay-antay lang kayo eh. Malapit na yan. Ano? Mapapanood nyo na siya, mapapakinggan nyo na siya dito mismo sa Radio Magazine. Ayan, nagsimula siya as OJT. Ngayon, siya'y nagtatrabaho na at makakasama na natin bilang isang announcer. Diba?
15: Yes po.
3: At kumbaga yan ano, eto seryoso tayong usapan, umayos ka ng sagot.
15: Biglang ganun na,
3: may pananakot eh, no? Ano yung pinaka-challenge naman na kinaharap mo nung ikay OJT dito sa Radio Magazine?
15: Sa totoo lang po, Ma'am si Marinela, yung challenge na yun, hindi ko nakikita as challenge or struggle talaga. Parang part yun ng journey ko po.
3: Mm-mm.
15: Yung pinaka-struggle talaga is yung magkamali ka on air.
3: Mm-mm.
15: So parang hindi mo na kasi matatama during that time. Kasi nasabi mo na yung pagkakamali mo. Pero malaking part sa akin na yung mga nagturo po, like sina Ma'am Hazel, Ma'am Cha, Sir Manuel, Ma'am Jolie, Ma'am Maru, ina-assure po nila ako na okay lang magkamali, tapos practice makes perfect, ganun po. So, everything na nagkakamali ako, hindi ako nawawalan ng yung parang pag-asa na parang nadadowngrade ako. No, parang lalo po akong ginaganahan na sa susunod
3: gagalingan
15: na
3: mo pa.
15: Sa susunod na pag-deliver ko po ng news sa programa nila, mas gagalingan ko pa po.
3: Mm-hmm.
15: So, yun yung parang struggle na nakita ko, hindi bilang struggle or mistake.
3: Mm-mm.
15: Nakita ko siya as an opportunity to make myself better.
3: Yun ang maganda ron, ano? Sabi nga natin, di ba, kapag nagkakamali naman, nadadapa, talagang dapat bumangon tayo, hindi ba? Wala naman taong perfecto. So talagang kumbaga, makakatulong yan para yung sa mga pagkakamali na yun, para ma-improve mo next time around kung ano man yung iyong ginagawa, ano? At eto na, nakatapos ka na ng OJT mo. Yan, ano? At nung ikaw, hindi po kasi siya sa amin unang nag-work.
15: Yes po.
3: Oo. So, nung unang message namin sa kanya, nung kami naghahanap, parang hindi ko alam kung hindi sinagot ba or kung paano ang nangyari, no? Pero the next time around, na kami mag-message sa'yo.
15: Yes po.
3: At sa pangalawang pagkakataon na ikaw ay aming tinawagan, anong naramdaman mo yan at anong naging reaction mo?
15: Yun, nung unang simulan po natin sa pinag-umpisa.
3: Sige, so, magpaliwanag ka on air.
15: Ngayon po ako magpapaliwanag on air. So, nung unang tawag po sa akin, unang contact po sa akin, meron na po talaga akong work. Yun yung kinikilala ko as my first job. And hindi po siya related sa media. So, private company po siya na pinasukan ko. Pero, pinasukan ko po kasi yun before pa ako graduate. Para after ng OJT ko dito po sa Radio Magazine. Since may isang buwan pa po kami bago kami graduate. Hindi, parang naiisip ko po na sayang. Sayang yung isang buwan, maraming gastusin as a graduating student po during that time. So, sabi ko po, po sa akin, nagkalok na ganitong work, ganito. Ginoo ko na po.
3: Mm-hmm.
15: So, yun po yung first work ko. Nakatulong po siya, as in. Then, after few months, sabi ko, inaalala ko yung mga experiences ko dito sa Radio Magazine. Sabi ko, parang gusto kong bumalik sa media.
3: Mm-hmm.
15: So, sabi ko, nung December, gusto kong simulan yung 2026, na pangarap ko naman yung binubuo ko.
3: Mm-hmm.
15: So, pagdating po ng January, nag-resign po ako kagad. Tapos sabi ko, hahanapin ko yung path na gusto ko. Hinihintay ko din talaga na magkaroon ng hiring dito sa Radio Magazine. Kasi nangako rin po ako nung pagka-graduate ko, babalik ako kapag may oportunidad.
3: Mm-hmm.
15: Nagkaroon po ng opportunity, tumawag po ulit yung Radio Magazine. Gusto po ako na mag-interview, magpasa ng ganito, ganya. Sabi ko, Lord, ito na yung answer. Kasi bago po ako kontakin ng Radio Magazine, inaasikaso ko na po yung sa CSC ko.
3: Mm-hmm.
15: Tapos nung after ko makuha po yung sa CSC ko, kinabukasan, kinontak na po ko ng Radio Magazine. So parang sunod-sunod na answered
3: prayer
15: po siya. So napakagaan sa loob. Parang sabi ko, napakabuti ni Lord dahil dinidinig niya talaga yung dalangin ko during mm-hmm. that time. And ito na po ako ngayon.
3: Ayun na. Ito na si Yen ngayon. Kasama na sa Radio Magazine.
15: Yes po.
3: At Yen, matanong ko lang, anong skills mo, no, yung pinaka na-improve mo habang or may skills ba na na-develop sa'yo na nalaman mo parang nung araw, parang wala naman ako nito, ah. Bakit parang nung pumasok ako sa magazine, parang oops, o nga no, ano ko pala to, ah. Parang dating na gano'n, nung ikay nag-OJT,
15: okay.
3: Na kumbaga parang na-realize mo.
15: Mm. So, feeling ko, ma'am, both writing and speaking skills ang mm-hmm. nahasa sa akin. Pero more on sa public speaking po mm-hmm. talaga. Kasi, yun nga sabi ko, may mga pagkakataon nung OJT ako. At siguro, mahaharap ko rin ho siya ngayong nandito na ho ako sa Radio Magazine bilang correspondent. Yung magkakamali ka on air.
3: Mm-hmm.
15: So sabi ko parang iniisip ko na kailangan mahasa ako dito, ganito ganyan.
3: Mm-hmm.
15: And parang gusto ko siyang improve ng improve.
3: Mm-hmm.
15: By
3: so, ayan, katulad niyan, nahahasa ka na, i-guess ka na namin lagi para nang pagsisimula mo, ready ka na talaga, okay. No, sa iyong sariling programa,
15: okay.
3: No. At kung ikukumpara mo 'yan, anong pagkakaiba ng iyong pagiging OJT? Siyempre, no, estudyante mm-hmm. ka ngayon, eto ka na, professional ka na at nagtatrabaho ka na dito sa Radio Magazine. Siyempre, bukod sa may sweldo ka, hindi ba? 'Yun ang malaking pagkakaiba, hindi ba? So,
15: opo.
3: Ano pa in terms of ayan sa skills, sa growth mo,
15: Yung OJT, iba kasi yung duties or responsibility mo bilang intern sa nag-work ka na po mm-hmm. sa field. So, mas lumaki po yung mga duties or mas lumaki yung responsibilidad ko po as mamamahayag.
3: Jared, parang nagre-reklamo, Parang
15: pinapasa
3: pinapasa mo lahat sa kanya yung trabaho yung dalawa. Parang pinapasa mo siya na lang. Ah, Jared,
15: Hindi naman po. So, yun, pinaghahatian po namin yung malaking responsibilidad as production assistant na ngayon ako na lang din po talaga yung production assistant.
3: Ah, Jared,
15: Iniwan na po ako ni Jared, Ako na lang po, So, yun, unti-unti po siyang, unti-unti ko po siyang natututunan. And yung una po kasi as an intern, syempre yung okay lang na makilala mo yung mismong team mo lang talaga.
3: Mm-hmm.
15: Yung Radio Magazine, basta kilala mo na yung nasa division niyo, nasa okay na yun.
3: Uh-huh.
15: Pero this time po, kailangan kilala mo lahat.
3: Lala.
15: Bawat division, bawat role, bawat tao dito sa bureau, kilala mo. And parang maganda rin na nakikilala ko bawat division kasi bawat division din po, may natututunan ako mm-hmm. na ganito, ganyan, hindi lang sa team po natin, mm-hmm. kundi sa buong bureau po.
3: At ayan, at marami tayong OJT, meron tayong dalawang OJT sa kasalukuyan, ano ang maibibigay mong payo naman sa kanila bilang dating OJT ng Radio Magazine?
15: Nakausap ko nga po si Ivy tsaka mm-hmm. si Rocky po dahil same din po kami ng program sa mm-hmm. college, which is ABLES nga din po. So parang nagkakaroon kami ng palitan ng conversation na ganito ganyan. And parang same
3: mm-hmm.
15: sa mga naging karanasan ko rin po bilang ABLES student na naging intern po sa Radio Magazine. Tapos ayun, na tanong ko rin naman po sa kanila ko gusto nila ipagpatuloy yung pagiging professional sa media. Yung isa po yung gusto sa law, tapos yung isa naman po sa media. So pinapayuhan ko lang naman po sila na may matututunan ka dito sa bureau, sa Radio Magazine. And kahit anong profession man po ang piliin mo after this internship, alam ko na lahat ng natutunan mo dito, ma-apply mo sa real world, sa sa career na pupuntahan mo po sa mga sumusunod na araw after ng graduation.
3: Oo. At kung may regret ka ba sa yung pag-OJT or ano, kung meron man, kung wala naman eh, di mas maganda, pero kung meron, baka pwede mong ma-share, no? At sakali, oo.
15: Wala naman po, Ma'am Shima Renela. Ako po, nagiging honest talaga. Nakikita ko po yung Radio Magazine as naging pintuan na nagbukas po talaga sa akin sa mas magandang path ng buhay ko. Talagang ito yung nagbigay sa akin, nagbigay ng kulay sa career ko. And kung may, hindi naman totally pinagsisisihan, parang nanghihinayang po ko. Na sana mas maraming araw pa po yung napagkaloob sa akin na maging intern din po dito nung sa Radio Magazine. Kasi po may nasulat po kaming plug, parang script ng plug.
3: Okay.
15: Pero hindi po namin na-record eventually kasi kulang po kami sa oras.
3: Aba, dapat pala hindi kayo nakapasa ng inyong OJT, ah. Hindi pala kayo nakatapos, ah.
15: Hindi po. parang late na siya, tapos sabi ko hindi na namin ito mapu-push through, pero
3: sayang ano, hindi nyo na i-voice yon, edi sana kahit wala kayo dito na naririnig nyo
15: on air,
3: katulad nung iba nating mga naging OJT hanggang ngayon umeere ang kanilang mga bosses, ano, naririnig nila.
15: So yun yung part po na pinagsisisihan ko po, na parang iniisip ko, sayang, dapat pala mas mahaba pa, or yun po.
3: Oo. At sa tingin mo, ano, gaano kahalaga ang pag-OJT? Lalo, ikaw, ano, sa part mo. Mm-hmm. Kasi naging OJT ka sa RM, eh ngayon, ikaw ay staff ng RM.
15: Mm-hmm. So, parang preparation din po talaga yun sa real world. Kumbaga, ikaw bilang estudyante, yung mga natututunan mo sa school, information pa lang yun eh. Parang pinapasok mo pa lang sa utak mo yung lahat ng mga information na dapat meron ka kapag nagtrabaho ka na. Then sa OJT, dun mo mararanasan na ganito siya sa real world. Pero student ka pa na yun. Siyempre, hindi ka sumusaldo, ganyan-ganyan. Parang preparation pa lang yun. Yun yung pinaka-preparation mo. Then kapag after graduation, kapag nasa career ka na gusto mo, sa field na gusto mo, yun na yung pinaka totoong buhay. So yung mahalaga talaga yung OJT kasi doon ka pine-prepare, hindi talaga sa school. For me hindi talaga sa school kasi doon pa parang yun lang yung part na nagte-take notes ka, na inaaral mo kung ano yung meron sa field na gusto mo, gano'n. Sa OJT mo, mararanasan lahat ng kailangan mong maranasan sa field. Katulad nito, sa media, sa field na papasukin mo. So, yun, gano'n po kahalaga ang OJT po para sa akin.
3: So, ngayon, Yen, nakapasok ka na sa magazine. Ano? Anong pangarap mo pa? Ayan, malapit ka nang magkaroon ng sarili mong programa.
15: Pangarap ko po, napakasimple lang po, yung tumagal ho dito sa bureau. Tapos, magkaroon ng sariling programa and makapag-contribute pa ng marami. Hindi lang para sa sarili ko, para rin sa bayan. Dahil, yun po, kasi nasa...
3: Para sa bayan.
15: Para sa bayan din po talaga.
3: Pinagtatawan ako ni Jared,
15: Ganun naman po talaga kasi...
3: Tingnan mo sila sa kabila.
15: Bilang... naka-hurt na sila. Bilang sinanay na rin po ako bilang part ng mga organization, na ilang beses naging leader sa iba't ibang groupings and kahit din po sa mga organisasyon na sinalihan ko. Parang ko na rin po yung puso ko na maging main contributor. Parang malaki yung magiging contribution mo sa buhay ng ibang tao.
3: Uh-oh.
15: So, doon na po na sana sa field na papasukan ko. Ngayon, mismo sa RM, sa bureau natin, na malaki yung magiging ambag ko bilang taga-pagpahayag ng balita sa buong mundo.
3: Ayan naman, ano. At, ayan, sinabihan mo ba ang family mo na makinig sa'yo ngayon, ano? At kung may babatiin ka at pasasalamatan ka, Yen, go ahead.
15: So, nagpapasalamat po ako unang-una din sa family ko dahil sila din po yung nagujok sa akin na maging part ng pangarap ko, na isundin ko yung pangarap ko, and then sa mga family, ay sa friends ko na aware din na nandito ko ngayon sa program ni Mama Renala, and sa buong Radyo Magazine team, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat, sa tech po lahat, and sa mga tagapanood at tagapakinig.
3: Ayan, nako yan, maraming salamat ano sa mga information na shinare mo, ano, lalo sa mga estudyante. O ayan, sige, mensahe mo na lang sa mga estudyante, sa mga mag-OJT at go, yan, yes, sa mga listeners natin na kabataan.
15: So, iba-iba naman tayo ng ano no, ng karanasan sa buhay. May iba dito na sa OJT nalaman nila na ito yung path na gusto ko. Ito yung parang naranasan ko to. Gusto ko nang ipagpatuloy after ng graduation. May iba naman na dahil sa OJT nila, mas na-realize nila na ay parang hindi ito para sa akin. And okay lang. Iba-iba tayo ng kwento sa buhay, iba-iba tayo ng karanasan sa buhay. Ang mahalaga, lahat ng natutunan mo sa journey na iyong naranasan is ma-apply mo yon sa career na pupuntahan mo, sa career na tatahakin mo. Dahil mga ang mahalaga naman doon is yung nag-grow ka.
3: Mm-hmm.
15: Yung napupunta ka sa buhay na pinapangarap mo. And sa mga ating mga tagapanood at tagapakinig, gaya nga ng sabi ni Ma'am Shi Marinela, abangan nyo sa Hulyo na may malaking pasabog ang Radio Magazine.
3: Ayan, si Dien yun. Sasabog na.
15: Sasabog na.
3: Abangan nyo sa July yan. Mapapanood nyo na at mapapakinggan nyo na si Yen Causes. Alamin, abangan lang nila. Bigyan mo silang kaprasang GST, Yen. Anong aabangan nila sa'yo? Anong tema ng iyong program, ano?
15: Sa lahat ng mga gustong pakinggan ang mga balita patungkol sa entertainment.
3: Ayan, chismosa, ano?
15: Ayun, maganda na kayo dahil sa Hulyo, may sorpresang hatid ang Radio Magazine.
3: Ayan. Si Yen, ano yan? Chika-chika yan. So, abangan nyo ang kanya mga chika sa July, ano? Maraming salamat ulit. Nakasama natin, ano, ang ating naging OJT na ngayon ay staff na at magiging announcer na pagdating ng July. Si Yen or Julian Nicole Causes. Maraming salamat, Yen, at good luck sa iyong program.
15: Thank you po.
3: Samantala,
16: wais na misis, diskarteng matinik, usapang may sustansya, home ekananay.
17: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
18: Fake news yan! Mali!
19: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
18: Fake news yan! Mali!
20: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
18: Fake news yan! Mali!
21: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
22: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
23: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
22: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
23: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
22: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
16: Wais na misis, diskarteng matinik. Usapang may sustansya, home ekananay.
3: Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programang Home Eko Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong Momshi
24: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
3: Samantala, babatiin po muna natin ang ating mga listeners and viewers. Sina Sean Kyle Flores ng Sapang Bato, Angeles City. Parang hindi pa dumarating yung pansit namin, Kyla. Biglang ganun eh, no? Happy birthday ulit, Kyla. Ayan, kay Romel Livid. Blessed midweek pa rin po, Ma'am Shi Marinella, at sa mga guests at sa lahat. Kay Evelyn Santos, hello po sa lahat ng viewers. Shout out po sa lahat ng personnel ng Gabby's Diner, San Miguel, Bulacan. Good luck po sa soft opening nyo. More customers to come. God bless Gabby's Diner. From Santa Maria, Bulacan. Ganun din kay ating nenet ko at kuyang Andy ng Gabby's Diner. Oo, kompleto yan ha. Ganun din kay Adrian Paul Conoza. Good afternoon po. Oh, kay Quincy, kay Papa P. Ay, Papa Q, sorry naman. Kay Quincy Kahilig, magandang hapon po. Oh, ayan, go lang daw, Ma'am Yen, ano? Laban para sa pangarap. Abangan niya daw yung program mo. Ikaw talaga, Papa Q. Kay Adrian Paul Conoza, sa wakas, di na lang sa reels ng RMC Miss Yen. Congrats po. Siyempre, unti-unti lang. Oh, ayan, yan ah. Kay Gab Humilde Nax naman, may guesting na si Yen. Abangan nyo pag nilaunch na ang kanyang program. So sa Gabby's Diner, kay Madam Cecil at kay Boss Edwin Valenzuela, no, good luck sa inyong soft opening. Bekene man, ayan, parang ang sarap ng mga menudo, bopis, may chicken cordon bleu at marami pang iba. Ayan. Abangan nyo sa may pasabog din to sa May 30 ang kanilang grand opening. Ito, ano pa lang to? Soft opening pa lang ha. So sa mga dyan, taga San Miguel, ayan ang inaantay nyo, ang Gabby's Diner. Ay, si hindi natin na itanong kay Yen eh. May tanong si ano eh. Si Shan eh, beside daw sa current role mo sa Radyo Magazine, may naging role din po kayo sa church before, at kung meron, ano ito? Naku, abangan nyo sa susunod na guesting ni Yen. Ay, wala daw. Ay, meron! Ikaw talaga, Manuel. O, pinaris mo na naman sa'yo. Mabait pa tong si Yen, nagsisimula pa lang. Huwag ka nga dyan. Ah, sige, Shana, alamin natin yan kay Yen. Baka bukas, maisingit natin yung sagot ni Yen. Alam mo naman, malakas ka sa akin, Shan, eh. Kaya lang, parang wala pa yung pansit. Di ko pa natitikman, eh. Kaya nga, eh, di ba, pampahaba ng buhay yun. Pansit, happy birthday ulit. O, di ba, ayan naman. Naku, hindi na tuloy tayo nakapagluto sa dami ng binati natin, eh. Oh, sayang, abangan nyo na lang to. Or, mabilis lang naman to. Sige, magpipinangat na tulingan tayo. So, kailangan natin sampalok, tubig, sibuyas, bawang, luya, kamatis, patis, paminta. Siyempre, yung tulingan natin, ha? Eggplant, talong, at saka sitaw. So, ang gagawin lang po natin, papakuluan natin yung sampalok. Sampalok na bunga to, mas masarap kasi pag yung mismong bunga eh. Tapos, syempre, sa tubig, pag kumulo yan, lumambot na, pipigain natin yung sampalok, tapos isasala natin para maihiwala yung buto at saka yung balat ng sampalok. So, ang matitira lang yung katas para gagamitin natin sa pinangat. So, sa isang bowl, pagsasamahin natin yung sampalok at yung mahihinta na tubig. Ayun na nga. Tapos, ang gagawin natin, napiga na natin yan. Sa isang kaldero naman, pagsasamahin natin yung bawang, sibuyas, yung luya, kamatis, at saka yung sampalok na, katas na ng sampalok, patis, tapos yung paminta, at saka ilalagay na rin natin yung tulingan, at saka yung talong at yung sitaw. Pagsasamahin na natin yan at pakukuluan natin yan sa loob ng 20 minutes. At kapag yan, kumulo na, edi, ano pang inaantay nyo? Edi, kain na! O, diba? Sa pamamagitan ng pinangat na tulingan na recipe ni Nanay, maraming salamat sa mga naging panauhin natin, ano? Si Miss Queenie, ano nga ang apelyido ni Miss Queenie ng Hailey. Hello, Hailey Creative. Si Miss Queenie Manhero. At syempre, ang ating kasama na si Yen Calces. At syempre, sa ating technical side, kina Julius, Sam, Marisol, Rona, Camille, sa Marulas Transmitter, sa ating FM, kina Emil, kay Bright, Norven, kay Ivan, kay Gian, kay Avi May Santos. At sa lahat ng mga sumubaybay at nakinig, ano, parang hindi makagulapay si Myla, no? Ganon din kay Rica, ang kanilang cook, ang kanilang chef. O, diba? O, good luck, Gabby's Diner. Sana makatikim naman kami dyan ng Caldereta, Minudo, Bopis, at Pares, at marami pang iba, ano? Ayan, good luck, good luck, good luck. Samantala, magkarinigan po tayo ulit bukas sa ganito pa ring oras. Dito sa Radyo Magazine at sa Capital 104.3 sa programang Home Eko Nanay. At ako po ang inyong nakasama, ang inyong momshi.
24: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
0: Mas pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
2: Ang tagintig ng FM
0: at lakas ng AM
2: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
2: Radio Magazine 1278.
0: Sports Radio 918.
2: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
0: At Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3
0: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.

0: Beach vacation.
1: Ano tara?
0: Jogging.
1: Ano tara?
0: Hiking.
1: Ano tara?
2: Taginit is here. Tirikang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
3: Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
1: Pass tayo dyan!
0: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
3: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
0: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
3: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
0: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
1: Tandaan!
2: Maging healthy at wise para ready kang ibit ang tag-init.
0: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
4: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
5: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
5: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
0: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko.
7: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawaniin ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko.
10: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Magazine 1278.
12: Bubungad sa umaga.
13: Trending issues na pinag-uusapan.
14: Mga programang aabangan.
15: Agahan hanggang hapunan.
16: 66 Impormasyon.
17: GIS, your General Information Station.
18: Radyo Magazine 1278 AM.

0: sapat na funding sources para sa pagpapatuloy ng uplift programs hanggang December 2026, siniguro ng pamahalaan. Mula Malacanang, may pag-uulat si Raquel Bayan.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Hindi tumitigil ang Marcos administration sa paghahanap pa ng mga paraan upang tugunan ang epekto ng Middle East crisis sa Pilipinas, partikular sa linya ng enerhiya at presyo ng krudo. Sa ikapitong uplift committee meeting na pinangasiwaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacañang, tinalakay ang pagpapaigting pa ng mga hakbang na gobyerno, lalo na sa linya ng transportasyon, food security at enerhiya. Ayon sa Presidential Communications Office, apat ang nagsilbing priority area sa pulong na ito. Una, ang repatriation at integration ng mga OFW mula Middle East. Pinatitiyak ng Pangulo ang ligtas na pagbabalik ng mga ito sa bansa at ang kabuhayan, mga pagsasanay at iba pang oportunidad na tutulong sa mga ito na makapagsimula muli. Ikalawa, yung pagsisiguro na mayroong matatag na fuel supply ang Pilipinas. Kabilang rin, ang cash assistance sa mga mahihirap at low-income household na isa sa mga pinaka-apektado ng pagmamahal ng presyo ng krudo. Apat, ang pagsisiguro na mananatiling abot kaya ang presyo ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin sa bansa. Sa pulong na ito, siniguro ng Department of Budget and Management sa Pangulo na mayroong sapat na pondo ang pamahalaan para maipagpatuloy ang mga programang ito ng uplift hanggang sa pagtatapos ng 2026. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, panukalang komprehensibong alalay sa Livelihood Inflation, Negosyo at Goods Assistance Act o Kalinga Act kasalukuyang nasa deliberasyon ng plenaryo. May pag-uulat si Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Magazine. Report.
3: Kamara de Representantes nitong Martes ang plenary debates kaugnay ng panukalang komprehensibong alalay sa Livelihood Inflation, Negosyo at Goods Assistance Act o Kalinga Act na layong magbigay ng agaran at pangmatagalang ayuda sa publiko sa gitna ng mataas na presyo ng langis dulot ng tensyon sa Middle East. Sa kanyang sponsorship speech, sinabi ni House Ways and Means Committee Chair Miro Kimbo, kinakailangan ng mas malawak na polisiya upang matugunan hindi lamang ang agarang epekto ng krisis kundi pati na rin ang matagal na nga pagkadepensya depende ng bansa sa imported na langis. Ayon kay Kimbo, layunin ng Kalinga Act na bumuo ng pambansang framework para sa emergency relief stabilization at resiliency sa pamamagitan ng kombinasyon ng short-term at long-term programs. Anya, papayagan ng panukala ang direktang ayuda para sa mga apektadong pamilya at sektor, kabilang ang cash assistance, pagkain, fuel subsidy, ayuda sa kuryente at transportasyon, suporta sa MSMEs, manggagawa at overseas Filipino workers. Narito ang pahayag ni House Ways and Means Chair Miro Kimbo.
4: Kalinga Bill stands as a product of the unity among these 13 committees and among different sectors in response to a crisis that exposed our country's vulnerabilities. This is a product of a responsive and hard-working Congress under the leadership of Speaker Bojidi. With headline inflation at 7.2% in April of 2026, the highest since March of 2023, with rice and transport inflation surging by a dramatic 13.7% and 65.8% respectively, we saw in numbers the impact of the energy crisis today.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Sa iba pang balita, suspended OIC Senate Sergeant at Arms Mau apply.

0: Itong video tungkol sa nangyari. Naniniwala kasi si Aplasca na pili lang ang mga video na inilabas para sumang-ayon sa kwentong nais ipabatid. Nanghihingi si Aplasca ng konti pang panahon para maipresentaan niya ang buong video. Samantala, sinabi rin ni Aplasca na nanghihingi ng extension ng kanyang mga abogado para masagot ang mga reklamo laban sa kanya. Tiniyak rin nitong hindi sila magtatago ng mga ebidensya, kabilang ang mga CCTV, firearms sa kanilang mga tauhan at makikipagtulungan sila sa investigasyon. Narito ang bahagi ng pahayag ni Aplasca.
1: The own version, but officially the Senate will answer all of these questions. But I have no authority, the Senate President will do. We have already provided them with all of the evidence.
2: Apo,
1: it is not true that we are withholding evidences. CCTV, firearms, yung mga tao na we will submit everything. We are preparing the complete videos. Kasi what they did, they spliced the videos. And they just selected the videos that will support their narrative. And I think it's not correct.
0: Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, ni Fason Show on Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Magazine. Report.
4: Sa iba pang ulat, paghahain ng kandidatura sa 2028 election na planong gawin ng mas maaga ng COMELEC. May pag-uulat si DK Zarate.
3: Radyo Magazine. Report.
5: Nag-aanda na ang Commission on Election na para sa 2028 national at local election. Sinimulan na nila ang pagpupulong at nagpatawag ng meeting noong nakarang linggo. Pinag-usapan ang mga term of reference tulad ng gagamiting sistema sa makina, transmission, overseas voting at iba pa. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, plano rin nilang mapaaga ang filing ng Certificate of Candidacy. Ito ay para agad maresolba ang mga nuisance candidate, disqualification cases at iba pa nga TRO mula sa korte. Kung matutuloy ang plano, magiging September 2027 ang filing of candidacy imbis na October 2027. Layon na nga nasabing hakbang na maging malinis ang listahan sa Enero bilang paghahanda sa pag-iimprinta ng balota at maiwasan ang mga delay tulad ng nagdaang eleksyon. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Magazine. Report.
4: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 12:78 AM para sa iba pang impormasyon. I-follow din kami sa lahat ng aming social media platforms at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ito po si Manuel Francisco.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
8: Interesting na usapan.
9: Hindi heavy.
10: Tugtugang chill.
8: Suave.
11: Learning from home, maybe boring.
12: Radyo Magazine.
13: 12:78 AM.
14: Mas pinalakas. Pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo. Publiko.
15: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab.
16: Colab.
17: World Service. Sports Radio.
18: Ang taginting ng FM.
19: At lakas ng AM.
0: Sa iisang himpilan.
9: Pinagsanib na puwersa.
4: Para sa mas malawak na
10: serbisyo publiko.
13: Radyo Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
7: 738.
20: At Radyo Pilipinas World Service.
21: Mapapakinggan na
22: sa Capital 104.3 FM.
23: Capital 104.3
24: the AM and FM collab.
25: Sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Pilipinas
27: and Capital 104.3 collab.
28: Collab.
29: Radyo Magazine 1278.
30: Bubungad sa umaga.
31: Trending issues na pinag-uusapan.
32: Mga programang aabangan.
33: Agahan hanggang hapunan.
34: 66 Impormasyon.
35: GIS, your general information station.
13: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
4: Pilipinas, 3:10 ng hapon. Oras na ng talakayan. Oras na ng kwentuhang makakalikasan.
36: Programang makakalikasan. Pangangalaga ng kapaligiran. Eco-friendling hakbang. Usapang paghahalaman at anumang kulay luntian. Lahat yan, pasok sa ating kwentuhan. Green Mindset.
37: Green Mindset.
36: Sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito sa Raj Magazine 1278 AM. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, May 20, 2026. Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhang Green Mindset dito lamang po sa Raj Magazine 1278 AM. Ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ano man ang inyong pinagkakaabalahan, kasama ka sa ating kwentuhan. Basta tala kayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan.
1: Set your mind to think green.
2: Isipin ang tama, isipin ang pangangalaga.
1: Green Mindset.
2: Kasama si Manuel Francisco sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Para sa tuloy-tuloy na kwentuhan at talakayan, maaaring nyo rin po kaming i-follow sa aming social media accounts. I-search nyo lamang po ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, ay pwedeng-pwede nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamamagitan po ng inyong mga mobile phones. Tama po, gamit ang inyong mga cellphone ay pwede nyo po kaming mapakinggan sa pamamagitan ng ating mobile application na PBS Receiver. Ito pong PBS Receiver ay libre nyo pong madadownload sa Google Play Store at sa Apple App Store. At sa tulong ng PBS Receiver ay pwede nyo na pong mapakinggan ang lahat ng mga istasyon ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, lalong-lalo na po ang mga programa dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Muli po, isang makakalikasang araw sa lahat po ng patuloy na nakikinig, sumasama at tumututok dito sa ating programa. Dito po sa Kwentuhang Green Mindset, hatid po namin sa inyo mga kwento at impormasyon patungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan. Maliit at malaking hakbang, lahat po yan ay kabahagi ng ating pag-aksyon para sa pagpreserba ng ating kapaligiran para sa susunod pang henerasyon. At sa atin po ng midweek edition na syempre po no, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa pagbabahagi sa inyo ng mga kwento at impormasyon sa pangangalaga ng ating kalikasan. Simulan po natin dito po sa bahagi ng Metro Manila, dito po sa ulat mula sa ating DENR National Capital Region na patungkol po sa kanilang mga inisyatibo no, patungkol po dito sa mangrove ecosystem sa protection na pinalakas po no sa tulong ng isinagawa pong pagsasanay. Katuwang po ng DNR ang iba pa po nilang mga partner. Sa ulat po ng DNR-NCR, kaugnay pa rin po ng pagdiriwang ng Month of the Ocean 2026 at patuloy po na pagsusulong ng Coastal Resource Management at Community-Based Ecological Restoration. Nakibahagi po ang DNR Metropolitan Environmental Office North at ang Coastal Resources and Foreshore Management Section ng Conservation and Development Division sa dalawang araw po na learning session and training on mangrove nursery management and mangrove reforestation dito po no sa bahagi po ng Barangay Dampalit sa Maya, Malabon City. Sinagawa po ang aktibidad sa ilalim ng Environmental Actions for Resilience and Transformative Humanitarian Interventions o EARTH Project na suportado po ng European Union Humanitarian Aid at ipinatutupad po no sa pakikipagtulungan ng Action Against Hunger Care Philippines at Accord Incorporated. Kabilang po no sa mga pangunahing kalahok sa pagsasanay ang atin pong mga Stero Rangers at mga kawani ng lokal na pamahalaan ng Barangay Dampalit. Kinilala po no ang kanilang mahalagang papel sa pagpapatupad ng mga programang rehabilitasyon dahil po sa kanilang malalim na kaalaman sa lokal na kondisyon ng kapaligiran at tuloy-tuloy pong monitoring sa mga daluyan ng tubig. Sa natural pong pagsasana ay tinalakay ang mga batayang konsepto po ng mangroves at ang kanilang critical na papel bilang natural na panangga laban po sa storm surge at malalakas na alon, gayon din bilang nursery grounds ng iba't ibang yamang dagat kung saan nangingitlog po, no, at lumalaki ito pong mga isda. Nako, alam po natin, no, nakabilang sa binibigyang pansin at pinagtutuunan po ng ating pamahalaan at ang ating DENR, ito po ng pagpapalawak at pangangalaga po, no, sa ating mga mangrove area, sa ating pong mga coastal areas kung saan dapat po talaga, no, ay napapanatili yung magandang kalusugan ng ating pong mga bakawan o nito pong mga mangroves. Kaya naman po, no, yung mga ganitong pagsasana ay katuwang po, no, ang ating mga partners locally and internationally ay malaking tulong po, no, upang maging posible at maisakatuparan po, no, itong adhikain na mapangalagaan po yung mangrove areas dito sa ating bansa, kabilang na po dito sa urban area dito po sa May Metro Manila. Binigyan din po ang ambag ng mangroves sa carbon sequestration na mahalaga po, no, sa pagmitiga ng epekto ng climate change o yung mga nararanasan po nating negatibong dulot nito nga pong climate change. Tinalakay rin po ang mga salik na kinakailangan para po sa matagumpay na mangrove rehabilitation, kabilang po yung tamang kondisyon ng tubig, ang kopa na species at wastong pagpili ng lugar, panahon at pamamaraan ng pagtatanim. So katulad na lamang po, no, doon sa mga kabilang tree planting activities at ngayon nga po, no, nakikita rin natin yung efforts po ng ating mga local government units na magsagawa rin po ng mga mangrove planting activities. Ito nga po, no, ay hindi pwedeng basta-basta lamang po natin gawin. Kinakailangan po yung technical guidance. Kinakailangan po, no, yung assistance mula po sa ating DENR para masiguro po, no, na magiging matagumpay at initially po, no, tama po yung ating efforts sa pagtatanim nitong mga mangroves na ito. Sa ulat nga po ng DENR-NCR, natutunan po ng mga kalahok ang tamang proseso ng pagtatanim, monitoring at paggamit po ng protective measures upang mapataas ang survival rate ng mga itinatanim na punla. Binigyang diin na ang pagkawala ng mangrove forest ay may direktang epekto sa biodiversity, coastal protection at kabuhayan ng mga komunidad na umaasa sa yamang dagat. At muli po, no, tulad nga ng atin pong efforts sa patuloy na paglulunsad po ng mga tree planting activities at ngayon nakikita nga rin po natin yung mga mangrove rehabilitation and reforestation efforts. Muli po, no, bukod doon sa pagtatanim, ang isa pong napakahalaga, no, yung monitoring at yung masiguro po, no, na magiging mataas yung survival rate na mabubuhay, yayabong at lalago po, no, itong ating mga punla, ito pong ating mga itinanim. Kaya naman po, no, talagang mahalaga yung collective effort, yung pagtutulungan na masiguro po, no, na talagang magsusurvive itong mga mangroves na ito. Sa pamamagitan po ng patuloy na kolaborasyon ng pamahalaan, academe at developmental partners, inaasahan pong higit pang mapapalakas ang kakayahan ng mga komunidad sa pangangalaga at rehabilitasyon ng mga baybaying ekosistema tungo sa mas matataga, luntian at sustainableng kapaligiran. Muli po, no, yung ating mga coastal communities at syempre po, no, yung pangangalaga sa ating coastal ecosystem. Ito po, no, ay talagang napakahalaga at hindi po ito magiging posible na iisang organisasyon, iisang samahan lamang po ang kikilos. Kaya naman po, no, yung pagkakaroon ng tamang kaalaman at pagkakaroon po, no, ng mas malawak na impormasyon patungkol sa kahalagahan po ng ating mga bakawan, ng ating pong mga mangrove forest, yan po, no, yun talagang dapat ang tutukan at pagtuunan po ng pansin ng ating pamahalaan at ng ating pong DENR. Muli po, ito ay ulat mula sa ating DENR National Capital Region. Dito naman po tayo sa mga residente ng Barangay Manuyo 1 sa may Las Piñas na naging bahagi naman po no sa pagkakaroon at paglulunsad po ng kaalaman patungkol sa waste management at marine protection. Muli po no, binibigyang diin po natin na maging itong maituturing po natin na maliliit na hakbang proyekto at programa pong ito ng ating DENR, pero ito pong information efforts, yung pagbibigay po no ng tamang impormasyon. Ito po talaga no yung isa sa mga inisyal na hakbang upang mas marami pa po yung ating maging ka-green mindset at mas marami pa po yung mga kababayan natin na maging katuwang po natin sa overall na pangangalaga at pagmamalasakit po sa ating kapaligiran. Kaugnay pa nga rin po ng Month of the Ocean 2026, nagsagawa po ang DNR Metropolitan Environmental Office South ng Dalaw Turo para po sa mga residente ng Barangay Manuyo 1 sa may Las Piñas City bilang bahagi po ng patuloy na kampanya para sa pangangalaga ng kapaligiran at karagatan. So ito po no, itong coastal barangay na ito no ay hindi lamang binibigyang kaalaman sa kanilang responsibilidad on waste management. Syempre po no, bilang isang coastal barangay ay talagang mahalaga po no na nalalaman po nila at nauunawaan po nila yung mga responsibilidad, yung mga maaari po nilang mahiambag sa pangangalaga po ng ating marine ecosystem. Layunin po ng aktibidad na mapalawak po ang kaalaman ng ating komunidad hinggil sa wastong pamamahalan ng basura, mga batas sa pangkalikasan at ang epekto po ng marine litter sa mga daluyan ng tubig at karagatan. Ibinahagi nga po ni River Protection Coordinator Princess Deles ang mahalagang impormasyon tungkol po sa Manila Bay Rehabilitation Program. Muli po alam natin na may mga programa, may mga proyekto po ang ating pamahalaan at ang DENR, pero bukod po dito ay mahalaga yung partisipasyon at tulong po no, na magmumula sa atin pong mga residente. Tinalakay niya ang tatlong pangunahing yugto nito na kinabibilangan po ng cleanup and water quality improvement, rehabilitation and resettlement at education and sustainment. Ipiniliwanag din niya ng mga layunin ng programa ay maibalik ang kalinisan at maayos na kalagayan ng Manila Bay sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok ng komunidad. Muli po no, itong Manila Bay Rehabilitation, yung ginagamit nga pong hashtag dito na hashtag Manila Bayanihan. Muli po no, yung bayanihan, yung pagtutulungan ng atin pong mga residente sa ayos at pagbabalik po no ng sigla at pagbabalik ng buhay ng Manila Bay. Ito po no yung end goal, ito po yung nais natin na maisa katuparan. Kabilang po no sa mga binigyang diin din sa naturang IEC campaign, ito pong mga nilalaman ng Republic Act 9003 o yung Ecological Solid Waste Management Act. Binigyang diin din yung kahalagahan po no ng wastong segregation ng basura at yung pagsasabuhay po no nitong 5 R's. Kung noon po no 3 R's lamang, 3 R lamang po no yung ating binibigyang pansin. Ngayon po no 5 na itong mga R na ito. Ito po no yung refuse, reduce, reuse, recycle at redesign. So muli po yung unang-unang R na refuse. Kung maiiwasan po natin yung paggamit ng mga plastic, yung paggamit po ng mga disposable packaging, yan po no yung initial na hakbang upang mabawasan po no yung mga basura po na ating nalilikha sa araw-araw. Syempre po no yung mga efforts natin to reduce, mabawasan yung basura, yung efforts po natin na mag-reuse, yung mga gamit po no, mapakinabangan pa yung mga gamit na pwede pa po nating mapakinabangan, and syempre po no yung recycling efforts po at yung redesign. Ito pong new R na ito no, dito sa 5R na ito. Muli po no yung creativity po natin, yung pagiging innovative po nating mga Pilipino, iyan po no ay magiging malaking tulong din upang talagang mapamahalaan po natin ng maayos ang atin pong mga basura. Ipinaliwanag po no ang mga ipinagbabawal na gawain tulad po ng pagtatapon ng basura sa mga ilog, estero at mga pampublikong lugar, gayon din ang kaukulang parusa sa ilalim po ng ating batas. Bilang bahagi rin po ng aktibidad, isinagawa ang interactive activity na hiwalay kung hiwalay kung saan aktibo pong nakilahok ang mga residente sa tamang paghiwalay ng basura ayon sa wastong color coding ng mga basurahan. Layunin itong isabuhay ang kaalaman sa waste segregation at environmental responsibility sa antas po ng komunidad. Muli po, no, yung proper knowledge po talaga, no, yung tamang impormasyon sa proper segregation. Dahil nga po, no, sinasabi po na dapat yung proper segregation ay talagang nagsisimula po, no, sa ating mga tahanan. Kinakailangan po talaga na maisabuhay po ito, no, mapanindigan po natin sa araw-araw yung proper segregation. At kabahagi rin po ng programa ang pamamahagi po ng DNRMEO South ng mahigit 400 vegetable seedlings tulad po ng sili, okra, petchay at mustasa bilang suporta naman po sa urban gardening at food sustainability. Muli po, no, yung mga ganitong pamimigay po, no, ng libre ng mga punla, ng mga buto ay talaga malaking tulong din po, no, upang ma-encourage po natin yung pagtatanim sa atin pong mga bakuran, yung urban gardening dito po sa ating urban areas na source din po, no, ng atin pong mga makakain sa atin pong mga tahanan. Patuloy po na isinusulong ng DNRMEO South ang mga ganitong inisyatiba upang palakasin ang kamalayan ng publiko sa mga batas pang kalikasan at hikayatin ang aktibong partisipasyon ng komunidad sa ilalim po ng Manila Bay Rehabilitation Program tungo sa mas malinis at mas ligtas na kapaligiran. Muli po, ito ay ulat, impormasyon at kwento mula po sa ating DNR National Capital Region. Maaari pong sundan ang kanilang Facebook page para sa iba pang ulat at impormasyon. Ang oras po natin, 3:27 ng hapon. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at tuloy-tuloy ang ating talakayan. Manatili po nga nakatutok dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 12:78 AM.
2: Anuman ang pinagkakaabalahan, walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine 12:78 AM.
3: Anak, pakikuha mo nga yung hanger sa kabilang kuha. Anak, teka, parang nahihilo ata ako, ah.
4: Hala, ma. Lumilimpil po yata.
3: Nako, huwag kang magpanik, anak. Naalala mo ba yung sinabi ng teacher mo kapag lumilindol?
4: Mag-drop, cover, and hold.
3: Tara, anak. Dito tayo sa ilalim ng lamesa at safe dito.
4: Nay, yung pintana.
3: Iwasan mo din, anak, yung mga salamin o bintana kasi pwede kang mabagsakan yan.
4: Opo, ma. Oh, grabe. Kinapahan ako to na.
3: Huwag kang pangungunahan ng nervyos, anak, at lalong hindi ka makakaisip ng tama niyan. O, tapos na yung lindol. Kailangan na tayong lumabas agad-agad ng bahay.
4: Sige, anak. Tara po.
3: Naku, anak, teka. Kunin mo na muna yung emergency go bag mo para handa na tayo sakaling kailangan natin mag-evacuate.
4: Got it, ma. Thank you po sa reminders. Ano na lang ang gagawin ko kung wala ka?
3: Asus, ang anak ko talaga.
2: Sa panahon ng sakuna at emergency, manatiling kalmado at laging alerto.
5: Radyo Magazine 1278.
6: Radyo Pilipinas.
7: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
8: Fake news yan! Mali!
9: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
8: Fake news yan! Mali!
10: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
8: Fake news yan! Mali!
11: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala. At i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
12: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
13: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
12: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
13: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
12: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Flight PR1043, now boarding.
15: Hey, that's us!
16: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
17: Dreaming of love while cruising at high altitude.
18: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marie Chan and arranged by Ryan Kayabyab.
17: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
16: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
15: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
17: Leave all your worries as we soar over the clouds.
16: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
17: They'll be shooting stars through time and space.
2: Yan, ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
19: Mas pinalakas, pinalawak.
20: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
20: Colab.
19: World Service Sports Radio.
21: Ang tagintig ng FM
19: at lakas ng AM
21: sa iisang himpilan.
19: Pinagsanib na puwersa
21: para sa mas malawak na
19: serbisyo publiko.
21: Radyo Magazine 1278.
19: Sports Radio 918.
21: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publico
21: 738.
19: At Radyo Pilipinas World Service.
21: Mapapakinggan na
19: sa Capital 104.3 FM.
21: Capital 104.3.
19: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
20: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
20: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas.
19: Tamang impormasyon.
22: Ang kalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
19: Kapataan, kasama sa usapan.
23: RG
5: Radyo Magazine 1278.
1: Set your mind to think green.
24: Isipin ang tama. Isipin ang pangangalaga.
1: Green Mindset

0: Ang oras po natin, 3:33 ng hapon at kayo'y nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 12:78 AM. Ngayon naman po, dumako naman po tayo sa ilan pang mga kwento at impormasyon mula po naman po sa ating DENR Cagayan Valley sa kanila pong ibinahaging ulat upang matiyak naman po ang maayos na kalagayan ng mga bahura at iba pang yamang dagat. Nagsasagawa po ng coral reef assessment at fish visual census sa mga kawani po ng Provincial Environment and Natural Resources Office ng Batanes sa iba't ibang bahagi po ng Batanes Protected Landscape and Seascapes. Ngayon po no, sa ating Facebook at YouTube live streaming ay makikita po natin yung ilan sa mga nagagandahang larawan sa kanila pong isinagawang assessment na ito. At dito nyo po makikita no, kung gaano po kaganda at kung gaano po kayaman itong Batanes Protected Landscape and Seascape. At ito pong mga larawan natin pong binabanggit. Siyempre po, no, pwede nyo rin pong masilayan at makita po no, sa Facebook page ng DENR Cagayan Valley. Sa kanila pong ulat, layunin ng pagsusuri na matukoy po kung nananatiling malusog o nasisira o nanganganib na po ba ang mga coral reef, gayon din ang kasalukuyang kalagayan ng iba pang mga yamang dagat upang higit pang mapalakas ang kanilang proteksyon at mapangalagaan po ang mga komunidad na umaasa dito. Bilang bahagi po ng mas pinaigting na pangangalaga sa mga karagatan na isinusulong po ng DENR Biodiversity Management Bureau ang iba't ibang pulisiya at gabay upang mapahusay ang pagsusuri, pamamahala at konserbasyon ng mga bahura sa ating pong bansa. Isinasagawa rin ng DENR ang kapareho pong aktibidad sa iba pang marine protected areas sa rehiyon, kabilang po ang Northern Sierra Madre Natural Park sa Isabela at Palawi Island Protected Landscape and Seascape at Peña Blanca Protected Landscape and Seascape sa Mayag, Cagayan. Muli po no, yung mga ganitong monitoring, yung assessment at pagsusuri po no, na isinasagawa ng ating DENR, particular na po ng DENR Biodiversity Management Bureau ay napakahalaga po no, para sa patuloy at long term na pagpapatupad at syempre po no, yung rehabilitation efforts and conservation efforts dito po no, sa ating yaman, lalo na po no, sa atin pong mayamang karagatan. Kaya naman po no, sa likod po no, nitong mga nagagandahang larawan na ibinahagi po ng DENR Cagayan Valley no, ay may mas malalim pa po na rason na ito po ng kanilang assessment at yung mga datos po na kanilang nakukuha dito ay susi po no, at magsisilbing basihan para po sa patuloy pang pangangalaga at pagprotekta po no, dito sa yaman ng ating bansa. At batay nga po sa isinagawang pagsusuri, noong nakaraong taon na tinataya pong nasa magandang kondisyon ang mga bahura sa marine protected areas sa rehiyon ayon po sa Coastal Resources and Forestry Management Section ng DENR Region 2. Muli po, no, napakaganda pong marinig yung ganito pong ulat, yung ganito pong update na maganda po no, yung kalusugan sugan nitong bahaging ito no, yung atin pong mga corals, ng atin pong marine ecosystem dito po sa bahaging ito ng ating bansa. Ang mga coral reef po ay nagsisilbing natural na proteksyon ng mga baybayin laban sa malalakas na alon na dulot po ng bagyo at tsunami na ayon po sa National Oceanic and Atmospheric Administration ay kaya pong bawasan ang lakas ng mga ito ng hanggang 97%. Muli po no, itong mga bahura na ito no, ay talagang malaki po yung tulong, talagang malaki po yung gampani na para sa atin. Malaki rin ang ambag ng mga bahura sa kabuhayan at turismo sa pamamagitan ng ecotourism, diving activities at pangingisda. Muli po no, talagang marami po sa ating mga kababayan, yung atin pong mga residente sa atin pong mga coastal communities, ang alam po nating umaasa din sa kanilang kabuhayan dahil po sa ganda nitong mga bahurang ito. At syempre po, no, yung pagkukunan din po, no, ng kanilang makakain, ilan lamang po ito, no, sa mga dahilan kung bakit po tayo ay dapat maging kabahagi ng pagproteksyon ng atin pong mga bahura. Bukod dito, itinuturing din ang mga bahura bilang mahalagang pinagkukunan ng mga sangkap na maaari pong magamit sa pagbuo ng gamot laban sa cancer, arthritis at iba pang uri ng impeksyon. Muli po, no, sa likod ng gandaan itong mga bahurang ito na dapat po nating protektahan ay yung napakarami po nilang benepisyo at tulong po sa atin. At bilang ganti, no, kailangan maging kabahagi po tayo ng pagprotekta at pangangalaga at syempre po, no, yung mga simpleng pagbabahagi nyo lamang po ng tamang impormasyon at pag-inspire sa ating mga kababayan na maging katulad din at sa patuloy na pagsusulong ng ating green mindset ay muli po, no, mas mapapangalagaan po natin at mapoprotektahan ang ganda ng ating po kalikasan at ang ganda po ng ating marine biodiversity. Muli po, maaari nyo pong masilip, masilayan itong magagandang malarawan at video po nitong Batanes Protected Landscape and Seascape sa Facebook page po ng DENR Cagayan Valley. Ulat pa rin po mula sa DENR Cagayan Valley, isa naman pong Filipino serpent eagle ang nailigtas po matapos itong pumasok sa tahanan po, no, sa isang tahanan sa may Zone 5, Barangay Mabini, Bagaw, Cagayan. Ipinagbigay alam po agad ito ng residente sa mga official po ng barangay na agad namang nakipag-ugnayan po sa ating DENR Community Environment and Natural Resources Office ng Alcala at sa Bagaw Eco Vanguard Network para po sa wastong pag-responde at pag-aalaga po sa ibon. Ayon po sa sendro, posible daw pong nakaranas ng stress o matinding pagod ang naturang agila kaya po ito napadpad sa nasabi pong bahay. Wala namang nakitang sugat o anumang pinsala sa Philippine Serpent Eagle, ngunit isinailalim pa rin ito sa veterinary check-up sa Rogelio Bagayan Wildlife Rescue Center ng DNR Region 2 upang matiyak ang maayos nitong kalagayan. Kasalukuyan din itong nasa ilalim po ng pansamantalang pangangalaga at monitoring bago po ito tuluyang pakawalan pabalik sa natural po nitong tirahan. Ang Philippine Serpent Eagle ay isa pong endemic na ibon. Dito lamang po matatagpuan sa Pilipinas, nakilala sa matutulis nitong mga kuko at husay sa panghuhuli ng ahas at iba pang reptiles. Muli po, no, ito ay halimbawa lamang ng dapat nyo pong gawin, no, kung mayroon pong wildlife sighting o meron pong mga naligaw na wildlife, tunalan lamang po nitong Philippine Serpent Eagle sa inyo pong mga tahanan. Muli po, no, huwag po natin silang sasaktan at kung hindi po natin alam yung proper handling ay makipag-ugnayan lamang po sa ating barangay, sa ating pong local authorities at sa DENR para po masiguro yung safety po nitong mga naturang ibon. At kaugnay po niyan, ibinahagi din ng DENR Cagayan Valley na isa pong Philippine Serpent Eagle, dalawang Brahminikite at dalawang Reticulated Python po, no, ang matagumpay din na pinakawalan pabalik po sa kanilang natural na tirahan dito po, no, sa kagubatan sa bahagi po ng Bagaw, Cagayan. Ang natura pong aktibidad ay pinangunahan ng Department of Environment and Natural Resources Region 2 at Community Environment and Natural Resources ng Alcala. Kasama po ang Cluster 8 Commission on Audit, Municipal Environment and Natural Resources Office ng Bagaw. Ang sinagawa pong wildlife release ay bahagi po ng patuloy na pagsisikap ng DNR na pangalagaan po ang biodiversity at protektahan ang wildlife species sa rehiyon bago po pinakawalan o sumailalim po muna sa wastong pagsusuri at monitoring ang mga nasa gitna hayop upang matiyak na sila ay nasa maayos na kondisyon at handa na po muli na mamuhay sa wild. Ipinapakita po ng matagumpay na wildlife release ang kahalagahan po ng pakikiisa ng publiko, mga ahensya ng pamahalaan at lokal na komunidad sa pangangalaga ng ating kalikasan. Muli, ito po ay ulat, impormasyon at kuwento mula po sa ating DENR Cagayan Valley. Maaari niyo pong sundan ang kanilang Facebook page para sa iba pang ulat at impormasyon at para makita din po no, itong mga larawan na atin pong binabanggit at para po no, ito sa tulong po ng mga larawan na ito ay ma-inspire din po tayo no, na talagang pangalagaan at protektahan po ang ating mayamang kalikasan. No? Ang oras po natin, 3:44 ng hapon. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala.
1: Anuman ang pinagkakaabalahan, walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Ang tangi kong pag-ibig.
4: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the kundiman with the harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the kundiman having a moderate 3/4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics. Kaawa-awang tao or sitwasyon where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of kundiman, Kunching Rosal, Sylvia Latorre, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walk Pacman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang panang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes. Named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin. Found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana queue, kamote queue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, laman chan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones. Yay!
6: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
5: Libre to ha?
6: Walang bayad?
5: Oo, walang bayad.
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
8: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
7: Radyo Magazine, 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
1: Sumama sa talakayan, bayanihan sa pangangalaga ng kalikasan. Pag-usapan natin kwentuhang Green Mindset.
0: Sampung minuto na lamang po bago mag alas 4 ng hapon at kayo ay nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At sa punto pong ito ay bigyang daan po natin ang pag-uulat mula po sa Radyo Pilipinas sa Tayug. DAR at TESDA sa anib puwersa para gawing clean energy champions ang mga pamilya ng magsasaka sa Pangasinan. Mula po sa Radyo Pilipinas sa Tayug, may pag-uulat si Leslie Gemino.
11: Radyo Magazine. Report.
12: Hinihanda na ang mga pamilya ng mga magsasaka sa Pangasinan upang maging mga tagapagsulong na malinis na enerhiya sa pamamagitan ng isang libreng technical vocational training sa photovoltaic systems installation o pagkakabit ng solar energy systems. Ito ay matapos magsanib pwersa ang Department of Agrarian Reform, Pangasinan at Technical Education and Skills Development Authority o DENETA City para sa naturang programa na naglalaing bigyan ng makabagong kasanayan ng mga agrarian reform families. Sa ilalim ng programang ito, 25 scholar na nabibilangan ng mga kapamilya ng mga agrarian reform beneficiaries at mga miyembro ng agrarian reform beneficiaries organization sa Pangasinan ang sasailalim sa 36 na araw na masinsinang pagsasanay. Bukod sa libreng pag-aaral, makakatanggap din ng mga scholar ng pang-araw-araw na allowance habang nagpapatuloy ang training. Magkakalob din ang pamahalaan ng libreng assessment pagkatapos ng kurso upang matulungan ang mga scholar na makakuha ng National Certificate Level 2 na siyang magpapatunay na sila ay mga sertipikado at qualified PV system installer. Ang PV system ay isang teknolohiya na nagpapalit ng sikat ng araw tungo sa kuryente. Ang paggamit ng gantong uri ng renewable at malinis na enerhiya ay malaki ang naitutulong sa kalikasan upang mabawasan ang greenhouse gas emissions na sanhi ng climate change. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Gemino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
11: Radyo Magazine. Report.
1: Set your mind to think green. Green Mindset, pairali natin!
0: At sa punto pong ito, tayo ay pansamantala na rin pong magpapaalam sa atin pong edisyon ngayon ng Kwentuhang Green Mindset. Muli po, no, sundan nyo lamang po ang Facebook pages ng ating pong Department of Environment and Natural Resources at maging yung mga regional counterparts po nito at mga kaugnay na ahensya upang masundan po natin, no, itong patuloy ng mga programa at proyekto po ng ating pamahalaan at ng ating DENR sa pangangalaga po ng ating kalikasan. Muli po, no, para sa mga dagdag kaalaman at impormasyon, kayo din po sa mga kaalaman na patungkol po sa pangangalaga ng ating pong wildlife, ng iba't ibang uri po ng mga species, ng mga wildlife dito po sa ating bansa. Makikita nyo po yung mga impormasyon na yan sa Facebook pages po, no, ng ating DENR para po mas ma-inspire kayo, makita nyo po yung mga ibinabahagi nilang larawan at mga videos at iyan po, no, yung simpleng mapagbabasa nyo po, yung simpleng pag-appreciate nyo po, no, dito sa mga efforts na ito at makita po, no, yung kasalukuyang kalagayan at estado po ng ating mga buhay ilang sa ating bansa. Iyan po, no, initial step upang ma-inspire po kayo, no, na maging ka-green mindset at maging kabahagi po sa ating overall efforts na pangalagaan po ang ating kapaligiran at pangalagaan po ang ating kalikasan. At syempre po, pasasalamatan po natin ang ating technical side kasama si Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Menechel Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali, kayo din po ang ating mga kasamahan sa Marulas Transmitter. Muli, ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang po sa Kwentuhang Green Mindset. Susunod na po ang programang Iskultura kasamang inyong friend, Mary Rose Rosero. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
10: Radyo Magazine 1278.
13: Bubungad sa umaga!
14: Trending issues na pinag-uusapan.
15: Mga programang aabangan.
16: Agahan hanggang hapunan.
17: 66 Impormasyon. GIS, your General Information Station.
18: Radyo Magazine, 1278 AM.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas.
22: Beach vacation.
23: Ano tara?
22: Jogging.
23: Ano tara?
22: Hiking.
23: Ano tara?
24: Taginit is here! Tirikang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
25: Pero wait lang! Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
26: Pass tayo dyan!
27: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
28: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
29: Uminom ng 7-8 baso ng tubig araw-araw.
30: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
31: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
32: Tandaan! Maging healthy at wais para ready kang ibit ang tag-init.
33: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
34: This is a public service announcement.
35: Discipline is the key.
36: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
37: Kilatisin ang sarili,
36: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
37: Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
34: This is a public service announcement.
38: Public service announcement
34: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Magazine
18: 1278 AM.
39: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
40: Fake news yan! Mali!
41: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
40: Fake news yan! Mali!
42: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
40: Fake news yan! Mali!
43: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala. At i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
44: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news.
0: Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
1: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
0: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
1: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
0: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
2: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko.
2: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng government streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngala ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko.
5: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Magazine 1278.
7: Bubungad sa umaga.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: Mga programang aabangan.
10: Agahan hanggang hapunan.
11: 66 Impormasyon.
12: GIS, your General Information Station.
18: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Magazine 1278.
7: Bubungad sa umaga.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: Mga programang aabangan.
10: Agahan hanggang hapunan.
11: 66 Impormasyon.
12: GIS, your General Information Station.
18: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na, sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa

0: Sama-sama nating tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Iskultura. Isang magandang araw, Pilipinas! Isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao! Kayo ay patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 kHz sa inyo pong mga radyo. Kumusta po tayong lahat ngayong araw? Sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan ngayong maaliwalas na panahon. At syempre, sa pagsapit po ng alas 4 ng hapon, samahan ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero hanggang alas 5 po ng hapon. Isang oras ay magkakasama-sama para pag-usapan ang ating makulay na sining, kultura, tradisyon at malawak na kasaysayan ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Pero syempre, huwag din kakalimutan na i-like at i-follow kami sa aming mga social media platforms.
1: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
7: Radyo on the go.
6: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
8: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
9: PBS Receiver.
8: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to ha?
10: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad!
11: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: At syempre, magandang hapon din sa ating mga kasama sa technical side. Sina Frenny Sam Reyes, Frenny Marichal Malimban, Frenny Rona Esperanza, at sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco. At sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Kaya ano pang hinihintay natin? Atin ang simulan ng ating kwentuhan. Muli nating balikan ang ating makulay na pinagmulan. Kasama ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero dito lang sa programang Iskultura.
12: Sining ay hangaan. Kasaysayan natin ay tuklasin. Kasama ang ating friend ni Nasi Maru.
13: Dito lang sa Iskultura.
12: Tara na sa Iskultura.
13: Iskultura.

Muli, excited ako sa ating kwentuhan ngayong hapon dahil for sure, meron po tayong makakapulutan ng aral para na rin ilang tips para na rin sa

0: Hapon si Sir Romeo Peña. Magandang hapon po, sir, and welcome dito sa programang Iskultura.
1: Hi, Maru. Magandang hapon din sa Pilipinas at magandang umaga dito sa Switzerland.
0: Oh!
1: Nandito kasi ako ngayon sa Switzerland bilang writer in residence sa Fundacion Jan Michalski Writing Residency dito sa Montreacher, malapit lang sa Geneva.
0: Wow! Kumusta naman po kayo dyan, sir?
1: Okay naman. Kadarating ko lang kahapon at sobrang lamig. Malamig pa dito. 6 degrees. Kaya naninibago pa.
0: Ay, wow.
1: Kaya nabago pa ako.
0: Ay, wow. Sana all, sir. Ako dito. Alam naman natin ang Pilipinas. Napakainit. Ramdam natin itong summer. Pero ngayon, sir, syempre, bagong-bago pa. Fresh na fresh pa lang po. And muli, sir, congratulations po sa inyo. Dahil kayo po ay nakatanggap ng ikatlong gantimpala dito po sa kakatapos lang na Talaang Ginto, Makata ng Taon na iginawad po ng Komisyon sa Wikang Filipino. Pero sir, dahil hindi ko po ito or hindi ko po malaman yung perfect na pronunciation dito po sa inyong tula, ano po itong title po ninyo?
1: Ang title ay Nina Extra Air.
0: Extra Air. Maaari niyo po ba kaming kwentuhan, sir? Ano po yung kwento sa likod nito?
1: Ako kasi yung manunulat na nakatutok sa particular sa agricultural and land humanities. Meron din akong nobela na may kinalaman sa agriculture, lalo na sa coconut farming.
0: Mm-hmm.
1: Ako kasi, Maru, ay anak ng magkokopra o magniniyog dyan sa atin. Ako ay nagmula sa Bundok Peninsula, particular sa lalawigan ng Quezon, sa Catanawan, bayan ng Catanawan. Ako ay lumuwas lamang para magkulehiyo at kumuha ng isang kurso na may kaugnayan na rin sa pagsusulat pero mas inclined sa wika. Pero tinuloy ko yung passion ko sa pagsusulat. Ang aking mga tema ay may kinalaman tungkol doon sa amin, kung paano na abuso ang lupa, kung paano na abuso ang mga magsasaka o mga magninyog. Yan din yung laman ng disertasyon ko sa UP Diliman noong 2020 na may kinalaman sa kultura, kasaysayan at produksyon pampanitikan ng mga magninyog o magkokopra sa Pilipinas. Kaya yan yung aking ano. Ito naman, Nina Extra Air, may kinalaman din sa land humanities. May kinalaman ito sa pag-aabuso sa mga lupain. Pero ang tutok ko dito, hindi na muna doon sa amin, kundi bahagi rin ng Pilipinas, particular sa Mindanao.
0: Actually, sir, nakakamangha na maganda nga rin po mapag-usapan yung ganito, ano, yung bukod sa mismong in general na paggagawa ng tula, ma-focus natin sa bawat tema ng mga manunulat kung saan sila nagfo-focus and paano natin na i-relate itong kanilang mga pinagdaanan, yung inyong mga experiences and different themes tulad po ng sa inyo ay about sa agriculture and mga land humanities ay kumbaga na ipapakita natin na pwede pala nating ma-express lahat ng ating iniisip, nararamdaman in different themes. Pero dito po sa inyong tema sa Mina Extra Air, sir, kumusta naman yung naging creative process po ninyo? Paano po kayo nagsimula dito sa pagsulat ng tula na ito?
1: Malinaw kasi sa akin kapag nagsusulat tayo, hindi lang yung karanasan, kundi nakukuha din natin ito sa iba't ibang pamamaraan. Sa pakikikin, sa pakikisalamuha, ayan, sa pakikipagkapwa, at ganun din sa puspusang pagbabasa. Noong nakaraang taon kasi ay nagkaroon ako ng kopya ng libro na ang pamagat ay Kalandrakas. Ito ay may kinalaman sa kasaysayan, kultura, kalinangan sa Mindanao. Inedit ito ni Dr. Ricky De Ungria. I think siya ay nagturo sa UP Mindanao. Napakaganda ng libro na ito. Dalawang volume ito, pinagtiyagaan kong basahin para malaman ko yung kultura, yung kasaysayan na pinagdaanan ng Mindanao. Kasi hindi ito yung hindi lang naman ito yung pagkakataon na

0: nagkakaroon ng isang manunulat ng interest din na magsulat tungkol sa Mindanao. Pero hindi ako taga ron, aminado ko. Pero sa pamamagitan ng pakikipagkapwa, pakikasalamuha sa pagbabasa at sa pagtungo doon, kasi maraming beses na rin akong nakarating sa Mindanao, kaya nakita ko yung posibilidad kung paano yung mayamang lugar na ito sa ating bansa ay naaabuso din yung mga lupain. Particular na nga yung issue ng pagmimina na may kinalaman din talaga doon sa aking tutok na land humanities and agricultural humanities.
1: Ayun. And sir, matanong ko lang dahil dito sa mga experiences na ito, paano po ba kayo, paano po yung naging kwento po ninyo sa simula ng pagsusulat ng tula? Mga ilang taon po kayo nag-start para magsimula na magsulat?
0: Mas magsisimula yan doon sa hilig ko talaga ng pagbabasa. Nung elementary days din kasi ay sumasali rin ako sa mga press conference at saka sa high school. Naging editor-in-chief din ako ng aming school paper na nasa wikang Filipino. At ang hilig ko noon talaga ay pagsusulat ng ng tula. Diyan ako nagsimula. Kasi namangha ako doon sa Ako ang Daigdig ni Alejandro Abadilla. Yung itinuturing na ama ng modernong panulaang Pilipino. Mula doon, nagbasa pa ako ng nagbasa ng iba't ibang mga tula. At siyempre, iba't iba rin mga makata yung nabasa ko. Sa pamamagitan noon, doon ko sinimulan yung puspusang pagsusulat. Sumasali pa ako sa mga workshop din sa pagsulat ng tula. At dumating din yung pagkakataon na nung hinamon din naman ako nung ako ay nag-aaral ng MA Malikhaing Pagsulat sa UP Diliman. Kasi ang gusto ko ay multi-genre. May tula, may essay, may dula, at saka may mga kwento. Eh, mas marami yung kwento. Ang sabi sa akin ng advisor ko, si Dr. Bim Nadera, challenge niya ako na kung nobela na lang kaya ang isulat mo. Doon naman sa proseso ng aming pag-aaral sa MA Malikhaing Pagsulat sa UP Diliman, ay ganun din naman. Nagkaroon din naman ako ng malawak na kaalaman sa pagsusulat ng nobela. Pero bago yon, marami rin naman akong nabasang mga nobela. Mga author ay mga Pilipino at syempre mga author ay mga Banyaga. Ang pinaka-paborito kong mga author ay sina Butch Dalisay, yung kanyang mga nobela, gayon din yung kay Jun Cruz Reyes at syempre kay Efren Abueg, yung kanyang mga nobela. At yung mga Banyagang sa proseso ko ng pagsusulat, lalo na rin ng nobela, yung mga Banyagang author kagaya ni Haruki Murakami, ni Umberto Eco, yan din ang mga nabasa ko na mga nobela. Ganun din sa pagsusulat din ng tula, marami din akong mga nabasang mga tula. Halimbawa, yung kina Pete Lacaba, iba pang mga manunulat o iba pang mga makata. Lalo na napasok din ako sa mga workshop, maraming mga sinasuggest na mga koleksyon ng tula ang dapat kong basahin. So binasa ko yun. Hanggang sa mahubog din yung proseso ko ng pagsusulat ng tula at ganun din yung challenge sa akin na magsulat ng nobela. So, parehong yon ang natamo ko halimbawa doon sa aking mga pagbabasa. At syempre, pakikisalamuha din sa mga kapwa manunulat sa ating bansa.
1: Naku sir, napakaganda yung naging process po bago kayo parang tumutok lalo sa pagsusulat dahil nabanggit niyo po ay nagsimula kayo syempre sa pagbabasa and until now ay sinusubukan niyo pa rin na ipagpatuloy na makapagbasa ng mga gawa rin na iba nating manunulat kasi magandang hakbang din yun na para mas maintindihan natin yung susulatin natin pero kasi yung iba ini-skip yan kumbaga for them sige sulat lang tayo ng sulat hindi nila naiisip yung kahalagahan ng pagbabasa pero Base po sa inyong kwento, sir, ay gaano po ba kahalaga ang matuto tayong magbasa para di sa mas gumanda pa yung ating pagsusulat?
0: Ayun, ang pagbabasa kasi talaga ay pangunahin na, kumbaga, pangangailangan sa pagsusulat. Mahirap kasing magsulat kapag hindi tayo nagbabasa. Mas marami kang nababasa, mas marami ka rin maisusulat. At yung pagdaragdag ng pagbabasa sa bawat panahon ay isang uri din ng disiplina. Ganun din yung pagsusulat. Kasi kagaya ako, kahit gaano ako kabisi, naging dean din ako ng College of Arts and Letters dati sa PUP. Sobrang busy talaga yun kasi mga administrative work at iba pa. Halos 3 taon na kong ganun, pero hindi ko nakalimutang magbasa at magsulat. Nakakapag-publish ako kahit papaano. Ang target ko kasi sa isang buwan, hindi po pwedeng hindi ako makatapos ng isang nobela or isang koleksyon ng tula. Alaman yung available na hindi ko pa nababasa. Ako rin kasi yung tao na bili ng bili ng mga libro, pero nare-realize ko na dumadami yung libro pero hindi ko pa nababasa lahat. Kaya ang naging panuntunan ko, magbasa. Magbasa ng isang koleksyon ng tula or isang buong nobela sa loob ng isang buwan. Pero ngayon, hindi eh. Hindi lang isang nobela or isang koleksyon ng tula ang nababasa ko. Kasi tapos naman na yung administratibong gawain ko na mahirap dati. Nakakapagsulat na ako ngayon ng husto at nakakapagbasa ako ng mas marami ngayon. At yun, nabibigyan pa ng oportunidad na makapagsulat lang, kagaya nito, writing residency. Sinasamantala ko na makapagsulat ng mas marami, makapagbasa ng mas marami. Kasi ang environment ko dito, mga kasamahan ko ay mga writer din mula sa iba't ibang bansa. Merong galing Africa, merong galing sa US, merong galing dito sa Europe, at meron ding galing sa Asia. So, pag nagla-lunch kami, tulad kahapon, yung unang lunch ko, kwentuhan na tungkol sa pagsusulat. Napakahalaga nitong ganito ring sitwasyon na bigyan ng panahon, ng magandang space, kumbaga bigyan din ng magandang pagkakataon, at syempre may kinalaman din dun sa support ng financial eh. Kasi dito, lahat, pati pagkain mo, sasagutin na nila, yung tuluyan mo, at bibigyan ka rin ng allowance na araw-araw mong, para sa araw-araw mong gastusin. So napakaganda nung setup sa pagsusulat. Sana nga maraming ganito para magkaroon din ng inspirasyon yung marami nating kabataang Pilipino na magsulat din. Sana ay mabigyan pa ng suporta ng gusto yung mga manunulat sa ating bansa.
1: Opo, totoo po. Kasi napakarami po nating mga kababayan ang napaka may tinatagong talento pagdating sa pagsusulat. Na sana eh, nasusuportahan po maumpisahan natin sa mga eskwelahan, na sana mas maraming mga events na masuportahan yung kanilang skills sa pagsusulat. And syempre, pag yan eh, nahubog sa kanilang mga eskwelahan, eh, for sure, maraming mga opportunities na pwedeng pumasok sa buhay ng mga estudyante. At doon naman nagsisimula ang lahat. And sir, maganda rin po yung nabanggit nyo na kung saan panawagan din natin sa mga kabataan, lalo na sa new generation ngayon, na hindi lang dapat marunong tayo magbasa, pero dapat naiintindihan natin yung binabasa natin. Yun nga yung panawagan natin ngayon, kasi lalong-lalo na sa social media, na hindi man related ito purely sa not only sa wikang Filipino but also sa lahat ng mga binabasa natin, na sana hindi lang purely pagbabasa lang ay with comprehension. And sir, kasi syempre marami din sa atin na sabi ko kanina na ini-skip yung matuto tayo magbasa. For them, mahalaga na matuto tayo magsulat, pero nakakaligtaan nila yung kahalagahan ng pagbabasa. And nakakamangha po yung binanggit nyo kanina, sir, na kailangan parang meron po tayo kailangan meron tayo mabasang libro or nobela. Kasi parang ma-share ko lang before, yan din yung gusto kong matry before. Nasubukan ko naman, pero saglit lang. Siguro during college days. Dahil yung kunyari, parang dumating din sa point na nahilig ako magbasa ng libro. Pero dumating din sa point na parang nag-hoard ako ng maraming libro kasi parang ganda niya tignan. Pero nakakalimutan ko na siya basahin kasi nga sa sobrang dami, parang na-overwhelm naman ako. Pero syempre, mali din yun na sana itong mga libro naman nito, print naman siya for us to read para naman din matuto tayo ng iba't ibang experiences or yung mga story na sinusulat ng ating mga minamahal na manunulat. And Sir Mac, curious lang ako dahil base po sa inyong kwento kanina, kayo po ay isang writer in residence. Ano po ibig sabihin nito, sir?
0: Pag sinabing writer in residence, may particular na panahon na nasa isang lugar kayo para magsulat lang.
1: Mm.
0: So walang ibang aalalahanin. Kasalukuyan ay writer in residence ako dito sa John Michalski Writing Residency sa Montreacher sa Switzerland.
1: Mm-hmm.
0: Ito ay through application. Mapalad na rin dahil sa dami-dami namang mga Pilipinong manunulat. Ako yung kauna-unahan nilang natanggap na, na mula sa Pilipinas na manunulat sa writing residency na ito.
1: Mm-hmm.
0: So kapag binuksan nyo yung website nila, yung Pundasyon John Michalski, makikita ninyo yung iba't ibang mga profile ng mga manunulat na nagiging writer in residence dito. Ito ay, yung aking writing residency ay isang buwan.
1: Mm-hmm.
0: So isang buwan akong magsusulat dito mula dun sa plano na isinabmit ko na collection din naman ng mga tula. Yung plano ko na matapos dito at ma-submit. Yung pagsusulat dito ay wala ring strictong masasabi na dapat nasa English lang, nasa French lang, nasa German, or nasa Italian. Hindi. Ginagalang nila yung wika ng manunulat. Kaya kung ano yung wika mo, nagpunta ka dito, galing kang Africa, galing kang Asia o Southeast Asia, galing kang Europe or US or Latin America, kung ano yung wika ninyo. Yun ang gagamitin mo sa pagsusulat. Kaya yun din yung aking sinusulat. Nasa wikang Filipino na yung sinusulat
1: dito.
0: Mga sample works nga din na sinubmit ko sa kanila nung nag-apply ako ay nasa wikang Filipino din. Hindi ko nga akalain na talagang matatanggap ako this year sa writing residency na ito. At isa ring magandang pagkakataon nga para sa mga manunulat na mabuksan din yung mga ganitong oportunidad, lalo na sa mga Pilipino. Kasi sayang eh, nandyan lang naman. Sa Southeast Asia, pangatlo pa lang tayo. So may nauna ng Vietnamese. At hindi ko lang matandaan yung isa kung Malaysian ba yung isa or Thailand. So pangatlo pa lang tayo mula sa Southeast Asia. Pero sayang yung oportunidad kasi lahat eh. Sasagutin na nila lahat mula sa Pilipinas, biyahe mo, pabalik, pagkain sa araw-araw, tapos mayroon ka pang allowance para lang matapos mo. Walang kapalit ito. Walang kapalit na kahit ano. Ang kapalit lang ay dapat mayroon kang akda na makompleto.
1: Ayun, isang, of course, sir, again, congratulations naman dito sa inyong pagkakapili dito. And also, parang isang patunay din po ito para sa ating mga kababayan na para sa iba na iniisip na simpleng manunulat, simpleng pagtutula, pero maraming oportunidad ang maaaring pwede niyong matanggap kapag kayo ay nagsumikap sa pagsusulat ng nobela man yan, ilang mga akda, or even ito sa mga tula na tulad po ninyo, Sir Romeo, Romeo, na kung saan ay nakarating kayo dito sa Switzerland. Ako, dream country natin yan, sir. Kung saan ay maaari nyo magamit bukod sa English or pwede nating magamit yung ating wika sa paggawa ng inyong akda dito sa Ibanyaga pang bansa, hindi dito sa Pilipinas. Kumusta naman po yung experiences niyo dyan, sir, na kung saan maaari nating ma-share yung ating sariling kultura sa pamamagitan ng pagsusulat?
0: Halos kadarating ko lang kahapon, Maro. Ito yung first time na interview ko na nandito na ako. So, malamig pa talaga ang klima. Gusto ko mo ipakita yung lugar. Napakagandang lugar. Nasa ilalim ng, nasa paanan ng Mount Jura sa Switzerland. At natatanaw din ang Alps. Kumbaga nasa kabundukan, nasa paanan ng kabundukan itong lugar. Napakaganda rin ng structure. Tapos para ang tinitirhan namin dito ay may mga modern cabin. Yung mga modern cabin na ito ay dinesign ng iba't ibang mga architects sa buong mundo. So, ang napunta sa aking cabin ay napakaganda. Kaya sabi ko, magandang ano talaga to, magandang experience. Itong kinatatayuan ko, hiwalay ito na lugar doon sa cabin. Dito lang ako magsusulat sa lugar na ito. At yung aking titirahan o yung tutulugan nandiyan lang sa kabila. So, ibang iba kasing mga cabin. At kahapon, nung dumating ako, nakausap ko na yung mga dumating na rin ng mga writer in residence. Kasi dito yung mga writer come and go. May aalis. Tapos, may papalit. Mayroong tumatagal ng 3 buwan, may tumatagal ng 1 buwan, at may tumatagal ng 2 buwan. Ako kasi, 1 buwan lang muna yung aking request, kasi mahirap din na malayo din sa pamilya. Pero sinisikap ko naman na maging productive. O sisikapin ko maging productive habang nandito, makapagsulat ng mas marami pa. Bukod siguro dun sa plano kong koleksyon ng tula na pangalawa, ay makapagsulat din ako ng matapos ko rin yung nasimulan ko ng nobela na kasunod. Sana nga magkaroon ng pagkakataon. At mahaba din ang gabi dito. Alas mga alas 9, maliwanag pa. Napakalamig nga lang napakalamig nga lang ng klima. Ngayon ay 6 degrees dito.
1: Wow.
0: Kaya ano nga isang magandang pagkakataon nga na makapagsulat. Sana maranasan din ng maraming mga manood dito, at yung mga kabataan natin na nakikinig ngayon o nanonood sa atin, may ganito pala. Akala kasi nila kapag mano nila talagang walang kahit anong oportunidad. Lagi pang sinasabi na walang patutunguhan, di naman yayaman o ano pa man. Hindi naman tayo dun eh. Ang maraming mga oportunidad sa pagsusulat kung tutuusin. Pero ang sitwasyon kasi talaga sa Pilipinas, hindi ka pwedeng maging manunulat lang. Kaya ako, nagtuturo din. Diba? Nagtuturo din ako ng panitikan at malikhaing pagsulat sa PUP. Sabi ko nga, naging dekano pa ako nung nakaraan, pandemic. Ako naging dekano. Kailangan may kakambal eh, na trabaho. Hindi kagaya yan dito sa mga maulad na bansa. Kahit manunulat ka lang, labas ka ng labas ng nobela, ng mga akda mo, mabilis yung produksyon. Maraming yumayaman nga eh. Tututo sa mga sumisikat ng mga manunulat. Sana makasalamuha pa ko pa ng gusto yung mga darating, kasi may next week, may darating ulit. May galing sa Palestine, at may galing sa Namibia, sa Africa.
1: Wow.
0: Meron akong kasama dito na galing Colombia, France, at merong isa na galing sa Ukraine. Na-meet ko na sila kahapon.
1: Yun, sana, and of course, sana panalangin din natin, sir, na madagdagan yung Pilipino din na mga kasama nyo dyan, na mas marami pa mabigyan ng oportunidad yung ating mga kababayan, mga manunulat. Pero sir, mabalik tayo dito sa inyong pagkakapanalo. Kumusta naman po yung inyong experience at iginawad po sa inyo yung itong ikatlong gantimpala?
0: Alam mo ba, Maru, yung mga patimpala kasi ng KWF, sinasalihan ko talaga dati ay sasanay sa Karanasan ko nang manalo ng 3 beses sa Sanaysay.
1: Wow.
0: 2010, 2012, at saka yung isa medyo late, pandemic, parang 2021 o 2022. First time ko sumali, kung tutuusin, sa Makata ng taon. Talang ko Makata ng taon. Nagkataon lang talaga na may sinisimulan akong koleksyon. Hindi nga ito koleksyon, mahabang tula. Itong Mina Extra Air. Nung nakita ko yung post ng KWF na nagbubukas na sila ng Talaang Ginto, Makata ng taon 2026, naisip ko, pwede ko sigurong isubmit to. Hindi ko naman ina-expect na mananalo talaga ako. Dahil hindi rin ako madalas palasali sa mga contest. Ang tinatry ko lagi ay publication. Yung paglahok sa mga publikasyon. Mailimbag sa mga anthology ng mga akda or may mga call for submission. Diyan ako mahilig mag-submit. Pero yung mga contest, hindi masyado talaga na nagsasubmit dyan. Ang gusto ko lang nung time na yon, subukan ko nga. Tingnan natin kung ano yung mararating nitong mga ano na to, mga tula na ito o mahabang tula na ito. Nagulat din ako nung nakausap ko nung awarding yung dalawang judge natin, si Eros Atalia saka si Dr. Ferdy Harin. Sabi nila sa akin, nalinlang mo kami doon ah. Akala namin taga Mindanao yung tumutula. Parang ganoon. Sabi ko, hindi ko in-expect yun. Kasi ang manunulat naman, talagang yung pagsusulat niya, wala naman laging agenda na na nagsusulat ako dahil gusto ko na ganito tingnan yung sinulat ko. Ganito, sa ganitong lugar kami nanggagaling o sa ganitong lugar kami nagmumula. Ang gusto ko lang doon talaga ay maitanghal yung tula. Lalo na yung issue nga ng may kinalaman sa pagmimina. Kasi sabi ko nga kanina, mas nakapokus ako doon sa mga sining o mga aknang pampanitikan na nakaugnay doon sa agricultural and land humanities.
1: Grabe sir, nakakamangha. Sabi niyo po, first time niyong sumali dito sa Makata ng taon at naka-receive agad kayo ng isa sa pinakamataas sa ikatlong gantimpala na kung isipin sir, ganun po kayo. Siyempre, sa hinahangaan din ng newer generations, kagaling na pagdating sa pagsusulat. And sir, hinahangaan po namin kayo for that. And sana po mas marami pa po kayong magawang mga akda and also platform na sana mas lumawak pa po na maibahagi po ninyo itong mga maire-release nyo pong mga akta. Pero sir, matanong ko lang din, ano po kaya yung mga tips na maaaring nyo maibahagi, lalo-lalo na sa ating mga kababayan Pilipino na patuloy na nagsusulat or kasalukuyang manunulat o di kaya naman naisubukan at pasukin itong pagsusulat?
0: Ayun, para doon sa mga nais magsulat at yun naman ang hikayat namin lagi sa mga kabataan or kahit hindi naman kabataan, kahit sabihin natin na dumating na tayo sa yugto na meron na tayong edad talaga pero gusto nating magsulat. Pinakang payo ko talaga ay ang una ay magbasa tayo. Kasi ang pagbabasa, yan talaga yung susi sa pangarap natin na pagsusulat. Sabi ko nga kanina, mas marami tayong nababasa ay mas marami tayong maisusulat. At tinitingnan din natin kasi yung posibilidad na yung pagsusulat ay nagbibigay ng magandang posibilidad sa mga tao, lalo na sa mga mambabasa. Walang makatatalo dyan sa panitikan, sa mga malikaing akda. Saan man natin itong plataforma na is na ipahayag sa social media man, kung sa printed na mga aklat at sa iba pang mga platform, mahalaga yon para matunghayan ng mga mambabasa, matunghayan ng mga Pilipino yung ating mga isinusulat ay nakapagbibigay talaga ng magagandang posibilidad sa atin, lalo na sa bansa natin. Mas mainam nga kung mas maraming mga manunulat sa Pilipinas, yes, lalo na mga kabataan. Pumahanga din ako dun sa naging Makata ng taon. Napakabata niya at sana isa siya sa maging example ninyo ng mga kabataang Pilipino na magsikap din sa pagsusulat. Huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Kahit pag ako nagtuturo din sa mga teacher, kasi nagtuturo din ako sa graduate level. Pag nagtuturo kayo sa mga estudyante niyo, huwag niyo silang tatakutin. Huwag niyo lalagyan lagi ng red ball pen yung kanilang mga sinusulat. Basahin niyo. Tingnan niyo yung laman. Kahit ano, kung paano nila sinabi yan, kahit mali yung grammar, kahit technicalidad yun, saka na natin pag-usapan yun, maaayos yun. Pero tingnan niyo muna yung laman ng kanilang puso sa pamamagitan ng kanilang sinulat. Tingnan niyo muna yung sitwasyon nila, yung karanasan nila sa pamamagitan ng pagbabasa dun sa nilalaman. Kahit mahirapan kayo sa pagbabasa sa nilalaman, pero nakita ninyo yung halaga ng kanyang sinusulat, dun tayo makakahanap ng magiging mga manunulat at magiging intelektual sa hinaharap. Ganun sana yung pagtingin natin sa mga manunulat sa bansa, at sana ay patuloy yung pagtulong natin sa ganitong mga gawain, kasi yung contest ay isa sa paraan eh. Pero marami pang paraan para makapaghubog tayo ng mga manunulat.
1: Tama po yun, no? Ma-highlight ko din yung sinabi nyo na sana yung mga guru din natin, yung iba, eh, huwag maging masyadong harsh sa ating mga estudyante. Kung sakali man maraming corrections or mga technicalities, pwede naman baguhin. Pero kung sakali man, malay natin, napaka maraming nilalaman, magagandang nilalaman yung kanilang tula, o di kaya naman, meron kasi rin mga estudyante or mga kabataan ngayon, sir, hirap talaga mag-express in words. O, sana maturuan natin sila kung paano nila ma-express yung gusto nilang sabihin, gusto nilang yung nilalaman ng kanilang isipan through words, eh sana matulungan pa natin sila. Nako sir, eto rin na gusto na namin pong, gusto rin po namin na marinig ang inyo pong tula na Mina Extra. Eto na rin po ang inyong pagkakataon para maiparinig po sa amin itong inyong tula. Go ahead po.
0: Eh, maraming salamat Maru. Sana ay pagtsagaan yung pakinggan yung aking tula. Ito ay mahabang tula na hindi pa tapos, kaya natatapos lang ito doon sa extra air 8. At meron akong nilagay sa dulo na epilogue para tapusin lang siya noong nakaraan para sa doon sa Talaang Ginto Makata ng Taon. Sana ay pagtiyagaan yung pakinggan.
1: Go ahead po.
0: Mina Extra Air. Prologo. Sa gitna ng lambak, tumingala ako sa araw. Hawak ang pintura sa aking kamay. Ang araw hindi na dumudungaw sa ulap ng Mindanao. Ngunit sa aking obra, iginuhit ko ang kanyang init. Pinalutang ko sa tela ang kanyang liwanag. Ang bawat sinag, tila patak ng pawis ng mga Mindanawan. Ngunit sa gitna ng larawan, ang anino ng minahan, nilulunod ang init ng araw. Bigla kong iginuhit ang pangako niya sa lupa, kahit ang init nito'y inaagaw ng mga bakal. Extra Air 1. Hawak ko ang brochang mula Tibuli. Isinawsaw ko ito sa lupa ng Cotabato. Binalutan ko ng kulay ang singaw ng minahan. Pinalutang ang amoy ng damo, ang pawis ng magsasakang humahalik sa bitak ng lupa. Ang canvas ko'y tila naging tanglaw ng mga kwentong nilamon ng mga bagyong walang pangalan. Iginuhit ko ang bundok, mga bayang umusbong sa tabi ng ilog pulanggi, mga dapit hapong nag-aapoy sa pagitan ng paglisan. Ngunit paano ko ipipinta ang panaghoy ng lupa? Paano ko ilalarawan ang pilapil na nawala sa usok ng minahan? Nadarama ko ang galit sa bawat hagod, parang ang pintura ko'y hinihigop ng kawalan. Hinahanap ko ang mga anino ng mga kwentong nagtatago sa bawat pinta, mga kwentong hindi na maibabalik at hindi na manunumbalik. Extra Air 2. Naririnig ko ang buntong hininga ng mga kabataang nagkukuyakoy sa gilid ng Davao River. Hawak ang mga kwadrong walang laman. Iginuhit ko ang kanilang ngiti, ang kinabukasang inaasam. Ngunit sa bawat pinturang inilapat ko, naglalaway ang pader ng bagong kalsada. Ang dating gulod ng Mindanao, ngayoy butas na lambat. Walang mahuling alaala, walang mahagilap na kwento. Kulay pilak ang gabi sa baybayin ng Sultan Kudarat. Ngunit ang mga mata ko'y nakakakita ng itim, itim na usok, itim na kaluluwang ibinuga ng minahan. Sinubukan kong ilapat ang lahat ng kulay. Pula ng araw, berde ng palayan, bughaw ng dagat. Ngunit sa likod ng aking kwadro, nandoon ang kulay itim na lupang nakakandado. Extra air 3. Sa putik ng Agusan Marsh, hinukay ko ang luwad na puno ng mga kwento ng bituin, mga alamat ng lumad na naaagnas sa tubig. Hinubog ko sa aking palad ang figura ng magsasakang namatay sa gitna ng pilapil. Hawak ang kalabaw na parang kalansay sa bukid. Sa bawat ukit ng daliri, nadarama ko ang lamig ng kawalan. Ang lupa parang hindi na lupa, kundi abo ng kasaysayang sinunog ng minahan. Ang sining ko'y tila paglilok ng lumang lambat. Mga butas na hindi matahi, mga hiblang naglulan ng pighati. Ang bundok apo sa diwa ko'y tila umiiyak. Ang kanyang yaman, unti-unting hinihigop ng bakal. Paano mo huhubugin ang lupa kung ang palad mong humuhubog tila sa bubog lumulubog? Extra air 4. Sa lilim ng puno ng durian, nakahimlay ang aking kudyapi. Tahimik na naghihintay ng daliring muling magpapatugtog ng musika ng lambak. Ang mga tunog ng pilapil tila isang limot na awitin, isang melodiyang natabunan ng ingay ng makina. Hinahanap ko sa gitara ang tinig ng ulan, ang hampas ng hangin sa pilapil, ang awit ng mga batang tumatakbo sa palayan. Ngunit sa bawat kalabit, naririnig ko ang kaluskos ng bakal sa ilalim ng lupa, ang tunog ng mga bagong minahan, na tila nananakop sa lambak ng kidapawan. Ang himig ng lupa wala na sa aking kudyapi, kundi na sa buntong hininga ng isang magsasakang nawala ng tinig. Ngunit patuloy akong tumutugtog, umaasang sa bawat nota muling mabubuhay ang pag-asa. Extra air 5. Ang sinulid ko'y galing sa abaka. Tinatahak ng bawat hibla ang buhay sa bundok Kitanglad. Pinupulupot ko ang tela sa isang sako ng kwento. Inihabi ko sa mga kwento ang mga magsasakang umakyat sa bundok upang itago ang kanilang ani. Ang bawat habi parang lambat na lumalamon ng hangin, parang tinig ng babaylang umuusal ng panalangin. Ngunit ang bawat butas na tela tila sugsugat ng mga kawal na dumurog sa kanilang lupa. Hawak ko ang sinulid ng alaala. Inihigpitan ang bawat tahi upang manatili ang kwento ng aming pighati. Ngunit paano ko tatapusin ang habing ito kung ang mga sinulid ko'y nilalaso ng hangin at ang abakay nilipol ng bangin? Extra air 6. Nasa ilalim ng aking mga kuko ang putik ng agusan, ang luwad ng lawa, ang dagta ng dahon ng mangga. Ang bawat hagod ng brocha ko'y parang pagbukas ng sugat, ang puti ng liwanag, ang pula ng araw, ang itim ng gabi, ang ginto ng buwan. Ginuhit ko sa kwadro ang lihim ng lupa, ang mga halamang gamot na itinanim ng aking lola, ang mga kwento ng salakot sa gitna ng ulan, ang sinag ng buwan na gabay upang hindi maligaw. Ngunit sa bawat guhit ko, parang nababalot ng usok ang liwanag. Ang lupa'y parang nawawala sa ilalim ng aking palad. Ang sining ko'y hindi lamang kwento ng lupa, kundi ng mga pangarap na nalunod sa agos ng ilog. Extra Air 7. Sa likod ng bundok matutom, isang figura ang aking hinubog sa luwad. Ang figurang ito, isang babae, may hawak na asarol. Sinikap kong ipakita sa bawat detalye, ang lakas ng kanyang bisig, ang kalyo sa kanyang paa, ang ngiti na tila may itinatagong dalamhati. Ang figurang ito hindi isang eskultura lamang, kundi larawan ng bayani ng pilapil. Ang babaeng sumuong sa ulan at bagyo upang buhayin ang lupang unti-unting nilalamon ng minahan. Extra Air 8. Sa gitna ng palayan, sinusubukan kong sumayaw ang bawat hakbang sumunod sa ritmo ng hangin. Ang mga uhay umaawit sa bawat dampi ng amihan, ngunit nadulas ako sa putikan ng kawalan. Ang saya ng aking sayaw, na puno ng takot ng anino ng mga higanteng bakal. Ang lupa na tila nanunood, tahimik sa bawat galaw ng aking paa. Ngunit kahit nadulas, tumayo ako. Patuloy na sumayaw, patuloy na itinutulak ng hangin ng aking mga galaw. Ipelugo. Sa mga eskultura, pintura, literatura at musika, hinahanap ko ang puso ng lupaing ito. Sa bawat tula sa Mindanao, isinulat ko ang aming kirot, ang aming galit, ang aming panawagan, ang aming panambitan sa lupa at kalikasan dahil sa minahan. Naririnig ko ang tibok ng lupa sa bawat likha ng aking kamay. Ang sining ng Mindanao, hindi lamang kwento ng kagandahan, kundi ng pangarap na muli itong buhaying muli. Sa bawat hagod ng brocha, bawat ukit sa luwad, naririto ako, umaasang ang sining ay magbubukas ng pintuan, magiging susi sa pagbabalik ng sigla ng kalupaan. Ako, ang anak ng Mindanao, ang pintor, iskultor, musikero at mananayaw sa pilapil. Hinihintay ang araw kung kailan ang lupa'y muling yayakap sa kundiman, ang sining na maglalagak ng galak sa pusong pipigil sa pagwasa. Naririto sa aking palad ang lupa ng Mindanao. Dinudurog ngunit muling binubuo, binubura ngunit muling ipinipinta. Mina Extra Air. Maraming salamat po sa inyong panunood at pakikinig.
1: Wow! Maraming salamat, sir, at binigyan niyo po kami ng pagkakataon na maparinig po sa amin ang inyong tula. And of course, again, congratulations po sa inyong pagkakapanalo bilang ikatlong gantimpala sa tulang Mina Extra Air. And of course, maraming salamat din po, sir, sa inyong oras at panahon na ibinahagi sa amin dito po sa aming programa. Mabuhay po kayo and mag-iingat po kayo.
0: Maraming salamat sa inyo, Maru, at sa dito sa ating radio program, Radio Magazine. Lubos ang aking pasasalamat sa inyong programa para sa pagkakataong ito. Maraming salamat, mabuhay kayo.
1: Maraming salamat po, Sir Romeo Peña, ang nakamit po ng ikatlong gantimpala sa tulang Mina Extra Air sa Talanggito, Makata ng taon 2026. Maraming salamat po sa isang oras na ating napagsamahan ngayong hapon. Muli po, ako po ang inyong nakasama, ang inyong friend ni Maru Mary Rose Rosero. Imaynasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
2: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na, sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon. kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa

0: Vision Magazine, 1278 AM.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Magazine. 1278 AM.
1: Beach vacation.
2: Ano tara?
1: Jogging.
2: Ano tara?
1: Hiking.
2: Ano tara?
3: Taginit is here. Tirikang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
4: Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
5: Pass tayo dyan!
6: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
4: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
6: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
4: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
6: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
5: Tandaan!
3: Maging healthy at wise para ready kang ibit ang tag-init.
6: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
7: Ah, bakla, bakla, bakla! Bill, sabihin mo nga, lalaki ako!
8: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
9: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
8: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
7: Huwag!
10: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
11: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
11: Libre to, ha?
12: Walang bayad?
11: Oo, walang bayad.
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
13: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas,
15: Radyo Publiko.
13: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngala ng inyong pamunuan at mga kawaniin ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
14: Radyo Pilipinas,
15: Radyo Publiko.
16: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine 1278.
17: Bubungad sa umaga.
18: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
19: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Impormasyon.
20: GIS, your General Information Station.
16: Radyo Magazine 1278 AM.
14: Radyo Pilipinas.
5: Radyo
14: Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
7: Aros mo natin, ganap na ng alas 5 ng hapon. Magandang hapon po. Welcome dito sa ating Letters and Souvenirs sa Radyo Magazine. Ako
17: po si Tony P. Kasama nyo hanggang alas 6. Gaya ng dati, puno po ng magagandang tugtugin at musika ang ating palatuntunan. Siyempre, nariyan pa rin ang ating mga balita at impormasyong kapaki-pakinabang sa ating lahat. Sa kabuuan po yan ang halos sang oras nating pagtatanghal ngayong Miyerkules. May 20. Kaya naman po ang inyong pinagkakaabalahan, ituloy nyo lang pero hayaan nyo kami sa inyong background. Diyan lang po kayo, dito lang kami.
21: Darling. Darling. Darling.

0: letters, and souvenirs.
1: Narito po ang magiging lagay ng ating panahon. Apektado po ng easterlies ang Luzon at Visayas. Yan po magdadala no, ng mga pag-ulan dito po sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon at Visayas. Kaya naman magkakaroon tayo ng bahagyang maulap hanggang maulap na papauri na may isolated rain showers or thunderstorms.

Ang naitalapong heat index sa Quezon City, 39 degrees Celsius. Samantala, pinakamataas ngayong araw ay dyan sa San Ildefonso, Bulacan. Umabot po ng 45 degrees Celsius ang kanilang heat index. Mainit din sa Pasay City, 41 degrees Celsius. 6:18, mamaya po, lulubog ang haring araw.

At sa atin pong balitaan, personal na ininspeksyon ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ginagawang flood control at pumping station project sa Quezon City na target mapatakbo bago matapos ang taong 2026. Ayon sa Pangulo, mahalagang mapabilis ang mga flood mitigation project lalo na't papalapit na ang tagulan at inaasahan na naman ang mga malalakas na pag-ulan at bagyo sa mga susunod na buwan. Malaki umano magiging papel ng naturang pumping station upang mabawasan ang matinding pagbaha sa ilang lugar sa Quezon City na madalas malubog sa tubig tuwing may tuloy-tuloy at malakas na pag-ulan. Sinabi pa ng Pangulo na kailangan magkaroon ng pangmatagalang solusyon sa problema ng urban flooding dahil bukod sa naaapektuhan ng mga residente, naantala rin ang negosyo, trapiko at operasyon sa Metro Manila. Inatasan rin ng Pangulo ang mga kinaukulang ahensya na tiyaking matatapos sa itinakdang panahon ng proyekto upang maging handa bago ang kasagsagan ng panahon ng bagyo. Samantala, opisyal nang naipadala ngayong Miyerkules ng Senado yung writ of summons kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng impeachment complaint laban sa kanya. Sa ilalim ng proseso ng impeachment court, inaatasan ang kampo ng Vice Presidente na magsumite ng kanilang opisyal na tugon sa mga reklamong inihain laban sa kanya sa loob ng tinakdang panahon. Patuloy namang nakatutok ang publiko at mga political observers sa magiging takbo ng impeachment proceedings dahil sa ito. Isa ito sa pinakamabigat na usaping pampolitika sa bansa ngayong taon.

0: Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba? Swak na budget recipes. Light na buong family.
1: Tala kayang makakalikasan.
0: Anything under the sun.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta. We didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
7: Namamasyal pa sa Luneta nang wala.
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: This is a public service announcement.
9: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
8: Huwag i-click ang link.
9: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na magla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
8: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhin inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement.
9: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
8: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
13: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
14: Radyo on the go.
13: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
15: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
16: PBS Receiver.
15: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
13: Libre to ha?
17: Walang bayad?
13: Oo, walang bayad.
17: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: Learning from home, may be boring.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Meron na po tayong 24 minutes makalipas ang alas 5 ng hapon. Ito pa rin ang ating letters and souvenirs sa Radyo Magazine. At bago pa sa ating musika, sa ating pa rin balitaan, mariing tinutulan ng Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines ang panibagong pahayag ng China na umaangkin sa ilang bahagi ng West Philippine Sea. Ayon sa DND at AFP, malinaw na sakop ng exclusive economic zone ng Pilipinas sa mga maritime feature na inaangkin ng bansa. Batay sa international law at 2016 arbitral ruling, binigyan din ng militar na hindi magbabago ang posisyon ng Pilipinas sa usapin ng soberanya at patuloy nilang poprotektahan ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Kasabay nito, tiniyak ng AFP na magpapatuloy ang kanilang maritime patrol at monitoring operations at lugar. Samantalang nagpulong naman si Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, at ang bagong U.S. Envoy sa Pilipinas na si Ambassador Lee Lipton. Kabilang sa kanilang napag-usapan ang pagpapalakas pa ng ugnay ng Pilipinas at Estados Unidos sa larangan ng seguridad, ekonomiya at regional cooperation. Sa pagpapatuloy ng musika dito sa ating Letters and Souvenirs.

0: Watch the entertainment scene. Updated ka ba? Swak na budget recipes. Light na buong family.
1: Tala kayang makakalikasan.
0: Anything under the sun.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walk Man at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang panang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana queue, kamote queue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, lamansyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: This is a public service announcement.
8: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
7: Huwag i-click ang link.
8: Ipagbigay alam agad sa NTC website, ntc.gov.ph, o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
7: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service,
10: and Radyo Pilipinas.
11: Uy, Bits! Sino na naman yung kamitap mo?
12: Secret! Baka agawin mo.
13: Base sa resulta ng test mo, ikaw ay nagpositibo sa...
12: Ha? Huh? Pero Dok, okay naman ako ah. Wala naman ako nararamdaman. Hindi naman ako mukhang may sakit.
14: Walang mukha ang HIV. Pabata ng pabata ang tinatamaan ng HIV sa Pilipinas. Ayon sa datos ng Department of Health, mayroong 57 bagong kaso ng HIV ang naitatala sa bansa araw-araw.
12: Ano na mga pangarap ko? Ano nang gagawin ko?
11: Hoy, si OA, ang HIV ay nagagamot na. Hindi mo kailangang mamuhay sa takot.
14: Regular na magpa-check up, gumamit ng proteksyon, uminom ng pre-exposure prophylaxis o PrEP, at higit sa lahat, sumunod sa antiretroviral therapy kung ikaw ay nagpositibo sa HIV. Ang HIV test ay libre at confidential. Ang tunay na pagmamahal ay nasa paalala, mula sa pag-aalaga sa sarili at sa iba. Bisitahin ang pinakamalapit na HIV care facility sa inyong lugar.
12: Dahil mas nakakilig ang mahal kita, pag may kasunod na, ingat ka.
14: Isang paalala mula sa Radyo Magazine, 1278 AM.
7: This is a public service announcement.
8: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit, kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
7: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
9: Dagling kaalaman.
10: Kapag maaga kang mag-exercise, nag-i-improve ang iyong productivity o mas marami kang nagagawa. Tatagal ng mahabang panahon o mula 4 hanggang 10 oras na mananatiling malinaw ang pag-iisip matapos mag-ehersisyo sa umaga. Kaya ang pag-ehersisyo sa ganap na alas 5 ng umaga ay nangangahulugan ng mas maaliwalas na pag-iisip at kakayahang makapag-isip ng mabuti bago gumawa ng desisyon. Kapag sa umaga nag-exercise, mas maraming beta-endorphins o natural painkillers ang inilalabas ng katawan tuwing may masiglang aktibidad at nagtatagal ito. Kaya, nagpaparelax ito at bumubuti ang iyong pakiramdam.
9: Dagling kaalaman.

0: Ito pa rin po ang ating Letters and Souvenirs sa Radyo Magazine. Sa atin pa rin balitaan, inanunsyo ng Bangsamoro Darul Iftar na isasagawa ang pagdiriwang ng Idil Adha ngayong taon sa May 27. Ito pong Idil Adha o Feast of Sacrifice ay isa sa pinakamahalagang religious observance ng mga Muslim sa iba't ibang bahagi ng mundo. Inaasahan namang maglalabas ang Malacañang ng opisyal na proklamasyon para sa nationwide observance ng naturang holiday. Sa iba pang balita, nagbabantay ngayon ang pag-asa sa posibilidad ng pagkakabuo ng tatlong low pressure area sa Pacific Ocean sa huling linggo ng Mayo. Bagmat wala pang direktang banta sa kalupaan ng Pilipinas, sa kasalukuyan sinabi ng Weather Bureau na maaari pa rin makaapekto ang mga weather disturbance sa lagay ng panahon sa bansa. Posible umanong magdala ng pag-ulan at thunderstorms ang mga sistemang ito, lalo na kung lalapit o papasok sa Philippine Area of Responsibility. Payo pa rin ng ahensya sa publiko, patuloy na subaybayan ang mga weather bulletin at advisories ng PAGASA.
1: World class na tanawin. Explore na natin.
2: Love the Philippines.
1: Likhang sining na proudly Pinoy.
2: Iflex na yan.
1: Radyo Magazine
3: 1278.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion always by our side. The bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made.
8: Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era.
7: Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials. Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags, nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week.
8: Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke.
7: And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya't siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili.
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: This is a public service announcement.
10: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
9: Huwag i-click ang link.
10: Ipagbigay alam agad sa NTC website, ntc.gov.ph, o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
9: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service,
12: and Radyo Pilipinas.
13: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
14: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
16: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
17: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
18: Pinalaka
3: batas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
1: World
5: Service Sports Radio.
11: Ang tagintig ng FM
6: at lakas ng AM
11: sa iisang himpilan.
6: Pinagsanib na puwersa
11: para sa mas malawak na
6: serbisyo publiko.
11: Radyo Magazine 1278.
6: Sports Radio 918.
11: Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738.
6: At Radyo Pilipinas World Service.
11: Mapapakinggan na
6: sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3
6: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: Collab.
6: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang dagling kaalaman.
12: Alam mo ba? Maari mong gamitin ang ubas bilang natural ice cubes. I-freeze lang ang mga ito at gamitin sa iyong inumin para manatiling malamig nang hindi nadadagdagan ng tubig o natutunaw ang lasa. Perfect ito sa wine, juice o kahit tubig. Refreshing at masarap pa.
6: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
18: Interesting na usapan.
19: Hindi heavy!
20: Tugtugang chill.
18: Suave.
21: Learning from home na hindi boring.
1: Radyo Magazine.
5: 1278 AM.
0: Dulong bahagi na po ng ating letters and souvenirs. Samantala, ang piso po nagsara sa palitan na 61 pesos and 74 centavos. $1. Ngayong araw po yan, mas malakas siya ng isang sentimo kesa kahapon na 61.75 is $1 na siyang pinaka malala na value po no ng ating currency sa ating history.

At kasabay po ng awiting yan tayo, pansamantalang mag-goodbye. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Thank you very much sa mga kasama natin dyan sa ating transmitter sa Marulas, Valenzuela. Maraming salamat kay Marinela. And thank you sa mga kasama natin sa studio, kina Marisol Malimban, Camille Morris Umali, Ronabel Esperanza, Samrens Ryan Reyes at kay Boss Julius Ungab. Thank you, Boss Reden. Ako po si Tony P. Magandang hapon sa inyong lahat.

0: Hadzo Magazine 1278.
1: Bubong at sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Impormasyon. GIS, your General Information Station.
4: Radyo Magazine 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
7: Radyo. Sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko.
0: Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.
9: Narito na ang mainit na balita sa Ulat Bayan. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., personal na inalam ang estado ng ginagawang drainage improvement project sa bahagi ng G. Araneta sa Quezon City. Sa nagpapatuloy na epekto sa bansa ng krisis sa Gitnang Silangan, Department of Budget and Management iniyak ang sapat na pondo sa pagpapatupad ng mga uplift program hanggang sa katapusan ng taon. Pamamahagi ng ayuda sa mga may hirap at low-income families, targeting isagawa ng pamahalaan. Korte Suprema, ipinasura na ang hiling na temporary restraining order ni Senador Ronald Bato de la Rosa laban sa pagpapatupad ng kanyang ICC warrant. Palasyo, muling iginiit na valid ang warrant of arrest na sinubukang isilbi sa senador noong nakaraang linggo. Food and Drug Administration, mas pinalalakas pa ang implementasyon ng VAT exemption upang matiyak na abot-kaya ang mga gamot sa bansa. At aktres na si Maris Racal, may regalo sa mga tsuper sa kanyang pagdiriwang ng anibersaryo sa showbiz industry.
10: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nag-inspeksyon sa ginagawang flood mitigation project sa G. Araneta na sinimulang isaayos mula noong Marso ng nakaraang taon.
9: Inaasahang ding mas mapapabilis nito ang pag-agos ng baha mula sa dating mahigit 19 na oras tungo sa mahigit 3 oras na lamang.
11: Binigyang diin din ni Pangulong Marcos Jr. na kasabay ding isinasagawa ang flood mitigation efforts sa iba't ibang bahagi ng bansa. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
12: Trauma na para kinalinda ang baha na kanilang nararanasan sa Barangay Tatalon sa Quezon City tuwing may sama ng panahon. Minsan, abot kasi hanggang sa ikalawang palapag ng kanilang bahay ang baha.
13: Ang hirap talaga po, sir, kasi yung paglinis, paghahakot ng mga gamit, iakit sa taas.
12: Ang hinaing na yan ng mga tulad ni Linda ang naistugunan ng pamahalaan. Kaya ngayong araw, inalam mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang estado ng ginagawang flood mitigation project sa G. Araneta na sinimulang isaayos mula noong Marso ng nakaraang taon. Bahagi ng Drainage System Improvement Project ang mas pinalawak na kapasidad ng mga tubo na ngayon ay nasa 10.18 cubic meters na mula sa dating 1.91 cubic meters. Dahil dito, inaasahang mapapabilis nito ang pagbaba ng baha mula sa dating mahigit 19 na oras tungo sa mahigit 3 oras na lamang. Makatutulong na rin ito upang mabawasan ang nakatenggang tubig, panganib sa kalsada at pagsisikip ng trapiko.
14: But this is one of the areas that are critical. Kaya ito, nandito tayo. But it is not the only area that we are doing this kind of interventions to make sure that we find a way to bring the water na ilabas ang tubig at para naman hindi na masyadong mabaha. Palagay ko, pagdating ng tag-ulan, maghuhukay pa sila ng mga
15: isang metro
14: pa daw. Kulang pa daw yung pagkabawas nila dun sa lupa, isang metro pa daw. At malamang at mararamdaman na kaagad kapag tayo ay nasa tag-ulan na ay makikita natin na malaking mababawasan.
12: Mayroon ding dalawang pumping station na pansamantalang ilalagay. Pero sabi ng presidente,
14: meron na tayong pump dito, may bomba na rito para pagka meron na namang tubig na dumarating dito dahil dito historically pagka masyadong malakas ang ulan o kahit na may ulan, basta may ulan lang, baha agad dito eh. Kaya kailangan natin itong pumping station. Sa susunod siguro itong pumping station, temporary lang ito. Sa susunod, gagawin natin permanent sa malapit-lapit sa San Juan River.
12: Binigyang diin din ni Pangulong Marcos Jr. na bagaman inuuna ang Metro Manila, kasabay ding isinasagawa ang mga flood mitigation efforts sa iba't ibang bahagi ng bansa.
14: This is only one part of the interventions that we will be making. Isa lang ito, napakarami ng ganito na ginagawa natin around Metro Manila at saka sa buong Pilipinas. And that is our way to find the way to flood control.
13: Maganda din kung maayos yan para mabawasan naman pagtas ng baha dito sa aming lugar. Kasi yearly talaga, inabaha talaga kami dito sa Tatalon.
1: Malaking tulong yun sa
13: inyo. Oo, malaking tulong sa amin yun. Sana naman, hindi na kami mabaha.
12: May habang 758 meters ang proyekto na nagkakahalaga ng mahigit 482 million pesos. Inaasahang makukumpleto ito sa May 31. Kasabay ng mga pagpapatupad ng mga proyekto kontra baha, tuloy din ang pagtutok ng pamahalaan sa mga isyu ng korupsyon sa flood control projects.
16: Gagawin natin yung trabaho natin para mapanagot sa tulong ng ombudsman at ng DOJ. Nakita nyo na naman itong mga nakaraan. Dahan-dahan, nagagabas na ng DOJ at ombudsman ng mga kaso. So tuloy-tuloy ang cooperation natin doon.
12: Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bago, Pilipinas.
10: Tiniyak ng pamahalaan ang patuloy na pag-agapay sa mga Pilipino sa gitna ng epekto ng krisis sa Middle East. Siniguro naman ang Department of Budget and Management ang sapat na pondo sa pagpapatupad ng mga uplift program hanggang sa katapusan ng taon. Inaulat ni Clazel Pardilia.
17: Tiniyak ng Department of Budget and Management na may sapat na pondo ang pamahalaan sa pagpapatupad ng mga uplift program hanggang Desyembre ngayong taon. Siniguro yan ang DBM sa ikapito.

0: PUV ang nabenepisyuhan ng SCP. Higit 2 milyong commuter naman ang nakinabang sa 20% ng diskwento sa pasahe na kalakip ng programa. Tala ng Transportation Department, nasa kalahating milyong driver na rin at mga tsuper ang nakatanggap ng subsidiya sa langis. Patuloy din ang pagtulong sa mga Pinoy sa labas ng bansa. Halos 11,000 OFW na naipit sa gera sa gitang silangan ang napauwi ng Pilipinas. 20,000 naman ang naabutan ng pinansyal na ayuda. Batay sa uplift meeting, magsasagawa na rin ang distribusyon ng tulong sa mga mahirap at low-income families.
1: We're looking at other social protection measures para matulungan nga po yung ating mga kababayan who are most vulnerable amidst the continuing energy emergency.
0: Upang lalo pang matugunan ang epekto ng krisis sa Middle East, handang magbigay ng $1.75 billion na pinansyal na tulong ang Asian Development Bank sa Pilipinas. Inihayag ito ng ADB kasunod ng pakikipagpulong kay Pangulong Marcos ni ADB President Masato Kanda. Sabi ni Kanda, karagdagang pautang at trade finance support ang maaaring ipahiram sa pamahalaan. Agad nakikilos ang ADB para maprotektahan ang mga pinakamahirap na komunidad, mapangasiwaan ang fiscal pressure at mapatatag ang ekonomiya. Ayon naman sa Malacanang,
2: isang malaking tulong at malinaw na nagpapakita ng tiwala sa ating development partners sa kakayahan ng pamahalaan na tumugon sa mga pandaigdigang hamon.
0: Pero kailangan pa anyang pag-aralan ang alok ng ADB.
2: Kailangan pong aralin ng Department of Finance ang terms and conditions ng financing upang matiyak na ito ay naaayon sa fiscal and debt management objectives ng pamahalaan.
0: Kalaisal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Nakakuha ng 76 over 100 na transparency score ang Pilipinas sa ginawang Open Budget Survey sa taong 2025. Sinusukat sa naturang international survey kung gaano katransparent bukas sa partisipasyon ng publiko at accountable ang pamahalaan sa paggamit ng pambansang pondo. Ayon kay Budget Secretary Kim De Leon, ang nakuhang transparency score ng bansa ay mas mataas sa target ng Philippine Development Plan na 71. Refleksyon ito sa mga ginagawang hakbang ng pamahalaan na nagpapakita sa publiko kung paano pinaplano at ginagastos ang pambansang budget. 37 naman ang nakalap na score ng Pilipinas pagdating sa government participation na doble kaysa sa global average. Habang 68 naman sa oversight o score sa ginagawang check and balances ng pamahalaan. Sabi ni Dreon, kailangan matiyak ang bukas na pagpaplano at paggastang pambansang pondo para kasi ito sa publiko at hindi para sa iinan lamang. Ang bawat bariyaan niyang nakukurap sa kaban ng bayan ay kabawasan sa paggawa ng classroom, ospital at iba pang mga serbisyo.
4: These achievements are encouraging. For us in government, these however are not the destination. These rankings are indicators. Indicators of whether our institutions are becoming more transparent, whether our systems are becoming more credible, whether government processes are becoming more resistant to abuse, manipulation, and corruption, and whether or not citizens are beginning to feel the government is really working for them.
5: Matatapos na ang Land-Based Service Contracting Program ngayong darating na Biyernes. Sa harap nito, tiniyak naman ng Transportation Department ang tuloy-tuloy na pagpapaigting ng 10 pesos per liter discount sa mga pampasaherong sasakyan. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, nationwide na ang pagpapatupad ng fuel subsidy dahil sa matagumpay na dry run nito sa Metro Manila. Samantala, ikinasa naman ang pagpapatupad ng Localized Service Contracting Program kung saan mga LGU na ang magpapatupad ng programa.
6: Started coordinating with them as early as March. Or earlier than March. So inaayos lang yung proseso. No? So katatapusin nila yan, then we download the money so that they can implement their own service contracting program.
5: Naging emosyonal si Senador Pia Cayetano matapos ikondena ni Senador Rizzo Ontiveros ang nangyaring putin.

0: Bukan sa Senado noong nakaraang linggo. Inaulat ni Bernard Ferrer.
1: Matapos isa publiko ng PNP ang resulta ng kanilang investigasyon kaugnay ng tensyon sa Senado, sinabi ni Senator Sherwin Gatchalian na dapat na ipaubayang usapin sa isang independent body tulad ng Office of the Ombudsman.
2: Let's investigate this independently para ma-restore natin yung dignity, yung trust, yung tiwala, at most especially makabalik na tayo sa trabaho. Sa akin, importante yung trabaho. Kaya yun na kami.
1: Gitin niya, kailangang mapahusay ang koordinasyon ng iba't ibang ahensya, kabilang ang pulis at militar para maiwasan na maulit ang insidente. Kinundin ni Senator Erwin Tulfo ang mga alegasyong iniugnay ang minority bloc sa nangyaring insidente sa Senado. Ayon kay Tulfo, noong May 12 o isang araw bagong insidente, pinaalam ng bagong liderato ng Senado ang planong pagdaraos ng All-Senator Caucus. Pero noong May 13, araw ng insidente, bandang 5:02 ng hapon, binago man ito at ginawang majority-only caucus.
3: Naturally, members of the minority who were no longer part of those internal deliberations eventually went home, Mr. President. To suggest that the mere fact that some senators were responsible for what later transpired just because they had already left the premises is speculative, irresponsible, and unsupported by evidence.
1: Kinundan na rin ni Senador Risa Ontiveros ang naging gulo sa Senado.
4: Sa loob-loob ko, hindi ako mapanatag na simula nung Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari. Na para bang hindi na bastos ang ating institusyon, ang ating mga empleyado, at ang mga Pilipino.
1: Naging emosyonal naman si Senador Pia Cayetano sa pahayag ni Ontiveros.
5: Para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, dalawang pintuan ang pagitan ko sa putukan. Kaya para sabihin nyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito.
1: Nilinaw ni Ontiveros na ang tinutukoy niya ay ang mga nangyari matapos ang insidenteng nagdulot ng takot at ibang negatibong emosyon at karanasan. Nanindigan si DILG Secretary John Vicrim Bulya na walang naganap na pag-atake sa Senado patay sa mga ebidensyang nakalap matapos ang anim na araw ng investigasyon sa insidente noong May 13. Yun man, hindi pa niya matiyak ang stage o planado ang nangyari. Sinabi naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Notartes Jr. na dumating ang matauan ng NBI sa GSIS complex para tumulong sa pagpapaigting ng seguridad. Nilindaw din niya na ang mga tunog ng pagbabarena bago insidente ay mula sa pagpapatibay ng bakal na pinto sa ground floor ng GSIS. Narecover ng otoridad ang 44 na basyon ng bala sa lugar pero walang natagpo ang bakas ng bala na tumagos o pumasok sa gusali ng Senado at walang putok na pinakawalan ang mga pulis at marines. Naipasa na ng PNP sa DOJ ang mga record ng investigasyon para masusing biripikahin at sugihin ang lahat ng ebidensya para matukoy ang pananagutan. Samantala, ipinagtanggol ni Senador Robin Padilla sa suspended Senate Sergeant at Arms sa Mau Aplasca. Ayon kay Padilla, iisang katotohanan lamang ang kanyang pinaniniwalaan na si Aplasca umano ang tumulong para mailigtas sa mga nasa loob at labas ng Senado sa gitna ng kaguluhan. Anya ang warning shot na pinakawalan ni Aplasca at ng mga tauhan ng NBI ang nakatulong para mapakalma ang sitwasyon at nagpatunay na kapwa-friendly forces ang dalawang panig pero nagkaroon lamang ng kakulangan sa koordinasyon at komunikasyon mula sa kanilang mga pinuno. Igit naman ni Aplasca na spliced umano ang ipinakitang video ng otoridad sa nangyaring tensyon sa Senado.
6: What they did, they spliced the videos and they just selected the videos that will support their narrative. And I think it's not correct.
7: What type of narrative, sir? What type of narrative are you saying?
6: Di sabi nila walang attack.
1: Kinontra naman ito ni DILG Secretary John Vicrim Bulya.
8: No, not at all. May timestamp naman lahat eh. So it couldn't have been spliced. Those were direct from CCTV cameras of the Senate, their servers. And hindi pwedeng splice yun dahil may timestamp lahat.
1: Inihain naman ni Senador Risa Ontiveros ang Senate Resolution No. 400 para kilalanin ang mga miyembro ng Senate media na sa katapangan at profesionalismo sa gitna ng insidente sa Senado. Pinuri ni Ontiveros ang Senate media na nagbalita para malaman ng publiko ang mahalagang impormasyon habang nagaganap ang insidente. Binigyan din sa resolusyon ang mahalagang papel ng media sa harap ng paglaganap ng systemic online disinformation, covert influence operations, at coordinated inauthentic behavior. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Itinalaga si Senador Pia Cayetano bilang chairman ng Blue Ribbon Committee kapalit ni Senador Panfilo Ping Lacson. Ang makapangyarihang komite ang nagsasagawa ng investigasyon tugnay sa umano'y manumalyang flood control projects. Nanatili naman si Senador Amy Marcos bilang chairman ng Committee on Foreign Relations. Nanatili rin si Senador Camille Villar bilang chairman ng Committee on Environment, Natural Resources and Climate Change. Siya rin ang pumalit sa kanyang kapatid na si Senador Mark Villar bilang chairman ng Committee on Government Corporations and Public Enterprises. Samantala, itinalaga si Senador Robin Padilla bilang chairman ng Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes kapalit ni Senador Francis Kiko Pangilinan.
9: Samantala, hindi pinagbigyan ng Korte Suprema ang TRO request ni Senador Ronald Bato de la Rosa para pigilan ang kanyang pagkakaresto. Yan ang ulat ni RR Tubize live. RR.
10: Audrey, binasura na nga ng Korte Suprema ang hiling ni Senador Bato de la Rosa na temporary restraining order o status quo ante order laban sa kanya. Kaugnay pa rin ito ng ICC warrant. Sa botong 951, tinanggihan ng Supreme Court en banc ang prayer for interim relief ni De La Rosa. Hiniling ni De La Rosa na pigilan ang DILG, DFA, DOJ, PNP, NBI, Bureau of Immigration, AFP at CIDG na arestuhin siya batay sa ICC warrant, Interpol Red Notice o diffusion o anumang foreign judicial instrument kung walang warrant mula sa Philippine Court. Samantala, muling iginiit ng palasyo na valid ang warrant of arrest na sinubukang isilbi sa senador noong nakaraang linggo. At ngayong nagdesisyon na ang kataas-taasang hukuman, ipauubaya na umano ito ng palasyo sa Justice Department. Nang tanungin kung may tuturing na bampugante si De La Rosa, sabi ng Malacanang.
11: Yan din po ang pananaw ng OSG na siya po ay kinukonsidera na fugitive.
10: Natanong din ng palasyo kung ipatutupad ng pamahalaan ang kaparehong paraan ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kaso ngayon ni De La Rosa kasunod ng resolusyon ng Korte Suprema, hahayaan na lamang umano nila ang DOJ ang magpasya sa mga susunod na hakbang. Sinabi pa ng Malacanang na hindi nararapat ang ginawang pagtakas ni De La Rosa sa Senado kasama si Senador Robin Padilla.
11: Kung ikukonsidera ito na pagtakas at pag-alis, hindi po natin ito didesisyonan or bibigyan judgment, pero sa paningin po ng Pangulo ay hindi po ito dapat nararapat.
10: Gitpa ng palasyo, dapat matanong ang Senado, bakit nakaalis ng Senate premises si Bato kahit ito ay nasa protective custody na dahilan ng hindi pagsilbi ng NBI arrest warrant mula sa ICC?
11: Sa ngayon na sila ay umalis at wala na sa protective custody ng Senado si Senator Bato de la Rosa, at tanungin po natin bakit ito napayagan ng Senado.
10: Samantala, ayon naman kay NBI Director Melvin Matibag, sa Lunes pa nila mapag-aaralan ang desisyon ng Supreme Court. Pero ayon kay NBI Spokesperson Palmer Malyari, naka-alerto raw ang NBI at handang i-implement ang manhunt operation para kay De La Rosa.
12: Ang kampo ni De La Rosa na hindi pa tapos ang kaso. Ayon sa kanyang abogado, tungkol lamang ito sa provisional relief at hindi pa siya sa merito ng petisyon. Dagdag pa ng kampo ni De La Rosa, maghahain sila ng motion for reconsideration. Audrey, linawin lang natin no, na wala pang inilalabas ng pansamantalang utos ang Korte Suprema kaugnay ng pagharang sa pag-aresto kay De La Rosa. Sa isang ambush interview naman, sinabi ni NBI spokesperson Palmer Malyari na nakaalerto sila para i-implement yung manhunt operation laban sa senador. Sinabi naman ng Department of Justice na hawak na ng Office of the President ang mga susunod na hakbang kaugnay ng isyong ito. Audrey?
9: Maraming salamat, RR Tubize.
0: Samantala, inirerekomenda ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group na sampahan ng kasong paglabag sa Private Security Services Industry Act si Suspended Senate Sergeant at Arms, Mau Aplasca, kaugnay ng nangyaring kaguluhan sa Senado noong nakaraang linggo. Kinaulat ni Ryan Nasigas.
13: Very clear naman po sa investigation natin na there was no attack sa Senate. Wala pong intent.
14: Ito ang iginiit ng PNP Criminal Investigation and Detection Group or PNP-CIDG kasunod ng kanilang isinagawang investigasyon matapos mauwi sa pamamaril ang umano'y tangkang pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa noong nakaraang linggo. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Morico II, walang unlawful aggression mula sa NBI at sila ay nagsagawa lang ng self-defense. Nagkaroon umano ng panic firing dahil inakala ng mga taga-USA na nasa lugar pa ang mga taga-NBI, gayong lumabas na sila papalayo. Mayo 12 pa lang aniya ay nagkaroon na ng security coordination meeting sa USA, GSIS Security Officer at Senate Detailed Personnel mula sa PNP, BFP at AFP. Gaya naman, nagkakapanghinayang daw na nauwi sa gulo ang nangyari. Nagsimula umano ang hindi pagkakaunawaan sa repair work sa pintuan ng GSIS papunta ng Senado noong Mayo 13. Nagdulot ito ng pangamba sa mga tao sa Senado. Ang mga sumunod na nangyari, ang pag-assemble ni suspended Senate Sergeant at Arms Mawa Plaska sa Marines Security, PNP, PSPG at USA Security Personnel at nagbigay ng lock and load order. Pagsapit ng alas 7:45 ng gabi, umalingaw-ngaw na ang putok sa loob ng Senado.
13: I can only say na, you know, based on facts and based on our investigation, this could have been prevented kung nagkaroon lang ng maayos na line of communication between USA and GSIS Security.
14: Irerekomenda na ng PNP-CIDG na sampahan ng reklamong paglabag sa RA 11917 o Private Security Services Industry Act si Aplaska.
13: If there is really perceived na attack na ongoing, we can ask the same USA, bakit nila inabandon yung lugar after na magkaroon ng shooting? That's number one. Second, as I have said earlier, you know, use of force, yung paggamit po ng baril ng USA is covered by the implementing rules and regulation on Private Security Services Act or the Republic Act 11917, wherein there are 6 stages na kailangan nila munang i-observe before the use ng lethal force. There hindi po kasama dito sa Republic Act na to ang paggamit ng warning shot.
14: Samantala, hawak naman na ng PNP ang mga baril ng mga sangkot sa pagpapuputok sa Senado noong nakaraang Linggo. Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
9: Sa harap ng paghahanda sa napipintong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nagpahayag ng ilang kongresista ng ipapangdahilan o layunin ng pagsasagawa ng paglilitis sa ikalawang pangulo. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
15: Iginiit ni Lanao del Sur, 1st District Representative at House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong, na ang pagsasagawa ng impeachment trial ay hindi lang para patalsikin si Vice President Sara Duterte, kundi para maging batayan kung fit to serve pa ang Vice Presidente sa kabila ng mga alegasyon laban sa kanya.
16: It's not the target, it's making her answer these allegations because the House Prosecution Team is not the one establishing the guilt or the innocence. It's the Senate of the Philippines.
15: Kabilang sa mga pagbabatayan sa impeachment trial ay ang mga alegasyon ng maling paggamit ng confidential funds, bribery o panunuhol sa mga opisyal at kawani ng gobyerno, pagbabanta sa buhay at estabilisasyon, at hindi maipaliwanag na yaman.
16: It's a challenging job, although we are also up for any challenges. Our source of inspiration is the Constitution, no? We stand on the premise that there has to be no one above the law.
15: Ayon naman kay Kabataan Party List Representative at House Trial Spokesperson Renico, battlefield din kung maituturing sa impeachment ang pagpapakalat ng maling balita at trolls online. Kaya aniya, mahalaga ang personal na pag-uusap at paghahati ng impormasyon sa publiko para ipaintindi ang kaganapan at proseso ng impeachment.
17: Nakita natin kung gaano ka-polarizing ang social media, lalo na't ang mga algoritmo ng mga websites, ginagawang bubbles na nakatrap ang mga mamamayan. Kung may disinformasyong unang naka-epekto sa atin, maaaring sunod-sunod na yan.
15: Ayon pa kay Adyong, target nilang magdaos ng regular press briefing kapag isinagawa ng impeachment trial. Tinutulungan at sinusuportahan din sila ni dating Surigao del Sur 2nd District Representative Ace Barbers sa paghahanda sa impeachment trial. Pinag-aaralan pa ng prosecution team kung mag-a-appoint ang mga karagdagang House Trial spokespersons. May mga lumalapit aniya at nag-volunteer din para magsilbing private prosecutors, bagamat hindi pa pinapangalanan. Wala pang inuulat ang mga tagapagsalita kung sino-sino ang mga magiging impeachment managers. Binigyang diin naman ni Ko na kahit pa naghahanda sila para sa impeachment trial, hindi nila isasawalang bahala ang iba pang issue sa lipunan.
17: Sa bahagi naman ng kinatawan na to, we're never shutting up about flood control. We're never shutting about accountability.
15: Samantala, kasunod ang pagtanggap ng Office of the Vice President sa summons ng impeachment court, umaasa si Ko na sasagot ang pangalawang pangulo batay sa Articles of Impeachment at hindi para questionin ang teknikalidad ng proseso. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Hinikayat ng ilang eksperto ang mga Pilipino na magbantay at maging aktibo kaugnay sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kabila nito, may isang katanungan ngayon. Paano naman umano ang pagboto ng isang senador na hindi makaharap sa Senado? Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
18: Iba't iba ang pananaw ng mga legal authorities patungkol sa posibleng online voting at paglalagay ng teleconference para sa paglilitis sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Mainit na pinag-uusapan kung papayagan ito ng Senado, lalo na sa mga senator judge na hindi makasisipot sa trial. Ayon kay Attorney Adonis V. Gabriel ng San Beda University College of Law, may resolusyon na isinusulong upang pahintulutan ng online voting. Dagdag pa niya, isang internal rule ang botohan kaya ang Senado lamang ang may kapangyarihang magdesisyon ukol sa modality ng gagawing pagdinig.
19: Base po sa mga media reports, meron pong resolution na inihain sa Senado na i-allow ang online voting or participation sa impeachment trial. So, unang-una po, ito ay isang internal rule. So since ito ay isang internal rule, ang magde-decision po kung pwede o hindi ay ang Senado. Technically po, pwedeng mag-adopt ng rule ang Senado na mag-allow ng participation through video conferencing or online.
18: Pero para kay Attorney Paula Tomasin ng University of the Philippines College of Law, hindi kailanman naging option ang remote participation sa mga nagdaang impeachment. Binigyan din niya na hindi lamang issue ng attendance at pagboto ang dapat tignan sa prosesong ito, kundi maging ang kapasidad na humarap, magsiyasat at magtanong sa nasasakdal.
20: Yung practice ng Senado in the past does not allow for online participation, remote participation in impeachment. So again, titingin tayo sa kasaysayan ng impeachment. I think during the first impeachment kay President Estado, may sakit si Senator Barbers. So hindi siya nakaka-participate doon sa proceedings. Walang expectation na pwede siyang bumoto. In that sense, importante sa Senado, hindi lang yung internal rules niya, but yung president niya, the congressional president. Baka maging grounds to say na iba tong klase ng proceeding na to. Hindi to normal legislative process. High power siya ng Senate, baka dapat mas exacting tayo dun sa attendance.
18: Nanumpa na ang mga senator judge nitong nagdaang Lunes, kung saan tanging si Senator Ronald Bato de la Rosa ang wala sa nasabing seremonya. Ayon kay Attorney Maria Soledad de Riquito Mawis, chairperson ng Philippine Association of Law Schools, nakasaad sa batas na dapat ihayag muna ng senador ang kanyang kinaroroonan bago maging valid ang online participation nito. Ibig sabihin, dapat malinaw kung nasaan siya habang isinasagawa ang pagdinig at limitado lamang ito sa teritoryo ng Pilipinas.
21: Dapat sabihin niya kung nasaan siya. So ang katanungan ngayon, is he willing to disclose his whereabouts? Hindi niya pwedeng sabihin secret, hindi niya pwedeng sabihin niya kasi kailangan na nasa territory ho.
18: Palaisipan din sa ngayon kung magre-reflect ba ang majority-minority divide sa actual vote sa impeachment.
20: Ako, meron akong faith in how past impeachments, yung initial minority-majority divide, hindi yun yung lumalabas na verdict in the last vote. Even in the second envelope vote, hindi yun yung majority-minority nung nagsimula yung impeachment trial. Kasi once nandiyan yung ebidensya, mahirap na hindi yung katotohanan.
18: Hinimok din ni Attorney Mawis ang aktibong pakikilahok ng publiko bilang isang mahalagang bahagi ng pagdedesisyon ng mga uupong senator judge. Malaki rin aniya ang parte ng media sa paghubog ng isang lipunang may kritikal na pagtanaw sa usapin ng bansa.
21: Kasi depende sa binabasa mo kung ano yung katotohanan. Kaya minsan yung katotohanan depende sa sumulat. Kaya malaking bagay din na magkaroon talaga ng yan, TV, mapanood natin, tayo mismo ang humusga kung anong nangyayari, hindi lang yung sige, babasahin ko na lang. Kasi minsan nakakatakot magbasa dahil depende sa sumusulat kung anong gusto niyang ipalitaw.
18: Walang kasiguraduhan kung tatagal ang paglilitis, ngunit tiwala ang mga eksperto na gagawin ng mga senador ang kanilang tungkulin ayon sa ebidensya. Elijah Calas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Ipinaalala ni COMELEC Chair George Erwin Garcia na dapat sa balota ibuhos ng mga Pilipino ang kanilang pagnanais na mga pagbabago, kinaulat ni RR Tubisin.
10: Sa kabila ng mga balakid, tuloy ang paghahanda ng COMELEC para sa kauna-unahang barm parliamentary election sa September 14. Ayon kay COMELEC Chair George Erwin Garcia, walang makakapigil sa halalan, maliban na lang kung may utos ang Korte Suprema o bagong batas. Git ni Garcia, dapat maisagawa ang halalan dahil bahagi ito ng peace process sa Bangsamoro. Gagamit din sila ng bagong automated counting machines at mas maraming Starlink units para sa mas mabilis na transmission ng resulta. Posible rin anyang lumabas ang resulta sa loob ng 1 hanggang 2 araw. Sa isyu naman ng impeachment, sinabi ni Garcia na ayaw ng COMELEC na masangkot sa anumang political process. Para sa 2028 elections, tinutukan na rin ng COMELEC ang mas maagang filing of candidacy para mas mapabilis ang resolusyon ng mga kaso. Samantala, paalala ni Garcia, wala pa rin kapalit ang regular na halalan. Aniya, dapat idaan sa balota ang galit, frustration at pagnanais na pagbabago. Dagdag pa ni Garcia, ang tunay na revolusyon ay ang tamang pagboto. Patuloy rin ang panawagan ng COMELEC sa publiko na magparehistro para sa susunod na halalan. RR Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
9: Samantala, itinuturing ng Philippine Navy na nasa middle power ngayon ng Pilipinas sa Southeast Asia pagdating sa mga modernong kagamitan, kung saan sunod-sunod ang pagdating ng mga bagong barko na magsisilbing dagdag pwersa sa West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
2: Mas mahaba na ang nagiging pagpapatrolya ng Philippine Navy sa mga karagatang sakop ng Pilipinas, kabilang na ang West Philippine Sea. Sa tulong na rin niyan ng nagpapatuloy na AFP Modernization Program at sa kasalukuyan, mayroong 80 barko ang Philippine Fleet kung saan itinuturing na major asset ang 2 Jose Rizal Class Frigates at 2 pang pinakabago na Miguel Malvar Class Frigate. Mula sa dating 1 hanggang 2 linggo gamit ang mga lumang barko, mas nakatatagal na ngayon sa karagatan ang mga modernong barko ng Navy.
3: This is a big boost to the Philippine Fleet's ability to support the Philippine Navy mission to put more platforms at sea at any one time. We have a very huge maritime zone. Now with the modern platforms that we have, we can stay 20, even more than a month at sea without the need for refueling or reprovisioning.
2: Isa sa pinakabagong barko na dumating kamakailan, ang offshore patrol vessel BRT Raha Lakandula na binili sa South Korea at nakadakdang ikomisyon bagong matapos ang Mayo. 4 kaparehong barko ang darating sa bansa hanggang 2028. Para sa Philippine Navy, may tuturing ngayon na middle power ang Pilipinas sa Timog Silangang Asya pagdating sa kagamitan.
3: We are at par with our Southeast Asian neighbors. Right now, we have embarked on this modernization program that we have. And if you'll notice, most capabilities that our neighbors have are also the same with what we have now. I would say they look up to us because they admire this modernization program of ours.
2: Samantala, iginiit ng Department of National Defense na alinsunod sa karapatan ng Pilipinas ang ginagawang development sa Pag-asa Island at Lawak Island, kasabay ng pagkontra sa pahayag kamakailan ng Chinese Defense Ministry na nagsabing sakop ang mga ito ng China. Ayon sa DND, ang Pag-asa Island at Lawak Island ay parehong kabilang sa Kalayaan Island Group sa ilalim ng munisipalidad ng Kalayaan sa probinsya ng Palawan. Kaya't ang pagpapabuti sa mga feature na ito ay para sa mga Pilipinong nakatira at sundalong nakadeploy rito. Dagdag ng kagawaran, dati nang isinaad sa 2016 arbitral ruling na walang basihan ng 9-dash line na sinasakop ang West Philippine Sea, habang ang large-scale land reclamation ng China sa ilang features rito ang nakasisira sa marine environment at paglabag sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Kinatigan ng AFP ang pahayag ng DND.
4: Whether they pose a threat or not to this particular country is none of our concern. We have been doing improvements, enhancements, development, repair, and fortification to ensure that these islands will be able to support any deployed troops and the local community, Kalayaan community on Pag-asa Island.
2: Sa monitoring ng Philippine Navy noong nakaraang linggo, 27 barko ng China Coast Guard at PLA Navy ang namataan sa iba't ibang features sa West Philippine Sea. Pinakamarami ay nasa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc na nasa 14. Patrick De Jesus para sa Pabansang TV sa Bagong Pilipinas.
5: Inaasahan ang pag-iral ng Intertropical Convergence Zone na may posibilidad ng low pressure area sa darating na weekend. Ayon sa PAGASA, magpapaulan ng ITCZ o LPA sa Mindanao at ilang bahagi ng Visayas, posible sa araw ng Biyernes. Sa ngayon, easterlies ang umiiral sa bansa at apektado man ng localized thunderstorms ang malaking bahagi ng Mindanao. Paglilino ng PAGASA, hindi pa po tag-ulan o rainy season, pero ang madalas na pag-ulan sa hapon na dulot ng thunderstorms, lalo na ngayong buwan ng Mayo, ay isa sa mga indikasyon na papalapit na ang tag-ulan o rainy season sa bansa. Karaniwan ay nagsisimula ang onset ng tag-ulan sa huling linggo ng Mayo hanggang sa mid-June. Samantala, makararanas pa rin ang bahagyang maulap na panahon at pulupulong pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, dulot ng localized thunderstorms o panandaliang mga pag-ulan sa hapon o sa umaga. May mga pag-ulan din sa Mimaropa Region at Bicol Region, dala ng easterlies. Sa Visayas naman, apektado ito ng hanging silangan, makararanas ng maalinsangang hangin at posibleng pulupulong pag-ulan. Samantala, magpapatuloy pa rin ang mainit na panahon sa ilang mga lugar. Sa Metro Manila, nasa danger level pa rin ang heat index bukas ng hapon. Sa Naiya, Pasay City area, tinatayang aabot sa 42 degrees Celsius, habang sa Quezon City, Pag-asa headquarters area, sa Mactan, Cebu, sa International Airport area, tinatayang aabot sa 40 degrees Celsius na heat index. Tinatayang papalo naman sa 43 sa Davao City. Ayon sa heat forecast ng PAGASA, abot sa 37 na mga lugar ang nasa danger zone o above 41 degrees Celsius ngayong araw o bukas ng hapon. Tinatayang papalo sa 46 degrees Celsius ang heat index sa San Ildefonso, Bulacan. Habang posibleng umakyat naman sa 44 degrees Celsius sa Apari, Cagayan at Dipolog, Zamboanga del Sur. Samantala, 43 degrees Celsius naman ang forecast sa mga sumusunod na lugar. Tinatayang aabot naman sa 42 degrees Celsius ang heat index sa mga sumusunod na lugar. Kaya paalala po muli, para maiwasan ang heat-related na mga sakit, magbaon po tayo ng panaga sa araw at kung maaari iwasan ang paglabas o matagal na exposure sa direktang init, lalo na sa tanghali at sa hapon. Keep safe at stay hydrated. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood.
0: Ang susunod, Transportation Department ang inspeksyon ng bike lane sa Kahabanan Santo Domingo, Angeles City sa Pampanga.
5: Food and Drug Administration, may pinalalakas pa ang implementasyon ng VAT exemption para matiyak na abot kaya ang mga gamot sa bansa.
9: At aktres na si Maris Racal, ipinagdiwang ang kanyang anibersaryo sa showbiz sa pamamagitan ng pamamahagi ng libreng bigas sa mga tsuper. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan!
22: Susunod, Size Schoolmates! Our OG Barkada Gina is in the house! At pag-uusapan natin ng realty sa teaching style ng mga millennial at Gen Z teacher.
23: Para mas ma-appreciate tayo ng bata, kinakailangan kasi binibuild ko yung respetong may pagmamahal. Ayoko po ng respetong may takot.
24: Nagbabago din kasi yung lipunan kaya nagbabago yung karanasan. What we can do is, paano tayo mag-a-adapt doon sa mga pagbabagong iyon?
22: Classroom Clash na may real talk at kulitan? Chi tayo dyan sa Schoolmates. Webes ng gabi. Dito lang sa PTV.
0: Nagbabalik ang Ulat Bayan. naging magandang simbolo ang aksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos itong maging mediator ng Thailand at Cambodia. Hindi lang ito usapin ng seguridad, kundi maging ang kaunlaran pagdating sa kalakaran sa rehiyon ayon yan sa isang eksperto. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
1: Ilang dekada na ang nakararaan magmula ng sumiklab ang alitan ng mga bansang Thailand at Cambodia. Ngunit matapos ang gulong nagdulot ng putukan dahil sa teritoryong pinag-aagawan, tila naging daan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para pagbuklurin ang distansya sa pagitan ng dalawang bansa. Ito ay matapos mag-organisa ang Pilipinas noong 48th ASEAN Summit sa pangunguna ng Pangulo ng isang pagpupulong para pag-usapan ang bilateral disputes.
6: This meeting has demonstrated how our relationship in ASEAN is built on mutual respect, trust, solidarity, and understanding. I believe this was possible because of a very clear, fervent belief by both leaders that it is time for peace and no longer a time for war.
1: Sa pananaw ng chief economist na si Michael Ricafort, may positibong naidulot ang pagiging intermediator ng Pilipinas sa pagitan ng dalawang bansa. Anya, bagamat obligasyon ng ASEAN chair na maging tulay para mapag-usapan ng seguridad at hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga miyembrong bansa, mahalaga ang naging papel ng Pilipinas para maging tagapamagitan.
7: This year, the Philippines is expected to fulfill that role, no? Since it's something that's revolving, something that's change every year. There's the next year there would be another ASEAN country that would continue and hold on with the leadership for on behalf of other ASEAN countries. So, given the high growth and the large market in ASEAN, it's influence, especially on economic and on other matters around the world. So this is very important. This would showcase the Philippines also. So in its role, it would highlight it's really the moment of the country to really shine, so to speak.
1: Sa ginanap din na trilateral meeting, sinang-ayunan ng mga prime minister ng Thailand at Cambodia na magtalaga ng foreign ministers para sa pakikipagdialogo. Ito ay para maiwasan din ang tensyon at alang-alang na rin sa pagtatatag ng kapayapaan sa ngalan ng mga nasasakupan. Ayon pa kay Ricafort, magandang nagkakaroon ng iisang tindig ang mga leader ng ASEAN.
7: So this is the best venue for the ASEAN leaders to come up with a common stance and the chair of ASEAN to fulfill that, to fulfill the common voice and stance of the different ASEAN countries. Because who else is going to solve that? But, it would be more effective among neighboring countries sharing similar territory and borders. No?
1: Dagdag pa ng ekonomista, makabubuti sa mga bansang sakop ng ASEAN, partikular ang Thailand at Cambodia, na magkaroon ng kapayapaan at seguridad para maiwasan din ang maaaring fallout sa hinaharap.
7: So it's for the best interest of everybody to have to maintain peace and security in the region, to avoid any fallout, any headache also, no, as far as protecting the respective country's citizens.
1: Samantala, bilang koordinator ng ASEAN Observer Team na nagtatala ng mga naging kasunduan sa pagitan ng mga miyembrong bansa ng rehiyon, binigyang diin ni Pangulong Marcos Jr. na nananatiling nakatutok ang Pilipinas para maging tulay sa pag-uusap ng dalawang bansa.
6: The Philippines underscores its commitment to fulfill its obligation as coordinator of the AOT. And so as Cambodia and Thailand continue to work on the situation, the Philippines commits to continue offering its good offices to enable both countries to engage in sustained dialogue and cooperation, especially towards upholding the commitments and principles agreed upon by the two parties.
1: May tensyon man sa pagitan ng mga bansang Thailand at Cambodia, mahalaga ang papel ng Pilipinas bilang ASEAN chair ngayong taon, bilang tulay na rin ng makabuluhang dialogo, hindi lamang bilang tagamasid, pero bilang aktibong tagapagtaguyod ng kapayapaan. Ito ay isang paalala na walang kapayapaang ipinagkakaloob lamang, kundi ito ay pinag-uusapan, pinagkakasunduan, at pinipiling panindigan. Sheila Natividad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
9: Nakipagpulong si Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, kay incoming U.S. Ambassador to the Philippines, Lee Lipton, bago ang pagsisimula ng tour of duty nito sa Pilipinas. Sa nasabing pagpupulong, tinalakay ng dalawang opisyal ang tumitibay at matatag na alyansa sa pagitan ng Pilipinas at U.S. kabilang ang mga oportunidad na mapalakas ang bilateral economic engagement, security cooperation, people-to-people ties at regional collaboration. Ngayong taon ay ipinagdiriwang din ng dalawang bansa ang ika-80 taon ng diplomatic relations sa pagitan ng Pilipinas at Amerika at ang ika-75 anibersaryo ng Mutual Defense Treaty ng dalawang bansa. Nagpalitan ng pananaw ang dalawang opisyal tungkol sa regional at global developments tulad ng chairship ng Pilipinas sa ASEAN at ang kandidatura nito para sa non-permanent seat nito sa United Nations Security Council sa Hunyo. Si Lipton ang pumalit kay dating U.S. Ambassador Mary Kay Carlson na nagsilbing embahador mula 2022 hanggang Enero ngayong taon.
5: Namahagi ng espesyal na sa pasaporte ang National Museum of the Philippines sa Zamboanga para higit na maisulong ang national cultural heritage ng bansa. Yan ang ulat ni Justin Bulanon ng Radyo Pilipinas.
8: Sa unang tingin, aakalain mong nagpapatagisan sa galing sa pagguhit at pagkulay ang mga local artists na yan sa isang pasilyo dito sa National Museum of the Philippines o NMP Zamboanga. Pero ang eksena ng yan, isa lamang leisure activity para sa International Museum Day kasabay ng pamamahagi ng libreng NMP Passport. Bukod sa mas maisusulong ang National Cultural Heritage ng Pilipinas gamit ang NMP Passport, paraan din ito ng NMP para hikayatin ang mga Pilipino na bisitahin ang iba pang national museums.
11: Kasama sa layunin nito is mas hikayatin sila na matutunan ng tungkol sa heritage natin, ang cultural significance ng mga collections na nasa museum. Siyempre, para ma-familiarize tayo sa mga national cultural treasures natin, at the same time, magkaroon tayo ng motivations na umikot pa.
8: Para sa multimedia artist na si Alex, magandang inisyatibong ito ng NMP dahil mapapalawak daw nito ang kanyang kaalaman hinggil sa kasaysayan at kultura ng bansa. Dahil sa kanyang pasaporte, magsisilbi rin daw itong souvenir sa mga lugar na kanyang mapupuntahan.
11: In a way, it will be a great experience to go to museums sa ibang cities and experience the culture and history. Maganda siya, like para siyang treasure hunt, 'di ba? Like parang may reward once na stamp mo na. And like parang may physical souvenir once na stamp na 'yung passport mo. So I really like the whole concept about it.
8: Samantala, hinihikayat ng NMP Zamboanga ang publiko na makisa sa pagdiriwang ng National Heritage Month sa susunod na linggo. Isa nga sa mga nakalinyang aktibidad dito ay ang Basic Pamansak Lecture Demo Workshop na layong isulang intangible cultural heritage ng Pilipinas. Mula rito sa Zamboanga, para sa Integrated State Media, Justin Bulanon ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Dismayado si Transportation Secretary Giovanni Lopez matapos mapag-alabang delayed ang status ng North-South Commuter Railway Project sa bahagi ng Pampanga, inaulat ni J.M. Thompson.
12: Hindi na iwasang madismaya ni Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez matapos ang kanyang inspeksyon sa ginagawang North-South Commuter Railway o NSCR dito sa bahagi ng Angeles City, Pampanga. Napag-alamang delayed ang status ng construction ng istasyon, kaya mas lalo pang paiigtingin ng DOTR ang kanilang monitoring sa mga ongoing construction ng NSCR para masiguro na matatapos ang proyekto ayon sa target completion. Ayon kay Secretary Lopez, inaasahang matatapos ang bahagi ng proyekto mula sa Malolos, Bulacan hanggang Valenzuela ngayong Desyembre taong 2027.
13: Ginagarantiya po namin, nagsabi na po tayo na talagang kakayanin po natin ang partial operations dyan by December hopefully of 2027.
12: 2020 pa umuno na simula ng proyekto at simula noon 7% pa lamang ang right of way hanggang 2025. Kaya naman mahalagaan niya ang pakikipagtulungan ng local government unit para mas mapabilis at maisakatuparan ang proyekto.
13: 90% na po ang ating right of way. So at least makikita nyo po ngayon na umuusan na ang ating proyekto dito.
12: Binigyang diin naman ng kalihim na mahalaga ang ganitong proyekto, lalo na parang nasa imbudo na ang mga sasakyan sa Metro Manila dahil sa pagsisiksikan nito. Makatutulong niya ito na mas mapabilis ang biyahe ng mga commuter at dagdag pa ng kalihim.
13: Instead of kumbaga wasting time sa traffic, you can spend more of it with your families and loved ones. Yun naman talaga po yung layunin po dito ng administrasyon kung bakit minamadali natin at pinapabilis natin mga ganitong proyekto.
12: Inaasahang matatapos ang kabuuan ng NSCR sa 2032 at sa sandaling matapos ito, mas magiging mabilis na ang biyahe mula Clark, Pampanga papuntang Calamba, Laguna. Mula sa mahigit 4 oras na biyahe, magiging 2 oras na lamang ito. Malayo pa, pero malayo na. Mula rito sa Angeles City, Pampanga, JM Thompson para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
9: Pinalawak pa ng Department of Transportation ang kanilang mga proyekto na makatutulong sa mga siklista. Natapos na nitong Pebrero ang bike lane sa kahabaan ng Santo Domingo, Angeles City, Pampanga, na personal na binisita ni DOTR Secretary Giovanni Lopez ngayong araw. Napansin naman ang kalihim na kinakailangan ng dagdag na enforcer sa bahagi ng rotonda ng San Jacinto para sa kaligtasan ng mga motorista maging ng mga nagbibisikleta. Hihigpitan din ng pagbabantay sa mga pumaparada at dumadaan na iba pang sasakyan sa bike lane kung saan maaaring magdulot ng aksidente.
14: For the first time po yata no, sa aming programa, nakita nyo mo, bike lane po tayo dito sa rotonda po. No? All boils down kasi sa kultura natin. No, tayo dapat kasi dito sa Pilipinas, binibigyan dapat natin ng alaga at importansya. Una, mga siklista, ang mga pedestrian. So, tinitingnan namin ngayon kung paano mas maging ligtas ang ating mga siklista.
9: Pinapanatili ng Food and Drug Administration na abot kaya ang mga gamot sa bansa. Iyan ay isa pamamagitan ng implementasyon ng 12% VAT exemption sa mga piling gamot. Kung ano pa ang ibang mga programa ng FDA, alamin sa ulat ni Sheila Natividad.
1: Nagpapatuloy ang joint inspection at monitoring ng Food and Drug Administration sa presyo ng gamot sa mga butika sa bansa, partikular ang mga value-added tax exempted. Ito ay bahagi ng isinusulong na quality healthcare kung saan nakikipag-ugnayan ng FDA sa mga partner agencies para matiyak na abot kaya ang gamot para sa mga Pilipinong may karamdaman.
15: Para matiyak natin na itong mga gamot, lalong-lalo na po itong mga kasama sa VAT exempt ay nakakasigurado tayo na abot kaya, lalong-lalo na po sa mga pasyente ng cancer patients, may mga high cholesterol, hypertension, ganun din po may mga kidney disease and even mental illnesses po, diabetes and of course kasama po yung mga sakit sa TB, no, cancer and diabetes, gaya na nabanggit ko kanina.
1: Nagkakaroon din ng FDA ng evaluation ng mga gamot at bineberipika rin nila ang mga ito at dinaragdagan din ang listahan ng mga VAT-exempted na medisina para makamenos sa gastos ng mga kababayan.
15: Tayo po ay periodically nagkoconduct ng review na sinusumite naman po natin sa Bureau of Internal Revenue.
1: Sa ngayon ay wala pang naiuulat na paglabag sa ipinutupad ng FDA na VAT exemption sa gamot. Pero sinisigurado rin nila na ang mga gamot na binibili ng mga consumer ay rehistrado. Sa ilalim na rin ng direktiba ng Department of Health, ang FDA ang nagre-regulate at nag-i-inspeksyon sa pamamagitan ng kanilang cluster sa iba't ibang lugar sa bansa. At kung senior citizen naman o person with disability, ay may karagdagan pang 20% discount sa bibilhing medisina. Samantala, maging sa inspeksyon ng mga peking gamot na nakapapasok sa bansa, ay nananatiling nakabantay ang FDA sa tulong na rin ng Bureau of Customs. Sheila Natividad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
0: Aprobado na ng Kamara sa 2nd pagbasa ang Anti-Political Dynasty Bill na naglalayong magbigay ng pantay na pagkakataon sa pagtakbo sa public office. Sa ilalim ng House Bill 8389, pinagbabawalan ang magkakamag-anak hanggang second degree of consanguinity na sabay na tumakbo o manungkulan sa iisang lokalidad. Ang House Committee on Suffrage and Electoral Reform Chairperson Zia Alonto Adyong dumaan ito sa malawakang konsultasyon para tiyaking makatarungan at may patutupad ito ng maayos. binigyang linaw din ng panukala na hindi pinagbabawal ang pagtakbo, kundi nililimitahan lang ang sabay-sabay na paghawak ng posisyon ng magkakamag-anak sa iisang lugar. Kailangan magsumite ng sworn statement ng mga kandidato sa COMELEC at maglalabas naman ng implementing rules ang ahensya sa loob ng 90 araw kapag naisabatas ito.
5: Aktres na si Maris Racal may handog na libreng bigas sa transport sector bilang pagdiriwang ng kanyang 12th anibersaryo sa showbiz. Narito ang ulat.
16: Mas pinili ng singer-actress na si Maris Racal na ipagdiwang ang kanyang 12th anibersaryo sa showbiz sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng bigas imbis na gumastos at maghanda ng magarbong selebrasyon. Sa kanyang social media post, ibinahagi ni Racal ang isang reel na nagpapakita ng kanyang pamimigay ng libreng bigas sa mga jeepney driver sa University of the Philippines campus sa Diliman, Quezon City. Sinimulan ni Racal ang kanyang karera sa showbiz bilang runner ng Pinoy Big Brother All In noong 2014. Pagkatapos ng kanyang PBB stint, nagbida siya sa ilang mga programa at pelikula. Nakatanggap siya kamakailan ng pagkilala para sa kanyang mga proyekto sa Incognito at sa Sunshine. Bukod sa pag-arte, recording artist din si Maris Racal.
5: At yan po ang maiinit na balita ngayong Miyerkules. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
9: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Audrey Goriseta para sa Bayan.
0: At hanggang bukas, ako si Diane Kerer ng inyong Pambansang TV para sa
9: Bagong Pilipinas.
17: Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas.
20: Interesting na usapan.
21: Hindi heavy.
25: Tugtugang chill.
20: Suave.
26: Learning from home, they need more.
20: Radyo
27: Magazine, 1278 AM.
28: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahin papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
4: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Informasyon.
5: GIS, your General Information Station.
6: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
9: Itong cooperative na to na maging supplier, kahit po bigas lang na meron si Namco, may members po kami na nag-aalaga po ng mga hayop, meron silang baboyan or manukan, and then meron din po tayo mga vegetable growers na kung saan yung mga commodities naman po na pangangailangan ng ating mga end users ay kaya nilang i-provide. Pangatlong taon na ngayon kasi yung una po is nag-start po tayo ng 1,300,000 lang, and then the next year po nung 2025 naging 8,300,000. Nadagdag po sa atin yung walang gutom program na kung saan meron po tayong sinusuplayan na mga beneficiaries po once a month po sa tatlong municipality like Calapan, Baco, and Puerto Galera. Kami po ay nagsusupply sa kanila sa worth 3,000 pesos per beneficiary. Kailangan po kaming makapag-provide ng mga different commodities. Malaking katulungan po sa kanila ang nangyayaring procurement na yan. Na nagkakaroon po kasi ng sure market yung produce. Napaprioritize po o napapahalagahan kung ano po yung mga itinanim at aanihin ng mga farmers po. Priority po nila na magkaroon ng sure market para hindi po masayang ang effort po ng ating mga magsasaka po. Maraming salamat po sa inyo pong naisip na batas, which is the Sagipsaka Act. Ito po ay naging malaking katulungan po para sa mga individual na magsasaka at sa katulad po namin na mga kooperatiba na tumutulong po upang mapagaan po ang buhay at pagnenegosyo po ng ating mga magsasaka.
10: Alam mo ba kung bakit mahalagang sundin ang cropping calendar sa pagsasaka? Ang cropping calendar ay schedule o gabay kung kailan dapat magsimula ang paghahanda ng lupa, pagtatanim, pagpapatubig at pag-aani ng pananim. Ito ay ginagawa upang masigurong tama ang tiyempo ng pagtatanim at sapat ang supply ng tubig para sa mga sakahan. Ang cropping calendar ay nakakatulong para sa mas maayos na patubig at sapat na supply ng tubig, mas maayos na pagpaplano ng pagtatanim at pag-aani, mas mataas na ani at mas magandang kalidad ng pananim, pag-iwas sa peste at sakit ng halaman, pagtakda ng kinakailangang cut-off o pansamantalang paghinto ng daloy ng tubig upang magsagawa ng repair at maintenance sa irigasyon. Ang cropping calendar sa ating mga national irrigation system ay magkasamang ginagawa ng NIA, irrigators associations, at iba pang mga stakeholders tulad ng provincial at municipal agriculture office. Pag may cropping calendar, may sistema. Mas maayos na sistema, mas masagana, mas maunlad na pagsasaka.
11: Magparang araw po sa ating lahat. Ang mga bukala, si Magador Alejandria, Pangulo ng Prisma IA. Ang nasasaka po dito sa aking nasasakupan ay 261 headcount. Parang itong naharang sakaan, kami po dito ay nalulis sa kadahilangan na pinapusukupan sa pwede sa karoon po ng lalawaking tonggo sa aming palayan. Dahil po doon, nung nakaraan po sa kahang, kami po ay umani lang po ng 30 hanggang 40 hektara. Kami po ay napakalaki po na ang naging lugi sa aming pagkasaka. At kami po ay nagpapasalamat ng malaki sa NIA. Kami po ay nagbigyan ng solar pump dito sa aming nasasakupan sa Prisma IA. Kami po ay nakaroon ng magandang ani. Na sa 1 hektara po kami po ay nakaroon po ng 650 kabag sa hektara. Kami po ay nagpapasalamat sa aming samahan, sa aming division manager ng NIA, ay Emir Bibi at Rahe. Kami po ay nagpapasalamat sa aming kahilingan sa solar pump. kasama ang 3584 News na nagpapasalamat sa patuloy na support ng aming new administrator, Engineer Eddie Villen, sa patuloy na support sa aming mga magsasaka. Maraming salamat po.

0: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: 6 na minuto na kapitbahay makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na po ng Webes ngayon, 21 sa buwan ng Mayo 2026. Ingat po lamang sa mga motorista natin. Sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay sa mga bahagi ng Kapuluan, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga sa mapagbalang umaga, agrikulturang araw. O sa ating lahat, sa ating mga bayaning magsasaka. Sa matatapang ho nating mangingisda at nagusuya sa kanilang lang pamilya, kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola. Ang humahanap po ng signal ano, sa kanilang mga transistor radio. Ay sa may butang napapainggan sa lahat ng hipila ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Diyan po ang Radyo Television, diyan po ang 104.3 The Capital FM. Diyan din po naman ang DWCI sa may Pidig, Ilocos Norte. Morning kay Mayora Gina na palaging nakikinig ho rin. Diyan din po naman sa may party ho ng DWCJ sa may lalawigan ho ng Tugigaraw, diyan sa Agayan. At Bulawang at siyempre, lahat po ng social media platforms ay magkakabalitan ho tayo, magkakabalitan tayo ng mga impormasyon. Tutok lamang sa mga press code, mga sariwang balita. Awalo ang fake news din eh, ano ho? At siyempre, pakiusap pa rin, po ang tutulog-tulog sa Manimela, awal ang pikon sa kalsada.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Kasi Mamang Chuper, baka inaantok-antok ho yan. Mas disgrasya, iwas ako na paigising lang ano ho. Nakasagasa ng truck dun sa isang senior citizen na nakapila ho sa pilahan ng 20 bigas. Si ano ba yun? Tulog ba yun? Amaya sa ating editorial yan, humibigyan natin ng pansin ano ho. Iho dapat matapos ang buhay ng mga kawawa nating kababayan lamang sa pagyakap ano, at pagsubo ng isang kutsarang kanin katapos magiging buwis ang kanilang buhay. Hindi magandang dating ano ho. Kagaya ho ng dati, ako pa rin po naman ang inyong abang lingkod ka, Hero, Hero, Ilustre, Robregado. Masama natin tutukan ang mga balita ano, at iba pang mga impormasyon at dapat itong makarating nyo sa bawat isa sa atin. Sabi ho ng PAGASA, mananatiling mainit at alinsangan sa umaga naman at tanghali. Ngunit may mataas na chance po ng mga localized thunderstorm po ay pagsapit ho ng hapon o kaya naman sa gabi. Ano, malaking bahagi pa rin po ng ating bansa ngayong araw na ito ng Webes. Kasalukuyang umiiral po ang Easterlies. Yung mainit na hangin mula mo naman sa karagatang Pasipiko na siya nakaka-apekto po sa Luzon at maging sa Visayas. Walang bagyo ho. Alang binabantayang bagyo o anumang low pressure area sa loob po ng PAR na maring maging isang tropical na bagyo sa kasalukuyan. Sa pertan ng Luzon at kabilang po dito ang Metro Manila, agyang may ulap hanggang po naman sa maulap na kalagitan ang sinasabi ho nating mararanasan. Giging mainit ang panahon sa tanghali. Ngunit asan ang biglaang buhos po ng ulan dulot ng localized thunderstorms pagdating po ng hapon o kaya naman sa gabi. Bisayas at Mindanao naman, maulap na may pag-ulan, kulog pag-idla dahil po naman sa epekto pa rin ng Easterlies at localized thunderstorm. May babala pa rin po sa atin ang PAGASA, ano ho, babala sa mga posibleng pagbaha, yung flash floods, yung mga pagguho ng lupa. Oh, grabe, maulan pala dyan sa nangyari sa labaw, ano? May naranasang malalakas ng matitinding thunderstorm, lalo na sa mga bababang lugar, malapit po naman sa mga kabundukan. Hindi nakatira sa may dalis-dis ng mundo kasi kaya sa may ilalim o sa gilid na rin, ikas na kayo. Baka magulungan kayo ng mga gumugong tipak ng bato, kagaya yung nangyari doon sa nanay, ano? Ikas na sana, binalikan yung mga anak, iniligtas muna, pero nung bumalik siya, naman ang nadaganan, ano ho? E mataas na heat index, bagamat may ulan sa gabi, ang antas po o yung init po yung heat index na sa tanghali ay nananatiling mataas at nasa ilalim po naman na tinatawag na extreme caution hanggang danger category. Ano ho? Po umabot po sa 39 degrees Celsius hanggang 45 degrees Celsius sa ilang piling mga rehiyon. Napalahalanan pa rin po ang lahat na uminom, uminom ang maraming tubig pasano ang magtagal na nakabilad po naman sa araw.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo.
1: Ilan muna sa mga tututukan niyang balita sa loob ng maghapon. Ano ho? Binasura po ng Korte Suprema ang hiling na temporary restraining order ni Senator Ronald Bato de la Rosa laban sa Aras Warand ng International Criminal Court. Mandala kakasuhan naman si dating OASA Chief Mau Aplasca. Dalawa iba pa niya ang kasama kaugnay po ng naganap na barilan. Lockdown incident, dyan po naman sa loob po naman ng Senado. Natanggap naman ni Bibisaro Duterte ang opisyal na summons, mga articles of impeachment habang inihanda po naman ng Senado ang paglilibis. Abaha sa mababang kalpulungan, doon na siguro mapagbasa ang anti-dynasty bill. Laga ha, bakitugan na naman yan. Yan nagbabawal sa mga kamag-anak hanggang second degree na sabay humawak ng posisyon sa pamahalaan. Kaya problema natin ngayon, yung kamag-anak incorporated. Yan talaga ang problema natin, kamag-anak incorporated. Papabagal sa daloy na maayos sana. Wala yung tamang dating sana eh, no? Diyan po naman sa Bulkang Mayon, na italaho ng P-Box ang 4 na 4 volcanic tectonic earthquakes. Pwede pinagbabawal ang pagpasok mo naman sa 4-kilometer danger zone. Kaya huwag pasaway.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ito naman tayo sa ating mga headline sa balitang Agri, Department of Agriculture. Nakiramay po sa pamilya ng senior citizen na nasawi. Araw na accident habang nakapila sa benteng bigas. Hindi yung magandang pakinggan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Fertilizer and Pesticide Authority o FPA sinuspindi ang 5 kumpanya ng fertilizer dahil po sa paglabag sa mga regulasyon.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Tungkol tayo sa mga detalye, tamay po lamang sa mga report. Pwede bang report galing sa mga lalawigan ni pamang balita sa labas ng ating impilan? Nagpabot na ng paikiramay yung Department of Agriculture sa pamilya po ng nasawing senior citizen na nabangga ng isang pickup truck abang nakapila sa benteng bigas sa labas ng Bureau of Animal Industries o BAI dyan po sa Visayas Avenue, Quezon City kanina madaling araw. Sa tapat lang ho namin yan. Isang pahayag tiniyag ko ni Agri Secretary Kiko Chi Laurel Jr. Good morning, Sege. Ang tulong na ipapabot sa pamilya ng nasawing hindi sinasugatan po naman sa insidente. Atay sa ulat ng pulisya, naghihintay umano ang mga biktima sa pagbubukas ng bentahan ng benteng bigas ang biglang umararo sa gutter na pickup truck at sila'y nabangga. Ang nangyari pong insidente, 2 oras bago magsimula ang rice selling operation. Sa ngayon, ay patuloy anya ang koordinasyon ng Department of Agriculture sa mga otoridad habang nagpapatuloy ang investigasyon sa nasabing insidente. Sinudunyan, nawagan sa mga binipisaryo ng programa na iwasang pumila sa sobrang aga. Gamitin ang online scheduling system ng 20 pesos kada programa at maiwasan po naman ang mahabang pila. Kung ako naman sa inyo, bakit hindi nyo nalang idaan sa barangay? Makipag-coordinate na lang kayo, government to government, pwede naman siguro yun. Nagbubuwis ng buhay, hindi lamang sa ganyang isang subo ng kanin sa apang araw-araw.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Samantala, 5 fertilizer companies ang sinuspindi ng Fertilizer and Pesticide Authority o FPA dahil sa maray paglabag. Regulasyon ng paggawa at distribusyon po naman ng pataba sa bansa. Ayon kay FPA Executive Director Glenn Estrada, natuklasan sa investigasyon ng pagbibenta ng fake at substandard na fertilizer products, maling labeling at hindi autorisadong paggalaw ng mga produktong sakop ng stop sale at stop use orders. Ay ilang kumpanya ding sangkot sa government procurement. Bilang ang Fertilizer Subsidy Program ng Department of Agriculture. Administrada na seryosong banta ng mga unauthorized at hindi pasado ng substandard products, kabuhay ng mga magsasaka at sa integridad ng agricultural supply chain. Po dyan, nagbabala naman ang ahensya na posibleng pagbawi naman ng lisensya, disqualification sa government deals at kakulang kaso laban po naman sa mga sinasabing lalabag at lalabag pa rin.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ang pesticide na yan, yan ang mga eksperto. Alam naman ang mga eksperto yan. Sobrang paggamit ito ng mga, ano, di ba? Mga chemical sa lupa. Di unting pinapatay ho yan. Pangsasakahin ng mga susunod na henerasyon natin, tayo na ho yung mga yan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Alasin natin sa buong kapuluhan, kapitbahay, 15 minuto na makalipas, ang 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Report tayo kagad ho, kadiwa ng Pangulo mo rin magbubukas po naman dyan sa Navotas. Talia nakatutok si Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Muling magbubukas ang kadiwa ng Pangulo ng Department of Agriculture sa Navota Sports Complex mula ngayong araw, May 21 hanggang 22. Sa abiso ng lokal na pamahalaan, bukod sa murang gulay at karne, available din ang 20 pesos kada kilong bigas para sa mga senior citizen, persons with disability o PWD, solo parents at mga beneficiary ng 4-piece alinsunod sa guidelines ng Department of Agriculture. Kailangan lang dalhin ang valid ID ng sektor na kinabibilangan, gayon din ang NAVO rehistro at DAQR code. First come, first serve din ang magiging bentahan at tatagal lamang ito habang may supply. Pinapayuhan ng mga mamimili na magdala na rin ang sariling ecobag para sa kanilang mga bibilhin. Mula sa Navotas, para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Meron nga palang dalawang piloto ng Philippine Air Force ang kumpirmadong nasawian ho. Tapos bumagsak ho yan sa isang, isang trainer aircraft, dyan po naman sa parte ng Benguet. Layo pa sa stagflation ng Pilipinas ayon sa mga ekonomista. At may banta ng patuloy na pagtaas ng presyo na mga bilihin ngayong taon. Congrats nga pala sa mga Lazada riders. Ano ho? Tapos katigan ho ng Korte Suprema ang kanilang karapatan sa isang ruling. Nagkakahalaga po ng mahigit 100 milyong money claims ang naipanalo po ng mga manggagawa. Congratulations sa inyo!
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ako sa Baguio. Papanik tayo ng Baguio. Okay. Mas pinaiting na alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos ay tinalaki po naman sa pagpupulong ni ng Philippine Ambassador to Washington, Jose Manuel Romualdez, at lang papasok na U.S. Ambassador to Manila, Lee Lipton. Bago po naman ang deployment nito. Teka muna, ngayong araw ho, lado muna ang mga pasok sa korte, first and second level courts. Diyan po sa Janiway, Iloilo, at sa Malawakang Power Interruption, diyan ho sa kanilang lugar.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: At tayo, dako tayo ng Bagyo. Malang panlalawigan po ng Benguet na ipag-kolaborasyon sa mga lokal na pamahalaan sa Kalakang Maynila para po naman sa direktang baybenta ng mga gulay. Sagip sa kaake, di ba? Dapat tuloy-tuloy yan. Balam doon sa palitan ng komite. Aminun natin ang mga detalye. Nandiyan po naman si Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Baguio.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagsagawa ng serye ng pagpupulong at pagkikipag-ugnayan sa Metro Manila ang pamalang panlalawigan ng Benguet upang palakasin ang suporta sa mga magsasaka at lugal na industriya ng gulay ng lalawigan. Pinangunahan ni Governor Melchor Diclas ang mga aktibidad kabilang ang paglahok sa Fresh Agri-Produce and Vegetable Trade Fair sa Metro Manila kung saan binigyan ng pwesto ni Mayor Isko Moreno ang mga magsasaka ng Benguet upang direktang makapagbenta ng kanilang mga gulay. Nakipagpulong din ang mga opisyal sa Department of Agriculture upang tutulan ang planong pag-import ng 6,000 metriko toneladang carrots na ayon sa mga opisyal ay maaring makaapekto sa kabuhayan ng mga lokal na magsasaka. Bukod dito, humingi rin ng suporta ang lalawigan sa pamalang lunsod ng San Juan para sa pagbili ng Highland Vegetables ng lalawigan bilang dagdag na merkado para sa mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Baguio. Kumusta sa mga nakikinig sa atin dyan sa parte ho ng Atok Benguet? Ano ho? Maraming kumusta lugar na yan, mataas yan. Sa mga iba't ibang grupo ng ating mga magsasaka, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa mga irrigators natin, hello, hello, good morning. Ito po naman sa 10,000 piso ngayon din naman para po naman sa bawat corn farmer. No, sa Agayan, abay matatanggap na ho sa araw ng bukas. Mga detalye, tutukan natin si Dina Villacampa, Radyo Pilipinas, Tugigaraw.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Sisimulan na sa May 22 taong kasalukuyan ng pamamahagi ng Emergency Cash Transfer o ECT para sa mga magsasaka ng mais sa probinsya ng Cagayan. Pangunguna ni DSW Secretary Rex Gatchalian ang pamamahagi ng TIG 10,125 pesos ng mahigit 31,000 na magsasaka ng mais sa probinsya na lubang naapektuhan ng dry spell. 5 sites ang natukoy para sa pagsasagawa ng distribusyon. Ito ay sa Tugigaraw City, sa People's Gymnasium, sa Baggaw, sa Abulug, sa Apari at sa Capitol Gymnasium sa Tugigaraw City pa rin. Ang distribusyon ay partial pa lang, ibig sabihin hindi pa lahat ng mga natukoy na 31,782 na magsasaka ang maabutan ng ayuda sa nabanggit na araw. Gayunpaman, magtutuloy-tuloy ang payout para maibigay ang tulong pinansyal para sa mga corn farmer na naapektuhan ng dry spell. Para sa Bagong Pilipinas, Dinato W. Yacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegraw City.
1: Maraming salamat, Radyo pa Pilipinas, Tuguegraw. Samantala, tiniyako naman ang Department of Agriculture ang katatagaan ng supply at presyo ng karne ng baboy sa bansa matapos yung tuluyang bawiin na po yung import ban ng mga pork products na nagmula po naman sa Espanya. Ihanda na rin po naman ang DA ang mga contingency plan para po naman sa sektor ng pagsasaka laban po sa banta ang matinding El Nino at pabago-bagong lagay ho ng ating panahon.
0: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
1: Andala, dako tayo ng sugod. Ano ho? Pala ang lokal ng lusod po ng Baybay Leyte na bahagi po naman ng support at mga gamit pansaka sa mga vegetable farmer. Epic Epis ng Radyo Pilipinas. Sugod sa detalye.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ang pamalaang lungsod ng Baybay sa lalawigan ng Leyte ng farm inputs at makinaryang pansaka para sa mga lokal na magsasaka ng gulay. Nakinabang sa naturang programa ang mga miyembro ng Vegetable Farmers Association mula sa iba't ibang barangay. Kabilang sa mga ipinamahaging tulong, ang mga kagamitang makatutulong upang mapabuti ang produksyon ng gulay at mabalakas ang kabuhayan ng mga magsasaka. Dumalo at personal na nangasiwa sa programa sina Mayor Jose Carlos Cari, mga miyembro ng Sangguniang Panlungsod at kinatawan mula sa City Agriculture Office. Nagkaroon din sila ng pagkakataong makipagdialogo sa mga benepisyaryong magsasaka hingil sa kanilang kalagayan at pangangailangan. Ayon sa mga opisyal ng lungsod, bahagi ang hakbang na ito ng patuloy na pagsisikap ng lokal na pamahalaan na paunlarin ang sektor ng agrikultura sa Baybay City. Binigyang halaga rin ang mga mahalagang ambag ng mga magsasaka sa supply ng pagkain at lokal na ekonomiya. Samantala, muling pinagtibay ng LGU Baybay ang pangako nitong ipagpatuloy ang mga programang susuporta sa sektor ng agrikultura upang higit pang mapataas ang ani, mapaunlad ang kabuhayan ng mga magsasaka at mapanatili ang seguridad sa pagkain sa lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko, Sugod.
1: Maraming salamat, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Sugod. Samantala, DA Eastern Visayas, nagbigay po naman ng tulong pinansyal sa mga magsasaka sa Isan Samar mula po naman sa opisina ng punong ekotibo. Detalye, dako na kay Penny Pumida, Radio Pilipinas, Borongan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Napatanggap ng ayuda pinansyal ang mga magsasaka sa Eastern Samar sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk Program o PAFFP ng Department of Agriculture Regional Field Office 8. Ayon sa Department of Agriculture, umabot sa 5,708 magsasaka mula sa 13 bayan ang nabigyan ng cash assistance sa isinagawang 2 araw na payout caravan sa Balanghiga, Kinapundan, Giwan, Balangkayan at Borongan City. Tumanggap ang bawat benepisyaryo ng 2,325 piso ang ayuda upang makatulong sa kanilang gastusin sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis dulot ng tensyon sa Middle East. Nagpasalamat naman ang ilang benepisyaryo, kabilang si Rosalia Apelado na nagsabing malaking tulong ang ayuda, lalo na sa pagbili ng gamot para sa kanyang asawa at sa gastusin sa pagpunta sa kanilang bukirin. Samantala, sinabi rin ni Alberto Alinas na makatutulong ang cash assistance sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan at sa pagtatanim ng gulay para sa dagdag kita. Patuloy namang umiikot ang PAFFP payout caravan sa iba't ibang bahagi ng rehiyon upang matulungan ang mga magsasaka at mangingisdang apektado ng mataas na presyo ng produktong petrolyo. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Maraming salamat, Pen Pumida, Radyo Pilipinas, Borongan. Ay, good morning muna sa tiyo mo kay Angel Nilo Pumida. Garisel yan. Yan, nasa kaya po na ho yan. Gumawa ng salamin yan. Mga nagkakaproblema doon sa mga sikat na paggawa ng salamin. Kaya humaayos eh. Good morning, Nilo.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Kapag balita ng inspeksyon, nagsagawa ng biglang inspeksyon ang Department of Agriculture sa mga pamilyang tulad po ng Paco Market. Mga pa sa Maynila, ho, para suriin niyo pag sinunod sa tinaglang price cap po naman, ay ilang retailers ng imported na bigas ang nahuling nagbebenta. Ang lagpaso sa price cap at nagbabala po naman ng DA na may kaukulang parusa sa hindi susunod sa batas. Sari-sari store, puntahan nyo rin. Marami nagbebenta ng bigas na kumisa sobra-sobra presyo eh. Pinag-aaral na rin po ng DA ang magpatupad ng 53 pisong kada kilo na suggested retail price para po naman sa lokal na bigas. Pagkat din po ng pamahalaan na ibaba naman sa 55 kada kilo ang maximum SRP ng imported rice sa Metro Manila. Iunti, naibalik na yung dating kapangyarihan ng NFA. Dik na yun. Dapat kasi pag-aralang mabuti, hindi bigla-biglaan na tinatanggal.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: O tayo sa Naga. Ay, good morning sa mga Oragon ngayon nakikinig sa atin, ho. Yung nahuling NBI volunteer, Oragon yan ang pangalan nun. Panukala na nagsusulong gawing culinary heritage ang Bicolano dish na kinalas. Ano yung kinalas? Kinusulong sa Naga City, Camarines Sur. Sabihin natin ang detalye. Nandiyan po naman si Jerome Toledo, Radyo Pilipinas, Naga.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Formal na isinulong sa Naga City Council ang isang panukala na nagdedeklara sa pagkain Bicolano na kinalas bilang official culinary heritage icon ng lungsod ng Naga. Sa inihaing panukala ni Naga City Councilor Jepson Felix, kinikilala nito ang kinalas bilang opisyal na food icon ng lungsod upang pangalagaan, idokumento at isulong ang sikat na putahing ito na naging malaking bahagi ng kultura, kasaysayan at pagkakakilanlan ng mga Nagenyo. Inaatasan rin sa nasabing panukala ang Naga City Publications and Heritage Center na idokumento ang kasaysayan, preparasyon at mga kwento sa likod ng sikat na putahing na ito. Magsisilbi rin gabay ang ordinansa sa mga lokal na kainan upang bigyan sila ng gabay sa tungkol sa food safety at sanitation at upang pasiglahin ang turismo. Itinatakda rin nito ang pagsasagawa ng isang pagdiriwang o ang Kinalas Festival upang palaganapin ang potahe, suportahan ang mga lokal na negosyante na nagtitinda nito at yakin ang representasyon ng kinalas sa mga aktibidad ng syudad. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Samantala, World Bank funding, inaprubahan po ng World Bank ang 1 billion financing package para sa pinamalaking Agriculture Modernization Program sa Pinas. Ayon po nitong mapataas ang 6 mga magsasaka patatagin ng food security at tulungan ang sektor na makabangon. Mano sa mga epekto ng climate change, isis po naman sa ekonomiya. Samantala, dako tayo ng Tayog, Pangasinan. Mga beneficaryong pang-agraryon po sa mga sa Pangasinan, itakatanggap po ng mga farm input at makinarya. Nasa Dar, Pangasinan, si Chris Aquan ng Radyo Pilipinas Tayog sa detalye.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nakatanggap ang daan-daang agrarian reform beneficiary sa Pangasinan ng farm inputs at makinaryang pang-agrikultura mula sa DAR Pangasinan bilang bahagi ng patuloy na suporta ng ahensya sa pagpapalakas ng produksyon at kabuhayan ng mga magsasaka. Kabilang sa ipinamahaging tulong ang iba't ibang kagamitang pangsak at agricultural inputs na inasang makatulong upang mapabilis ang pagsasaka, mapababang gastusin at mapataas ang ani ng mga benepisaryo sa iba't ibang bayan sa lalawigan. At sa DAR Pangasinan, layunin ng programa na higit pang mapalakas ang kakayahan ng mga ERBs sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na suporta at modernong kagamitan upang maging mas produktibo at patatag ang kanilang kabuhayan. Nagpasalamat naman ang mga benepisaryong magsasaka sa natanggap na tulong dahil malaking ginhawa umano ito sa kanilang pang-araw-araw na pagsasaka at makatutulong upang mapabuti ang kanilang kita. Patuloy naman ang DAR sa pagpapatupad ng mga programang nakatuon sa pagpapanlad ng sektor ng agrikultura at kapakanan ng mga agrarian farm beneficiaries sa lalawigan ng Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Aquar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
1: Ang dala 11 milyong pisong pondo naman ay pinagkalo po ng DA sa mga Indigenous Peoples Organization sa Caraga. Yan na sumabad hake sa detalye ng Radyo Pilipinas Butuan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: DA Caraga sa pamamagitan ng Mindanao Inclusive Agriculture Development Project o MIADPI
8: GNDES Station. 19
9: million pesos para sa mga Indigenous Peoples Organizations o IPO sa mga bayan ng Bunawan at Rosario, Agusan del Sur upang higit pang mapaunlad ang sektor ng agrikultura sa rehiyon. Formal na ipinagkaloob ng DA Miadpi ang unang bahagi ng mga cheque sa dalawang bayan nitong Huwebes kung saan nakatanggap ng 8.3 million pesos ang Campacam IPO sa Rosario sa ilalim ng CADTI 078. Gagamitin ang pondo para sa produksyon, konsolidasyon at pagbibenta ng niyog at kopra. Samantala, inilaan naman ng 11 million pesos para sa BMAD MCI IPO sa Bunawan sa ilalim ng CADTI 136 para sa konsolidasyon at pagbibenta ng palay. Sa ilalim ng proyekto, tutulong ang mga lokal na pamahalaan sa mga IPO sa pagbili ng mga makabagong makinarya, sasakyan at pagpapatayo ng mga kinakailangang infrastruktura batay sa kanilang business plans. Layunin ng programa na mapataas ang kalidad ng mga produkto ng mga magsasaka at madagdagan ang kanilang kita sa loob ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Dayanara Hake, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Shoutout lang. Happy birthday muna doon sa ating pamangkinan. Oh. Dr. Gian Carlo Robregado. Birthday dong. Saka ba ngayon, OSMAC o sa hospital, sa Makatimed ka na. Kapit ka na rin palang lumagi sa tahimik. Ano ho? Pilisinin din kay Ate Irene Enrique Sasor po sa US of A. Dr. Manuel Caday, dyan din po naman sa Estados Unidos. Siyempre sa Red Ink Family sa General Santos City, sa Davao. Siyempre ibang panik pa rin po ng bansa at sa dyan po sa Africa. Papua New Guinea. Kunin din kay Sir Mike Cervantes. Siyempre sa kay Bossing, kaya Sir Red Ira. Ayun. Red Ink Family, magandang bagay po sa inyo riyan. Balik po kami. 32 minuto na makalipas ang 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Awal ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
10: Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
11: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
12: Alam nyo, lahat ng mata, kaya kong titigan. Pwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagpulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
13: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
14: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
13: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move anila ito para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
15: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
13: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
8: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN power grid.
16: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gyera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
15: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
16: Unti-unti na rin nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
15: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
16: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
17: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
18: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM.
19: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ang bahaging ito, meron po tayong mga kakaugnayan. Ano ho, alam niyo, pag-usapan natin yung DAPCC. Ano ba yan? And ho, yung Philippine Carabao Center, sila ho yung nagbibigay ho ng mga dekalidad na crossbreed na kalabaw at similya. Pangalokal ho natin magsasaka para mapataas pa yung produksyon ng gatas at karne dito sa ating bansa. Ilang ahensya po sa ilalim po ng Department of Agriculture, layunin po nitong mapabuti ang kabuhayan sa kanayunan sa magitan po ng pagpapalaganap ng mga hayop na may mataas potensyal sa paggatas at paghahanap buhay. Ano nga ba nagbibigay ang DAPCC ng dekalidad na kalabaw? Marami ho yan. Merong artificial insemination, merong bull entrancement program, merong dairy herd bull build-up project, at mga benepisyo sa mga magsasaka. Siyempre, maraming gatas, mataas na kita, at meron din ng mga libreng pagsasanay. Dahil po dyan, minarapat po natin mga kaugnayan. Kakaugnayan, pero papasukin muna natin itong report na ito. Isisi, tiniyak mo naman ang dekalidad na breed ng kalabaw na naibibigay sa mga magsasaka. Muna natin kay Jude Bilpita ng Radyo Pilipinas Lawag.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Tiniyak ng Philippine Carabao Center na dekalidad na crossbreeds na kalabaw ang naibibigay nila sa mga magsasaka upang gatasan. Sinabi ni Deputy Executive Director Edwin Atabay na ang katutubong kalabaw ay kayang makapag-produce ng gatas na 2.5 liter sa isang araw, ngunit ang kalabaw na crossbreed ay kaya hanggang 5 litro. Hiling lamang ni Atabay sa mga magsasaka na alagaang mabuti ang mga ito, lalo pat 50% sa milk production at pagpaparami ng kalabaw ay nakasalalay sa kakainin ng mga ito. Sa barangay Nagsurota, Burgos, Ilocos Norte ay tinanggap na ng mga magsasaka ang mga 10 kalabaw mula sa PCC. Tiniyak rin ng ahensya na susunod na ang mga training para naman sa tamang management ng mga kalabaw at kung paano iproseso ang gatas nito. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawak.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Kakasama na ho natin via Zoom si Sir Joel Cabading, Center Director, Philippine Carbon Center, Ilocos Region. Sa alin pa rin po naman ang Department of Agriculture. Gaya noon, nabanggit na natin kanina, pagbibigay po ng dekalidad na kalabaw ho mula sa kanilang tanggapan dyan sa DAPCC. Ano ho? Meron mga, paano nagbibigay? Meron mga artificial insemination, meron bull entrustment program, meron dairy herd build-up project, at yung mga benepisyo sa magsasaka. Siyempre, yung mas maraming gatas, mataas na kita, at meron din yung mga libreng pagsasanay. Dalhin ho natin sa kanya yung pinakapunong kwento nito. Ano, Sir Joel Cabading, magandang umaga po. Welcome mo sa Radyo Pilipinas, Usapang Agrikultura.

0: mga proyekto ang ating National Irrigation Administration na nagagamit para sa bukirin ng ating mga farmers.
1: Okay, okay na natin yung ating pag-uusapan this morning. Alam ko marami na ho nakantabay sa atin. Ano? Paano ho ba nagbibigay ang DAPCC ng dekalidad na kalabaw? Paano ba yung mga sistemang nakapaluburian?
0: Yes, sir. Mabilis
1: hero
0: po,
1: na
0: sir.
1: Lang po, Sir Joel, ka-hero para mas maganda, para nagkakapilan tayo sa bahay mo.
0: Yes, ka-hero. Maganda po itong ating programa, ka-hero, dahil hindi na po kailangang isa-isang pupunta sa opisina yung mga farmers para mag-request ng kalabaw. Basta po meron silang registered na farmers cooperative or associations, ay prioridad na po sila ng ating ahensya para bigyan ng gatasang kalabaw. At dito po sa ating programang ito ay magsasubmit lang po sila ng letter of intent para sa kagustuhang mabigyan ng gatasan na kalabaw. At pag sila po ay na-evaluate ang kanilang organization at kanilang members na maaaring mabigyan ng kalabaw dahil sila ay may sapat na lupain na paglalagyan ng pagkain ng kalabaw at sila ay ready. Ang readiness naman po ay na-measure through training. So meron po kaming mga kaukulang mga pagsasanay na ibibigay sa kanila para bago po nila makuha yung mga kalabaw ay marunong na sila doon sa paggagatasan. At sa ating pong programang ito ay hindi na po kailangan magbayad ng asosasyon sa Philippine Carabao Center. Ito po ay pamamahagi na po talaga para doon sa samahan para po may magamit sila para ma-promote po ang ating dairy at livestock industry. So ang nasa kontrata na lamang po ay between na lang po ng asosasyon or kooperatiba at yung kanilang miyembro. So kapag ito po ay nanganak ng babae, ay yun lamang po ang kanilang share na ibibigay sa asosasyon at siya namang ibabahagi nila sa iba pang miyembro. Or kung wish po nila na sila din ulit ang mag-alaga at paramihin pa, po pwede naman po yun, internal arrangement na lang po yun between the organization and the farmer. So, ayun sir, ang ating programa. Pag tanungin naman natin, paglalaki po yung pinanganak, kanila na po yun, sa miyembro na po yun. So, ang usapan lang dito, papalitan lang po yung original na dairy stock. Pag sinabi nating dairy stock, yun po yung mga babaeng kalabaw na may potential na gatasan.
1: Ano ho ba yung mga pinapamahaging tinatawag na dekalidad na lahi ng DAPCC? Ano ho yan? Mga river buffalo ba? Yung mga mura breed ba tinatawag? Anong klaseng dekalidad ho yan?
0: Yes po, ka-hero. Dekalidad po siya dahil po ang atin pong native na kalabaw ay kaya lang mag-produce ng 1 to 2 liters per day. Maski po pakainin mo ng feeds yan araw-araw or at libitum feeding or yung unlimited na pakain, ang potential lang po talaga niya ay 1 to 2 liters. Ito naman pong ating ipinamimigay ay crossbred na po ito. Ito po ay cross ng ating native at ng ating Bulgarian Mura Buffalo. So ito po ay mas resistant sa sakit. Subalit siya ay may mas mataas na potential sa gatasan. So itong mga klaseng kalabaw po na ito ay nag-average ng 3 to 8 liters per day ang milk production. So mostly po, ka-hero, limbawa nung pinamigay namin sa Burgos last time, 10 po yung kalabaw, 4 po dito ay buntis. So, okay. Ganun na po ang ginagawa natin sa ating programa.
1: Kung mga tanong na pumapasok, Sir Joel, ano daw ho makakakuha ng libreng dekalidad na similya ng kalabaw na ang mga magsasaka natin? Ito ba yung libre?
0: Yes, sir. Libre na po ito sa asosasyon. Wala po silang kailangan bayaran. Ang kailangan lang po nilang ma-insure sa atin, ka-hero, ay pag ito ay nanganak, ay katasan po nila yung original stock at pag ito po ay nanganak ng babae, ay kanila po itong pag-uusapan ni asosasyon or ni kooperatiba kung ito po ba ay papamahagi sa ibang membro or kanila na rin pong aalagaan at paparamihin. Ang option po namin ito ay most of the time ay yung sinong nag-alaga, siya na rin ang nag-aalaga ulit ng mga sumusunod na anak.
1: Ito, may mga tanong ho. Saan kami dapat lumapit para mag-apply sa mga programa ng DAPCC? Anong dapat ho nilang gawin sa mga nakikinig sa atin ngayon?
0: Yes, sir. Ang Philippine Carabao Center po, sir, ay meron po kaming 12 regional centers. Ito ay matatagpuan sa buong Pilipinas. At sa Cagayan po, meron tayong Cagayan State University. Ito ay located po sa Tuguegarao City.

0: Dito naman po sa Ilocos, andito po kami, Philippine Carbo Center at Mariano Marcos State University. Dito naman po sa siyudad ng Batac, sa Don Mariano Marcos State University naman po, kung kayo po ay nasa La Union or Pangasinan, sila naman po ay located ngayon sa Bacnotan, La Union. So marami po ito, Kahiro, pwede po namin i-share later on yung directory. Andun po yon hanggang Visayas at Mindanao ay meron po tayong Philippine Carbo Center. Kung hindi man po sila makapunta physically, may mga email address naman po ito na pwede natin pagsendan ng ating mga letter of intents para sa kagustuhan sa programang ito.
1: Okay, dalawang magkasunod na tanong na pumasok, Sir Joel. Gaano kalaki daw ho yung diferensya doon sa gatas ng isang katutubong kalabaw at yung dekalidad na lahi mula po sa DIPCC? At yung isa pa, paano daw ho kikita naman yung mga magsasaka kung walang malapit na merkado para doon sa gatas? Sige, yung dalawang tanong na ho yan.
0: Yes, Kahiro. Ating pong programa, Kahiro, ay halimbawa po, yung native natin ay times 2 or hanggang times 5 po ang milk production ng ating cross-bred female buffalo. Meron nga po tayong recorded dito sa Ilocos Norte, sa bandang Batok po ito. Ang production po ng kanyang crossbred ay umaabot ng 8 litro kada araw. Ito naman po ay nabebenta niya ng 100 piso kada litro. So meron po siyang 800 pesos doon sa isang katasang kalabaw na iyon. So mantakin mo yon, Cairo, kung ang average mo ay at least 5 liters per day.
1: Magaganda-ganda kita.
0: Opo, malaki po ito, Cairo. So ang sinasabi ko nga is baka yung 10 kalabaw mo ay pwede kang kumita ng 5,000 kada araw. So mas malaki pa kitain ng farmer kaysa doon sa empleyado na namamasukan sa gobyerno or sa private sector.
1: Okay, paano naman daw kikita yung magsasaka? Halimbawa, walang malapit na merkado. Meron nga silang 4 hanggang 8 litro pero walang malapit na merkado. Paano gagawin?
0: Yes, sir. Kahiro, ito pong kagandaan sa programa ng Philippine Carbo Center. Value chain po ang approach natin, Kahiro. So, sa value chain po na ito, kasama dito ang production ng gatas at ng bulok, at ini-ensure po natin na pag na-produce nila ay kokolektahin ang gatas at may bebenta sa tamang merkado. Meron naman po tayo, Kahiro, ng mga kooperatiba na nagproproseso ng mga gatas na ito. Ginagawang leche flan, ginagawang pastillas, ginagawang ice cream, yung mga flavored milk, pasteurized milk po natin. So, wag po silang mag-alala, Kahiro, sa programa ni Philippine Carbo Center ay kami po mismo ang bumibili ng gatas dahil meron po tayong sa Gipsaka Act. So sa Gipsaka Act po ito, bibili natin directly sa farm.
1: Ano gagawin kapag yung nagkasakit po yung kalabaw? Ano daw ang gagawin pagka nagkasakit po yung kalabaw na bigay po o pinalahin ng DAPCC? At sagot daw ba ng DAPCC ang pagkain ng kalabaw na ipinamamahagi nyo? Ayan, dalawang tanong ngayon.
0: Yes po, Kahiro, pagdating po sa pagkain, Kahiro, ay bibigyan po natin sila ng planting materials, yung pong mga super nepier po natin, mga sorghum, yung pong ating mga regular na pagkain na damo sa kalabaw. Hindi po namin sila bibigyan specifically ng ipapakain nila araw-araw, pero yun nga po, sila ay tuturuan nating magtanim at magparami na itong pagkain na ito sa kanilang kalabaw. Pero pag sila po ay naggatas, meron po kami programa na binibigyan namin sila ng lactating feeds para po mabus yung milk production. So libre po iyon. At kung sakali man po na
1: paano magkakasakit daw?
0: Naglandi yung kalabaw. So ito po yung mga instances, Kahiro, na meron po tayong mga field technicians at doktor. So ito po, Kahiro, ay regularly pumupunta sa area. Once a week po silang pumupunta. Pero kung emergency po, Kahiro, ay pumupunta po sila anytime. So, sa bawat area po natin, may project in charge po tayo na nakatutok na anytime na kailangan nila ay pupunta po yan, maski weekend, maski holiday.
1: Okay, sige. May mga tanong pa rin no? Pwede ko po bang ibenta o katayin yung kalabaw na galing po sa Bull Entrustment o Dairy Program? Pwede ba yun?
0: Pwede naman po yun, Kahiro, kung kanila na yung kalabaw.
1: Kanila na. Paano mo ma-reach yung ownership? May mga requirement ba? Mahirap ba?
0: Madali lang naman po ito, Cairo. Halimbawa po, nanganak ng babae yung kalabaw, yung original stock. Tapos yung original stock, yung kanyang anak, ay nag-i-edad na ng 18 months at ito ay babae. Yun na po yung kapalit ng kanyang breeder stock, pero tinidiscourage po namin nakatayang kaagad kasi ang kalabaw po ay kayang magatas niyan up to 20 years. Hanggang 20 years old po ang kalabaw, pwede mo pa rin gatasin. So,
1: ganun.
0: Ganun po kayo.
1: Medyo maigli yung oras natin. Ito siguro last question ko na lang to sa inyo, Sir Joel. Ano? Paano ho kung sakasakaling wag naman sana mangyari, mamatay daw ho yung kalabaw dahil po naman sa bagyo, kaya naman aksidente. Eh ako ba yung magbabayad sa DIPCC? Paano ba yun?
0: Ay hindi po kahiro. Pag ganun po, mga forfeitous event po ang tawag natin dyan. Eh. So sa mga forfeitous event po, ito ay acts of God or acts of nature. Ito po ay hindi kailangan magbayad ng farmer kasi po ang ipinamimigay nating kalabaw kahiro ay insured po ito sa PCIC, sa Philippine Crop Insurance Corporation. So pag namatay po ito ay may makukuhang kaukulan na tawag dito, yung pong insurance. Yung
1: okay, okay. O, Sir Joel, medyo kapos na tayo sa oras. Maraming salamat muli sa pagsama sa amin this morning. Sir, balikan mo na yung Zumba mo. Balikan mo na yung favorite breakfast mo. Balikan mo na rin yung gatas mo everyday. Maraming salamat po hanggang sa muli. Ingat po kayo. Stay safe. Good morning. Thank you.
0: Maraming salamat po.
1: Salamat sa Joel Cabading, Center Director, Philippines Kakabaw Center ng Ilocos Region Department of Agriculture. Thank you.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Dako tayo sa ating agritorial editorial. Ano ho? Isang buhay na naman ng ating lolo. O lola ba? Kahit na kung ano pang tawag sa kanila. Laging kapalit ho ng paghangad ng murang pagkain. Ang balita, isang senior citizen na magahong pumila para makabili ho ng 20 pesos kada kilong bigas dyan po sa bahay. Kunit nabangga ho ng isang truck at nasawi. Hindi lamang isang simpleng aksidente sa trapiko. Ito po isang marahas na manifestasyon ng malalim na krisis sa pagkain. Ang kakulangan sa proteksyon para naman sa pinakamahihirap sektor ho ng ating bayan. Kailan pa naging banta sa buhay ang pagbili ho ng pangunahing pangangailangan? Ang isang mamamatayan ay kailangan pang maipagsapalaran, mamamayan po yung kinakailangan pang maipagsapalaran sa kamatayan para lamang makabili ho ng murang kanin ay laking nabubulok na sistema. Magaganyan. Ibulibong maralita po ang pumipila ng madaling araw sa tabi ng mga kalsada dahil sa pagsikpo ng inflation. Nagawa nila ito para makatipid ang ilang piso na pambili sana ng gamot o karagdagang ulam. Ngunit ang pagpila po nila sa gilid po ng highway, walang sapat na harang, ayos na sistema o sapat na bantay, naglalagay po naman sa kanila sa peligro. Hindi natin maring isisi, presidente sa kamalasan, ay pananagutan ho riyan. Pinapayagang humaba ang pila sa mga delikadong bahagi ng kalsada. Ang layo na itulungan ng mga nakatatanda, hindi ba't mas mainam, pwede yung distribusyon sa mga barangay o po ng mga stop system. Ang pagpila ng ilang oras sa mapanganib na lugar ay nag-aalis po ng dignidad sa atin ng mga mamamayan. Ang 20 bigas ay isang magandang pangako, ngunit mawawalan ito ng saysay kung ang presyong kailangan bayaran ng mamamayan ay ang kanilang sariling dugo at buhay. Di ho sapat na paikiramay, di po sapat na pag-abot ang pampalibing. Bawat butil ng bigas na nakakalit sa madugong asparto ay sumisigaw po ng ustisya. Hindi lang laban sa chopper, makabangga, kundi laban po sa isang sistema tutulak sa mga maralita na itaya po ang kanilang sariling buhay para lamang sa isang subuho ng kanin. Nating hayaang ang huling alaala ng ating mga lolo at lola ay ang pagkaubos ng kanilang lakas sa gilid po ng highway. Akap ang pangarap ng murang pagkain na hindi na nila natikman. Kung seryoso, yun na gumaan ang buhay ng mamamayan, ay nating ibalik ang kanilang dignidad at kaligtasan bago po tuloy ang maubos mga magulang at ninuno ng ating lahi ang mga mapanganib na pila. Hisingin natin ang sistema. Kailang walang anumang diskwento sa bigas, makatutumbas halaga po ng isang buhay.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ay muli po ang aming pagsaludo sa ating mga bayaning magsasaka sa mga matatapang nating mangingisda. Ano? Magandang maga. Sa ngalan nila Roger Cruz, Jamarie, Rolly, Alvin, Arnel. Mapanin po natin sila Nida sa San Jamart. Mapanin po naman sila sa Marisol, Julius, Camille, Rona. At ating mga producers, sila Julius Gonzalez, si Bertie Rambolo. Pero ilustre obligado nag-iiwan. Mang bagay na matindang tama hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan laban sa iyo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang. Po isang paraiso. Isang pa ho, mag-u tayong basta-basang naniniwala sa fake news.
2: nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
6: Mahal ang gamot.
5: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
7: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
5: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
8: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
9: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
5: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
9: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo, anytime, anywhere, sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
0: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Department of Social Welfare and Development nakapamahagi na ng mahigit sa 118 million pesos na halaga ng tulong para sa mga pamilyang apektado ng pag-alboruto ng Mayon.
3: Headline.
0: Bureau of Animal Industry, tiniyak na hindi agad maapektuhan ang agricultural trade ng bansa sa pinatupad ng China na import ban sa mga baboy.
3: Headlines.
0: Department of Agriculture, tiniyak na handa ang sektor ng agrikultura sa posibleng maging epekto ng mga extreme weather disturbance na tatama sa bansa.
3: Headlines.
0: Senado nagbigay ng hanggang Hunyo 1, 2026 kay Vice President Sara Duterte upang magsumite ng kanyang formal na sagot sa kasong impeachment laban sa kanya.
3: Headlines.
0: Criminal Investigation and Detection Group may hawak na impormasyon kung saan papunta ang sasakyang ginamit ni Senator Ronald Bato de la Rosa noong umalis sa Senado.
3: Headlines.
0: Suspended Senate OIC Sergeant at Arms Mau Aplaska. Giniit na spliced ang CCTV video na nilabas tungkol sa shooting incident sa Senado.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
6: Sa buong bansa.
3: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Ngayon po'y araw ng Huwebes, May 21, 2026. Muling sumasa sa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
3: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas
3: News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Naglabas ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ng mahigit sa 118 million pesos na ayuda para sa mga pamilyang naapektuhan ng patuloy na pag-alboruto ng Bulkang Mayon sa lalawigan ng Albay. Kabilang sa nilaan na pondong 73 million pesos para sa Emergency Cash Transfer o ECT at mahigit sa 45 million pesos naman para sa Cash for Work Program ng ahensya. Bukod dito, nakapamigay na rin ng DSWD ng mahigit sa 133,000 family food packs at iba pang mga relief items para matiyak ang sapat na pagkain at pangunahing pangangailangan ng mga evacuees sa Bicol Region. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, may pinatutupad ding 15-day rotational distribution schedule upang matiyak na tuloy-tuloy ang pamamahagi ng ayuda nang hindi naapektuhan ng lokal na supply.
3: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas
3: News Nationwide.
0: Bumalo na sa mahigit sa 1.5 billion na public utility vehicle drivers ang naabutan ng tulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa kabila ng National Energy Emergency na nararanasan sa bansa. Ibinahagi ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao sa Bagong Pilipinas Ngayon na ang bilang na ito ay nabigyan ng 5,000 pesos na cash relief assistance alinsunod naman sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tugunan ang suliraning hinaharap na mga drivers sa bansa. Anya, abot sa 7.5 billion pesos ang kabuang halaga ng tulong na naipamahagi ng pamahalaan para sa ating mga PUV drivers.
7: Sa mahigit 1.5 million drivers na po ang natulungan ng DSWD at nabigyan nitong 5,000 pesos cash relief assistance. Alinsunod na rin sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na bigyang ang katugunan po yung mga suliranin na kinakaharap ng ating mga tsuper, bunsod nga nitong energy emergency. At batay po sa bilang na yan, nasa 7.5 billion pesos na ang nailabas ng ating pong pamahalaan para matulungan nga yung ating pong mga tsuper.
0: Si DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, tinitiyak naman ng DSWD na mas maayos na ngayon ang payout o pamamahagi ng cash assistance sa mga PUB drivers sa bansa. Ayon kay DSWD Spokesperson Irene Dumlao, nagsagawa na sila ng data cleansing para matukoy at maalis ng doble-dobling lista ng mga driver na hindi lang isang ride-hailing app ang affiliation. Anya, na-request nila ang lahat ng mga transport network companies o TNC na dalhin ang kanilang mga listahan ng mga PUB driver. Pagkatapos sa anyang may sumite na mga TNC ang kanilang mga listahan, ay sinasagawa na ng DSWD ang data cleansing. Katuwang na rin anya ng DSWD ang mga TNC sa pagtukoy ng payout venues at magpapaalam sa kanilang mga driver sa schedule ng kanilang payout.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kiniyak ng Bureau of Animal Industry ng Department of Agriculture na hindi agad maapektuhan ang agricultural trade ng bansa sa pinatupad ng China na import ban sa mga baboy. Una nang nagpatupad ng General Administration of Customs ng China ng pagbabawal sa pag-angkat ng alagang baboy, wild boar at iba pang produktong baboy mula sa Pilipinas dahil sa banta ng African Swine Fever o ASF. Ayon pa sa DA, walang kasalukuyang export ng live pigs at pork products sa Pilipinas patungong China. Nilinaw na rin ang ahensya na patuloy ang pagpapatupad ng gobyerno ng mahigpit na biosecurity measures tulad ng kontrol sa paggalaw ng mga hayop, culling ng infected na baboy at mas pinahigting na surveillance sa mga apektadong lugar. Dagdag pa ng DA, nananatiling nakatuon ang pamahalaan sa pagsunod sa international standards upang mapigilan at tuluyang maalis ang ASF sa bansa mula nang unang maitala ito noong 2019.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inihayag ng Department of Agriculture, DA, sa mga rice retailer at trader na makatarungan pa rin ang tinakdang price ceiling na 50 pesos kada kilo para sa imported rice na may 5% broken grains. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Kiko Tiu Laurel Jr., maingat na pinag-aralan ng ahensya ang pinatupad na price cap upang matiyak na may sapat pa rin kita ang buong supply chain mula importer hanggang sa retailer. Ipinaliwanag din ng kalihim na nakabatay ang tinakdang presyo sa landed import cost na nasa 37 hanggang 38 pesos kada kilo, kasama na rito ang gasto sa logistics, shrinkage at makatwirang tubo ng mga negosyante. Ginawa ni Tiu Laurel ang pahayag matapos na inspeksyonin ang presyo ng bigas sa Paco Public Market bilang bahagi ng pagpapatupad ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Layunin ng price ceiling na mapanatiling abot kaya ang presyo ng bigas habang pinoprotektahan din ang interes ng mga rice traders at retailers.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tiniyak din ng Department of Agriculture na handang sektor ng agrikultura sa posibleng magiging epekto ng extreme weather disturbance na tatama sa bansa. Ilihayag ito ng ahensya kasunod ng ulat ng PAGASA na may 92% na possibility na sa may mararanasan ng southeast o southwest monsoon o habagat at ang Super El Nino simula Hunyo hanggang Agosto. Sa panayam, sinabi ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa na inactive na ang El Nino Task Force ng pamahalaan para o inactivate na ang El Nino Task Force ng pamahalaan para tiyakin ang proteksyon sa produksyon ng mga lokal na pagkain sa buong bansa. Ayon pa rin kasi sa tagapagsalita ng DA, bagamat inaasahan na mas maunti ang mga cyclone o bagyo na mabubuo sa mga natitirang buwan, posibleng mas maging malakas ang mga ito at pwedeng magdulot ng mga pagbaha.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy na pinatutupad ng pamahalaan ang Oplan kontra baha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kaugnay nito, ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagpapatuloy na G. Araneta Drainage Improvement Project sa Quezon City bilang bahagi ito ng pinaigting na flood control efforts ng pamahalaan. Sa kanyang pagbisita, binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng tuloy-tuloy na paglilinis, dredging at rehabilitation ng mga drainage system upang mabawasan ang matinding pagbaha sa lugar. Sinabi rin ng Pangulo na kabilang ang mga lugar sa prioridad ng gobyerno pagdating sa flood mitigation habang patuloy ding sinasagawa ang kaparehong proyekto sa iba pang bahagi ng Metro Manila at ng bansa.
8: Isang bahagi lamang ito sa napakalaking plano. Ito yung mga pinapakita sa atin. Meron tayo kasing NOAA study na ginawa ilang taon na. Ngayon pa lang natin talagang ginagawa lahat ng mga rekomendasyon doon sa study na yon.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, sinabi naman ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na may nakikita ng pagbuti ng sitwasyon sa pinatutupad na proyekto. Anya na obserbahan na bahagyang mga naibsa ng pagbaha sa mga nakaraang pag-ulan. Ang proyekto ay may habang 758 meters mula Caliraya Street hanggang sa E. Rodriguez Senior Avenue at nagkakalaga ng halos 500 million pesos. Bahagi ito ng paglalagay ng malalaking pipes, upgraded drainage inlets at temporary pumping units upang mapabilis ang daloy ng tubig patungo sa San Juan River. Ayon pa sa DPWH, halos 97% ng tapos ang proyekto at target na makumpleto ngayong buwan.
9: Ang kabilin-bilinan ni Pangulo sa atin is bago magtagulan, kailangan as much as possible itong mga proyekto natin sa flood mitigation kaya matapos. So, tatlo yung ginagawa natin dito. Ang pinakamalaking intervention na ginawa natin, yung pagpapalaki ng drainage.
0: Si Public Works Secretary Vince Dizon.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagbigay ang Senado ng hanggang June 1, 2026 kay Vice President Sara Duterte upang magsumite ng kanyang formal na sagot sa impeachment case na isinampa laban sa kanya. Itong kinumpirma ni Senate President Alan Peter Cayetano matapos may padalang summons noong Mayo 20. Ayon kay Cayetano, tinanggap ng Office of the Vice President ang summons bandang alas 10:40 ng umaga noong araw ding yun. Sa ilalim ng impeachment court rules, may 10 araw ang respondent upang magsumite ng sagot mula sa araw ng pagtanggap nito. Original naman na nakatakdang matapos ang deadline sa May 30. Ngunit dahil natapat ito sa Sabado, nilipat ang pagsusumite sa susunod na working day o Hunyo a 1.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, kapag naisumite na ang sagot ng kampo ni Duterte, bibigyan naman ng 5 araw ang House Prosecution Panel upang tumugon. Kasunod nito, tinakda naman ang pre-trial ng impeachment case. Narawagan din si Cayetano sa mga senador na ayusin agad ang impeachment calendar upang may pagpatuloy din ng maayos ang iba pang mga trabaho ng Senado. Sinabi ni House Prosecution Spokesman at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong na wala nang dapat maging hadlang sa pagsisimula ng impeachment trial. Binigyan din pa niya na mahalagang maging patas at hindi partisan ng Senado sa paghawak sa proseso dahil nakatutok aniya rito ang publiko.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mismong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte posibleng sa Hulyo masimulan. Narito ang report ni Ndimfa Asuncion.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Ndimfa, babalikan natin maya-maya si Ndimfa Asuncion.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 18 minutes makalipas po ang alas 6 ng umaga.
5: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
13: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Mismong impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, posibleng sa Hulyo masimulan. Yan pong balitang hatid ni Nympha Asuncion.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Maaaring sa July 6 na magsimula ang mismong impeachment trial o paglilitis ng impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte. Bahagi ito ng napagkasunduan sa caucus na isinagawa ng mga senador kahapon ayon sa isang source. Sa napagkasunduan, magiging Lunes hanggang Miyerkules ang paglilitis at sisimula ng alas 2 ng hapon. Ang araw naman ng Webes ay ilalaan ng mga senator judges para sa paghahain ng pleadings. Kapag naabutan naman na ng pagbubukas ng sesyon matapos ang SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., gagawin ang sesyon bilang Senado tuwing umaga mula Lunes hanggang Miyerkules habang gagawin ang paglilitis o impeachment trials mula Martes hanggang Webes nang mula alas 3 ng hapon. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Pilipinas
14: News Nationwide.
0: Pag-iral ng rule of law, titiyakin ng Marcos administration kaugnay sa hiling na proteksyon ni Senator De La Rosa. Narito ang report ni Raquel Bayan.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Siguruhin ng Marcos administration na iiral ang rule of law at masusunod ang batas. Ito ang kay Communications Undersecretary Claire Castro ang ipatutupad ng pamahalaan bilang tugon sa apela ni Senator Ronald De La Rosa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na protektahan siya bilang isang mamamayang Pilipino. Sa kasalukuyan ayon kay Castro, base sa komento ng Office of the Solicitor General, hindi na kailangan pag dumaan sa local court ang warrant of arrest laban sa senador. At dahil walang inilabas na TRO ang Korte Suprema, sinabi ni Castro na valid o mayroong visa ang warrant of arrest ng International Criminal Court. Nasa kamay na ani ngayon ng Justice Department kung ano ang mga susunod na hakbang hinil dito.
17: OSG, nakita po natin kung ano ang statement ng OSG na siyang kumakatawan sa ating gobyerno. Sabi po niya ay hindi po kailangan dumaan sa local court. So, since wala pong TRO, tayo po ay nagsasabi na ang warrant of arrest ay valid.
16: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Pilipinas
14: News Nationwide.
0: Armed Forces of the Philippines nilinaw na wala itong direktang partisipasyon sa posibleng pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Narito ang report ni J. Mark Dagara.
14: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Pilipinas Report.
18: Lumistansya ang Armed Forces of the Philippines sa posibleng pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa sa bisa ng isang warrant of arrest na inilabas ang International Criminal Court. Kauna ito sa kasong crimes against humanity na isinampa sa senador dahil sa madugong gera kontra Tiogra sa nakalipas na administrasyon bilang siya ang hepe ng pambansang pulisya noong mga panahong iyon. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, bagamat pare-pareho silang law enforcement agency ng Philippine National Police, National Bureau of Investigation at iba pa, iba-iba naman ang kanilang mandato. Sa usapin ang pag-aresto sa senador, sinabi ni Padilla na kanila na itong ipinaubayan sa PNP at NBI bilang sila ang may direktang ugnayan sa Interpol. Gayunman, sinabi ni Padilla na nakahanda naman silang umalalay sa sandaling kailanganin ang kanilang tulong pero nakadependean niya ito sa bigat ng sitwasyon. Magungunit ang ibinasura ng Korte Suprema ang hirit na temporary restraining order at petition for certiorari ni De La Rosa para pigilan ng DILG, PNP, NBI at AFP sa pagparesto sa kanya. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Pilipinas
14: News Nationwide.
0: Nanawagan si Senator Erwin Tulfo ng patas independent at transparent na investigasyon kaugnay sa naganap na insidente ng pamamaril sa Senado noong May 13. Ayon kay Tulfo, mahalagang malinaw at walang kinikilingan ang magiging investigasyon upang matukoy ang buong katotohanan sa nangyaring insidente at mapanagot ang sinumang responsable. Itinanggi rin ng senador ang mga lumulutang na insinuation na umano'y may advance information ng mga minority senators kaya wala na sila sa lugar ng maganap ang pamamaril. Dagdag pa ng senador, dapat hayaang umusad ang investigasyon batay sa ebidensya at hindi sa mga spekulasyon o walang basehang paratang.
19: Alam ko po na may kanya-kanyang investigasyon ay sinasagawa ang Senado at NBI. But there is merit in the public outcry for an impartial, independent, and facts-based investigation. Mahalagang maituguyod po ang isang proseso na patas, transparent, at may kredibilidad sa mata ng publiko. Walang undue influence, walang haka-haka. Hindi po drama, aksyon, o comedy ang hanap ng taong bayan. They are asking for truth, accountability, and stability.
0: Si Senator Erwin Tulfo.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Pilipinas.
20: News Nationwide.
0: Ginit naman ni suspended Senate Officer in Charge, Sergeant at Arms Mau Aplaska, na umano'y inedit o in-splice ang CCTV footage na nilabas ng mga otoridad gaugnay sa nangyaring pamamaril sa Senado noong Mayo 13. Ayon kay Aplaska, kasalukuyan nilang nihahanda ang kumpletong video footage ng insidente upang maipakita anya ang buong detalye ng nangyari. Naniniwala rin si Aplaska na piling bahagi lamang ng mga CCTV recording ang nilabas sa publiko upang umayon sa nais na bersyon ng pangyayari.
22: Already provided them with all of the evidence.
23: Apo, CCTV.
22: It is not true that we are withholding evidences.
23: Mm-hmm.
22: CCTV, firearms, yung mga tao na we will submit everything. We are preparing the complete videos. Kasi what they did, they spliced the videos and they just selected the videos that will support their narrative. And I think it's not correct.
0: Si dating Senate Officer in Charge, Sergeant at Arms Mau Aplaska.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Pilipinas.
20: News Nationwide.
0: Samantala, sinabi rin ni Aplaska na humingi siya ng kaunting panahon upang may presenta ang kabuang video na niya ay makakatulong sa paglilinaw ng insidente at sa nagpapatuloy na investigasyon. Anya umihiling ng extension ng kanyang mga abogado para masagot ang mga reklamong sinampalaban sa kanya. Tininak din niya na makikipagtulungan sila sa investigasyon at hindi magtatago ng anumang ebidensya, kabilang ang CCTV footage, mga baril at mga tauhan na sangkot sa kaso.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Pilipinas.
20: News Nationwide.
0: Kuha ng CCTV na magkasamang umalis ng Senado sina Senator Bato de la Rosa at Senator Robin Padilla. Ayaw husgahan ng Malacanang kung isa itong anyo ng pagtakas. Narito ang balitang atin sa atin ni Alvin Baltazar.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Pilipinas.
20: Report.
24: Ayaw maging judgmental ng paraso hinggil sa huling video footage na lumabas kung saan ay makikitang magkasama sina Senador Bato de la Rosa at Senador Robin Padilla. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na kung ikukonsidera ang kuha na isang pagtakas ay ayaw nila itong husgahan. Pero para kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ayon kay Castro ay hindi iyon nararapat. Kaugnay nito ay muli namang kinwestiyon ng palasyo ang pangyayaring nakaalis si Senador Bato na noon ay nasa protective custody. Paano-anyang nangyari ito at bakit napayagan ng Senado ayon kay Jose Castro? Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
25: Kung ikukonsidera ito na pagtakas at pag-alis, hindi po natin ito didesisyonan or bibirin judgment. Pero sa paningin po ng Pangulo ay hindi po ito dapat nararapat. At tanongin po natin bakit ito napayagan na Senado.
24: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Pilipinas.
20: News Nationwide.
0: Panukalang naglalayong wakasan ng political dynasty sa bansa, aprobado na sa ikalawang pagbasa sa Kamara. Yan po ang balitang atid ni Melanie Valdos Reyes.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Pilipinas.
20: Report.
26: Aprobado na sa ikalawang pagbasa ng House of Representatives ang panukalang Anti-Political Dynasty Bill o House Bill No. 8389 as amended. Inaprobahan ng panukala matapos irekomenda ni Lalaw del Sur Representative Z. Alonto Adyong, Chairperson ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms, ang pinagsama-samang 17 magkakaugnay na House Bills upang mabuo ang substitute bill. Sa ilalim ng panukala ay tinuturing na political dynasty ang konsentrasyon o dominasyon ng kapangyarihang politikal ng mag-asawa o mga magkakamag-anak hanggang second degree of consanguinity o affinity. Ipinagbabawal din sa mga magkakamag-anak hanggang second degree ang sabay-sabay na pagtakbo o paghawak ng elective positions sa parehong national, provincial, city, municipal o barangay government, kabilang ang pagtakbo sa parehong legislative district para sa House of Representatives. Kapag naisa batas, ito ang magiging kauna-unahang komprehensibong batas laban sa political dynasties mula nang ratipikahan ang 1987 Constitution. Ipinapakita rin ito ang malawak na pagsuporta ng Kongreso sa matagal nang hinihintay ng panukalang batas laban sa political dynasties. Ang naturang panukala ay kabilang din sa mga priority legislative agenda sa ilalim ng LEDAC at inendorso ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang panukala iniakda ni House Speaker Faustino Bongbongdi at Majority Leader Sandro Marcos. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas,
1: News Nationwide.
0: Proseso ng aplikasyon para sa Certificate of Public Convenience Renewal, pinadali na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Narito ang report ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas,
3: report. Pinadali na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang proseso ng pag-apply para sa extension ng validity ng Certificate of Public Convenience o CPC ng mga public utility vehicle operators. Sa ilalim ng ilabas itong bagong memorandum circular, hindi nadaraan sa formal hearing ang mga aplikasyon para sa renewal ng CPC basta't napanantili ng operator ang pagsunod sa mga kondisyon ng kanilang prangkisa. Ayon kay LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza II, ang hakbang ay bahagi ng pagsunod sa Ease of Doing Business Law at direktiba na rin ng Pangulo na pabilisin ang mga transaksyon sa gobyerno. Inatasan na ng LTFRB ang lahat ng operators na magkaroon ng valid at aktibong email address na gagamitin sa komunikasyon at pagsumitin ng mga dokumento bilang bahagi ng digitalization efforts ng ahensya. Inaasahan namang magkakabisa ang memorandum bago matapos ang buwan. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas,
1: News Nationwide.
0: Magpapatupad ang Department of Health o DOH ng mas maigpit na hakbang laban sa Ebola disease. Kasunod ito ng pagdedeklara ng World Health Organization o WHO ng Bundibugyo virus outbreak bilang isang international public health emergency. Ayon kay Health Secretary Ted Arbosa, muling paigdingin ang mga protocol na unang ginamit noong 2014 Ebola outbreak. Kabilang dito ang mas maigpit na monitoring sa mga biyaherong nagmumula sa Democratic Republic of Congo at Uganda. Lahat ng biyahero mula sa mga apektadong bansa ay daraan sa health screening at obligadong magsumite ng e-travel form. Ang sinumang makikita ng sintomas ay agad na isasailalim sa quarantine procedures.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas,
1: News Nationwide.
0: Nagpaalala si Commission on Elections Chairman George Aaron Garcia na maharap sa parusa ang sinumang kandidatong masasangkot sa maagang pangangampanya para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Ayon kay Garcia, posibleng mapatawa ng mga ito ng pagkakakulong mula 1 to 6 years at pagbabawal na humawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Ayon pa kay Garcia, ang mga nagmaghain ng kandidatura mula September 28 hanggang October 5 ay agad nang ituturing na opisyal na kandidato bago pa magsimula ang campaign period sa October 22. Nagbabala rin si Garcia laban sa paggamit ng pondo at kagamitan ng gobyerno sa pangangampanya lalo na sa mga kasalukuyang opisyal. Nakatakdang ganapin ang campaign period mula October 22 hanggang 31 habang idaraos naman ang BSKE sa November 2, 2026.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas,
1: News Nationwide.
0: Philippine Coast Guard at Maritime Industry Authority target palakasin ang data sharing para sa mga kadete nito. Ang detalye atid ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas,
1: report.
4: Lumagda ng isang Memorandum of Agreement o MOA ang Philippine Coast Guard at Maritime Industry Authority o Marina para sa cadets onboard data sharing sa National Headquarters ng PCG sa Port Area, Maynila. Layunin ng kasunduan ng palakasin ng koordinasyon at monitoring sa Maritime Cadet Training Programs sa pamamagitan ng Cadets Onboard Training Monitoring System. Kailangan ng kasunduan, magkakaroon ng data sharing ng mga record ng kadete kaugnay ng onboard training sa mga barkong rehistrado sa Pilipinas na bumabiyahe sa domestic trade. Pinangunahan ng ceremonial signing na PCG Commandant Admiral Ronnie Hilgavan, PCG at ni Marina Deputy Administrator for Planning ni Nita Atienza. Nagpasalamat naman si Gavan sa patuloy na pakipag-ugnayan ng Marina sa pagpapalakas ng shipboard training at paghubog ng mas mahusay na mga Filipino seafarers. Ayon sa PCG, bahagi ang kasunduan ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paigtingin ang maritime governance at pagsusulong ng kaligtasan ng buhay at ari-arian sa karagatan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas,
5: News Nationwide.
0: Komisyon ng Wikang Pilipino, formal nang binuksan ang nominasyon para sa Gawad Carlos Padilla 2026. Mula sa Radyo Magazine, narito ang report ni Jared Moreno.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
7: Report. Opisyal nang inanunsyo ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF ang pagbubukas ng nominasyon para sa Gawad Carlos Padilla 2026. Ito ay isang prestihiyosong parangal na naglalayong kilalanin ang natatanging ambag ng mga mambabatas sa bansa sa pagtataguyod at preserbasyon ng Wikang Filipino at mga katutubong wika sa Pilipinas. Ayon sa KWF, ang parangal ay bukas para sa mga dati at kasalukuyang mambabatas mula sa mga lokal na pamahalaan o LGU, kapulungan ng mga kinatawan o Kongreso at Senado. Sa nagpahayag naman ng labis na kagalakan at pasasalamat si dating Nueva Vizcaya Governor Ruth R. Padilla sa pagkilalang ito sa legasya ng kanyang kabiyak.
8: Sisilbing inspirasyon, mm-hmm. No? At least kung ikaw ay isang mambabatas at meron na nga itong alam mong naipasa na, ano pa ba ang mga dapat na maidagdag o ma-improve, ika nga, para lalong maipatupad ang hangarin talaga kung bakit sa unang pagkakataon ay ito po ay naging naipasa, naging batas at kasalukuyan pong ginagawa na.
7: Mula sa Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas,
5: News Nationwide.
0: Balita sa ibayong dagat, Taiwan leader na isabihin kay U.S. President Donald Trump na China ang nagpapalala ng tensyon sa Indo-Pacific region. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
9: Report. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa Asia-Pacific, sinabi ni Taiwan President Lai Ching-te nitong Miyerkules na kung magkakaroon sila ng pag-uusap ni U.S. President Donald Trump, ipapahayag niya na ang China ang pangunahing dahilan ng pagkasira ng kapayapaan at katatagan sa Taiwan Strait at Indo-Pacific region. Ayon kay President Lai, patuloy yung manong nagpapalawak ang Beijing ng military activities at pressure laban sa Taiwan. Iginit din niya hindi dapat ituring na provocation ng pagtatanggol ng Taiwan sa demokrasya at kalayaan nito. Sa kabila ng sinabi ni Trump na nag-aalinlangan na ito sa pagbebenta ng karagdagang armas sa rehiyon, umaasa si President Lai na magpapatuloy pa rin ang suporta nito sa Taiwan. Binigyang diin din ng Taiwanese leader na ang Taiwan ay isang malayang bansa at walang sinumang pwersa ang maaaring magdikta sa kinabukasan nito. Samantala, muling iginit ng China na ang Taiwan ay bahagi ng kanilang teritoryo at sinabi nitong ruling party ng Taiwan ang umano'y sanhi ng tensyon sa rehiyon. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas,
5: News Nationwide.
0: Darito ang ating balitang sports.
5: Radyo Pilipinas, Sports.
0: Philippine Sports Commission at Lungsod ng Maynila magtutulungan sa pagpapaganda at pagsasaayos ng Rizal Memorial Sports Complex para sa hosting ng bansa sa 2027 Southeast Asian Plus Youth Games. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
23: Nagpulong ang pamunuan ng Philippine Sports Commission at ng pamahalang lungsod ng Maynila para sa proposed redevelopment ng Rizal Memorial Sports Complex para sa 2027 Southeast Asian Plus Youth Games na i-host ng ating bansa. Makipagdialogo sina PSC Chairman John Patrick Gregorio at Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso sa Manila City Hall upang planuhin ang mga gagawing improvements, mga ipapatayong walkways, plaza at pagtatayo ng bagong bantayog ni Dr. Jose Rizal. Maliban sa 2027 C+ Youth Games, bahagi rin ang gagawin mga redevelopments sa vision ng Administrasyong Marcos Jr. na sports tourism at pagkakaroon ng world-class hub para sa sports, heritage at public engagements. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik mo ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 38 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
10: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
13: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
15: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
16: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
15: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balita dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang mga update mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Kauna-unahang Natural Textile Fiber Innovation Hub sa Northern Luzon, pinasinayaan sa Benito Soliven Isabela. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao, Cagayan. Narito report ni April Racho.
10: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
10: Report.
0: April.
17: Opisyal nang binuksan ng Department of Science and Technology Philippine Textile Research Institute to the USTPTRI ang Natural Textile Fiber Innovation Hub sa Benito Soliven, Isabela. Ang kauna-unahan sa Northern Luzon at ikaapat sa buong bansa. Layunin ng hub na tugunan ang lumalaking pangangailangan sa lokal na materyales para sa textile industry. Sa pamamagitan nito ng pagproseso ng hibla mula sa saging at pinya na gagawing sinulid para sa paggawa ng tela. Ayon kay DOSTPTRI Director Dr. Julius Liano Jr., nakatuon ang proyekto sa pagpapalago ng mga micro, small and medium enterprise gamit ang siyensya at teknolohiya, pagpapalakas ng kakayahan ng mga manggagawa.

0: Department of Science and Technology at LGU ng Bintar, magpapatupad ng e-mobility solutions para makatipid sa gasolina. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag City. Narito ang report ni Ronnie Durilag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Ronnie.
2: Magpapatupad ang lokal na pamahalaan ng bayan ng Bintar, Ilocos Norte at ng Department of Science and Technology ng mas mainam na pagtitipid ng konsumo sa gasolina at mas magandang ekonomiya. Parehong isinulong ni na Regional Director Teresita Tabaog ng DOST Ilocos Region at Provincial Director Engineer Brian Rasco ng DOST Ilocos Norte ang pagkonsidera sa e-mobility solutions kagaya ng paggamit ng e-tricycles at pag-establisa ng mga charging station sa naturang bayan upang maging moderno ang transport sector ng munisipyo. Nangako ang DOST na magsasagawa ng komprehensibong energy audit para sa mga opisina ng lokal na pamahalaan at commercial establishment upang malaman ang mga inefficiencies at mas matipid na konsumo ng kuryente. Magbibigay din ang ahensya ng specialized monitoring system upang makita ang real-time na konsumo ng petrolyo at kuryente sa nasabing bayan. Bagay na pinasalamatan ni Bintar Mayor Richard Degala ang DOST at susuportahan ng LGU ang naturang hakbang. Patunay lang ito sa bawat lokal na pamahalaan ay sinusuportahan ang adhikain ng national government sa pagtitipid ng petrolyo at sa kuryente habang patuloy pa din ang tensyon sa gitnang silangan. Para sa Bagong Pilipinas, Randy Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Baguio Water District, sinusulong ang pagpapatupad ng bulk water supply project upang tugunan ang lumalaking demand sa tubig doon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang report ni Joseph Cabanas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Joseph.
3: Sa gitna ng patuloy na pagdami ng consumer ng tubig sa lungsod ng Baguio, isinusulong ng Baguio Water District ang staggered implementation ng bulk water supply project upang matiyak ang pangmatagalang supply ng malinis na tubig. Ayon kay BWD General Manager Salvador Royeca, darating ang panahon na hindi nasasapat ang kasalukuyang pinagkukunan ng tubig ng lungsod, kaya kinakailangang maghanap ng alternatibong mapagkukunan sa labas ng syudad. Batay sa feasibility studies ng Green Cities Initiative Program na pinondohan ng United Kingdom Embassy, aabot siya 73 piso kada cubic ang magiging halaga ng tubig mula sa proyekto. Hindi pa kasama ang ibang operating at regulatory charges. Sa kasalukuyan ay mayroong 71 deep wells, 3 spring at 2 rain catchment basin ang BWD na nagsusuplay ng tubig sa mga residente at establishmento. Pinag-aaralan din ang posibilidad na kumuha ng tubig mula sa Amboklaw at Binga Dam upang makahanap ng mas murang pagkukunan ng potable water. Patuloy din ang pagpapatayo ng BWD ng karagdagang deep wells at kinihikayat ang paggawa ng rain catchment facilities. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pagpapalakas ng kabuhayan ng mga manging isda sa Bimaropa, sinusulong. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito ang report ni Tom Alvarez.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Tom.
4: Isinusulong ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang pagpapalakas ng kabuhayan ng mga magsasaka sa Bimaropa region. Ayon sa papalit ng ehensya, namahagi sila ng kagamitang pangisda sa mga rehistradong mangisda sa bayan ng Torrijos, Marinduque. Nilalayo ng gawain ito na mapalakas ang kabuhayan ng mga mangisda, mapataas ang kanilang produksyon at matulungan silang magkaroon ng mas epesyenteng pamamaraan sa pangingisda. Ang mga intervensyon na ito ay bahagi ng mandato ng BFAR na suportahan ang mga lokal na komunidad ng mangingisda sa rehiyon, katuwang ang mga lokal na pamaraan upang maisulong ang mas produktibo at napapanatiling sektor ng pangingisdaan. Patuloy ang BFAR Bimaropa sa pagpapatupad ng mga programa at proyekto na naglalayong mapaunlad ang antas ng pamumuhay ng mga mangingisda sa buong rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: OWA sa Bicol Region na bahagi ng relief assistance sa mga pamilya ng OFW na naapektuhan ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang report ni Gary Carl Carillo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Gary.
5: Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., target ng overseas work

0: First Welfare Administration o OWA Bicol na makapagbigay ng relief assistance para sa 1,800 na OWA member OFWs at kanilang pamilya na lubhang naapektuhan ng pag-aalboroto ng bulkang Mayon sa Albay. Ayon kay Jenny V. Agualio, OIC Regional Director ng OWA Bicol, nauna na silang nakapagpamahagi ng higit 700 sako ng bigas sa 17 barangay sa bayan ng Ginubatan, Albay, kung saan tumanggap ng tig 25 kilo ng bigas ang bawat binipisyaryo. Dagdag pa niya, sunod nilang pupuntahan ang 10 barangay na labis na nakaranas ng ashfall mula sa bulkan sa bayan ng Kamalig upang magsagawa ng parehong relief operation. Bukod dito, pinaplano rin ng OWA Bicol ang pagbibigay ng mga inuming tubig at face mask sa mga kapamilya ng mga apektadong OWA member OFWs. Bahagi ng programang Alagang OWA ang pagbibigay ng naturang relief assistance na naglalayong matulungan ng mga OFW at pamilya nito na naapektuhan ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carrillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 48 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili,
5: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
9: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
1: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Mga pananim sa Cebu City, apektado na ng nararanasang mainit na panahon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu City. Narito ang balitang atin sa atin ni Angelita Hapal Valiente.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Angeli.
12: Ilang mga taniman at pananim na mga magsasaka sa Cebu City ang naapektuhan na ng nararanasang mainit na panahon. Ito ang lumalabas sa isinasagawang monitoring ng Cebu City Agriculture Department bilang tugon sa direktiba ni Cebu City Mayor Nestor Archival na alamin ang mga pangangailangan ng mga magsasaka bilang paghahanda sa El Nino season. Sa inisyal na datos na nakalap ng CAD, nasa 13% na ang natala nilang taniman na apektado ng mainit na panahon. Kabilang sa mga apektadong pananim ay lettuce, okra, ampalaya at palay. Isinasapinal na ngayon ng CAD ang nakalap ng mga datos upang maisumiti na sa tanggapan ni Mayor Archival. Una na rin tiniyak ng pamunuan ng Cebu City Government na mayroong sapat na pondo ang lokal na pamahalaan sa pagtugon sa epekto ng El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Oplan kontra baha inilunsad sa Iloilo City sa pagtutulungan ng DPWH, Dole Region 6 at Iloilo City Government. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang report ni Janelle Baclay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Janelle.
13: Inilunsad ng Department of Labor and Employment Region 6 at Department of Public Works and Highways kasama ang Iloilo City Government ang Oplan Kontrabaha sa Iloilo City. Sa ilalim ng programa, 70 benepisyaryo mula sa 10 barangay sa lungsod ng Iloilo ang mapapabilang sa Dole Tupad Program upang magsagawa ng paglilinis ng ilog at waterways sa Hinaktakan, Tikod, Salapas hanggang sa Tabok, Suba, Haro. Tatagal ng 31 araw ang programa kung saan makakatanggap ng 550 pesos kada araw na sweldo ang bawat benepisyaryo o kabuuang 17,050 sa buong implementasyon ng proyekto. Ayon kay Iloilo City Mayor Raisa Trenas, mahalaga ang uplan kontrabaha upang mapanatiling malinis ang mga waterways sa lungsod at maiwasan ang pagbaha lalo na tuwing malakas ang pag-ulan. Dagdag pa ng alkalde, matapos ang isang buwan ng implementasyon plano ng lungsod na palawakin pa ang programa at dalhin ito sa iba pang bahagi ng Iloilo City. Matandaan na ang Oplan Kontrabaha ay isa sa mga pangunahing programa na ayon sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na naglalayong linisin ang mga daluyan ng tubig upang maprotektahan ang mga komunidad laban sa pagbaha. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Davao City PNP, nakalerto bunsod ng gabi-gabing pag-ulan sa lungsod. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito ang report ni Armando Feniquito.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Armand.
7: Nakalerto ang mga personahe ng Davao City Police Office o DCPO dahil sa halos gabi-gabi na pag-ulan sa lungsod nitong mga nakaraang araw. Sa isinagawang Davao Peace and Security Press Corps media briefing sa The Royal Mandaya Hotel, inihayag ni DCPO spokesperson Captain Hazel Caballero na nakahanda ang 176 na mga pulis na kasapi ng search and rescue units ito mula sa mga police stations at City Mobile Force Company. Ayon kay Caballero na ang nasabing bilang ang siyang magsasagawa ng search and rescue operations lalo na kapag babahay na ang ilang lugar sa lungsod gaya nung nangyari nitong nakaraang Lunes, Mayo 18, 2026. Inilahad ng opisyal na mahigpit din ang kanilang koordinasyon sa City Disaster and Risk Reduction Management Office at mga barangay para sa mas mabilis na aksyon. Bukod sa search and rescue, nakaantabay rin ang kapulisan para tumulong sa pagpapatupad ng preemptive evacuation sa mga residente sa mga malapit na lugar na binabaha at landslide prone areas.
14: So, alam diri kung na ay mga yun ano yung incidents yung hindi makipaper tanan, pwede rin sila manawag sir sa atuang Central 911 or call the nearest police station just in case yun na ay mga tao nga ng mga yultabang.
7: Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Feniquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Bagong solar-powered ice plant sa Placer, malaking tulong sa mga banging isda. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, tandag, narito report ni Angel Obosa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Angel.
15: Pormal lang i-turn over ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project, Caraga, ang 30-ton ice plant and ice storage facility sa barangay Magsaysay, Placer upang palakasin ang industriya ng pangingisda sa bayan. Ayon sa lokal na pamahalaan, malaking tulong ang solar-powered ice plant sa pagpreserba ng kalidad ng huling isda ng mga mangingisda at sa pagbibigay ng mas mabilis at mas murang access sa supply ng yelo. Sinabi ni Placer Mayor Jovi Marie Villazon na matagal ng pangarap ng munisipyo ang naturang proyekto na inaasahang makatutulong sa kabuhayan ng mga lokal na mangingisda at negosyante. Samantala, binigyan din ni DA Caraga Regional Executive Director Ricardo M. Oniati Jr. ang patuloy na pakikipagtulungan ng ahensya sa lokal na pamahalaan para sa pagpapaunlad ng fisheries sector sa rehiyon. Sa ilalim ng PRDP scale-up, inaasahang makapagpuproduce ang pasilidad ng hanggang 240 ice blocks kada araw at makalilikha rin ng dagdag na trabaho sa munisipyo. Ang 30-ton ice plant and ice storage facility ang kauna-unahang natapos na proyekto ng PRDP scale-up sa rehiyon ng Caraga. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, tandag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Huwebes, May 21, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat! Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
17: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
18: Mahal ang gamot.
17: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
19: Mr. President, pwede pa yakap.
17: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
20: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan mag-hospital.
21: Ginagawa natin mga paraan, maaga ang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
17: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribel para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
21: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Nolimi Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
5: Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
4: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress. The tapis, which is a knee-long skirt. The camisa, which is a colorless camis. And the panuelo, which is a stiff scarf.
5: Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
4: Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
5: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
6: Good evening, my name is Gloria Diaz, and I'm from Manila.
7: Miss Philippines!
5: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
4: Exactly. Pinapasikat nila yung humble piña cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
5: Ang trahedya naman, if you've read Nolimi Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another kultura.
4: It sure is. Now that's a quick look at kultura, because our culture is cool.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo
0: ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
9: Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila, Philippine Standard Time. 6 na minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
9: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Webes, ngayon ay May 21, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo po mga kaibigan ng mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
9: Bilang pamungad natin ngayong Thursday morning, o mga motorista, lalo na dito sa Metro Manila, Narito muna ang ating traffic update direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
10: Radyo Pilipinas Traffic!
9: Iatid sa atin ni Faye Karinan. Faye, good morning!
11: Yes, magandang umaga po sa inyo, Sir Alan, at sa lahat na nakikinig po ng Radyo Pilipinas. Umpisan po natin southbound ng EDSA. Pagsapit po natin dito sa may West Avenue o Paramount, doon na tayo makakaranas po ng moderate heavy. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa may MRT North. Then magkakaroon naman po tayo ng moderate heavy yung pag-ahong po natin ng tunnel ng Tuwason Cubao. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito na po sa may split po ng Shaw Boulevard. Pero pagpasok po natin mabilis na po, ang daloy ng sasakyan, makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may loading bay ng Magallanes. Hanggang pag-akyat po natin, tuloy-tuloy na po yan hanggang dito na po sa may Taft Avenue. Then punta naman tayo sa northbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng moderate traffic dito na po sa Arnaiz Avenue hanggang dito po sa may intersection po ng Ayala Boulevard. Then moderate traffic naman po tayo dito na po sa may intersection po ng Aurora Cubao. Pero after po niyan, bibilis na po ang daloy ng masasakyan hanggang makarating na po tayo dito sa may area po ng Oliveros. Ngunit po dito sa may monumento, makakaranas po tayo ng moderate heavy dahil nagkaroon po tayo ng aksidente na isang truck na loaded po siya ng foil. Kaya medyo may pagbabagal yung sa may monumento. Then punta naman tayo sa southbound ng Katipunan. Kung galing po tayo ng Commonwealth papasok ng Olbara, Balara, mabilis po ang daloy ng masasakyan. Makakaranas lang po tayo ng moderate traffic dito na po sa May Lanuza Avenue hanggang pag-akyat po natin ng bagong Ilog flyover. Pero after po niyan, bibilis na po ang daloy ng masasakyan hanggang paglabas po natin ng SLEX. Then punta naman tayo sa northbound ng C5. Makakaranas po tayo ng moderate traffic yung palapit po tayo dito sa May McKinley. Pero after po ng McKinley, mabilis na po ang daloy ng masasakyan hanggang pag-akyat po natin ng bagong Ilog flyover. Makakaranas lang po tayo ng moderate traffic dito na po sa papalapit tayo sa May Lanuza Avenue. Moderate to heavy naman po tayo dito sa May Levis flyover patungo na po dito sa May intersection po ng Bonnie Serrano. Then moderate traffic naman po tayo dito sa May intersection po ng Aurora Katipunan. Pero after po niyan, bibilis na po ang daloy hanggang paglabas po natin ng Commonwealth. Paalala sa mga motorista, ngayon ay Huwebes, bawal po ang ending ng 7 and 8 sa oras po ng 7 ng umaga hanggang 10 ng umaga. Masusundan po yan ng 5 ng hapon hanggang 8 ng gabi. Ang Makati area naman po, 7 ng umaga mag-start pero tuloy-tuloy po yan hanggang 7 ng gabi. At kung meron naman po mga katanungan o na-encounter siya din na kailangan po ng emergency assistance, pwede tumawag sa hotline MMD 136. Yun po alitas ng traffic mula dito sa MMD Metro Base.
9: Okay, thank you. Thank you so much, Fekarinan. Yan po'y direkta mula sa MMDA Metro Base.
10: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
9: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 11 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Meron pong pagbabago ang paraan ng distribution ng benteng bigas dito po sa gawi ng BAI, Bureau of Animal Industry. Ha? Yung pong mga benepisyaryo ng benteng bigas program ng pamahalaan, maaga pong pinapapasok dyan sa loob mismo ng compound ng Bureau of Animal Industry sa Visayas Avenue.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Ang detalye atin sa atin ni Marian Bastasa. Mary!
12: Alan, wala nang tila sa sidewalk dahil lahat ng mga benepisyaryo ng benteng bigas ngayon ay maaga nang pinapayagan dito sa loob ng Bureau of Animal Industry o BAI compound sa Visayas Avenue, Quezon City. Ito ay kasunod na rin ng nangyaring malungkot na disgrasya kahapon kung saan isang senior citizen nga ang nasawi matapos mabangga ng isang pickup truck habang nakapila sa benteng bigas sa labas ng BAI compound kahapon. Ayon sa security personnel ng BAI, direktiba ng pamunuan ng ahensya, napapasukin ng maaga sa loob ng compound ang mga mamimili para matiyak ang kanilang kaligtasan. Pinapayagan na rin ang manatili sa covered court ng BAI kahit sa mga benepisyaryo na madaling araw pa lamang ay pumipila na para sa programa. Kabilang dyan si Mang Jose Parane, na alas dos pa raw ng madaling araw ay nakapila na rito. Aniya ay mas kampante sila, nasa loob na sila ng compound, naghihintay sa ngayon. Sinabi rin ni Tatay Esteban Abranilla na nakagawian na niyang pumila ng maaga para makakuha agad ng stub at hindi natanghaliin pa sa pila. Anya, hirap din silang gumamit ng internet kaya hindi sila makapag-book online sa Kadiwa scheduling system. Pakinggan natin ang pahayag na ilan sa mga nakapanayam ko kanina.
13: Parkside, wala na akong nakita ang tao. Labas, puro nasa loob na. Sa
14: tama lang yun siya, na nasa loob na. Mas safe kayo, no?
13: Oh, safety. Oh. Kaysa roon sa labas, mahirap. Oh. Maraming tao. Hindi si Gracia pa. Mabunod kung wala sasakyan. Maraming sasakyan. Tumang dumadaan. Lalo sa madinding araw.
14: Oo.
13: Mabuti kung maga ay kung gabi. Marami na didigas yan.
14: Madilim siya. Pag madaling araw.
15: Mahirap makasakay ma'am sa pamangrep.
14: Oo.
15: Kasi kalimitan pag mag-alas 6, alas 6, alas 8 puno ng mga jeep.
14: Oo.
15: Kaya inagahan namin at saka mas maganda yung mauna ka sa pila.
14: Hmm.
15: Maga ka rin pa-uwi.
14: Yun ang ano po ninyo, ang gusto ninyo. So, nung nagsimula po, talagang laging gantong oras kayo pupunta, alas 3, ganun talaga.
15: Okay. Kahit yung doon pa kami sa labas, nakapila.
14: Oo. Ngayon sir, kaninang pagdating ng alas 3, anong sitwasyon na po? Pinapapasok na agad?
15: Opo, nagtanong ako security, sabi nyo dito sa loob.
14: Oo.
12: At alan, una na ngang nagpaabot ng pakikiramay ang Department of Agriculture sa pamilya ng nasawing senior at tinayak ang tulong para sa naapektuhan ng insidente. Patuloy naman ang panawagan ng DA sa publiko na iwasan ang pumila ng sobrang aga at gamitin na lang ang online scheduling system ng T20 Rice Program para maiwasan ang mahabang pila. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Thank you so much, Mary Ann Bastasa. Update po yan diyan sa Bureau of Animal Industry Compound. Kaugnay pa rin ng Benteng Bigas o Benteng Bigas Distribution para po sa mga vulnerable sectors. Oras natin sa buong Pilipinas, meron tayong 14 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya tayong makikipag-ugnayan po sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board. Update lang dito sa Service Contracting Program. Ngayon yata ang last day nun 21. At syempre, update din sa pagpapatuloy naman ng fuel subsidy program para sa mga public utility vehicle drivers. Yan po sa pagbabalik maya-maya ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
16: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa Bagong Pilipinas.
10: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
10: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
9: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa puntong ito, tayo makikibalita sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Makakausap natin this morning ang chairman ng LTFRB, Attorney Vigor Mendoza II. Mr. Chairman, sir, magandang umaga po.
17: Alan, magandang umaga.
9: Yes, sir. Kailan po, officially, magtatapos na ba ngayon itong service contracting program natin, sir?
17: Effectively, after Saturday po, no? Friday, meron po, last day natin ng Friday.
9: Okay.
17: So pagdating ng ating gabi ng Friday, hihinto na po ang ating service contracting.
9: Mm-hmm. So may mga nagtatanong, of course, meron po bang mga pinag-aaralan, halimbawa na mga kahalintulad na sistemang ganito ang from the side ng ating LTFRB at DOTR, Mr. Chairman, sir?
17: Well, meron po tayong joint project with DOE, Land Bank, DOTR, at LTFRB. Ito po yung 10 peso fuel discount. No? Nationwide po to. Ang inuguna po natin yung Jeepney at UV Express. No? So, ito ating pong tinutula kasi malaking bagay po, 10 pisong discount bawat litro.
9: Yes, at ito po tuloy-tuloy pa rin, Mr. Chairman.
17: Oo, pinapalawak pa natin na itong programang to, no? Hindi lang po nga.
9: Okay, babalikan natin maya-maya si Chairman Bigor Mendoza II ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Meron po tayong 19 minutes na makalipas ang alas 7 na umaga. Kanino, bago maputol, ang binabanggit ni Chairman Bigor Mendoza ay ang pagpapatuloy pa rin itong 10 piso per liter na diskwento, ika nga, para sa mga nagmamaneho ng public utility vehicles. Yan, nasa linya na muli si Chairman Bigor Mendoza II ng LTFRB. You were saying, Chairman, tuloy-tuloy pa rin itong 10 pisong diskwento, ika nga, para sa mga POV.
17: Opo, sir. Pinilot run lang po natin sa Metro Manila. No, ngayon, pinapalawak po natin to with the help of the Department of Energy. Rumarami na po ang ating mga gas stations na sumasali po sa programa.
9: Mm-hmm. So, ibig sabihin, ito ay tuloy-tuloy na diskwento na 10 piso para sa mga public utility vehicles natin. Pero Mr. Chair, we understand mahigpit ang implementasyon nito to make sure na yung mga kolorum at iba pang mga hindi otorisado talaga ay hindi naman makakalamang dun sa talagang dapat na mag-benefit sa programang ito, sir.
17: Opo, Jeepney and UV Express muna ang ating servisyuhan sa programang ito, no? At tama po kayo, ang makikidabang po dito ay yung may franchise po, no, sa LTFRB. So pag expired po yung franchise, i-renew lang po nila yung franchise nila para makinabang po sila sa programang ito.
9: Mm-hmm. And paano yun? Merong app na ginagamit ang mga participating gasoline stations to find out and to double check, halimbawa, yung mga plate number ng mga sasakyan, uy, ito, kasama ito. Legit, yung mga ganon.
17: Opo, salamat sa tanong. No? Kasi madali na po ito eh. Lahat po ng mga may franchise po at provincial authority, special permit na galing sa LTFRB na mga jeepney or UV Express, in-upload na po natin sa isang app na ginawa po ng Land Bank para sa programang ito. No?
9: Mm-hmm.
17: Anong ibig sabihin ng app na ito? Ibig sabihin, ang jeepney po, pag gusto nila mag-avail ng 10 peso fuel discount, pupunta lang po siya sa mga participating gas stations at sasabihin lang niya yung plate number niya.
9: Mm-hmm.
17: Ang mga gas boy po, meron silang yung telepono po nila, itatype in lang po sa app yung plate number at malalaman na niya kung qualified itong jeepney na to sa programang 10 peso fuel discount, no? At malalaman na rin dun sa app na to kung naubos na niya yung kanyang alokasyon for the day or meron pa siyang alokasyon at magkano ang natitira.
9: Mm-hmm. At ang total allocation ito on a weekly basis, Mr. Chairman?
17: 30 liters a day po eh, ang binibigyan po natin ng 10 peso discount. No? Basta wag po sila, so anything in excess, wala na pong discount. No? But within the 30 liters per day, may discount po ng 10 piso.
9: Ayun, so malaking bagay, 10 times 30.
17: 300 pesos a day yan or 1,500 a week.
9: Mm.
17: So sa isang buwan, humigit ko muna ng 6,000 piso o matatanggap po na discount ng ating mga jeepney at UV Express.
9: Ayan, so ibig sabihin, ito ay dagdag na, kumbaga, sa take-home nila dahil nakadiskwento sila sa mga gasoline stations na ito, Mr. Chair, ano po?
17: Opo. Pag makikita niyo, kung 80 po ang presyo ng diesel, so less 10 pesos, nasa 70 pesos na lang po ang kanilang gastusin, no? So kahit paano, malaking tulong sa ating mga driver itong 10 peso fuel discount.
9: Opo. We understand, of course, tuloy-tuloy din ang inyong coordination with the Department of Energy para higit pang maparami ang mga gasoline stations na ang mga participating gasoline stations para dito sa diskwentong ito. Initially, nabanggit nyo sa Metro Manila. Speaking of Metro Manila, we're talking about how many so far participating gasoline stations po, Mr. Chairman, sir?
17: Nationwide po, ang alam ko, onboarded na po, no? Ready to go.
9: Mm-hmm.
17: More than 10, well, more than 1,000 already, no?
9: Opo.
17: So, pero alam ko, inorderan na ng DOE yung mga gas stations at sumali na po sa programang to, no? Tapos ibibigay rin namin sa DOE yung mga critical gas stations, yung mga ikangay na sa major routes, yung karamihan na ating mga jeepney at UV Express doon po dumadaan, no? Ipagbibigay alam namin sa DOE yun para sana masama natin yung mga gas stations na yun.
9: Okay, ayun. So nationwide na ito at patuloy na dumadami. So mas magiging mabilis ika nga na makakapagkarga ng discounted fuel yung ating mga driver ng public utility vehicle, sir.
17: Opo, kasi ang gusto ko natin na mas mapalawak, no, yung subsidiya na binibigay ng gobyerno, hindi lang sa mga ilan-ilan. At nakita natin itong programang to dahil sa napakasimple po ang pagpapatupad, eh madali hong i-escalate, scale up, no? At marami, patagin kasama ang lahat. Lahat nga naman, Jeepney at UV Express enrolled na po sa programa.
9: Yes.
17: So natutuwa ko kami dito because of its wide reach and a simple way of execution.
9: Okay, okay. Well, isang puntos pa, of course, syempre, para matiyak na yung mga magbebenepisyo dito ay yung dapat talagang magbenefit. Ano ho? We understand na patuloy din ang paglilinis na o ng LTFRB doon sa mga listahan ng mga grupo, halimbawa ng mga public utility vehicles, TNVS, motorcycle taxi at iba pang mga grupo ng mga transportasyon, na Chairman Mendoza, sir.
17: Oh, we are taking it up, no, yung listings, no, na mga drivers po natin. Nabuo na po yan. So ang atin po sa LTFRB is to continually update this list, no, so that hindi ko natin alam, baka in the future, kailangan natin itong listahan to, at least continually updated na. Hindi na natin mararanasan, ito nangyari natin recently, na kung saan palang tayo nagtatayo ng listahan.
9: Mm-hmm.
17: Ngayon, meron na ko tayo. For once, no, dati wala akong ganito eh. But for once, we have a list that we can now update and use in case of calamities.
9: Mm-hmm. At saka, we understand, of course, kung saan yung mga distribution centers or payout centers, eh, merong nakatalagang help desk, ano? Yung help desk, merong tiga LTFRB, merong tiga Transport Network, at tiga LGU, at tiga DSWD, tulong-tulong, sir, ano po?
17: Oo, oh, Alan, na-perfect na ho natin to. At na-perfect na natin.
9: Mm-hmm.
17: Simula lang, of course, at the LTFRB side, hindi ko naman kami masyadong gamay. No? Natuto kami sa DSWD, we learned the ropes, ika nga, no? Now that we have learned the ropes, eventually, na-perfect na natin yung sistema.
9: Ayan. Okay, on another matter, Mr. Chairman, we understand na mas pinabibilis ngayon ng LTFRB ang proseso dito sa pagre-renew ng Certificate of Public Convenience, ika nga, o prangkisa ng mga pampasayarong sasakyan natin. Please share with us more details tungkol dito, Mr. Chairman.
17: Ay, Alan, thank you for that question. No, kasi talagang inaayos at pinangpabilis natin sa utos ni Secretary Banoy, no, na tanggalin na at masimplehan ang proseso sa LTFRB. No? Kasi pag ginawa natin ganyan, yung mga tao, hindi na kailangan sila pumunta sa isang fixer or middleman para nakayusin yung kanilang papeles. No? We are upon the direction of the President, kami din ang technology to help us here. So puro online systems po tayo, no, para to reduce also face-to-face transactions. So ginawa ho natin dito, number one, una, for the longest time, no, when I say the longest time, siguro ilang dekada, for the first time ever, tinanggal na ho natin yung publication, yung posting of the notice of hearing sa newspaper, tinanggal na po natin yan, no?
9: Apa.
17: Kasi sabi ko, nung ginawa yan, wala pa namang mga Facebook, wala pa mga portal eh.
9: Yun.
17: Wala pa namang mga online systems, no?
9: Mm-hmm.
17: So in lieu of newspaper, ang ginawa natin, gobyero kang application for sa LTFRB, ipopost na lang ni LTFRB sa kanyang portal.
9: Okay, aha.
17: Anyway, yung batas po, hindi naman sinasabi ng batas, kailangan sa dyaryo eh.
9: Mm-hmm.
17: Sinabi lang notice.
9: Mm-hmm.
17: So through the portal, we are able to notify more people with the... Kasi sa dyaryo, wala nagbabasa eh.
9: Mm-hmm.
17: At least dito, simple na, no? And then you can scroll it any region you want to check, no? Kung mayroong mga bagong application, eh madali na natin mahanap.
9: Mm-hmm.
17: Alam mo, ang it doesn't only save time,
9: uh-oh,
17: pero ang laking gastos na titipid ng ating mga operator that transacts with LTFRB. Ang sabi sa akin dahil sa operator, sabi sa chairman, baka katipid kami ng 3,000 piso every time mag-file kami ng application, no? So, ang sinunod namin itong mga extension of validity, itong yun na mga prangkisa.
9: Yes.
17: Alam mo, Alan, siguro 90%, 80 to 90% of all the transactions sa LTFRB ay extension of validity.
9: Mm-hmm.
17: Sabi ko, wag na natin pahirapan yan. Hindi naman natin kailangan ng formal hearing kasi ang sinasabi sa batas, yung hearing required for new CPC, for new franchise.
9: Okay.
17: Yung renewal of franchise is not a new franchise. Renewal.
9: Renewal. Guys.
17: Oo, extension lang. Binigyan na natin yan. Bakit pa natin papahirapan? I-renew yan. So, ang ginagawa ngayon sa ating bagong circular, all they have to do is file their application. I-attach na nila yung mga pertinent documents na sinabi dun. Sinimplihan na rin natin yung mga pertinent documents na to, no? Tapos, submitted for resolution na po yun. So, di na maghihintay ng sabi na, minsan pag-extension ng validity, doon naghihintay sa buwan-buwan o taon-taon, no? Ngayon, mas mabilis na ngayon kasi wala nang formal hearing. Pagka-file nila, submitted for resolution na kagad.
9: Mm-mm. After all, ito'y renewal na lamang, Chairman.
17: Opo,
9: ano po?
17: Opo, renewal. Pero ipopost pa rin natin sa portal. So,
9: yes.
17: Yung mga renewals na to, baka naman merong mga tao na merong informasyon kung bakit natin hindi i-renew.
9: May
17: no?
9: Mag-o-oppose.
17: Opo, sabihin natin maraming aksidente o hindi naman yung mga driver nila pasaway, gano'n, no? So, these things, pag meron na propose, ayun na, may hearing tayo.
9: Mm-hmm. At saka, ito na rin ay base sa guidance ng ating Pangulong Marcos na i-maximize natin ang digital technology para mas mapabilis ang pagsiservisyo sa ating mga sa public.
17: Opo. Actually, yun talaga ating libriya, no, sa amin. No? Talagang nung sinabi ng Presidente to use digital technology, and that's what we're doing since day one. We are transitioning LTFRB from a virtually manual operations to an online automated operations.
9: Mm-hmm. Ayun. Okay. Isang puntos pa, Mr. Chairman, sir.
17: Yes, Alan.
9: Opo, kumusta po ang pagkakaloob ng cash assistance, ano, together with the DSWD doon sa mga public utility drivers natin nationwide, sir?
17: Meron pa tayong ilan-ilan na probinsya na region na tatapusin, no? But I think itong after May, tapos na po tayo sa buong bansa nationwide, no? We can wrap up that already. Lahat po na yung kailangan bigyan, nabigyan na.
9: Mm-hmm. Okay. Yes, sir. Mr. Chairman, salamat po ng marami ha, sa mga impormasyon na ito. Thank you, sir. Good
17: salamat
9: morning.
17: Salamat sa pagkakataon. Opo. Thank you.
9: Thank you. Good morning, sir. Mga kaibigan, Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman, si Attorney Vigor Mendoza II.
18: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Radyo Publiko.
18: 738 AM.
9: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 32 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya tayo makikipag-ugnay naman sa MMDA, Metro Manila Development Authority. Makakausap natin ang MMDA General Manager at Spokesperson, si Undersecretary Nicolas Torre III. Maya-maya po, mga kaibigan, pag-uusapan natin siyempre ito, nagkakaroon ng mga pagulan, may mga areas na bumabaha. Hingi tayo ng update sa MMDA tungkol dyan. Tungkol po sa mga updates, ano, sa mga hakbang para sa flood prevention and control. Oras natin, 33 minutes na makalipas pa ang alas 7 ng umaga.
18: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Radyo Publiko.
18: 738 AM.
20: Pangaraw, si Dingdong Dantes po ito.
19: Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
20: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
20: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
9: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At gaya ng binabanggit ko sa inyo kani-kanina lang, makakausap natin this morning mga kaibigan, General Manager at Spokesperson ng Metro Manila Development Authority, si Undersecretary Nicolas Torre III. Yusek, sir, magandang umaga po.
23: Sir, good morning at good morning sa inyo mga tagapakinig.
9: Yes, sir. Of course, makikibalita po kami from your end sa MMDA, patuloy pong mga hakbang to minimize o kung tuluyan mang mawala ang mga pagbaha sa mga pangunahing kalye, lalo na dito sa atin sa Metro Manila. Yusek, sir.
23: Sir, ang mga pangunahing strategy ng MMDA against sa ating upland kontrabaha ay simple lang pero agresibo.
9: Opo.
23: Linisin, palalimin, palawagin at bantayan ang mga daluyan ng tubig.
9: Mm-hmm.
23: So, kasama sa programang ito, regular declogging ng mga kanal at estero, dredging ng mga ilog at waterways, clearing operations laban sa illegal structures at mga bara, and flood pumping station operations, ini-inspect natin at sinisiguro natin na gumagana ang mga to, at mabilis na deployment ng ating flood response team. And then kasabay nito, gumagamit tayo ngayon ng mass data-driven approach at tinitingnan ang lahat ng mga flood-prone areas para medyo surgical. Surgical, talagang tinitingnan natin, bibisita at inaalam natin ang cost at yun kaagad ang ating inaaksyonan. Kung kasama doon, yung tinitingnan natin saan ang mabagal na runoff,
9: mm-hmm,
23: at saan may mga bottlenecks sa drainage system.
9: Opo.
23: Ang bottom line, sir, ang objective natin ay hindi lang maglinis, kundi siguraduhin na mas mabilis ang agos ng tubig, mas mabilis sumupa ang baha, at mas kakonti ang perusyong dulot nito sa tao at sa trapiko.
9: Opo. At nabigyan yun ng emphasis sa Yusek Torre, sir, itong dapat malinis yung mga kanal, mga waterways natin, and we understand minamaximize na ang paggamit ng mga CCTV ng MMDA para mabantayan pati yung mga nagtatapo ng basura kung saan-saan na nakaka-affect of course sa daloy ng tubig sa ating mga waterways, Yusek, sir.
23: Opo, at in the next few days makikita nyo sa Facebook page ng MMDA at sa Facebook page ko rin. Sundan nyo at ipapakita namin yung mga namultahan namin,
9: mm,
23: at mga naabot namin, yung mga nahuli ng ating kamera na nagtatapo ng basura. Pinuntahan natin, may mga nagtapo ng upos ng sigarilyo na rider, gano'n. Hanggang pinuntahan pa natin sa bahay nila,
9: uy,
23: na outside na Metro Manila. Kaya nagbayad naman ng multa dahil meron mga ebidensya talaga.
9: Mm-hmm. At saka yung gano'n sasabihin kasi nung iba, Yusek, di ba, napakaliit, balat ng candy, upos ng sigarilyo, abay, parang maling paraan ng pag-iisip yung gano'n, Yusek, di ba?
23: Ayun na nga. Dahil yun naman talaga, sir, ang nakikita natin, bumabara ngayon sa ating mga estero at waterways.
9: Mm-hmm.
23: Yun, balat ng snacks, yung mga junk foods,
9: mm,
23: yan.
9: Oho.
23: Yan na yan ang mga nagbabara sa atin. Yung water bottles na itinatapon lang. Kaya yun talaga ang dapat nating mapigilan na dumarating sa ating mga waterways.
9: Ayun. Of course, maliban dito sa aspeto na kinakailangan panatilihing malinis sa meron ba in the pipeline sa Yusek Torre, sir, na may mga drainage system tayo na kinakailangang i-rehabilitate dahil sa kasalukuyan maliit na volume ng tubig lang ang kaya nito, Yusek, sir?
23: Opo, yan po ang story of the current story ng situation ng ating Metro Manila drainage system,
9: mm-hmm,
23: sapagkat medyo luma na po ito, di ba? Nagawa na noon pa. At ang ating mga, ang capacity nito ay wala pa. Wala pa ang capacity nito sa current situation natin na dagdag pa ng ating climate change na ang mga ulan at ang init ay medyo mas matindi ngayon. Kaya yung capacity ng ating mga waterways at ang ating mga drainage system ay kailangan nang i-upgrade.
5: Thank you.
6: Mm-hmm.
5: Sir, thank you. Sir.
7: Ayun, okay.
5: Sir, thank you.
7: Yusek, sir, ano ho? Of course, dito halimbawa sa Tagig, merong ipunan ng tubig yan eh, underground, di ba? Doon naiipon yung tubig baha, doon muna na-deposit bago tuluyang lumabas sa mga ilog o sa ano, sa Manila Bay. Meron bang mga additional na pag-aaral na kahalintulan nito sa kasalukuyan, Yusek Torres, sir?
23: Opo, may mga inbounding areas at may mga under construction po sa ibang mga lugar. At ito po ay ating fast track na sapagat kailangan na po talaga ngayon sa mga panahon ito.
7: Yan. Okay. Isang puntos pa, Yusek Torre. We understand na magiging masyadong abala ang inyong ubaga ngayon. Ano? Update lamang po, of course. Siyempre, nandiyan ang pag-asa. Palaging binabanggit na posibleng mataas ang heat index, halimbawa in various parts of Metro Manila. Yung pagpapatupad naman po, halimbawa ng heat break dun sa mga personnel ng MMDA na ang nature ng trabaho ay direktang nakatutok sa mga kalye sa ilalim ng init ng araw, sir. Kumusta po yan?
23: Tuloy-tuloy po ang ating pagbibigay ng ating break sa ating mga empleyado na opo, especially na yung nababad sa init.
7: Sapagat
23: ito ay part din kasi ng occupational and occupational safety and health monitoring natin programs.
7: Mm-hmm.
23: At ito ay sinisiguro natin na hindi naman kayod kalabaw ang ating mga trabahante sapagat tama lang, dapat humane at inclusive ang ating mga workspaces at palagi lang itong palagi nating binabantayan at sinisiguro na ang kanilang health and well-being ay napapangalagaan.
7: Okay. In closing, sir, mensahe po sa mga nanonood at nakikinig sa atin, lalo na yung mga taga rito sa Metro Manila, sir. Yusek, please.
23: Maraming salamat po sa pagkakataon na binigay niyo sa akin para maihayad ang programa ng MMDA. Narito kami ngayon sa Pateros para sa ating launching ng Yes to Ayos campaign, isang kampanya in support of the National Discipline Campaign ng ating Presidente BBM para ang ating mga mamamayan ay ma-reignite at ma-rekindle ang sense of community. Yung disiplina sa ating araw-araw ng mga ginagawa, pagtapo ng basura sa tamang lugar, pagtawid sa tamang tawiran, at marami pang iba. At ngayon po, sa ating mga kababayan dito sa Metro Manila, lagi lang po namin emphasize ang aming programa regarding sa aming emergency response. Aming palaging sinasabi, mga kababayan, laging tandaan, pag may aberya sa daan, ipa-MMDA na yan. Dahil 136, 5 minuto, kami ay nandyan. Maraming salamat po. Magandang umaga.
7: Yes, sir. Thank you so much po. Good morning, mga kaibigan, ang General Manager at Spokesperson ng Metro Manila Development Authority, Undersecretary Nicolas Torre III.
20: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
7: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 41 and a half minutes. Makalipas po ang alas 7 ng umaga. At gaya rin ho na nabanggit kanina ni Yusek Torre, ano? Tuloy-tuloy po ang mga solusyon at ang aksyon ng pamahalaan laban sa baha. At bilang bahagi po ng pinaigting naman na upland kontrabaha ng ating pamahalaan, ininspeksyon po ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kahapon. Itong Gregorio Araneta Drainage Improvement Project dito sa Quezon City. Yan po ay para matiyak na mapapabilis ang pagdaloy ng tubig at mabawasan naman ang pagbaha sa isa sa mga matagal na

0: San Juan. Bahagi po ito ng mas malawak na flood mitigation efforts ng pamahalaan. Yan po ay para mabawasan ang panganib at pangperwisyong dulot ng pagbaha sa mga residente, sa mga motorista, sa mga commuters at maging sa negosyo, lalo na ngayong panahon ng tag-ulan.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: 43 minutes makalipas po ang 7 AM. Sandali lang, ilan muna ang mga paalala.
2: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
3: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
2: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
4: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
2: Dahil fuel dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
5: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
2: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
4: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
2: Unti-unti na rin nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
4: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
2: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili,
8: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin,
8: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
12: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
13: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 47 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga.

0: direktang mula sa Pagasa Forecasting Center.
1: Rancho Pilipinas Weather!
0: Narito po si Glyza Escolar. Glyza, good morning!
2: Good morning din po, Sir Alan. Para sa lagay ng ating panahon, mananatiling bahagyang maulap ang kalangitan sa buong kapuluan. At mainit pa rin po sa kalagitnaan po ng umaga hanggang early afternoon. Pero asahan po ay ang malaking posibilidad ng mga biglang mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog, lalo na sa hapon o gabi. Mataas pa rin po ang heat index dito sa Metro Manila ngayong araw na inaasahang aabot ng 41 to 42 degrees Celsius. At pinakamataas naman ang taya ng heat index dito po sa may Sangli Point sa Cavite, aabot yan ng 46 degrees Celsius. Meron po tayong minomonitor ng mga cloud clusters, silangan po ng Mindanao na maaring konektado po sa ITCC at maaaring po itong magpaulan over the weekends dito po sa malaking bahagi ng Mindanao, Kabisayaan at dito po sa Palawan. Yan po ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ito si Glyza Escolar, nag-uulat.
0: Glyza!
2: Yes po, Sir Alan.
0: Uy, nako, ito, siyempre, nagtatanong yung mga kababayan natin, gano'n kaya, ano kaya ang projection sa damang init, iga nga, o heat index some parts of the country? Glyza, para ngayong araw.
2: Yes po, dito sa Metro Manila, 41 to 42 degrees Celsius at ilan pang more than 44 degrees Celsius, 44 provinces po ang affected po ng danger level na heat index. So sa Sangli Point, pinakamataas po sa 46 degrees Celsius po na heat index ngayong araw.
0: Sangli Point, Cavite?
2: Yes po.
0: Aabot sa 46 degrees Celsius,
2: yes,
0: heat
2: opo,
0: index.
2: Yes, yun po yung taya ngayong araw.
0: And then dito sa Metro Manila, 41?
2: 1 to 42 degrees Celsius.
0: To 42. Uy, mainit din. Ano, bordering on, ano ba yun, danger level?
2: Opo.
0: Oh, pag ano yung cut-off nyo ng danger level, 42 o 43?
2: 42 po ang minimum.
0: Ayun. Kaya anong payo natin? Paalala natin sa mga kababayan, Glyza. Ano yun? Huwag muna pupunta sa direct init o sikat ng araw pag sobrang init na.
2: Opo, Sir Alan. Lagi pong magdala ng pananggalan sa init ng araw at lagi pong uminom ng tubig para po hydrated tayo at maiwasan ang mga heat-related po ng mga sakit.
0: Mm-hmm. At syempre, isa pa. Mainit, di ba? Yung iba naman, bigla nagugulat. Uy, biglang ang lakas ng ulan. May mga ganong mga possibilities din ngayong maghapon, Glyza?
2: Opo, gaya ng binabanggit ko po, mainit po ang mid-morning until early afternoon. Pero mas malaki na po ang tsansa ngayong second half po ng Mayo ng mga pandanandali ang ulan sa hapon o gabi. Ito po ay mga precursor na sa pagdating po ng tag-ulan. So ito na po yung pinagkukuhan natin ng criteria kung maari na, kung nagsisimula na po ang ating tag-ulan.
0: Ayan. So officially, hindi pa.
2: But hindi pa, opo.
0: I understand, Glyza, merong volume of rainfall na dapat maabot sa sunod-sunod na mga araw para officially maitala, ma-declare na na, oops, tag-ulan na. Yung ganun, di ba?
2: Opo, mga 3. Hindi pa po ako masyadong particular sa mga specifics, but 3 to 5 consecutive days na meron pong rainfall and then may certain amount po yun na total. And then yun po yung tinitingnan po ng ating climatological division. Additionally, yung wind po, kung saan po nanggagaling po yung hangin, tinitingnan po din po natin.
0: Ayan. Okay, Glyza, salamat na marami ha, sa mga update mula sa Pag-asa Forecasting Center. Thank you.
2: Maraming salamat din po.
0: Good morning, Glyza Escolar. Direkta mula po yan sa Pag-asa Forecasting Center.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Good morning muna kay Jean Kyle Flores. Ha? Nag-post ulit si Jean Kyle Flores. Sabi niya, watching from Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Good morning. Salamat ha, sa pakikinig. Maya Payabak po. Karang kabalen ko keng Pampanga. Yun, di ba? Okay. Si ano rin, nag-post si Gerard Misiano. Sabi naman niya, good morning, Sir Alan Alyanige. Good morning din at salamat din sa inyong pakikinig at panonood through the Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre, mga kaibigan, banggitin din natin ha, yung mga nakikinig naman sa atin through FM, yung ating collab station. 104.3 The Capital FM. So meron tayo sa AM, meron din tayong sa FM. At siyempre, sabayan din tayong sinasahim papawid ng Sports Radio 918 kHz at ng Radio Magazine 1278 kHz.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Mga kaibigan, bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong Thursday morning, May 21, 2026. Thank you sa ating mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay. Thank you mga co-pilot naman natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Jomarie Refarial, Arnel Villamor. Thank you Papalam po pansamantala, ako po si Alan Alianige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Radyo Magazine,
4: 1278 AM.
5: Beach vacation,
6: ano tara?
5: Jogging,
6: ano tara?
5: Hiking,
6: ano tara?
7: Taginit is here. Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
8: Pero wait lang, hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
9: Pass tayo dyan!
10: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
11: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
12: Uminom ng 7 to 8 baso ng tubig araw-araw.
13: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
14: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
15: Tandaan!
16: Maging healthy at wise para ready kang ibit ang tag-init.
17: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
1: Mas pinalakas, pinalawak.
18: Radyo Pilipinas.
1: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
19: Collab.
1: Sports Radio Radio Pilipinas World Service.
20: Ang tagintig ng FM
1: at lakas ng AM
20: sa iisang himpila.
1: Pinagsanib na puwersa
20: para sa mas malawak,
1: mas maraming mararating
20: at mas maraming maaabot ng impormasyon
1: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radio Pilipinas News Nationwide.
21: Trending issue na pinag-uusapan.
22: World News in 5.
23: Ang inyong institusyon
24: sa Philippine Sports Broadcast.
25: Di papahuli
26: sa mahahalagang kaganapan.
27: 66 Informasyon.
28: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Sports Radio 918.
28: Radyo Magazine 1278.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
28: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3.
16: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio,
24: Radyo Magazine,
1: Serbisyo Publiko,
4: the AM and FM collab,
1: sa Capital 104.3 FM,
18: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 collab.
4: Collab.
1: Mas pinalakas, pinalawak,
18: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Collab.
19: Collab.
1: World Service Sports Radio.
28: Ang tagintig ng FM
1: at lakas ng AM
28: sa iisang himpila.
1: Pinagsanib na puwersa
28: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
28: Radyo Magazine 1278.
1: Sports Radio 918.
28: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko
28: 738.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
28: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3
1: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
18: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
4: Collab.
29: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
29: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng government streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawaniin ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
15: Mahal ang gamot.
3: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
19: Mr. President, pwede pa yakap.
3: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
22: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
23: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
3: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
23: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
25: Radyo Magazine 1278.
26: Bubungad sa umaga.
27: Trending issues na pinag-uusapan.
30: Mga programang aabangan.
31: Agahan ang hapunan.
32: 66 Impormasyon.
33: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas.
34: School on the Air, programang maghahatid ng iba't ibang aral sa mga bata mula sa alpabeto, pagbibilang at mga makabuluhang kwentong pambata.
35: It's so much fun ang learning sa Radyo Magazine.
34: Makinig na sa School on the Air kasama si Teacher Cha araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes
35: sa Radyo Magazine.
34: School on the Air, katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
35: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
36: Serbisyong kailangan,
37: serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
38: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
34: School on the Air, katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
35: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.